0: or judges are advocating not to be too technical. Okay, well, of course, I have personal feelings against that because, well, the ones arguing are lawyers. Of course, as lawyers, we do not want our default. I think you would understand this also, attorney. Panyero, na ang default natin, we follow the rules of court. We then dilute. And what's happening is, for some, the impression is, let's dilute it now.
1: Okay.
0: Which, of course, I'm not going to parley or I'm not going to, to cast judgment. But in fairness naman sa mga nagmamonitor sa atin, mga nagmamonitor, mga persons, mga nanonood dito sa impeachment trial, tingin ko naman hindi naman din sila, they're also critical thinkers nowadays.
1: Kikita rin nila.
2: Thank you, Attorney Bien.
1: Attorney, thank you. We'll have you again. Medyo kinapos lang sa oras, pero I hope na paunlakan niyo po ulit
2: bukas
1: kami.
2: Bukas pa rin ang linya para sa DZAS.
0: Oh yes, no problem
2: God
0: about
2: bless
0: that.
2: You, Attorney Bien.
0: I always appreciate when you call me for these kinds of interviews.
2: At mukhang ang mga kabarangay mo nanonood sa ating Facebook Live. God bless you po.
1: Salamat
2: sa
1: po.
2: Community. All right, at this
0: thank
2: time
0: you.
2: Naman ang eksperto naman sa larangan ng bangko.
1: Ito ang dapat talagang tanungin. At ating makakausap 2 weeks in a row.
2: Oo nga, talaga ba? At sa Lunes makakasama ulit natin siya.
1: Siyempre, walang iba kundi ang dating Deputy Governor ng Bangko BSP. Central of ng Pilipinas at ang ating mahal na pastor, si
2: Pastor
1: Diwa Gunigundo. Magandang lalaki ka sa umagang ito, Pastor.
2: Pastor Diwa, good morning po.
1: Oop.
2: Nandiyan na siya, Reggie.
3: Okay.
1: Ayan.
2: Can you hear us po, Pastor Diwa?
3: Magandang umaga sa inyong dalawa.
1: Good morning po, sorry. Kayo
3: Pastor,
1: po
3: Attorney Jeremiah and kapatid na Heidi.
2: Good morning.
1: Sabi ko po, Pastor, 2 weeks in a row na kayo po.
2: Magiging three weeks in a row na. Sa SONA, nandito din siya. Ayan, so,
3: always an honor for me.
2: Ano nga po bang masasabi ninyo? Pwede nga po bang ikatwiran yung confidentiality, yung privacy, dito po sa impeachment court natin ngayon?
1: Tsaka ano yung kahalagahan siguro? Anong kahalagahan ng privacy at ano yan? And pwede bang gawing katwiran yan para hindi masupina?
3: Marami pong rason kung bakit nagagamit ang confidentiality, privacy rights sa pagre-refuse na magsupina ang bank records and tax records ng isang individual o ng isang kumpanya. Okay? There is always that struggle between private confidentiality and privacy rights versus holding individuals and corporations or group of people accountable, especially if they are public officials, especially elected public officials, and in this case, impeachable public officials. Totoo na dapat ang ating sistema, kagaya ng ibang demokrasya, ay dapat ay iniingatan, pinoprotektahan, no, ang confidentiality ng mga bagay tungkol sa isang individual. Kaya nga tayo ay merong mga privacy acts, no. At the same time, kung ang lahat ay available sa buong publiko, anybody can ask the bank o anong record nito, etc., etc. Kung ito ay ayon sa batas at kinakailangang malaman kung ano ang katotohanan, okay lang yon. However, kung ang mga nagtatanong ay nagtatarget ng pwede nilang kidnapin o pwede nilang holdapin o pwede nilang takawan, ang nangyayari ngayon, yung privacy rights ay nagiging instrumento for unlawful activities. Kaya the state should try to balance, no, yung upholding confidentiality and privacy rights ng individual o ng kumpanya versus holding people accountable. Ayaw natin na magamit ang financial system, particularly ang ating mga bangko. At the same time, ayaw din natin na yung BIR ay maging source of information for some unlawful activities. Kaya may mga limitasyon yung tinatawag

0: tinatawag nating protection of privacy rights. Okay? Kaya dito sa issue na to, ang ayaw natin na magamit ang financial system, for example, kasi meron tayong bank secrecy law. So kung may bank secrecy law, may mga limitations din yon. Hindi mo po pwedeng ungkatin ang anumang record sa bangko ng isang tao, halimbawa, kung ito ay hindi subject of a court case, and therefore, a civil court has the authority to issue a subpoena para i-produce ng bangko yung record ng taong nahahabla, halimbawa. Or yung mismong tao na yon, okay, ay siyang magbibigay ng authority sa bangko na ilabas, okay, ang record niya mula dun sa bangko. Ngayon, siyempre pumasok din dyan ang Anti-Money Laundering Act. Yung AMLC naman, yun ay naglalayo naman na mabigyan din na ng proteksyon, okay, ang ating estado laban sa tinatawag nating money laundering, yung mga gumagawa ng, let's say, mga smugglers, drug dealers, gamblers, etc. Yeah. O kaya yung terrorist na financiers na gamitin ang sistema ng pagbabangko sa Pilipinas upang sustentuhan ang mga bagay na ito, no? Kaya meron ding ito, meron ding exception. Kaya yung exception na yun, kung ito ay pinapayagan ng civil courts, eh dapat ay buksan ng bangko yung mga, o kaya bigyan mismo ng AMLC ng access ang ating civil courts doon sa mga records na yon. Okay. Ngayon, ang issue dito, ang Senado ba bilang impeachment court ay mayroong karapatan? Well, constitutionally, it is only the Philippine Senate that has the authority to try and decide on impeachment cases. Walang nakalagay doon sa constitution na may power silang mag-subpoena. Subalit, kung ang layunin ng impeachment court ay malaman kung ano ang katotohanan and to establish accountability of impeachable public officials, yun to me, implicit na yun na mayroong karapatan ang impeachment court, ang Senado bilang impeachment court, na mag-issue ng subpoena upang sa ganon malaman ang buong katotohanan.
1: Yeah. So, Pastor, ito siguro, babacktrack lang ako ng kaunti para dun sa usapan na kasi pwede ba nilang gawin, di ba nila pwedeng gawin. Dun, on general and broad strokes, bakit nga ba meron tayong privacy of bank accounts? Kasi yung iba sinasabi, dapat nga bukas na yan sa lahat, no? Para may visibility lahat tayo kung ano kinikita. So, ano ba yung general wisdom dito sa pagkakaroon, hindi lamang sa isang public official, lalong-lalo na ho siguro sa mga pribadong official, pribadong mga tao, itong pagkakaroon po ng privacy, hindi lamang sa bank account sila, pero pati po yung kanilang mga income tax return?
0: Yung tinatawag nating privacy rights, sa akin, ay merong proteksyon yan ng ating saligang batas. Okay? Ngunit yan ay hindi absolute. Halimbawa, ikaw ay may freedom of expression. Pwede kang magsalita kung ano man. Pero may mga tinatawag din tayong slander.
1: Tama.
0: O kaya sa pagka-printed materials, libel. Okay? So may mga limitations yon. Ganun din yung limitation sa ating privacy rights with respect to our bank records and even tax records. Otherwise, ang ating financial system, maku-question yung integrity and credibility. Ang mangyayari dyan, taguan ito ng mga magnanakaw. Taguan ito ng mga corrupt public officials. Taguan ito ng mga financiers ng terorismo. Taguan ito ng mga naglo-launder ng money. So, masisira ngayon ang pagtitiwala ng taong bayan at lalo-lalo na ng mga namumuhunan at mga negosyante sa integridad at kredibilidad ng ating financial system. Kaya, under very strict authority, dapat civil court lang o court lang ang pwede mag-order na buksan ito. Kasi kung yun ay relevant material and it will help the courts to decide on very important cases, dapat ito ay magbigay. In other words, it should yield, no, to a higher public interest, which is to establish public accountability. Mm-hmm. So, yun ang importante. Otherwise, ang mangyayari sa atin, kahit sino, pwede kang magpunta sa isang bangko, oy, ito yung aking kaaway eh, si Mr. X, no? Ano ba ang ano niyan? Ano ba ang ano ba ang record niyan dito? Ba, ang laki pala nito. O, titinan ko nga kung siya nagbabayad ng tax, pupunta ka naman sa BIR. Ang BIR, dahil sa pinayagan ng ating batas na walang na absolute yung absolute yung pwede nang tingnan kung ano yung mga pwede i-disclose. O sige, titingnan mo. Ay, hindi ito nag-ano. Ang mangyayari will be chaos. No? Magkakaroon ng disorder sa ating lipunan. Kanya-kanya ng bukas ng ano yan, ng bangko, ng bank records. At ang bangko naman, walang magagawa. No? Dahil yun ang itinatadhana ng batas. Bubuksan lang niya. Because banks are supposed to be neutral.
2: So, kung tama lang po yung intindi ko, ano, Pastor Diwa, in a way, pwedeng i-override, tama ba, ng impeachment court yung mga existing laws natin on confidentiality and privacy. And
0: ang importante doon, kapatid na Heidi,
2: opo.
0: Relevante, is it material, no? Ito ay makakapag-establish ng account ng katotohanan at accountability. Otherwise, no, ang mangyayari diyan, individual over public goods. Yung public goods na tinatawag natin ay yung rule of law, okay? Due process, accountability. Yun yung mga higher levels of public interest eh. Hindi naman po pwede na yung isang tao hindi niya papayagan na buksan yung kanyang bank records o kanyang mga tax records. Dahil tinatago nga niya yun eh.
2: Eh kung sakali po ba pwede itong questionin sa Supreme Court? Kung halimbawa ipayagan?
0: Well, they can always question that, no? But if the Supreme Court, and I believe the Supreme Court will always be for the spirit of justice and rule of law dito sa ating bansa, the Supreme Court will just strike that down.
1: Okay. Ang dami ko pang gusto itanong pero pipigilan ko muna, Pastor, kasi wala
2: mamaya,
1: na tayo oras.
2: Mamaya, malalaman naman natin. Abangan ang susunod na kabanata sa impeachment court.
1: Pero ang nakuha ko, Pastor, sinabi ninyo, ang ganda, kasi hindi lang yung secrecy ng bank deposits tsaka ng privacy ang nagsastabilize ng ekonomiya at ng bansa, pati na rin yung accountability.
2: Tama.
1: Ayan, yes. So, okay.
2: Thank you, Pastor Diwa. Next time ulit.
0: Okay.
1: Salamat po.
2: Okay. Yan, kasi God siya that. Talaga yung may key na magpaliwanag ng mga bagay-bagay tungkol sa ating mga bangko.
1: Oo. Ang akin ng ganitong very interesting na makikita natin later, ano?
2: Opo.
1: At yung sa usapin na to, kasi yung sinabi niya na dapat no one is above the law, 'di ba? Sinabi. Pero at the same time, sinabi rin naman nila, pero no one should be deprived of the protection of the law. In the same way,
2: due process. Lahat tayo dapat ay nakakatanggap
1: niyan. Kasi hindi porket ikaw isang public official, vice president, ay dapat hindi ka na ginagawang accountable. Pero at the same time, sinasabi nila, kung ang vice president ay hindi nabibigyan ng due process, paano pa kaya ang ordinaryong taong bayan? Kaya nga, ang korte ang magdidesisyon, no? And tandaan natin, mga kaibigan, hindi lang ang vice president ang nandito sa trial na to. Pati ang ating institusyon, ang ating impeachment court, pati ang ating mga senator judges, at yung ating mga Congress, no, at ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno. So, bantayan natin.
2: Exciting ang day 7.
1: Nandun ka ba mamaya? Okay.
2: Abangan.
1: Ang susunod na kabanata.
2: Oo. So, manalangin na tayo para sa kabuuan ng ating mga napag-usapan, Pastor Ni.
1: Let us pray. Father, we thank you for this wonderful morning that you have given us. Salamat, Panginoon, sa bawat umaga na binibigyan mo kami ng pagkakataon na muling bumangon, lumaban, tumindig, manampalataya, magpuri at sumamba sa iyo, O Diyos. Father, we pray that you will bless our nation, Lord. Ang nangyayari po sa impeachment proceeding, ang bawat senator judges, ang bawat nasa prosecution panel, ang ganun din, Lord, ang depensa. Dinadalangin namin, O Diyos, na higit sa lahat ang iyo pong katwiran, at iyo pong hustisya, O Diyos, Lord, ang siyang mangyari po sa amin pong bayan. And we pray, Lord, that in all of these things, Lord, ang isa pong dakilang Pilipinas, ang siyang titindig, O Diyos, mm-hmm. at ang magtatanghal, Panginoon, ng iyo pong kabutihan at grasya, Lord, in the coming generations, Lord of our nation. Bless this day at lahat ng aming tagapakinig. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. At mabilis na pagbati lang kay Sir Rico Bicol sa kanyang wife na si Princess at si Rema, ang kanilang anak na nanonood sa atin sa Hello. YouTube. Thank you sa ating mga Katsiging Positive. We have to go na po. Susunod na sa Bisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah. Nagpapaalala kami sa inyo.
2: Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ako si Ruel De La Cruz, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCAS, buhat sa Papua New Guinea. Good day, Papa God, and blessing you all gata. Thank you.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
0: Servisyong OFW.
6: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, America, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay July 20, 2026, pangatlong Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para pagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong kuya, Harold Cruz.
7: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampo na kanilang mga pamilya dito lang sa Serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
8: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
6: Mag-abroad ay di biro. Dito nga ay nais nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung dapat nga ba magtrabaho sa ibang bansa para sa pagkataguyod ng pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Well, for those of you who are asking kung nasaan na po kami ngayon ni si Sir Mili, kami po ngayon ay nasa Laos na po. We're back dito po sa slow pace ng buhay. Tahimik ang daan. Alas 9 ng gabi, halos wala na masyadong sasakyan. And also glad to be able to see our family in the Philippines. And at the same time, muling makasama yung ating half of our kids dito naman sa Laos. And being able to accommodate again, no? Yung mga kaibigan natin dito sa Laos, no? Kami po ay dumating ng Friday. Sabado po ay, Friday yata, may mga guests na agad tayo dito. So we had guests, mga Pinoy. And also, Sunday, kahapon po, we also had guests with few Indians na from Northern India, na sila rin po ay mga migrant workers dito sa Laos. Mm-hmm. Well, siguro, you'll be asking, ano ba yung suot ni Sister Mili ngayon? Ito po ay hindi panglaon na. Ito po ay produkto ng Pilipinas, proud na gawa ng Pilipinas.
7: Yes, ang kunento paano. Pero hindi nyo kita, meron po siyang kalesa, may, ewan ko kung Paway Church ba to, may sorbetes. But I think I just want to be proud to be Filipino here. So binitbit ko rin yung aking mga, ano yung tawag sa butterfly sleeve?
6: Yes.
7: Dito. And this is also an Ilocos weave, I think. So yes, anyway, before anything else, yung place namin, actually in Manila, it's also been a place for yung mga kids namin, yung mga barkada nila to hang out sa bahay namin. And ngayon, yung mga Pilipino dito na rin na friends namin, ano, dito na rin nag-hang out sa bahay. So, and intentionally, kami po ni Pastor Harold, even though today is actually a public holiday dito sa Laos, it's National Women's Day. And tomorrow is the first day, but I intentionally wanted to arrive the Friday before para meron kaming weekend of rest, supposedly, no? Weekend of rest and then a holiday ng Monday. Kung before, I would have probably arrived today para diretso sa trabaho bukas. Ngayon, and this is part of our topic ngayon, ano? It's finding rest as an OFW. So living with peace in a life of pressure. Kasi sinabi nga sa Matthew 11:28-30 na, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Sa mga ka-age group po natin, ito, this verse was actually popularized in a Basil Valdez song, no? Yung, he said, "Cast your burdens upon me, all you who are heavily laden. Come to me, all of you." Anyway, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am lean on me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." I haven't heard that song in a while. And also, favorite ko si Basil Valdez growing up, especially in my teenage years. And even during that time, that song already really struck a chord in my heart, maski na nung hindi pa kami Christian at that time, ano.
6: Yeah, and siguro yung pinaka-idea na gusto po namin ibahagi para sa inyong lahat, na God didn't simply call us to survive life, no, or to survive overseas. Mm-hmm. Tayo po ay ini-invite ng Panginoon to experience rest in Him. Alam ko po na ang buhay ng isang OFW ay talagang ibang klase. Ngayon po ay iba-ibang uri ng buhay ng OFW ang nakita namin firsthand. Dito po ay may mga OFWs na maganda ang rest. Merong OFWs na 15-7, meaning 15 days of work, 7 days of break. Rest. Mm-hmm. Merong 37 na 30 days of work, tapos 7 days of rest. Iba naman dito, kung ang kontrata mo ay pinirmahan mo, walang day off. Nako, nangyayari rin po.
7: 7 days.
6: Diretso. Okay. And iba-iba yung takpo. And minsan, iba yung nasa papel. At iba yung ina-apply na policy o batas. So, iba-iba po per country. Iba-iba yung company. Mm-hmm. Pero sa gitna po ng lahat ng mga ito, tayo po ay tinatawag ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng kapahingahan in a time of rest. Kanina, I was having my devotions. And as I was yung question po doon ay, so how do you feel ngayon?
7: Mm.
6: And sabi ko, my first emotion is actually contentment. No? Mm-hmm. I am content to be back. Na may mga bagay po, maraming kulang sa bansang ito. Pero marami ring yung hindi matagpuan naman sa ibang bansa. No? So kumbaga give and take. And to find contentment where you are in life, to find contentment kung ano ang sitwasyon mo ngayon and being grateful.
7: Mm-hmm. Exactly. And so ang kailangan natin itanong sa sarili natin, where am I looking for rest? Or kung saan ko ba kailangan magpahinga ngayon? And sa mga nakikinig po ngayon na sinasabi, and ako, sa lahat ng aspeto ng buhay ko, kailangan ko ng rest. Ano? You probably have to rethink kung ano ba yung life natin. Maybe there is an opportunity to rest, pero hindi lang natin tinetake yun. And sabi nga nila, the parang yung commandment daw that people most take for granted is taking a Sabbath or taking a rest. And it is, sabihin natin, kasi sobrang dami natin kailangan gawin. But God knows what He's talking about, of course. God knows what He's talking about when He tells all of us to take a Sabbath. Kasi sinabi nga ng sabi nga, even God rested, pero parang tayo, sabihin natin, okay, sobrang daming kailangan gawin. I was talking to one of my friends na medyo mataas na yung position niya ng husband niya, no? In one of the big multinational companies sa Philippines. Tapos dati, every time I talk to her, yung husband niya laging nag-overtime. Overtime ng overtime. Tapos, to the point na, but this time, sabi ko, oh, nasa na yung husband mo? Sabi niya, ah, kaka-text lang niya sa akin, pauwi na daw siya. Tapos pagtingin ko sa watch ko, magsisix pa lang. Sabi ko, oh, what happened? Parang what change happened? Tapos sabi niya, oh, he realized na never matatapos yung trabaho niya. So he won't be able to finish it in a day, so might as well. Opposite of what we say, ano, kung matatapos natin today, bakit mo pa ipapabukas? Pero yung realization niya was, maski na mag-work siya hanggang 12 midnight today, hindi pa rin matatapos. Kaya he stops his work for work-life balance na rin. Kasi siguro stress na stress siya. And so we have to think about those things ourselves na, am I overdoing it for others or for me na kailangan ko talaga na magtrabaho para wala akong masyadong naiisip na iba, di ba?
6: Iba-iba po yung sitwasyon ng ating buhay, no?
7: Mm-hmm.
6: Siguro we can ask ourselves, no, on a daily basis, how can I find rest? Or in a weekly basis, how can I find rest? Or yung ako po ay merong ginaid na isang tao, siya po ay nag-sabbatical. So she took a 3-month break, no? So nag-rest siya doon to know simply kung anong direksyon ng Panginoon. Or maybe, siguro sa ating mga OFWs, kailan na ba matatapos yung season ng pagiging OFW? And that can be scary, no? Right now po dito sa Laos, because my wife is working here abroad. So there's additional benefits. Pero after nito, what happened? So hindi po balik sa square one, pero things will be different. So how are you going to navigate that? And how can you find rest? Kasi if we are too focused on the present, mga concerns, hindi po tayo makapagpahinga. Or we are too concerned about the future, para bang ikaw ay trabaho ng trabaho, thinking about the future, baka hindi ka rin makapagpahinga. So we have to think about rest. So daily, regular, weekly, or maybe yung ating pag-uwi sa Pilipinas. So umuwi tayo ng Pilipinas, we were there for almost 3 weeks. Para bang grabe yung pagod natin, kulang tayo nag-rest at medyo nagkasakit pa ako ng konti. May plano sana akong mag-ride, pero masama yung panahon, masama rin pakiramdam ko, so hindi po natuloy. So nagkasabay-sabay po. So it was not very restful, but it was a productive time. So now, hindi nangyari yun. So what can I do now so I can be more restful, diba?
7: O, sa mga nakikinig, kung nagtataka kayo kung bakit ako kasi akala ko po yung reason niya is masama lang yung weather. Pero nagtaka ako, masyado siyang ready na hindi mag-ride na nung masama yung weather. So hindi ko alam na hindi rin naman siya nagsabi sa akin na masama na pala yung pakiramdam niya nung time na yun. But I praise God na you, si Pastor Harold, has actually learned to listen to his body, because that is a skill that many of us need to learn. Kasi growing up, sometimes yung sa words of mga children right now, parang ginagaslight natin yung sarili natin, ano. And what does it mean to gaslight yourselves? Parang sinasabi mo, ay, hindi yan totoo. So, paminsan, sinasabi sa atin ng katawan natin na pagod na tayo, pero tayo mismo nagsasabi sa katawan natin, ay, hindi yan totoo, hindi ka pagod. Diba? So, yun yung ibig sabihin ng ginagaslight. So, tanong natin sarili natin, or itatanong namin yung mga nakikinig, ano, when was the last time na you felt truly rested? Pero hindi lang to physically, ito yung sinabi ko, hindi lang to physically, hindi lang to emotionally, and hindi lang to mentally and spiritually. And as Harold mentioned earlier, ano, siguro this is what I really appreciate about Laos, na people here, even the locals, maski na hindi ka mayaman dito, you have time to rest, na you have a work-life balance. And if you don't have a work-life balance, kasalanan mo na yun. Kasi, first of all, walang traffic. Pag nandito ka, pag lumakbay ka dito ng 30 minutes, naalala ko yung conversation natin with the rest of the Filipinos kahapon, sinabi nila, ay, yung school, parang 26 minutes from here. Kasi we, Google Maps. Tapos may nagsabi na, ha? Ang layo naman nun. And I was thinking to travel from Makati to BGC, which is 5 kilometers. Dito, that would take like, I don't know, 5 minutes? 5 to 10 minutes. Pero doon, parang 1 hour or more than an hour kami. And those of you that live in Metro Manila will know this, ano, na sobrang traffic talaga. Mas lalo na if you're going pa to, from Makati to Quezon City and vice versa. Kailangan mo talaga iplano ng mabuti. Yung sister ko traveled from Quezon City to BGC. She left at 3:30 from Quezon City. Tapos sabi ni Harold, ay, medyo late na siya umalis. Yung dinner po namin, 6 p.m. So, and so this is what I really appreciate here. So kung ang work mo dito nag-end ng 5 p.m., 5:15, may nakikita na po kami sa mga park dito na nag-exercise, nag-zumba, na mga locals, dahil meron silang walang traffic and may space sila to do this. So even though they don't earn probably as much money as other people do, parang yung quality of life dito, of both the locals and the Filipinos, are actually pretty good.
6: Alam, na-notice ko na para bang because of less traffic, mas simple yung buhay, para bang there's more time for meaningful connection. Yung sa area po namin, mga 100 plus meters away, hando na po yung Mekong River. So for those of you na hindi po alam yung Mekong River, it is around 4,000 plus kilometers po ang haba. It connects China, Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos. No? Hindi po according to ano yun, nasa pagkatikit-tikit. Mas alam ng misis ko yung pagkatikit because her work is a bit connected. It's really connected.
7: Connected to the Mekong River.
6: Mekong River. Na kahapon, may bagong gawang yung para bang by the river. Naku, ang dami na pong tao, ang dami ng kotse, ang dami ng motor, ang dami ng tao. Tapos para pong sa Luneta, no, yung mga nagba-barbecue dito, nag-ibenta dito, ice cream dito. Para bang it's such a busy road na they have time for meaningful connection. Ako pa rin po ay umattend ng Filipino church. Actually, may mga ibang mga nationalities din ang umattend. Na after po ng service ay merong kainan. At yung mga locals po, pagkakuha ng pagkain, they will sit on the floor
7: yeah.
6: At kwentuhan, parang hindi po nagmamadali yung mga tao. So kumbaga, we have to ask ourselves, kailan ba tayo nagkaroon ng tunay na rest na hindi tayo nagmamadali? And that is something that we have to wrestle with. And hopefully, magkaroon po tayong malalim na pagka-wrestle pagdating dito. Alam niyo po ang buhay po ng OFW. Ito po ay maraming daladalahing mga burdens, ano? Ang una po ay homesickness. Mm-hmm. At minsan, isa po sa mga na-notice ko na mahal nila yung pamilya nila, yung asawa nila. But because of the distance, yes, merong homesickness. Pero they find it difficult na how to have that meaningful connection. Mm-hmm. O yung mga kwento ng buhay, yung mga pain, joys, concerns, problema sa trabaho, parang hindi na masyadong napapag-usapan.
7: Mm-hmm.
6: Which will also spill over sa financial pressure na may mga demands. Tapos tanong ng OFW, hindi naman lang ako kinakamusta. At naririnig ko to every now and then, yung magaling kayo kung may pangailangan, pero nakamusta nyo na ba ako? Tay, nay, kamusta ka na ba? So, it can also lead to loneliness, no? Napakahirap and napakahalaga rin yung asawa mo na madiskarte. Kagabi, meron tayong guest dito. Yung mga anak niya po ay nasa Pisay, ano? Mm. Nasa Pisay mga anak niya. Sabi niya, ang susi daw yung misis niya. No? Sabi niya na napakadiskarte ang tutok ng nanay niya sa kanyang mga anak ay kakaiba.
7: Mm-mm, exactly. And even though everything is free and may allowance yung mga anak niya, yung naging issue naman nila is ang mahal daw is sa Baguio kasi sila nakatira. And so every week, umuwi yung anak niya sa Baguio. So every uwi, ang mahal na daw ngayon ng bus. So parang 1,200 yata per way.
6: Huling sakay ko, 700 lang yata.
7: Ako rin eh. So, remember, tumaas yung gas prices ngayon. Oo, so, yun daw talaga yung sobrang nakaka-burden sa kanila. Pero ayaw naman nila, syempre, na hindi pa uwiin yung anak nila. Because this is also part of the connection. Tapos sabi nila, meron naman daw silang kamag-anak na malapit. Kasi ang rule pala doon, you really have to leave during the weekend dito sa school nila, no? May kamag-anak naman daw sila na malapit doon, pero hindi daw sila masyadong close doon sa kamag-anak. And nakakahiya naman daw na kung doon nila ipa-stay yung anak nila. And of course, gusto rin siguro ng nanay na makita yung kanyang mga anak, no? And so, there is, ito yung tinatawag nating financial pressure. And I think the reason why yung mga overseas Filipino workers also really congregate together, honestly, it's because of loneliness. Na nakakalungkot talaga to be away from your family, and you really need a new community wherever it is that you go, diba?
6: Yeah, parang kahapon po. So I attended two different churches, no, yesterday. So yung isa po ay We went to an international church. Then after po noon, ay kasama namin yung mga Pinoy.
7: Mm-hmm.
6: And then, they decided na magstay na rin dito sa bahay namin. Mm-hmm. Then, iniwan ko sila. I went to another church. Pagbalik ko, andito pa rin sila. At sila na nagluto ng malengke. No?
7: So,
6: tapos merong isang nakarinig na Pinoy na nasa bahay nila. Nagbabahay namin yung mga ibang Pinoy. Pwede bang humabol dyan?
7: Humabol.
6: So it's just ano. Kumbaga, we are enjoying their presence, and they can have a sense of family sa kanilang in this place na kanilang pinupuntahan. So dyan po yung parenting from afar, missing important family events. Nakong hirap na, no?
7: Mm-hmm.
6: Na wala ka sa mga major events sa buhay na yung anak. Caring for aging parents na mga magulang mo ay tumatanda na, no? Like, kagabi sa kwentuhan natin, yung tatay niya nasa 83 na. So, how can he help yung kanyang aging parent, no? Marriage struggles. Very common po ang struggles na. We always say na mahirap nga na to keep a marriage strong na magkasama kayo.
7: Mm-hmm.
6: Mas challenging pa kung magkahiwalay kayo because it will actually magnify what is already there. Visa uncertainty, na ko nangyari din to sa ating anak. So alam po namin to, cultural adjustment, no? Ito po, first hand po talaga yung aming experience and pressure to succeed. Pero minsan nag-iba na rin ngayon, no? At a certain level of life or maybe sa season ng buhay, para bang mas maganda na lang yung how to have a meaningful life more than the pressure to succeed or siguro kung to certain people. Marami po sa mga tao, kahit sa mga pastor, no, they want to succeed early on in life. Pero we heard a seasoned preacher, sabi niya, my goal is no longer significance, but obedience. Yung parang napakaganda. Well, tayo muna po. Yes, may sabi ka.
7: Naisip ko lang dun sa pressure to succeed. Just a final thought on that. A lot of overseas Filipino workers here actually refuse to go home kasi hindi pa daw sila successful. And yung pressure na yan, parang mas kinamiss na miss nila yung pamilya nila, naalala ko lang, na parang, ay, hindi pa ako pwede umuwi kasi, alam mo, yung hindi ko pa na-achieve yung ganito, ganito, ganito. And maybe we have to be kind to ourselves na, and give ourselves grace na siguro they want, our loved ones want to see us more than they want to see us successful, di ba?
6: Yeah, well, tayo muna po ay magkakaroon ng break. Magkabalik po ang servisyong OFW makalipas lamang ilang mga paalala.
9: Servisyong OFW!
10: Hello, anak?
11: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
10: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at naho-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
11: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayo mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
10: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayo mag-iingat ng mama mo.
11: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
10: O sige, anak. Paalam din. I love you.
11: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
10: God bless din. Hello.
12: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
13: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod. Naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
14: Alam mo ba na mayroong 6 na transmitters ang FEBC Philippines na matatagpuan sa Bukawi, Bulacan at iba Sambales? Ang mga transmitters na ito ay ginagamit para sa aming shortwave broadcasts sa China at kabuuan ng Timog Silangang Asya.
9: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
9: Himpilang
3: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
15: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Servisyong OFW.
6: Nagbabalik po ang servisyong OFW dito lang sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. So pinapag-usapan po natin ay patungkol sa finding rest, no, as an OFW. And we have to wrestle with success kasi minsan our definition of success will affect our definition of rest or the way we value rest, no, in our lives. And we have to ask ourselves, why are we working so hard? Why are we abusing our bodies at times? Ano ba ang habol natin? So napakahalaga po na we should be able to take care of ourselves because kailangan tayo ng ating pamilya ng maayos, no? Kung pastor ka, kailangan ka ng yung simbahan na maayos, or you are a leader of a church, or we are the temple of the Holy Spirit, so we have to take care of our bodies.
7: Yeah, and siguro when Harold and I had our devotions this morning, ano, and one of the reasons why we also chose this topic today, yung devotion namin this morning, sinabi, and it's an audio devotion. Sabi doon, na rest is not merely stopping work. It's letting go of the need to hold on to everything. So it's actually us having the courage to let go of the things. And siguro to say na to be still and know that He is God and hindi tayo ang Panginoon. Yung we are not in control of things, but siguro let God do His work in everything that we have going on.
6: Na siguro po yung ibig sabihin po ng sa Matthew 11:28 to 30, do come to me all who labor and are heavy laden. Yung labor po, it means yung exhausted from work. It means worn out. It means physically and emotionally drained. And true enough, no? May mga labor po talaga, especially kung, kasi may mga trabaho na parang pagod ka, pero ang sarap ng pagod. At merong mga trabaho na yung pagod, para bang yung pagod, talaga iba yung pagod. And the word heavy laden, meaning yung burden po, no? Or someone who is carrying a heavy load. O talaga mabigat na mabigat. And yet, yung panawagan po ng Diyos sa atin is for us to experience rest, no? Ang ibig sabihin po ng rest ay hindi lamang po tulog. And by the way, may nagtatanong, ano bang meron sa Laos? Your friends are asking, ano bang meron sa Laos? Kasi when you talk about Cambodia, Vietnam,
7: so
6: Thailand,
7: exciting things to see.
6: Actually, Laos can be a place where it can give you a lot of rest. No, may mga lugar po dito, maraming places na you can just rest and just experience what God has to offer, yung creation ng ating Panginoon. So ano pong ibig sabihin ng rest? Not only refreshment, no, yung hindi lamang po yung but it means more, it means restoration, yung ma-restore ka. Ako po ay mahilig mag-restore ng kung ano-ano. Misa nga napapalala, sobrang restoration na ginagawa ko. I try to improve things na I just like to work on things. Misa napapalala. Pero now I'm improving. No? Nas nag-improve.
7: After 33 years?
6: Hindi naman, mga 30 years lang. No? 3 years medyo nag-improve na ako.
7: Exactly.
6: Merong peace, relief for the soul. So, ang ating Panginoon po, Jesus never said na, I will remove your burden. How we wish na yung burden po natin, ito ay mawala. Pero sabi niya is, I want you to come to me and I will help you carry your burden. And yung heavy, para bang yung heavy lifting, ay nga tayo, Panginoon. Sabi niya, because true rest is found in a change, not in a change of situation or location, but true rest is found in a person. Ayan po ang sa ating Panginoon.
7: Amen. So, ang mga, nung kami po ni Pastor Harold pumunta dito, I guess, I don't know, it's only after a year that we're here na siguro na it dawned on me na siguro medyo pang matagalan na to. So nung unang punta ko dito, I just brought clothes and siguro things that were important to me, like yung mga pang baking ko, yung I brought yung KitchenAid, tapos I brought yung coffee machine. So those were the two big things that I brought here, and then just my clothes. Pero this time

0: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Alam mo ba na hindi ang Bacolod City ang orihinal na tahanan ng 1233 DYVS? Unang itinayo ang himpilan sa Guimaras, Iloilo at binigyan ito ng call letters na DYGS. Taong 1975 nang lumipat ito sa Bacolod City at mula noon ay nakilala na bilang himpilang The Sweet Voice of Salvation, hango sa bagong call letters nitong DYVS. Kilala ang Bacolod bilang Sugar Capital of the Philippines.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, kayo po ay nanonood at nakikinig ngayon dito sa Family Matters ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At nagkapasalamat tayo sapagkat sa araw na ito ng Lunes, tayo po yung muli magkakasama upang pag-usapan natin ang pagkapatatag sa ating pamilyang Pilipino. We care for your family, kami po ay agapay ng hindi lang ng sambayanan. Agapay din kami ng inyong mga pamilya. Ngayong araw na ito ng Lunes, July 20, 2026, ang bilis. Nakatawid na tayo sa kalahating taon. Ano po? Kasama po natin ang ating batikan at napakabait at napakahusay na tagapayo, si Reverend Willie Basilio. Good morning, Kuya Willie.
5: Good morning, Bishop Kuya Junel. How are you?
4: Ay, mabuti po, mabuti. Oh, at talaga, sa biyaya ng Panginoon. Napasalamat tayo. Mainit ka hapon, pero sustained us. At
5: Amen.
4: Kami ay nagkaroon ng magtagumpay na parenting seminar dyan sa Christian Cathedral, Malolos. Sa pangunan ng Pastor JR at ng kanya mga leader, napakasisigla nila doon. At talaga nakakatuwa. At talagang at ang kanyang kabiyak, sabi ko nga, mukhang hindi tumatanda mula nung nag-guest natin sila sa Family Matters. Pero kala ko isa sa mga kabataang naroon. At yung mga aming mga teachers and na na-train sa parenting, naroon din yung ilan. At we are so happy to see them to see each other again. At siyempre pa, lahat ng mga dumalo sa seminar, naku, hindi ko na kayo maiisa-isa, pero I was so blessed yesterday. At salamat din kay Brother Tito Dampog na nagkatid sa akin sa bahay nung nasira yung aking kutsi. At na-flat eh. At siyempre pa kay Jonar Cruzal para maayos yung aking kutsi at magamit ko rin eventually at makarating doon sa Christian Cathedral. Siyempre, happy listening din sa lahat na nanonood na kinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa abroad. At siyempre pa, tayo nagpapasalamat Kuya Willie sapagkat sa araw na ito ay alam natin na kapiling natin ang nagdiriwang ng kaarawan, ang may kaarawan, ang napakabait, napaka-epektibo, napakahusay na pastor ng Hope of Glory Community. Walang iba kundi si Pastor Hermalyn Austria.
5: Happy birthday!
4: Happy birthday to you! Ayan. Napaka-ano yan, napaka-simple man at tinapay lang, panalo na.
5: Eh baka naman ibang klase tinapay yung
4: Hindi kahit pandesal napaka down to earth si Pastor Hermalyn Austria. Ayan, nagdiriwang ang buong Hope of Glory. Ayan ang pinakamabait namin pastor sa mga pastor namin at masabay pa yun sa bishop niya.
5: Si ganon. Kala ko wala nang babait doon sa bishop nila eh.
4: Dako po na ubutuli ako na. Patutuloy na lang muna ko. Okay, Willie, baka meron kayong mga babatiin po.
5: Binabati po natin sa kanilang mga kaarawan. Una po, nung kahapon, si Ate Vicky Cruz, si Ate Carmela Matio, at ngayon mismo, si Elder Jojo Mortis, si Azalea Morosal, nandyan po sila sa Canada, si Oscar Kawitan, 21, and then on the 23rd, binabati po natin in advance si Neil Anthony Balacqua. Nalipat po sila na gawing Mahayhay, Laguna.
4: Mahayhay?
5: Oo.
4: Wow, ako, happy listening po sa inyo pong lahat. At gusto natin batiin ang happy listening ang nanonood sa atin at nakikinig dyan sa Japan, lalo na dyan sa farm ni Pastor Eli Galios. Happy listening po, Pastor Eli. At syempre pa, gusto natin batiin din ang happy listening ang kanyang buhi, ang kanyang kapatid, ang kanyang senior pastor, Pastor Johnny at si Lolo Johnny. At si Joy, siyempre, sa kapanganak niya ay congratulations. Gusto natin batiin ang happy listening lahat ng mga kapatiran niya. Si Kim, yan, napakabait na kaibigan. At dalangin natin ang patuloy niyang kalakasan at kalusugan. Ganun din ang Damian Sisters, ganun din ang Kiambao family, Sarmiento family, yan. At talagang nagkapasalamat tayo sa mga buhay nila. Of course, ang Canosa family, ang Garcia family, yan, ang at marami pang iba. Ako eh, kukulangin ang ating oras. Happy listening po and happy viewing sa inyo pong lahat dito sa Family Matters. Sa araw po na ito ay may mga babatiin po ng Kuya Willie sa makalangit na pagbati ang mga kabalin.
5: Yeah, kabalin. Man po king Banwa, kundi pati Kening, maya pahabak po kay Kongan, mga kabalin, lalo na king Ginoong Kristo, at salamat po na kaya-kayabe da kayo king programa ngening Aldo. Salamat po kay Ginoo. So binabati po natin sila at nagpapasalamat tayo patuloy Kuya Jonel sa pagsama nila sa ating programa ng 702 DCIS, lalo na sa Family Matters.
4: Yeah, at ngayon ay July 20 na.
5: Oo.
4: Nakatawid na ng kalahating taon, ng 2026. At ngayon ay simula rin ang aming 3-day prayer and fasting, mid-year prayer and fasting, bago naming silipin ang aming plano for the year at magkaroon ng adjustments sa plano for the rest of the year sa Hope of Glory community. Kaya, ilang tulog na yan. Pasko na ulit.
5: Nabagit mo yung prayer and fasting kahapon, Kuya Jonel. Nakatakda sa amin, kada ikatlong linggo ng buwan, meron kaming convergence and fast na tinatawag. At pagkatapos ng panambahan, yung nagnanais ay magpaiwan, liban ng tanghalian hanggang alas tres, magpapanalanginan. Salamat sa Panginoon. Mga may 30 higit kami kahapon. Salamat sa Diyos.
4: Wow! Praise the Lord. Ganda ng mga idea yan. Ano? At talagang kailangan ng panalangin, lalo na ng ating bansa.
5: Sinabi niyo.
4: Nakaraan Sabado ay nagkaroon ng prayer gathering for the nation and Thanksgiving para sa Senate President Wingate Chalian. Yan ginanap sa Valenzuela, sa Canumay West Event Center. At maraming mga pastor, hindi lang ng Valenzuela, kundi ng iba't ibang lugar ang nagsidatingan. Mga pastor at manggagawa. Kaya hindi lamang para ipanalangin at i-congratulate si SP Wingate Chalian, kundi para ipanalangin din ng bansa. Kaya may nag-pray para sa judiciary, may nag-pray para sa legislative, may nag-pray para sa executive, may nag-pray para sa law enforcer, at iba-iba. At may nag-pray sa mga butante, para mga butante hindi na tama. At huwag madaling maguyo sa mga pangakong walang ikangalaman. At yung mga nangako na hindi naman tinutupad at kung ano-ano ang kanyang palusot ngayon, huwag nang iboto. Pray na pinaprayan. Talaga maging matalino. Siyempre pa, in the middle, we also preach the Word of God. I was asked by Bishop Bonner and Daya to preach the Word of God. At yan din sila, Pastor Robert Reyes. Hindi ito yung Father Robert Reyes. Ito yung mas pogi si Pastor Robert Reyes. Yan siya man ng pinagsama-samang limang ministerial fellowship ng Valenzuela, yung elders of Valenzuela City. At nakarating din doon si Justice Bishop Victorino, nakarating din ang Bishop Nemi Martin, at Bishop Mercado, and then si Bishop Rey Santillana, at ang kanyang mga kasama sa Sibimab, nakarating din doon ang Victory sa pamuna ni Larry At ganoon din ang iba-ibang grupo, nakakatuwa na makita na sama-sama na talagang not so focused on the Senate President, but focus on God,
5: Amen.
4: Focus on the country, and then another part lang yung Thanksgiving. And we heard the good testimony and humility of Senate President Win Gechalian, anak ng pastora, Pastor Tiwa, at ganoon din ay isang mananampalataya. We are so blessed. Naroon yung kanyang tita, si Pastora LB Ting, naroon din. Kaya talaga, we had a wonderful
5: praise God. Praise God.
4: Morning prayer, intercession, and celebration. At ito ay sa pagtulungan ng siyempre iba yung mga tinatawag ng elders of Valenzuela City at ganoon din ng Bishop Bonner at ng inyong lingkod at ng iba't ibang mga kapatiran natin. At ako, hindi namin kayo maiisa-isa sapagkat mas mahalaga sa amin isa-isa ngayon ang mga nakasubaybay sa ating ngayon.
5: Oo nga.
4: Ayan, nanonood at nakikinig.
5: Talaga po.
4: Sa Tibet, Concepcion, Jacinto. Ay nakikinig sa atin at si Julieta Concepcion Jacinto, ayun, kaya ako narito. Tapos si Beth Jacinto, si Beth Chay de Jesus, si Andres Mendoza, and si Andito at saka si Aida Mendoza ay nanonood sa atin. Happy listening si Ate Rosalita Manzano at ito nga si Aida, bumabati sa ating dalawa at mula raw sa watching po from Marilao, Bulacan. Ayan yung Mendoza compound. Meron silang gym doon. Tapos meron silang apartment. Yung mga mga tenant nila, sinasama nila sa aming midweek worship doon sa mga Mendoza. Praise God. Si Nona Docor, nanonood din sa ating Kuya Willie mula sa Santa Rosa, Laguna. Si Jeric Reforba, pinapapagpalang Lunes ng umaga po, Bishop Jonah, Reverend Willie, sa Smart TV na lang po nanonood ng Family Matters Monday Edition sa 702. Dice, ayun, nasa Smart TV siya. Talagang, mula po siya sa ano, mula dito sa Camarines Sur. Wow! Thank you so much. At salamat po. You are beginning to share yung ating pong link upang marami po ang makapanood at makapakinig sa atin. Si Thelma Manjares, mabati rin sa ating Kuya Willy sa araw po na ito from Laguna. Si Wilson Espino.
5: Kuya Wilson.
4: Kailangan po ninyo ito. Ano po? At from Canada. Grabe. From Canada. Si Cynthia Valencia. Yan ay panalangin natin ang kanyang kalusugan. At yung kakinig from San Jose del Monte. At si ito si Beth niya ulit. Nag-text sa atin. Saka si Julie. Si Garcia Vincent, nanonood ang kakilig sa atin. Thank you so much. Si Grace Agsalud, good morning. Meron pa siyang heart-heart to handsome pastors.
5: Ba?
4: Praise the Lord. Teka, makapag-raise.
5: Ayan.
4: Konti mo. Handsome pastor ng Family Matters. God bless po. From Camarines, Tucson City.
5: God bless too. Ayan.
4: Si Jerry Alburo.
5: Masbate.
4: Wow.
5: Pastor natin sa Masbate, si Pastor Jerry.
4: Wow. At sila Pastor Jeter nandiyan din. At nanonood ang kinig din sila sa atin madalas. Sila Pastor Jeter, nag-expected tayo sa kanilang simbahan diyan. Kaya we are so blessed sa kanyang mami at sa kanyang buong pamilya at sa mga leaders po ng kanyang simbahan. Harvest Soul. Soul Harvest, ano po. Si Ray Zamora, nanonood din sa atin. Si Mel de Guzman Angeles, ayan. Si Ray, ang prayer natin ay yung kanya misis si Lisa, sa Christian worker, ay makahanap ng donor ng kidney. Yan ang ating pinagpipray, ano po. At yan din nakikinig sa atin, si Abelina de la Rosa. Good morning po, Sir Jonel and Pastor Willie. Papagpalang araw po, nakikinig po kami habang nagtatrabaho sa farm dito po kami sa La Union. Grabe, ha? As far as Masbate, as far as Bicol, Camarines Sur, as far as ito naman, ano ito? Ha? La Union. Terrible. Ako, salamat po. At sinishare ninyo yung link para makapanood, makapinig sila ng live. At the same time, sila po ay pwede nilang i-replay, bigay sa iba nila mga kaibigan at kamag-anak. O, si Brother Bobby Rodriguez ng Valenzuela City. Ayong mahambo si Rodolfo Oblivias. Good morning po from Grace at Chody. Ayan. God bless po sa inyo, Bishop Milan at Pastor Willie. God bless you, Grace at Chody. At nako, eh, yung iba mamaya po namin babatiin.
5: Ay, habol ko lang nabatiin si kuya ko, pinsan si Kuya Fred Basilio. Mm-hmm. Nako, nagagalit siyang pagka nawawala sa tabi niya yung kanyang radyo.
4: Ay, wow. At
5: nakatun lagi sa ating himpapawid. Salamat, salamat. May baba, kuya.
4: Kuya mo yan?
5: Pinsan.
4: Ah, pinsan. Mas matanda sa iyo, kaya kaya kuya tapag. Mga ilang taon na po siya?
5: Baka, kundi ako nagkakamali, kung ako'y 73, baka siya 75.
4: Aba, nabulgar pa ang edad, pero hindi halata.
5: Hindi halata.
4: Hindi halata na 73 na ang kuya Willie Basilio.
5: Hindi halata.
4: Hindi halata.
5: Joke lang po, kabalin.
4: Si Hasmin Ausri ay mahabol ng pagbati at yung kanyang kabiyak may birthday si Pastor Herman Ausri. Nako kay Willie, ay tayo nagpapasalamat sapagkat tayo po ay nagbo-broadcast dito nga po, hindi lamang sa radio, kundi sa atin pong mga iba't ibang mga ika nga natin ay app, ano po, at siyempre pa, ano po yung mga app natin na yan, Kuya Willie? Na
5: maaaring
4: saan?
5: Nandiyan po yan sa 702 DCS mobile app sa pamagitan po ng Facebook page, 702 DCS FEBC Radio at YouTube channel, 702 DCS FEBC Radio TV. At kasama na po dyan yung panonood sa channel 185 sa Signal TV, sa pagtulungan po ng GC TV.
4: Yes, at kami nga po dito sa 702 DCS ay isa lamang sa maraming stations ng Far East Broadcasting Company. At kami po'y kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, sa araw na ito, at tatalakayin po natin, ay wala iba kundi, ano nga ba Kuya Willie?
5: Ano nga ba yan?
4: Generation yan, ano?
5: Bridging the generation gap.
4: Yung parang magkaiba kami ng Kuya Willie ng generasyon.
5: Pero
4: nabibridge kami. Praise the
5: Lord.
4: Diba? Kahit magkaiba ng generasyon.
5: Yeah.
4: Ibang isang 73 years old at isang 43 years old. Hindi, nag-ayos ng tech. May nag-ayos. Assistant ka rin.
5: Pinalalaki mo yung gap natin. Pagka ganyan.
4: Ako ay 63. Wow.
5: Ipin mo yan. 10 taon ng pagitan natin.
4: Sabi, kinakabahan ako kay Willie.
5: Bakit naman?
4: Baka mag-react yung mga tao na parang hindi sampung taon ng pagitan nila. Di bali, aminado na ako dyan, aminado. Lalo pag nakita nyo kay Willie na personal, fresh na fresh. Kaya praise the Lord.
5: Wow, mukhang kulang ka ngayon ng kaping dulot ni Ate Tess, ha?
4: Oo nga, kasi fasting eh.
5: Ayun. Kaya pala.
4: Kaya wala ngayon.
5: Ako naman mangiingit sa'yo mamaya.
4: Oo nga. Ako, kasama yan sa mga tukso. Kapag fasting week. Ay, kaya Willie, pakibasa na po ang Word of God.
5: Opo.
4: Yan ang ating sasandalan ng ating pong family chat.
5: Ito po ay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, kabanatang 6, talatang 4, mabuting balita Tagalog. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Sa English Standard Version, Ephesians 6:4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Wow! Wow! Meron akong na bagong kasama ngayon, ah.
4: Amen. Kasi nakikinig ng Word of God.
5: Oo.
4: Gusto makinig ng Word of God at ng paliwanag ng Reverend Willie.
5: Good morning, Pastor Teo. Good morning.
4: Good morning daw. Hello po.
5: Hello.
4: Nakasama. Hello po.
6: Hiya.
4: Hiya.
5: Sweet voice from 702 DCS Family Matters Monday Edition. Si Kuya Teo. Wow. Buti lang maputi ang paligid.
4: Yeah. Batiin na rin natin ng happy listening ang lola niya na pinagkuhan ng puti. Ayan, yung lola niya pinagkuhan ng puti. Ha? Ano? Hello po, lola. Ayan. Eh, Kuya Willie, makikinig po kami ni Teo ng yung reflection sa Word of God.
5: Unang obserbasyon po natin ayon sa pagkahayag ng salita ng Panginoon, merong particular na tinutukuyan, although sa Tagalog ay panglahatan, mga magulang. Dito sa English, fathers, no? Parang nakatuon sa mga tatay, mga kalalakihan ng tahanan. Pero sa paraan ng pagsulat noon, pagka binanggit na yung fathers, eventually kasama na rin po yung mothers, basta parents, no?
4: Yes. Both,
5: tatay at nanay. At ang sabi po, dito medyo na parang may pagkagulat ako sa salitang ginamit dito sa salin sa Tagalog, Kuya Jonel. Huwag daw nating ibuyo.
4: Ibuyo. Ibuyo.
5: Oo. Parang sinasadya, no? O kaya di man ginugusto, hindi man sinasadya, pero parang ganun na rin ang tutunguhan. Merong epekto sa anak, bawat kilos, bawat salita, bawat gawa ng isang magulang. At yun ay pwedeng mapunta sa kanyang kabutihan, kapakanan, o kaya naman ay yung kabaligtaran. Ito, sabi, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo. Ito pang naka-antig sa akin eh. Yung laban sa inyo. Pwede bang
4: laban sa inyo?
5: Oh, pwede bang sino mang magulang eh gugustuhin magkalaban sila ng kanilang anak?
4: Uh-huh.
5: O kaya sila hindi nagkakaunan, nag-aaway-aaway sa loob ng tahanan. Paano natin mawi-win ang mundo, Kuya Jonel, kapag doon sa pinaka-basic unit ng lipunan ng ginagalaw natin, eh magulo na. Samantalang as early as far back doon sa lumang tipan sa Deuteronomy Kabanatang 6, sinasabi na iba ang plano ng Diyos sa tahanan. At naalala ko nung sa panahon ni Esther sa lumang tipan, Noemi, doon sa kanya naging manugang na si Ruth through Boaz.
4: Yes.
5: Aba, ang sabi ba naman ng Noemi, mananalangin ako, ihanap kita ng magiging kabyak mo so that you can find rest in your home. Rest, Kuya Jonel. Kaya yung kasabihan na naging parang biro na lang ngayon, yung paglagay sa tahimik ang pag-aasawa.
4: Minsan, yes.
5: Pukol kwento na lang, biro na lang yan eh.
4: Mm-hmm.
5: Pero katotohanan, nagugat doon sa sinasabi na ng Panginoon.
4: No? Yes.
5: Ang pagkakaroon ng pamilya, kapayapaan, kapahingahan.
4: Mm-hmm. Amen. So,
5: yung pamilyang tinatayo mula sa magulang, kay tatay, kay nanay, sa mga anak o sino pang nandyan sa loob ng tahanan, maganda po na ating alalahanin. Huwag daw nating ibubuyo sa paghihimagsik laban sa inyo, sabi ng Apostle Pablo, yung inyong anak. Huwag po. Kampi tayo, isang kampo tayo, hindi po tayo magkalaban sa tahanan. Kaya ngayon ay kung ano man magpagbabago sa loob ng tahanan, Kuya Jonel, meron tayong tinatawag na ngayon blended family, no? Dahil si lalo na si Pinoy, 'di ba? Yung extended family ng Pinoy, kung magkaminsan po ay pasintabi na masabi natin dagdag na stress sa atin ngayon. Kasi nga po,
4: yes,
5: hindi ko mismo kung sinong head of the family, may kanikanya mga values and mga pamaraan ng pakikitungo sa isa't isa, magulo. Pero kailangan po, we set boundaries dun sa mga bagay na yun. Panatilihin natin. Kaya sabi po ni Pablo, huwag ibuyo kapag magsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, ayun.
4: Amen.
5: Hindi yung may babawal lang, tapos wala na. Kailangan merong kapalit, merong alternatibong gagawin.
4: Sa halip,
5: palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ayun. Yung pinakamabuti sa lahat.
4: Wow, napakaganda.
5: At kung
4: beautiful. Ayun, pinapalakpak na si Teo.
5: Oo, kung makikita po ninyo sa inyong screen, mga kagapay, ang maglolo, tingnan nyo. Pagka po ang namamagitan sa kanila ay
4: iba
5: ng Diyos, wala nang iba. Tiyakan po, yung one generation after another, merong garantiya na magpapatuloy po maka-Diyos na tahanan. Hallelujah!
4: Praise the Lord! Amen! Palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang Word of God kayo. Hallelujah! At mabuti kasama natin si Teo. At yan ang tema natin. Eh. Ano po? Ano nga pa nga po, Teo? Ano po? Yung bridging the generational gap. Ito si Teo. Ano, ha? So, pero, yes. Pero, syempre, may sumisilip na. May sumisilip na. Bababay na muna tayo. At pag tawagin natin ang ating pong Mami, Bessie Rios, sa kanyang memo ni Mami. Babay po muna. Babay muna, Teo. At babalik po kami. At pagkaraan ni Mami, Bessie Rios.
6: Heto na po ang memo ni Mami. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
7: Hello! Hi! Kumusta po ang ating mga suki sa Memo ni Mommy? Narito na naman po ang inyong Mommy Bessie Rios para sa mga ilang paalala patungkol sa paggabay o di kaya naman pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga bata or pagpapatibay sa kanila pong mga pananaw sa sarili. At yan po ang tutuunan natin sa panahon na ito, pagpapatibay sa kanilang pananaw sa kanilang sarili, na tunay naman pong kaugnay ito upang sila po ay makiwas doon sa tinatawag na mga mental challenges. Magkakaroon sila ng secure na pananaw sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pinagtibay na pananaw dito sa ating pong tahanan at gayon din naman sa pagtanggap sa kung sino po sila. Ano ang ating gagawin? Simpleng apat na bagay. Ngunit medyo challenging din po na ipagpatuloy ang mga bagay na ito. Tumutugon tayo sa salitang self. Ayan. Ano po yung letter S? Let us satisfy the child's desire or intention to show ang kanya pong achievement or to talk about oneself. Kasi minsan pag may pinapakita, parang wala lang. Ganyan. So let's be there, listen, and not are held and affirm. So let's satisfy that desire upang makita niya ang pagpapahalaga mula sa atin pong mga adults na nakapaligid sa kanya. Sa letter E, ay, ito po ang ating gagawin. Let's elevate the child's whole knowledge about oneself. Kasi minsan, ang nakikita lamang niya ay yung mga academic achievement niya. Pero maganda po kung kanyang makikita na ito nga pong kanyang pananaw sa sarili ay meron pang pwede. So, elevate natin. Parang minsan sasabihin niya, nahirapan ako sa ganito, anak ko, itong ganito, nakita ko. One time, ayan. So, para po umangat ang kanyang medyo bumababa or pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Letter L, at ito po ay let's call it conscious na gagawin natin. Yung pagli-link up po, yung pag-uugnay-ugnay ng katauhan ng isang kabuuan. Kasi may mga pagkakataon, papansin natin, madalas ang kanyang achievement sa kanyang utak. Mga academics, mga pagpasa sa exam, mga grades. However, hindi lang po yun. Kung ang bata naman ay meron siyang sikap, o ba ipapansinin din natin? O di kaya naman ay meron siyang kakaibang sensitivity, nararamdaman niya ang mga pangangailangan na nakapaligid sa kanya. O di kaya naman, very polite or very conscious siya, sumusunod sa ating physical matters na ating bawa diet. Yeah. So, pansinin natin, link up all these areas sa buhay ng ating mga bata. And letter F, ito po. Let's find the strength of the child. Let's find the kanya pong pinaka sabihin nating most interesting, no? Na kanya pong gustong-gusto. And let's support the child there. Kasi malamang, ito ang kanyang gift or talent. Let's not package the child the way that we wanted us to see him. Yun po ay isang dahilan upang maka-apekto rin sa kanilang self-worth. At ayun na nga, tatama na naman sa kanila pong kaisipan. Mahilang paalala mula sa inyong Mami Becerios dito sa Memo ni Mami.
6: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: calling all Christian business owners, entrepreneurs. Join us this October 23 to 24, 2026 for the 2026 BAM Malaysia Conference with the theme called For God's Purpose, Guarding His Trust, a gathering of faith, fellowship, and forward mission. Be inspired by the dynamic speakers. Discover how business can become a mission field and a platform for God's glory. BAM Conference Malaysia, October 23 and 24, Sunway Resort Hotel, Malaysia. For registration and reservation, visit the website businessasmission.ph.
1: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon, dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Nagpapasalamat tayo sa napakagandang musika at siyempre sa mga binahagi ni Mami Bessy Rios. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters ng 702 DCS. John de Milan po, kasama po si Teo Milan de Lucio. I want to say hello po. At kasama ang Lolo Willie Basilio. Oh, mukhang wala pa ang Kuya Willie. Wala pa Lolo Willie. Ha? Tawagin mo na. Lolo Willie. Ha? Tawagin mo, Lolo Willie. Ayan.
3: Ayan. Okay. Ayan na po.
2: Ayan na, Lolo Willie. Hello po.
3: Hello
2: po,
3: Lolo
2: Willie. Hello po. Ayan. Yeah. Ayun na si Lolo Willie, tinuturo. Ayan. Kami po'y nagbabalik upang patuloy na talakayin natin po ang ating pong tema, Bridging the Gap, the Generational Gap. Kaya kasama natin si Teo para ipaalala na talagang kasama natin nag-i-exist. We co-exist with the next generation. Ito yung tawag natin hindi lamang multi-generational, kundi yung intergenerational. Kaya tayo nagpapasalamat at marami tayong mga taga-subaybay. Pasensya kayo, bila ako nagkaroon ng sombrero.
3: Oo nga, bakit nga?
2: Sinuutan ako ng apo ko.
3: Ayun.
2: Sinuutan ako ng apo. At hinubad ko, sinuutan naman. Talagang bahagi na talaga yan ng buhay natin. Yung next generation. Ito. At nanonood at nakikinig sa atin mga mahabang kuya at bigyan natin ng pagkakataon na batiin si Pastor Mon Crisostomo at si Mayan Damian, kanina binati natin sila, si Apriniel Del Yoro ay nanonood at nakikinig din po sa atin, si Pastora Edna Hamlid Austria yan. At nagpapabati ng happy birthday kay Jamie Ren, both kay Pastor Roman, kay Teacher Mark, kay Alex Basobas, at kay Carlito de la Rosa, happy birthday. At wedding anniversary kay Pastor, kay Brother Alex and Marlene Auxilio, yan ang aming assistant pastor dyan sa Tugatog. At si Brother Toto and Hazel Garcia. Kahapon din pala ay nagkaroon ng promotion sa aming church ng Phoebus College of Bible. Ng bagong programa tungkol sa counseling. We are so thankful sa bagong breakthrough ito ng Phoebus. At nanonood ang kinitin po sa atin, si Marian R. Mardo. Ayan. Blessed morning, Dar. Of course, patuloy na kita natin ang kinig ang Ate Julie Concepcion Asinto. Ganun din sila. Chita Sarmiento si Sicha at mga nabati natin kaya na patuloy na sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po ano po sa inyong pagsubaybay sa amin sa araw na ito. Ay tayo nagpapasalang ito si Lydia Del Yota ay humabot din ng panunod at pakinig sa atin at even nagtetext pa at sa mga nakasubaybay po sa amin kanina pa, ang tema ko ay binanggit na ng Kuya Willie, ito po yung Bridging the Gap. Mayroong pumasok na tanong pero mamaya natin bigyan ng daan para sagutin ko yung meeting. At mahalaga, makasimula na tayo ng ating family chat.
3: Yeah.
2: Ano po ba mga share nyo sa amin kayo, Willie, tungkol dito sa Bridging the Gap, generational gap?
3: Hindi natin maiwasan. In fact, gagamitin natin parang pinaka pambungad, introduction, Kuya Jonel, sa ating papaksain. Yung malinaw ba sa ating mga magulang yung ating pong papel na ginagampanan? Ano po ba yung tawag natin sa pagmamagulang? What is parenting? Ang una po rito mapapansin natin, Kuya Jonel, ay balanse. Titingnan natin ang kalagayan natin. Hindi lang po yung puro responsibilidad na nagpapabigay ng kabigatan o nakakapagod o nakaka-stress sa atin, kundi sa kabilang banda po, unang-una, ito po yung natatanging pribilehyo na kaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Imagine lang natin, Kuya Jonel, no? Yung pagtatagpo ng isang lalaki at babae, pagkatapos nagkaibigan, nagplano magpakasal, magpamilya, lahat ng ito, may disenyo si Lord. May disenyo si Lord. Kaya po, kailangan malinaw sa kamalayan natin mga magulang, ano ba yung papel ko bilang magulang? Bakit ba ako nag-asawa? Bakit ba ako nagagana magpamilya? Nagsisimula lahat doon, Kuya Jonel.
2: Yes, that's the starting point.
3: Yes. At dahil po dyan, sa gustoin natin o hindi, nakapaloob po yung talagang intentional on our part na may hakbangin tayong gagawin bilang mga magulang. Hindi po po pwedeng basta nailabas sa tiyan, sinapupunan ng ating kabiyak, yes, ng ating anak, pagkatapos ay bahala na siyang lumaki, magpalaki sa sarili niya. Hindi po. Kung ang habol po natin ay yung disenyo ng Diyos sa ating pagbubuo ng pamilya, which is yung pong maka-Diyos na supling, maka-Diyos na lipunan, maka-Diyos na tahanan, aba eh, meron po dapat gagawin tayong mga magulang. So, meron tayong mungkahi dito na tatlong bagay na sa ilalim ng mga ito, eh meron pong mga practical points, mm-hmm, na pwedeng gagabay sa atin. Una po, gagabay sa atin,

0: Asya, kahit na ilan ang ating mga anak, sasabihan natin ng pagmahal na yan sa salita at sa gawa, sabi nga. No? Hindi sasapat yung sabi ay sinasabi lang, kundi in fact, ipaparamdam daw. Ipaparamdam. Ibig sabihin, hindi lang salita, tapos uwi yung pagpaparamdam dun sa gawa. No? Hindi sasapat yung mga bagay na
1: yun, man.
0: Kukulangin at kukulangin po pagka ganoon. Constant affection.
1: Yeah. Ayun. Kaya sabi natin lagi na kung tatanungin natin ng mga magulang, lagi na sabihin, siyempre, mahal ko ang anak ko. Pero ang tanong, yung bang pagmamahal na yun na ipapadama mo, yun ang affection.
0: Yun,
1: iba
0: tama.
1: Po yung love you, share, iba naman yung constantly share and show affection. So, mahal mo nga. Pero hindi mo naman napapadama. Kaya kailangan ipadadama natin. Pag pinapadama natin lagi ang pagmamahal sa ating mga anak, naliliit yung gap ng mga henerasyon. Kahit magkaibang henerasyon, yung iba-iba na ang lingwahe, iba-iba na ang mga expression, di ba? Pero yung lingwahe ng affection, yun pa rin. Ayun, di ba, Kuya Willie?
0: Oo. Alam niyo po, mga kagapay.
1: Yung lingwahe ng affection, yun at yun pa rin. Kaya
0: yes, yun pa rin.
1: Kailangan na ipadama.
0: Mm-hmm. At doon makikita ko, Junel, yung pagkitid ng pagitan. Gap. Kikitid yun. No? Salip na lalawak pa, lalaki pa, lalayo pa. Maunti-unti na maglalapit. Maglalapit. At loobin ni Lord, mapapawi po yung gap na yan. No? Pero hanggat meron pong pagkakaiba sa pagitan ni Lolo Junel at saka ni Apong Theo, ay nandun po yung sabi ngay intentional
1: yes,
0: na gampanin ng isang magulang, lolo, lola, tito, tita sa kanyang anak. So, halimbawa po, pinaka-practical na usapin dito. Kung ginugusto natin na paparamdam natin, papakita natin, constant affection, una pong mungkahi para magawa ito, mga kagapay, bigyan po natin sila ng positive affirmation. Positive affirmation. Oho. Kaya, doon sa ating talata kanina, negative munang binanggit. What?
1: Yung kapangyarihan ng dila.
0: Yan. Oo. Gamitin po natin. Di ba, ang ating God Jose Rizal, yung po ang kanyang naging panlaban sa mga sumasakop sa ating bansa. Yung po kapangyarihan ng pluma. No? Yung kanyang pagsulat, yung pong kanyang salita, mapili sa salita, pero ika nga may talas, no? May talas po yung bawat sasabihin natin. Pwedeng talas para sa opera, dun sa sakit, o kaya po talas para po mas maging pino yung kalalabasan ng ating gamit ng dila o ng salita.
1: Yan, napaka-powerful. Napaka-biblical yan.
0: Totoo.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Ano sabi ng Panginoon sa kapangyarihan ng salita?
0: Abay, sabi po, halimbawa sa mga kawikaan, naalala ko, sinasabi po through Solomon, yung sabi ay makahulugan, matalas na pahayag, nagbibigay ng katalinuhan o ng kahinahunan sa individual. Yan.
1: Yes. Amen. Yan ang gusto ko, yung kahinahunan. Pagka napapadama lagi ang positibong affirmation, talagang assured siya kasi. Dahil assured ang next generation ng pagmamahal, kahit alam niya na mga may ibang mga lingwahe, may ibang mga sets of values, pero yung love na yun, yun ang nag-bind together sa magkaibang henerasyon. Praise the Lord. At sa Biblia, kita rin natin yan mula kay Jesus, kay Apostle Paul, kay Timothy, faithful men, and then to others, di ba? So iba-ibang henerasyon yon. Pero makita natin dumaloy ang affection ng ating Panginoon. Praise the Lord. At siguro, diyan papasok yung may tanong sa atin na pumasok ngayon. Na sabi niya, listener daw siya, may 30 taon na siya, yung kanyang anak.
0: Mm-hmm.
1: 30 years old na yung kanyang anak at may girlfriend. Kaya lang, problema niya, yung anak niya, pag gusto umalis ng bahay.

0: Ayo ni hari ho alis.
1: Oh.
0: Tapos hindi pa balik ko ni hari ho wala lang ano. Kaya ang tanong niya ngayon kailan daw ba yung sabi niya ay pag umalis po ay hindi nagpapaalam, hindi umuwi. Ano ba ang dapat sabihin o approach sa anak kapag ganoon?
1: Oo nga, no?
0: Tapos tanong din niya ay ang tanong din niya dito kanina ay ano ang dapat bagay ano ang dapat sabihin ni meron siyang tanong kanina. Ayun. Natatanong anong age po dapat makialam ang parents para pag umalis po hindi kami hindi po nagpapaalam. Hindi umuwi, hindi nagpapaalam. Ano ang tamang approach sa yan? Unang-una, huwag niyong isa-send a signal na hindi niyo na siya mahal. Always remind your son that you love him no matter what. Yun yung unang natin topic. Eh, ano po? Pangalawa, bahagi ng pagmamahal, hindi na natin ito tolerate. Kaya sabihin natin, dahil mahal kita, gusto ko na mamonitor kung nasaan ka, kaya pag-aalis ka, FYI mo man lang, ang ipapaalam mo, ayan. At diyan kayo magliliwanag ngayon ng expectations. At mula doon sa expectation na ilalay down mo, pakinggan mo ang kanyang mga request para yeah. Changes ng mga policy. O pang-apat, i-implement niyo yung policy. Ayun. At pagkasabi dito ay ano ang dapat sabihin o approach sa anak. Mula po doon sa options niyo, bayan siya magbigay ng options. I-deliberate niyo ang bawat option upang kayo ay magka-come up with agreed. Agreed as in agreed na posisyon. At yun ngayon ang inyong inalapat. At kung hindi pa rin niya i-honor at gusto pa rin niya ay sarili niyang pamahala sa sarili niyang buhay, another option ay bumukod na siya. Ayan. Baka anak ay kailangan mo na bumukod dahil ayaw mo na rin lang, nire-resist mo na rin lang ang aking leadership sa bahay na ito. Pero hindi ka galit. Pero sabihin mo pa rin, mahal pa rin kita anak. Ano man ang maging decision mo, I will stay loving you. At kaya ako ito gagawin, because of love pa rin. Top love. Sapagkat pag hindi ako naging magulang sa iyo, ito ay maaaring ikapahamak mo. Ayun. Importante po yun. Yung mga bata, baka magalit sa una dahil sanay sila. O ano gusto nila. Kaya minsan anak natin, kung makaimbita ng kaibigan sa bahay natin, ganoon na lamang. Hindi ba na nagpapaalam sa atin?
1: Oo.
0: Diba? At baka kala no anak ko siya, pinaparinggan ko yan. Kasi may imbitahan daw siya sa bahay namin. Hindi siya. Kasi nagpaalam siya. Ayun. And it is our joy na i-welcome sila. At dahil yan ang talaga yung kanyang community of disciple. Kaya this is very important. Ano po? Kaya kapag ka ito ay atin na observe, mga kaibigan, lagi pinapadamay affection, wow. We can expect that greater manifestations of God's blessing will flow. Ayan. Ano pa po, Kuya Willie?
1: Kalakip noon, Kuya Junel, at bahagi na rin kasagutan doon sa nagtanong ng listener natin, yung idea baga, maging personal tayo dito. Hindi natin pwedeng ipasa kung kanino yung ating gampanin bilang magulang na nagpaparamdam, nagpapakita ng affection. Tayo mismo. Oh. At dito po, may disadvantage somehow yung hindi na nagkakasama yung magulang at anak. Maring maring ang dating ay yung bahay parang ano na lang, parang ano ba hotel na lang, tulugan na lang, dorm na lang. Samantala halimbawa mga gamit natin moderno ngayon, mga gadgets natin, minsan pagka nalilis tayo ng gamit dito, bunga ng maling kaisipan, sa halip na magpalapit sa atin, naglalayo pa. Nasa kani-kanyang kwarto na tayo sa ating mga tahanan at halos wala nang maramdaman kung ano mang nangyayari sa kani-kanyang silid natin. Hindi po magandang payagan yon. Naalala ko ang ating senior pastor ngayon dito sa Marikina Christian Fellowship, Pastor Migs Poha. Abay, meron siyang in-establish na batas habang napag-aaral pa lang niya ang kanyang mga anak, tatlo. Pero graduate na sila. Na-establish na kagad yung mayroong batas sa pag-ano ng cellphone. Meron siyang parking lot parking lot para sa mga cellphone pagka oras na
0: ng
1: pagtulog sa gabi. Dapat nandyan. parking lot ng alamang cellphones. Oo.
0: Ganda. Beautiful. So, hindi nasa ulunan?
1: Oo, hindi, hindi.
0: Hindi nasa higaan?
1: Oo, yeah.
0: Nasa isang lugar, sa sala, yeah. Marahil. Yes. Ayan. Oo. May common place. E paano kung may inaasahang message na medyo secret?
1: Oo nga eh. Yun nga eh. Ano ba, mag-escape po sa lalabas ng, ba, ng kwarto para kunin yung cellphone. May nangyayari
0: hindi,
1: daw. May nangyayari daw na gano'n. Pero madalang kasi na-check.
0: Ayun. Yun ang kagandaan nun. Pagka ginagawa natin yan, mayroong probability na maging accountable.
1: Opo.
0: Ayan pa naman ay napakahalaga ngayon na maging yung accountability sa mga magulang. Ay ba, established na. Sinag sila ay dapat nag-account. Ay naman, hindi naman tayo parang berdugo. Kaya affection. Out of affection, they will love to update us and open up their situations to us. Yun. Kaya maganda.
1: Hindi tayo magiging sentensyador sa isip ng ating mga anak.
0: Pero siyempre, hindi naman natin palalabuin ng what is right and wrong. So kasi kung gusto ang hindi maging sentensyador, aba hindi ka na kumikibo, mali na, hindi ka na kumikibo. At yung tama, hindi mo sinusuportahan. Eh, nako, ay nakakabahala yung gayon. At yung nagiging apathetic na tayo. May maliliwanag na tama at mali. Doon, tatayuan natin yun.
1: Tama yun. At, yeah.
0: Malaman nila na the reason why we do that because we are committed to the truth. Sapagkat si Jesu Kristo na ating Panginoon at sinusundan, ay hindi lang daan, hindi lang siya buhay, siya din ay katotohanan.
1: Tama. Kaya,
0: praise the Lord. So, meron pa ba kayong susunod po?
1: Sa pangalawa, di ba, tatlo yung ating mumungkahin na paraan, ano, para maging practical at makatotohanan. Bukod doon sa palagian na yung constant affection, pangalawa, minumungkahin natin through the pastorlife.com na source, guard them with constructive correction.
0: Ano po yun?
1: Bigyan natin ng emphasis yung salitang constructive. Kasi, siyempre, tayong mga magulang, gusto natin lagi nasa tuwid na daan yung ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: At itinuturo natin yan. At supposedly ay nagiging modelo tayo niyan, no? Yung correction. Nalilis tayo ng landas, no? Hindi naman natin ginugusto na mapahamak ang ating mga anak. Kaya, pero paano natin ginagawa? Sabi, constructive. Hindi po destructive. Alam mo, sabi ng iba, pagka nakakakita sila ng mga, yung bang parang abandoned, condemned na building, na lumang-luma na, sabi nila, magtatayo ng bago dyan. Ang pagka isipin mo, yung pagitan ng paggiba at pagbubuo, sabi nila, pagka ganyan, mas madali, mas mabilis yung paggigiba ng lumang gusali.
0: That's right.
1: Nangyayari sa pagmamagulang, parang ganun, Kuya Jun. Mas natutunan yung ating atensyon doon sa pag yung destructive ang dating sa ating mga anak. Yung pong nasira, yung nagiba na value system o papaano man, mas mahirap po yung ma-reconstruct ito.
0: Kaya
1: maaga pa po, may correction, pero constructive ba? Makatutulong ba? O makapapahamak pa, magbubuyo ba sa pag-imagsik yung ating mga anak ayon sa talata nating pagbatayan?
0: Yan, kaya talaga mahalaga na talagang ating pahintulutan ang salita ng Diyos na gabayan tayo.
1: Amen. At
0: makikita
1: amen
0: natin na talagang holistic ang kanyang gabay.
1: Mm-hmm.
0: At hindi po pwede kasi when a wrong behavior is tolerated, this is not amount to saying, go ahead, do it, that's right. Kaya kailangan mayroong correction para mag-construct sila, para mag-build up sila. Not just because we want to show them that they are wrong again, or we want to show them that they make a mistake, ano po. O hindi dahil sa gusto natin na talagang ma-correct. At pag na-correct sila, out of love, nako, ikabubuti ng ating anak yon. At yung next generation, they will appreciate the old generation.
1: Yeah.
0: Dahil they will not necessarily impose yung kanilang gusto, but there will be agreement as to the batas sa bahay. At kasi kapag kaya na batas lang ni tatay, hindi naka-agree si nanay at yung anak, problema rin yan. At napakadali yung magkakaroon ng defiance of authority. Kaya importante na tayo ay gumalang. You work alongside with others because after all, it takes a village to raise up our children. Diba?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Oh. At pagka sinabi nating correction, Kuya Junel,
0: sige po.
1: Ang pinag-uusapan natin dito, humigit ko mulang disiplina. No? Ang disiplina ay dinisenyo para sa maayos na buhay at bukas. No? Maayos na buhay at bukas. So, yung po yung pinaka-essence ng disiplina. So, paano natin gagawin yan? Discipline them promptly.
0: Yeah.
1: Pagka ngayon po yung pagkakamali, ituwid na natin. Pagka ngayon po nangyari ito, wag na po natin pagpabukas yung pag-uusap para po matukoy ano bang nangyari, bakit tinatawag natin ito na parang lihis sa landasin, matuwid na landasin ng pamumuhay, at kagad-agad po, promptly, sabi niya. Kasi po, pagka ipinagpabukas pa natin, halimbawa, dati, no? Panahon natin ito.
0: Sige na po.
1: Wala. Yung idea na sinasabi natin, yung pong kagad-agad, palo, no? Palo. Nandun yung kagad-agad, promptness. Pero, hindi lang po kasi nakatukoy yung disiplina ng paluan. Hindi po necessarily.
0: Yes.
1: Hindi po yung, sabi nga ay, yung maganda bang pag-uusap ng magulang at anak, at lalo na kung maslit-paslit pa yung ating anak, nakakalong pa natin, abay napakainam pong pagkakataon. At meron tayong tinatawag na parang sabi po ay window na edad ng mga anak natin, na kapag ka na-miss natin sa mga edad na ito, yung pagsasanay, pagtuturo, pagdisiplina, pwede pong hindi agad-agad ma-pick up yung mga pamamaraan na ginagawa ng magulang sa kanilang anak, at i-resent po nila yon. Kailangan nakatugma po doon sa panahon na yon, sa age na pag-bracket na yon. Sa pagitan po ng halimbawa, dalawa o bagong silang, dalawa hanggang sa maging apat, anim na taon ang ating anak, doon po tayo tutok na tutok dapat sa ating mga anak.
0: Yes, napakaganda na po. At nawa ito yung naging magandang paalaala po sa ating po lahat na talagang padawa mo yung affection, tapos huwag ka mangini mag-correct, ano po, at ma-point out po bakit hindi tama at ano ang pwedeng tama, ayan. Yeah. Para magiging madali sa bata ang pagsunod. Yung text mo kanina, binanggit, do not exasperate your children. Meaning, make it easier for them to obey you.
1: Yun! Yeah.
0: Huwag kang sunod-sunod na utos. Di pa na nagagawa yung dalawa na meron ka na apat agad. At huwag napaka, ikaw nga ay unrealistic ng expectation. Ayan. Ganda, ganda. Praise God. At talagang nawa ito po ay naging pagkapala po sa inyo po lahat. At dalangin namin na ma-apply po natin ito sa ating mga pamilya. Ayan.
1: Susunod na mungkahi sa pangalawang punto natin, guarding them with constructive correction. Sabi dito, medyo patanong kong sasabihin ito, Kuya Junel, bagay ba na sabi, discipline them physically? Eh, hindi na uso yata ngayon ang paluan sa tahanan. Oo, kasi may batas na tayo, di ba? Laban sa pananakit sa ating mga paslit. Pero, sabi po, Pwede pa rin ba na discipline them physically? Ang Proverbs 23:13 nagsasabi, do not withhold correction from a child. For if you spank him with the rod, he will not die. Parang direktang-direkta yung pagkapahayag na yung salita ng Panginoon. Paluin mo, pero hindi naman mamamatay yun.
0: Yes, hindi niya. Hindi niya ikakamati. So, pero yung pamamalo doon, sa kahapon na binigyan ko ng DN, hindi mo hinagkamali sila papaluin.
1: Oh, nga.
0: Kundi kapag mayroong mga maliwanag na agreement, tapos ay tahasan niya sinusuway.
1: Oh, oh.
0: Tahasan niya sinusuway. doon siya kailangan paluin. Sapagkat
1: Oo.
0: ang pamamalo is a consequence doon sa talking defiance of authority. Talagang
1: Defiance eh. Oo.
0: Kailangan ng palo. Para, kagaya nung text sa atin dito, yung anak niya umaalis. Ni
1: Oo.
0: Aniho, walang sagwalang ano, pasabi. At hindi lang yon. Kung kailan gusto umuwi, abay kailangan mag-usap anak, mag-usap tayo ng patakaran. Kapag ito ay bahay natin, dahil ito ay bahay natin, ay tayong lahat ay accountable to each other. Eh, pero kung ayaw natin magpa-account, abay, teka muna. Gusto na natin bumuhod. At pasakit man sa akin, eh, I will be release you. If you do not want to submit to whatever we agree here, yun. And pagkukuhan kayo ng iyong anak, ahay nyo. Pamamahay nyo yan eh. Pamamahay niya, dapat niya matutong gumalang ng pamamahay. Huwag mo sumbatan dahil bahay ko to. Bakit kaya hindi naman? Anak, ito ay bahay natin. Kaya kailangan ay meron tayong malino na patakaran. Pagka ikaw ay umuwi, hindi ko alam kailan ka ba. Kaya lahat ng member dito sa pamilya, iniilaw ko. At kaya kailangan ito ang ating patakaran. Ngayon, baka may gusto ka modification na nakayaan. Kaya mo siya mag-modify. E kung wala nang pakialam, pwede pag-usapan na ikaw ba ay magpasakop sa authority ng bahay na ito. Abundance. But dadalaw-dalaw ka na lang. So, yun. Kailangan may maliwanag. Marami kasi mga magulang, ayaw nila na magkaroon ng toughness. Ay, kailangan yun, yung promptness in correcting our children. Ayan. Beautiful. Napakagandang paalala po niya, Kuya Willie. Nawa ay talagang ito ay maging gabay. Magkapala doon sa nag-text sa atin at maging sa mga iba pa na pero similar
1: at sa
0: so
1: sunod na
0: bukod
1: natin
0: po dyan, Kuya Willie,
1: sunod na natin dito sa pangalawang
0: ang
1: puto
0: mga
1: pag-dire.
0: bagay na makatutulong para ang gap natin ay yes, ano po susunod?
1: Eh,
0: sige
1: sunod na
0: po.
1: Po natin dito sa pangalawang punto natin,
0: ano po yun?
1: Yung discipline daw with discipline them privately. Sa pagitan lang ninyo at ng inyong anak. Huwag naman sa publiko pinagpapaluan
0: yon, yung isa promptly, ngayon privately.
1: Privately.
0: Eh, bakit?
1: Eh kasi nga
0: bakit? Bakit
1: baka,
0: po?
1: Eh kasi nga baka una magiging mali yung motibasyon sa pagdidisiplina ng magulang sa kanyang anak. Baka kasi nagtantrum sa publiko eh palo ka agad kasi baka ang motibasyon pagpapalo
0: wrongly motivated.
1: Eh kasi nga eh mapapahiya kasi si tatay o si nanay pagka po nag-tantrum, pagka po nag-dadabog ang anak sa publiko. Huwag po sa publiko, privately. At nung nagpapalaki tayo ng ating mga anak, Kuya Junel, eh dumating sa punto na meron ako talagang hinubog na pamalo, no? At ginamit ko sa kanila pareho. Oo. Tapos pinaliwanag ko sa kanila, ito ang lalagyan ko ng pamalo pagka may pagkakailangan dito ko kukunin. Ngayon, kung maayos tayo eh mananatilihan sa lugar na 'yan. Ituturo ko lang pagka mangyari na mayroong misbehavior o kung kailangan ng pagtuturo pagpapalo, ituturo ko lang yan bilang warning. Warning muna, tuturo ko sa kung saan ko nilagay ang pamalo. Eh, napakaganda naman ang naging epekto ko yun kasi dumating sa punto, turo lang ako ng turo doon sa aking pinaglagyan ng pamalo, hindi ko na kinukuha para gamitin talaga. Dahil, nangyari po, nakatulong mabuti, hindi paluan lagi ang disiplina, kundi ito po ay promptly, oo, pero privately, no? Privately, nakatulong po mabuti yon.
0: Yun. Ayun. Promptly and privately. Ayun. Saka isa pa, Kuya Willie, ay mas kinatatakot ng mga bata po ngayon sa pamamagitan at pag na-humiliate natin sila at ito'y binabaw nila hanggang sa kanilang paglaki. Kaya maganda sinabi niyo po, dapat privately done ang anumang koreksyon po. Huwag silang i-humiliate, huwag silang ipapahiya. At yan yung passage natin. Do not exasperate you.
1: Yeah.
0: Pinapahiya natin sila. Ha? Ay talagang, nako, makalimutan na nga yung naging pagsuway. Pero yung kapahiya sa mga kaibigan, sa mga classmates, nakapagpapasa po yung mga kaibigan. Kaya ang katuwiran natin, ganito kami, dinisiplina ng tatay namin eh. Kaya ganito namin kayo didisiplinahin. Ayun, samantala ngayon eh, pwede namang pag-usap, pwede may agreement, pwede may pagbawi ng mga privileges kapag merong hindi pag-observe ng mga dapat ino-observe. So, meron pa mas makapangyarihan sa palo. At reserve natin ang palo doon sa defiance of authority. Yun. Kaya kasi ang psychology ng mga bata, kapag ka pinalo agad, bayad na ako. I am entitled to do it again. Pero if you allow them to suffer the consequences of ng kanilang ginawa, eh nako, eh nakikita nila, hindi sila nakakalusot. Kaya kailangan nilang umayos kasi hindi ka makakalusot sa tinanim mo. Ano mang itanim mo, aanihin mo. Whatever a man sow it, he shall also reap. Kaya napakaganda. At tayo nagpapasalamat dahil mga nanonood sa atin, nakikinig, oh, ay may mga text sa atin, mainam po, meron pong regular family matters. Ayun, ito raw ay nakakatulong sa tamang concern po ng mga magulang at mga anak. Ang ama, malaki ang kanyang papel. Galing kay Lohi Dormers ang comment na yan, Kuya Willie. Yeah, si Sister Dorley Merte, nag-good morning kasama ni Julie. Si Emily Manalang, yakap abak po
1: Maya, kay Maya Kayong pangabak.
0: Adwa.
1: Yeah. Magandang umaga daw
0: tama
1: sa ating
0: yan?
1: Dalawa. Oh, magandang umaga daw sa ating dalawa.
0: Ayun, maayap, maabak po.
1: Mga malalang kapampangan yan, sa Pampangan yan.
0: Kung hindi mo i-interpret eh, kung hindi mo i-interpret ang aking interpretation eh, ayun dalawa. Ayan.
1: Okay, yung interpretasyon.
0: Kung hindi mo in-interpret, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi ho katuwir. Okay ba? Okay. So tayo po ay may magagawa para ang gap ng mga generasyon ay ating mailapit muli. Totoong may mga differences in generation after generation. Kaya kailangan meron tayong effort para paglapitin ang dalawang generasyon, minsan tatlong generasyon. Kaya katuwa. At ito ay naging posible kung yung mga binahagi ng Kuya Willie, sa nalalabi nating oras.
1: Yeah. Sa panghuli po, Kuya Junel, sa panghuling punto natin, di ba, nasabi natin, give them constant affection, tapos guard them with constructive correction. Sa ikatlo po naman, guide them with consistent direction. Consistent direction. Hindi po marapat na paiba-iba tayo.
0: Consistent.
1: Oo, consistent.
0: Wow.
1: Yung bang, nasasabi na natin palagi yan ito, pero kailangan po, may follow-up lagi po. Pangumustahan man lang. At sinasabi po rito, pwede makatulong, i-model natin yung ating tinuturo. Demonstrate. No? Tayo po bilang magulang, ang pinakamabisang paraan ng pagtuturo yung demonstrate. Maging modelo po tayo sa kanila. Kung ano gusto natin na matulungan nila, una po, pakita natin.
0: Ipapakita.
1: Opo, opo. Halimbawa na lang, no? Pinakasimple-simple para sa mga Christian homes.
0: Hindi pwede lecture lang.
1: Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi na mas, wala na po masyadong visa yon. Pagka, 'di ba? By percentage, Kuya Junel, yung
0: Impact.
1: pakikinig lang ang iiral, medyo mababa ang porsyento noon kumpara doon sa narinig at nakikita, no? Hindi lang basta narinig kundi nakikita rin. Mas mataas po ang porsyento ng pagsagap nung natututuhan, yung narinig at sabay nakikita rin. So, mahalaga po imo-model natin.
0: Yes.
1: Huwag tayong maghahanap ng wala
0: Amen.
1: Wala sa atin na
0: Yes.
1: In the first place, wala sa atin.
0: Tama. Tama. Good. Hindi pwede yun. Walang dating yun. Kaya talagang kailangan yung buhay natin maging talagang showcase yung ating
1: Amen.
0: lectures sa kanila.
1: Amen.
0: Wow! Naku, bilis ng oras kayo, Willie. At tayo'y magra-wrap up na, mga kaibigan. Tinalakay po ng kayo, Willie, sa atin na yung pong generational gap ay hindi po yan problema. Yan ay realidad. Pero pwede natin ma-bring closer ang anumang gap ng dalawang henerasyon. Kaya talagang kailangan lang tandaan niyo ang mga binahagi ng Kuya Willie sa araw na ito. At nawa ito naging pagkapala po sa inyo pong lahat. At hilingan natin ang Kuya Willie na wakasan tayo sa isang panalangin.
1: Sige po, mga kagapay, dumulog tayo sa panalangin. Magandang magandang umaga po sa inyo, Ama namin Diyos. We thank you so much. Na panibago na namang araw ang kalupunin niyo sa amin. Simula ng sanglinggong ito na harapin po namin with you and with
0: Amen.
1: Your Word, at sa tulong po ng media, FEBC Philippines, 702DCIS, sa mga programa na nakahilera po sa maghapon kasama pong Family Matters. Salamat pong marami. May pagsasalim po, may pag-communicate
0: Amen.
1: Po ng katotohanan mabatay
0: Yes.
1: Sa inyong mga salita. Malaking tulong po para sa kapakanan ng pamilya. Napakahalaga po sa inyo o aming ama ang tahanan. Ayaw po ninyo na maging kapahamakan ang dudulot ng mga bagay na
0: yes.
1: Dapat sana'y mabuting itaguyod, mabuting pagpatuloy tulad ng ika nga po ay pagsisikap na mapakitid namin yung gap, yung namamagitan sa pagitan po ng mga henerasyon sa pagkahanan. Mapalolo, magulang at anak, Panginoon Diyos, mangyari po ang iyong kalooban sa tahanan.
0: Yes.
1: At maging malinaw po sa aming kaisipan, Ama, patuloy at patuloy niyong bebendisyonan, pagpapalain ng tahanan, maging matibay na pundasyon po sa iyong salita na pagtatayo ng tahanan. And we thank you, such an honor and privilege na kalugpun niyo sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat magulang sa bawat pamilya, at nawa po, magampanan naming lahat ang mga papel na tinokopunin niyo sa amin na gawin alang-alang po sa buhay at bukas ng aming mga anak. At ito'y hantong sa katuparan ng iyong kalooban, banal na kalooban sa tahanan, gagamitin po ninyo
0: Amen.
1: Na katibayan ng pagmamahal at patutuo ng iyong katapatan, kabutihan at kaligtasan mula sa aming Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pangalan lamang, wala nang iba, dinadalangin po nito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen and amen and amen. Wow, maraming salamat po Kuya Willie.
1: Salamat
0: at maraming
1: po.
0: Salamat po sa inyo lahat na sumama sa amin dito sa Family Matters ngayong July 20, 2026. At nais natin po salamatan mga nakaagapay natin. Kuya Willie, sino-sino po? Mga natuwang po natin sa ating broadcast po sa araw na ito, Kuya Willie.
1: At masisipag po lahat yan. Masisipag po lahat yan. Kung wala po sila, hindi tayo masasayang papawid. Si Ate Absidy Ferrer Tabua, si Ate Shaira Gobernes,
0: ang yes.
1: Nations natin, ang ating team, broadcast engineers, at doon sa Bukawi Transmitter site.
0: Amen. At syempre pa, tayo nagpapasalamat sa inyo lahat na kasama namin ngayon dito sa Family Matters ng 7 ng Lunes. At kami nagpapasalamat sapagkat kami ay pinagawa nyo agapay ng inyong pamilya. Sapagkat ito nga po ang 702DCIS, ang agapay ng sabayanan. Kami po ang inyong mga lingkod, Bishop John de Milan, kasama si
1: Willie Basilio po.
0: At ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sangayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Ako po sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
6: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
7: Ito ang 702 TZAM. 702

0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan!

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Hi, magandang araw, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Happy, happy Monday morning. Morning pa rin ngayong 11:04. Nakasubaybay ka sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV. Flagship station po yan ng 702 DZAS. At ako po ang inyong kasama, Jo Cabrera Alabastro. Ngayong araw po na ito, kasama po natin si Reggie, the G-Boy, sa control. At good morning po sa lahat ng ating mga kaagapay na naka-tune in sa pamamagitan ng PM Radio Transistor. Good morning po sa Facebook at syempre sa YouTube channel. Magandang araw po. Don't forget to like, comment, and subscribe sa atin pong pages. Ayan, magandang araw po. Kumusta po kayo? Kumusta na po ang inyong pagre-ready sa pananghalian? Kamusta na rin po ang mga kaagapay natin na nagre-ready rin for the upcoming college na pasok? Yung ibang state university sa college, hindi pa rin nagpapasokan, no? Pagdating pa ng August, yung iba naman ay last week of July. Aba, oo nga pala, no? Itong July 23, itong week pala na ito ay pasokan na ng aking bunso dyan sa kanyang pinag-aaralan dyan sa banda-banda. Ayan, magandang araw po kay Flora Velasco. Good morning! Lunch check niya ay ginisang corned beef. Hello, tapos po. Pakwan for dessert. Shout for joy! Happy 60th! Birthday kay Annie Gamboa ng Dau, Mabalacat City. Ayan, Maya Paya Bakekongan. Hello po sa ating mga kaagapay naka-tune in na all over the Philippines, all over the world sa pamamagitan po ng ating radio app 702 DZAS. Kamusta po kayo? Sana po ay maayos po ang inyong pakiramdam, no? Marami ang nagkakasakit ngayon. Iba-iba kasi ang weather. Whether you like it or not, may umuulan, may umaaraw. Kanina bago ako umalis, ay napakalakas ng ulan sa amin sa may bandang Valenzuela, mga around 2:48 in the morning hanggang past 3 a.m. Sobrang lakas yung bugso ng ulan tapos ay titigil na. Parang nagdahilan lang yung ulan. Parang nilinis lang yung aming kalsada. Ganyan din ba sa inyo, mga kaagapay? Ayan, at syempre, anuman ang maging kondisyon ng ating panahon, mananatili tayong nakatutok sa ating Panginoon. And si Jerry Aguilar, sawadi, watching and listening from Bangkok. Hello po, Kuya Jerry. Napakaganda ng lugar dyan po sa Thailand, no? Especially sa Bangkok and sa... Saan na nga yun ako napunta? Saan na yun, Reg? Chiang Mai. Sa Chiang Mai po. Ayan. Sa Chiang Mai kasi yung province. Sa Bangkok ang city. Sonia Casera watching po. Good morning. Kamusta po? Ano po ang inyong ulam for today? And happy anniversary po sa aming church.
2: Happy anniversary!
1: Thank you, Reg. Faith Walkers Community Church, 41 years na po kami. At dahil 41 years old na ang FCC, Reggie, hulaan mo ang handa namin. Hulaan mo. Marami kaming handa pero meron kaming main handa. Mas higit pa sa crispy pata dahil ang aming handa ay isang buong lechon. Wow! O, diba? Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil kami ay nagka-lechon for the many years na nagse-celebrate kami ng anniversary. Anyway, bati po tayo ng mga nagse-celebrate ngayong araw na ito.

0: Happy birthday kay Rachel Carrion, Brian Acosta, kay Ma'am Yvette Pao ng The Way, at si Kathy Go Umali, ang ating papuri singer. Happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Si Charis Asban, si Pastor Rani Dulin, Shama Kalangian, ang aking inaanak. Happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Myrtle Malit, happy birthday. At si Joanne Erandio, dating DZFista. Happy birthday! At pahabol din na birthday greetings sa inyo. Kung ikaw ay nagsa-celebrate ngayon ng iyong special day, this song is for you. Yan! Happy, happy birthday! At sa mga nagsa-celebrate ng anniversary, happy celebration po sa inyo. At naway pagpalain pa po kayo ng Panginoon ng iba yung taon at iba yung pagkakataon na kayo ay magsasama-sama. Binabati rin natin, mga kaagapay, ang Unchangeable God Commission Church sa UGCC. Shout out Reverend Pastor Jomedes and Pastora Tess Jose. Si

0: Ate Luz Aguilar, good morning. Ang lunch namin, ginisang kangkong with tokwa and pork. Yan. Shout out kay Crystal, listening from Muntinlupa. Shout out din kay Nanay Toyang. Hello po kay Nanay Toyang dyan sa Laguna. Listener po natin yan sa 702-DZAS. Si Emmy Chodoro, good morning po sa lahat. Watching from Linwood, Washington State. God bless you po. Ma'am Emmy, ano po ang weather dyan ngayon sa Washington? God bless you po. Tamang-tama po ang inyong pinakikinggan ngayong mga oras na ito dito po sa Pilipinas. Malapit ng mananghalian, kaya pinag-uusapan natin ay tanghalian. Si Emmy Chodoro, ulam po namin ng hapunan ay tanghalian ay tinapang bangus at prito talong. Ay, sarap naman yan. Eto na si Ate Thelma. Aba, tilapia naman siya. Sinigang na tilapia at pritong salay-salay. At dessert niya ay gelatin. Naalala ko si Ate Thelma na meron pang nakikita na bulih sa kanilang lugar. Kami sa Valenzuela, di ko na makita ang mga palengke ng bulih. Reggie, alam mo yung bulih? Wala, ano hindi alam ni Reggie. Yung ano, summer daw, sabi ni Ate Emmy, diyan sa Washington. Ayan. Dito naman po ay medyo mainit pa rin naman pero umuulan. Okay, balik tayo sa buli. Ang buli ay para siyang, subukan kong i-describe ha. Itsura niya kalamansi, kalaki. Pero pag biniyak mo siya, para siyang buko. Tapos yung laman niya, tutusukin mo ng toothpick, ang lasa niya ay kaong na hindi inasukalan. So, pag marami yung bule, masarap siyang kainin. Anyway, pakinggan po natin ang ating baon.
1: It's baon time!
2: Muling nagningning ang Pilipinas sa mundo ng turismo at isang lungsod ang nanguna para itaas ang bandera ng bansa. Hello kaagapay! Kinilala ang Davao City bilang best city for travel sa Pilipinas sa ikalawang sunod na taon ayon sa 2026 rankings ng World Travel Index. Hindi rin nagpahuli ang iba pang destinasyon tulad ng Puerto Princesa, Makati, Baguio at Cebu na sama-samang nagpakita ng yaman at ganda ng bansa mula sa Hilaga hanggang Timog. Sa kabuuan, pumuesto ang Pilipinas sa 33 sa 193 bansa na may score na 76.23. Patunay na ang ating bayan ay handa at kayang makipagsabayan sa world-class na turismo. Sa bawat tanawin, bawat karanasan at bawat ngiti ng Pilipino, isang malinaw na mensahe ang ipinapakita nito. Ang Pilipinas hindi lamang dinarayo, kundi ipinagmamalaki. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Ang atin pong action line, hatid po ay mahalagang impormasyon at job opportunities ang Sammy's Merchandising and Radiator Shop dyan po sa Paranaque. Nangangailangan ng company driver, pahinante, radiator technician at welder. Ang number po nila 0917-831-6621. 0917-831-6621. Tapos sa bandang Paranaque rin po, graphic designer. Isang company sa Paranaque, Art Ministry. One word po yun, Art Ministry. Tapos yung tree niya puno, Art Ministry. Hindi T-R-Y, kundi T-R-E-E. Mag-email po ng inyong resume, njordan.artministry@gmail.com. njordan, one word, at art.artministry@gmail.com. Ulitin ko po. ministry@gmail.com. Ulitin ko po. njordan.artministry@gmail.com. Tapos,

0: kayo na tinatawag kayo na magtrabaho, mag-ministry sa 702DZAS sa FEBC, recruitment at febc.ph. Recruitment at febc.ph. Tuwing araw po ng Lunes, ang atin pong partner ay ang Business as Mission. Pero syempre, marami po tayong natututunan ano, na mga prinsipyo na binabahagi po nila. Kaya ngayong araw po, meron tayong makakapanayam si Sir Armando and Ma'am Dori Apasible. Sila po ay mula sa Armor 8 Machinery Incorporated. Mapapakinggan niyo po yan maya-maya. Samantala, sabi ni Guy Santos, masarap ang buli. Ngayon, mahal na yan. Oo, no? Yung mga bata ngayon, di na yata nila alam tong buli. Ang alam nila, buli. Ano? Pero buli is dati yan eh, pag summer, alam ko yan, halos kumukuha lang ako ng isang dakot, tapos kinakain ko, hinihiwa ako ng pagitna, tapos may toothpick, tapos ready ng kainin. Sabi ni Ari, sige, buli po ay isang uri ng palm tree. Kung ikaw ay bata, kagaya ni Reggie Villena, di pa nga alam yung buli, i-google mo, makikita mo yung sinasabi ko sa'yo. Marami pong gamit tulad sa paggawa ng banig, pamaypay at balanggot. Yung dahon nito, no, siguro. And then si Jojo Simbulan, sabi niya, mainit ngayon dito sa Antipolo. Aba, parehas daw kayo Ate Thelma ng ulam. Tilapia na may gabi at garlic longganisa. Ako talaga, favorite ko tong ano, tilapia. Kahit sinasabi nila na maraming ano, elements. Gustong-gusto ko talaga yung tilapia. Pag nakita ko nung malaki, tapos sinasabi nila yung Batangas, yun ang masarap. Eh, basta masarap yung tilapia. Si Telma Manjares, yun, dinescribe niya yung buli. Para pong kaong, panglagay sa halo-halo. Pwede rin pang dessert. Actually, kainin mo lang siya ng ganun eh, galing sa pinaka-baon niya. Masarap na siya. Si Ate Faustina Habla, good morning, happy Monday. Listening, ang kanyang lunch ay kare-kare pork. Ayan, yummy. Si Dolores Ohano, mapagpalang umaga, ang ulam namin ay adobong pusita na may gata. Going back sa aming celebration ano, sa church po namin, Faith Walkers Community Church, dyan po sa Espanya. Siyempre, pat blessing, kanya-kanya kami dala ng mga pagkain para ma-share sa isa't isa. Hulaan mo, Reggie, yung niluto ko. Hindi. Gusto ko yung tilapia pero hindi yun ang niluto ko. Laing. Yan. Laing ang niluto ko. So, kasi naalala ko itong niluto ni Ate Dolores eh. Adobong pusit na may gata. Aba, sabi ni Lillian Canlas, nako, nag-chat siya. Kinakain din daw niya yan nung bata siya. Bakit nga ngayon wala ng buli, di ba? Talaga, totoo. Kasabayan niya ng ano eh, siniguelas, rambutan. Magkakasabay yan. Tapos bigla na lang nawala yung buli. Bigla na lang nag-left the group na siya. Pero nakikita ko pa yan sa Facebook eh, mga sa mga marketplace binibenta. Ayan, kung meron po kayo yan, aba, magpasalamat kayo sa Panginoon at ibahagi nyo sa mga bata kasi hindi na nila alam kung ano yung klase ng prutas na yan. At kaya kung meron kayong malawak na lupain, ano, eh bakit hindi kayo magtanim? Ayan. Ngayon po ay araw ng Lunes dito po sa programang Entrepinoy Espesyal. Bago po natin na mapakinggan ang panayam sa apasible couple na talaga namang tayo ay mapapagpala ano, doon sa kanilang business perspective and business principle, pakinggan po muna natin itong kanilang paanunsyo.
1: Calling all Christian business owners, entrepreneurs, join us this October 23 to 24, 2026 for the 2026 BAM Malaysia Conference with the theme called For God's Purpose, Guarding His Trust, a gathering of faith, fellowship, and forward mission. Be inspired by the dynamic speakers. Discover how business can become a mission field and a platform for God's glory. BAM Conference Malaysia, October 23 and 24, Sunway Resort Hotel, Malaysia.
2: For registration and reservation, visit the website businessasmission.ph.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Malaking bagay ang tamang panahon sa negosyo, pag-ibig, pag-aaral at marami pang aspekto ng buhay. Kahit sariwa ang isda na gusto mong ihain, kung ito ay undercooked, hindi ito masarap kainin. Maliban na lang kung sushi o kilawin ang plano mong gawin. Ang pag-ibig, kahit na sa tamang tao, kung mali naman ang panahon ay magiging hinog pa rin sa pilit. Sa trabaho, kahit mahusay ang isang tao, kapag na-promote nang wala sa panahon, hilaw pa rin. Sa negosyo naman, kahit pagkaganda-ganda ng isang konsepto, kung hindi napapanahon ay mahirap pa rin tangkilikin ng mga mamimili. Timing is everything. Pero paano nga ba malalaman kung ngayon na ang tamang panahon? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho at pagnenegosyo. Paano mo malalaman kung ngayon na ang tamang panahon para tupdin ang iyong mga balak at plano sa iyong trabaho at buhay? Tip number one, ask yourself. Tanungin ng mabuti ang iyong sarili. Handa ka na nga ba? Kaya mo na ba? At kahit mahirapan ka, kakayanin mo pa rin ba? Sometimes we get too excited with the thought of change, promotion, and expansion that we fail to count the cost of having added responsibilities. Timbangin mo kung ano ang mga bagay na kailangan mong gawin at baguhin para sa gusto mong matupad. Kaya mo bang ibigay ito? If your heart, mind, and body are all in agreement that you are indeed ready, baka nga ngayon na ang tamang panahon. Pero kung nagtatalo pa ang puso at utak mo, huwag ka munang sumige. You should be 101% sure of what you are getting into. Tip number two, ask others. Hindi masamang magtanong sa iba, lalo na ang mga taong nagmamalasakit sa iyo kung napapanahon na nga ba ang iyong mga plano. Ang sabi sa Proverbs chapter 15 verse 22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Magtanong ng opinyon ng iba. At pangatlo, ask God. Ang pinakamabuting pagtanungan kung kailan ang tamang panahon ay ang Diyos. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Limitado ang ating kaalaman. Kahit na magplano tayo ng magplano, hindi pa rin natin alam kung ano ang eksaktong mangyayari bukas o sa mga darating na panahon. Pero ang lahat ng ito ay alam ng Diyos. Kaya siya lamang talaga ang nakaalam kung ano ang perfect timing para sa mga nais mong gawin. If you are truly wise, you will consult God and commit your plans to Him. Ask yourself, ask others, ask the Lord. Sa kantahan, mahalaga ang timing. Kahit na pagkaganda-ganda ng boses ng isang mga awit, kung wala naman sa tiempo, hindi pa rin ito masarap pakinggan. Mahalaga ang timing. Mainam na maghintay para sa tamang panahon. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa Pro Tips, be a blessing in the workplace today.
2: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan 1:12. Ako po si Claudio Sapanta, dating makasalanan, sakit sa ulo ng lipunan. Ngunit binago ng Diyos at ginawang lingkod niya sa kanyang upasan. Hayaan po niyong pasimulan ko po sa tagpong ito kung papaano ko po nakilala ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo.
1: Hold up ito, pretty girl. Huwag ka nang pumalag, tutuluyan kita.
2: Wag, maawa ka sa akin. Ano kailangan mo sa akin?
1: Eh di, yung mga suot mong alahas. Langya kapal ng kwintas mo ah. Di ka ba nabibigatan na suot-suot mo sa leg mo? O bigay mo sa akin, kapalit ng buhay mo. Bilis!
2: Huwag ang kwintas ko! Hindi ko pabayad dito sa Mumbai! Huwag to! Ibang alahas ko, pwede pati yung pera ko. Huwag lang yung lisensya at mga ID ko. Mahirap magparin nyo!
1: Ayos ka rin ah! Madaling kausap! O sige, payag ako!

0: Ayos itong dinala mong mga alaha sa akin ah. Primera klase. Yung relos, inarbor ni Cabo.
1: Walang ya, parak yan ah. Binawasan pa yung diligensya ko. Magkano bang lahat yan?
0: Eh, 5,000. Awas ko na yung komisyon ni Cabo.
1: Ano? May relos na may komisyon pa? Yung si Bundat? Hindi mo pa pwedeng 7,000?
0: Wala na akong kikitain, Claudio. Sa susunod ka na lang bumawi. Nagpahuli ka pa kasi kay Cabo eh. Kaya yan, tuloy. Ikaw ang nahuli dap. Mabuti nga, di ka tinuloyan na ipasok sa hoyo.
1: Hold-upper na nga ako. Na-hold-up pa rin ako. Akala ko, ako lang ang masama. Meron pa pala?
0: Ibawi ka na lang sa susunod. Yung car stereo naman, maraming naghahanap nun.

0: Anong ginagawa mo rito sa gitang campus namin?
1: Ba? Kailan mo ba nabili itong campus na ito?
0: Kay ganda-ganda ng araw ko nang pumasok dito sa campus, biglang sumama nang makita kong pagmumukha mo.
1: Oh, sorry na talaga. May aminin ako sa'yo, Charo. Kaya hindi ako nakasipot sa birthday mo. Kasi nagbakasyon ako sa Huyo. Kakalaya ako lang. Alam mo naman ang racket ko, di ba? Kawatan.
0: Alam ko naman yon. Nakulong ka. Pero kalalaya mo nga lang, nang hold up ka na naman.
1: Talaga naman. Alam mo bakit hindi pagpupulis ang kinuha mong kurso at hindi nursing? Kasi ang dami mong alam kaysa sa nanay ko.
0: Nagbibingi-bingihan lang ang nanay mo kapag ikaw ang issue. Makapagtatago ka ba ng lihim mo sa ating lugar? Bantad na bantad ka sa atin. Nakapag tumipak ka, bundat ang lahat.
1: Hindi ka ba nakatikim ng mga pata ng baka? Ilang kaldero yung pinaluto ko?
0: Hindi ako kumakain ng nakaw. Claudio, kailan ka ba magbabago?
1: Kapag wala ng mga kawatan sa ating gobyerno.

0: Oh, Claudio. Dumating ka na pala. May lutong pata ng baka na dinala si Kadyo. Ulam natin.
1: Wala po akong ganong kumain. Busog pa po ako. Anay, ito po ang pambili niyo po ng gamot niyo. Kayo, kumain na ba?
0: Tabi mo na lang yan sa'yo. Nakakakuha naman ako ng mga gamot sa health center ng libre.
1: Kayo na po ang magtabi. Baka po magastos ko pa.
0: Eh, maalala ko nga pala. Mahimik na tamis na niluto si Charo. Iniabot niya sa akin. Galing siya dito kanina umaga bago pumasok sa klase niya. Tikman ko daw kung masarap.
1: Talaga galing dito si Charo kanina? Tingnan mo ang lokong yan. Sinimangutan ako nung Lunes. Hindi ako kinakausap pag dumadalaw ako sa kanila. Tapos ngayon magdadala ng minatamis? Ako na lang ang titira niya, Nay. Akin na yan. Si Charo po pala ang nagluto.
0: Eh kaya nga hindi ko pinakialaman eh. Basta galing kay Charo, kahit mapait, matamis para sa'yo.
2: Pagpasensyahan mo na anak si Claudio. Ulila na sa ama, kaya walang gumagabay sa kanya.
3: Eh kayo ang konsentidor na ama ko naman sa kanya. Kayo ang bagsakan ng mga parapernalya ng mga hinold up ng tao. Kaya magkasundo kayo nung gunggong.
2: Hindi naman kaila sa'yo ang negosyo ko. Sanglaan at bentahan naman ng mga alas at kung ano-ano at mga anik-anik. Basta pagkakakwartahan, akin yan. Negosyo ko yan.
3: Kaya kayo iniwan ni Mama dahil sa trabaho ninyo.
2: Anak, hindi ako hold-upper o kawatan. Nangangalakal ako. Kaya malinis ang pinapakain ko sa'yo. Hindi galing sa nakaw.
3: Pero galing naman sa magnanakaw.

0: Ano ang sabi niyo po, Inay, tungkol kay Mang Primo?
1: Usap-usapan dito na hindi na raw naniniwala sa mga santo at tributo ang mag-ama. Dahil born again na daw yung mag-ama.
0: Mang Primo, bakit isinara mo yung shop mo? Mag-abroad ka po ba?
2: Hindi ako mag-abroad. Kusa akong isinara, hindi dahil galit si Charo, kundi isa na akong born again, Claudio. Kaya Claudio, payo ko lang sa'yo ha, magbago ka na rin ng kayod.
0: Mahirap pong magbago. Ang nakasanayan ko ng buhay. Eh, bakit nga pala ninyo ako pinatawag?
2: Tara, dun tayo sa loob. May pag-uusapan tayo. May niluto nga pala akong kapeng barako.
0: Akala ko po lambanog. Di ba masarap kang magtimpla ng lambanog?
2: Tinigilan ko na yan. Lahat ng bisyo ko sa katawan, isinuko ko ng lahat sa Panginoong Hesus.
0: Dahil born again na kayo. Ganun ba? Nagbabago pala ang isang tao kapag na-born again.
2: Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Dating naghaharap tayo sa inuman, ngayon kakaiba. Salita ng Diyos ang ating pag-uusapan. Eh si Charo nga pala nasa Bible Camp. Friday pa ang uwi.
0: Ibig sabihin po ba nito, pati pala si Charo na born again na rin?
2: Si Charo ang nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. At isang araw ng Linggo, isinama niya ako magsimba. Natauhan ako at ramdam ko ang presensya ng Diyos sa aking buhay.

0: Binalita sa akin ni Papa. Nagkausap daw kayo tungkol sa Panginoong Jesus.
1: Oo, Charo. Sabi ko nga sa aking sarili, kung si Mang Primo na bago ng Diyos, ako pa kaya?
0: Oo naman. Kung si Papa nga, nahari na sanggano dito sa ating lugar binago ng Diyos, ikaw pa kaya na isang small time na kawatan, ang di pa ba kayang mabago ng Diyos?
1: Kung sa bagay, totoo nga.
0: May gawain mamayang gabi dun sa bahay. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Punta ka. Isama mo ang nanay mo. Matagal ko na siyang inaaya. Ikaw lang inaalala niya, baka daw magalit ka.
1: Hindi. Ako pa magagalit kung dadalos siya sa inyo. Eh, ikaw nga itong nagko-concern sa nanay ko. Hayaan mo mamaya, isasama ko siya. Basta hindi ka nagalit sa akin.
0: Hindi na. Kapatid na kita kay Kristo.
1: Kapatid lang kay Kristo? Hawa naman. Dapat higit pa dun.
0: Hingin mo ako sa Panginoong Jesus.

0: Claudio, parinig ka nga muna at may sasabihin ako sa'yo. Bitiwan mo muna yung lampaso.
1: Eh, opo, Pastor.
0: Alam mo bang napakabuti sa iyo ng Diyos? May mga kapatiran tayo na may mga kaya. At sila ay nangako na pag-aaralin ka sa Bible School para naman daw merong youth pastor dito sa church dahil sa iyong mahusay na pagpapatnubay sa mga kabataan. Kaya mag-aaral ka.

Nang magpatuloy ako sa pagdalo-dalo sa Bible study, tila ako isang punla na mabilis tumubo sa salita ng Diyos. Pareho kami ni nanay na magkasamang dumadalo sa Born Again Church. Sa palagay ko po, napawasan na ang mga masasamang elemento sa aming lugar. Nagsarado na ang shop ni Mang Primo, nabaksakan ng mga nananakaw. Tumigil na rin ako sa pagnanakaw at pang-hold up. Naging katiwala po ako ng church namin. May nagpaaral sa akin sa Bible school na may mga kaya sa church. Hanggang sa makagraduate ako. Naging abay ako sa kasal ni Charo at ng anak ni Pastor. Nung mapunta ako sa Brazil, doon ko nakilala ang aking may bahay na isa rin anak ng pastor. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Purihin ang Panginoong Jesus.

0: Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 1:1-12.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Claudio Sapanta. Mga nagsiganap:
0: Yul Serbo Nieto,
1: Roy Camo Gomez,
2: Janelle Briones,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Carlene De Guzman,
5: Ariel Basas.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at doon ay nangaral si Jesus. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangangaral siya ng may awtoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. May isang tao roon na sinasaniban ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos." Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, "Tumahimik ka at lumabas sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila." At mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Maraming pinagaling si Jesus. Mula sa sambahan ng mga Hudyo, pumunta sina Jesus sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama pa rin nila sina Santiago at Juan. Nakahiga noon ang biyanang babae ni Simon dahil nilalagnat. Sinabi agad nila ito kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang may sakit, hinawakan ang kamay nito at ibinangon. Biglang nawala ang lagnat ng babae at pinagsilbihan niya sina Jesus. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniban ng masamang espiritu. At ang lahat ng tao sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus, anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masamang espiritu. Hindi niya pinayagang magsalita ang masasamang espiritu dahil alam nila kung sino siya. Nangaral si Jesus sa Galilea. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. Hinanap siya ni na Simon at ng kanyang mga kasama. Nang matagpuan nila si Jesus, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Pumunta naman tayo sa mga kalapit bayan para makapangaral din ako roon, dahil ito ang dahilan kung bakit ako naparito sa mundo." Kaya nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at nagpalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinaniban ng mga ito. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawang pagalingin siya. Sinabi niya, "Kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Naawa si Jesus sa kanya. Kaya hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Gumaling agad ang sakit niya at siya ay luminis. Pinaalis siya agad ni Jesus at binilinan, "Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Pero pagkaalis niya, ipinamalita niya ang nangyari sa kanya. Kaya kumalat ang balitang ito hanggang sa hindi na lantarang makapasok si Jesus sa mga bayan dahil pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Kaya roon na lang siya nanatili sa mga ilang, pero pumupunta pa rin doon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR, Santiago City.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang tamang oras, 1:30 ng hapon.
3: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, Hulyo 20, taong 2026. Ito si Shekinah Abalon at ating alamin ang ilang update sa Senado hinggil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bank records at iba pang dokumento ni Vice President Sara Duterte Carpio, pinakamainam na depensa laban sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ayon kay Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa. Live mula sa Senado, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
4: Yeah, si Kaina, ang bank records si Vice President Sara Duterte, ang pinakamainam na depensa niya laban sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman. Ang sabi ni legal spokesperson at private prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, dapat pumayag ang depensa na ipresenta ang mga bank anti-money laundering council at Bureau of Internal Revenue records ng pangalawang pangulo sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Tolosa, magbibigay ito ng malinaw na patunay kung tutugma ang yaman ni VP Sara sa kanyang idiniklarang statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Hindi ay nilayo ng prosecution na pangkalahat ng investigasyon sa lahat ng bank accounts. Kahalip, hiniling na sa Senate Impeachment Court na isupina ang specific accounts na in-identify ng AMLAC reports, kompleto ng corresponding account numbers at bank information. Binanggit ito Losa sa nakaraang House Committee on Justice Clarificatory Hearings, tumistigo si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Benaventura, lumitaw sa reports na 6.7 billion ang covered and suspicious transactions sangkot ang bank accounts si VP Sara at asawa nitong si Attorney Manassas. Ito ang magbibigay hindi buong inilahad ni VP Sara ang kanyang ari-arian sa kanyang SALN, kinukonsidera ang bilyong piso ng pagkakaiba sa pagitan ng transactions na inireport ng AMLAC at ang deklaradong net worth na 88.5 billion ng mga Duterte noong 2024. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
3: 702 Balita.
2: Sa ibang dako, DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi magpupulong sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong linggo. Ang kabuuang detalye, ihahatid ni Heidi Bernardo Sampang.
5: May meeting sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting na nagsimula ngayong Lunes dito sa Parañaque City. Kinumpirma ito ni ASEAN 2026 Philippine Spokesman at DFA Deputy Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial. Ito ay sa harap ng inihaing protesta ng pamahalang Pilipinas laban sa racist video ng China Daily na nagpapakita ng isang unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot para kutyain ang nakamit na tagumpay ng Pilipinas na arbitral ruling ukol sa West Philippine Sea. Ayon kay Imperial, magkakaharap sina Lazaro at Wang sa serye ng ASEAN-related meetings, ngunit tumanggi na munang sabihin kung kasama ang kontrobersyal na video content sa mapag-uusapan. Ngunit sinabi ni Imperial na magandang venue ang pulong dahil hindi lamang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at China ang maaaring pag-usapan kundi maging ang mga regional issues na nakakaapekto sa ASEAN. Kinumpirma din ni Imperial na kabilang sa mga pulong na dadaluhan ni Minister Wang ang ASEAN-China Post-Ministerial Conference na mahalagang plataporma para naman sa pagtalakay ng ASEAN at China na mga areas of cooperation sa kabila ng pangkasalukuyang bilateral issues. Dagdag ni Imperial, kasama din sa magiging diskusyon sa ASEAN Ministers Meeting ang patuloy na mga negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea. Samantala, inaasahan namang makakasama sa ilalabas na joint communique ang iba't ibang mga issue ngayon gaya ng nagpapatuloy na civil war sa Myanmar, Thailand-Cambodia border issue at ang gulo sa gitnang silangan. Mula dito sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Parañaque City, Heidi Bernardo Sampang para sa FEBC Network News.
3: 702 Balita.
2: Sa iba pang tampok na ulat hinggil sa impeachment, House Prosecution Team umaasang aprubahan ang hiling na ipasabina ang financial records ng Vice Presidente. May ulat si Kayla Escalante.
6: Inaasahang magdedesisyon ngayong araw ang Senate Impeachment Court kung ipapasabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio at kanyang asawang si Manases Carpio. Bago ang pagsisimula ng ikapitong araw ng impeachment trial ng Vice Presidente, nagsagawa ng press conference kasama sina House Prosecution Team Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. ukol sa hiling na makita ang financial records ng Vice Presidente at kanyang asawa. Inihayag nila na sila ay optimistic na i-grant ng Senate Court ang kanilang hiling na pagsabina sa records ng Vice Presidente. Anila, napakahalagang maikumpara ang nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa tax filings na taunang sinusumite. Binigyan din ni Adyong na ang vicepresidente ay hindi pribadong tao at siya ay public servant kaya inaasahang maipakita ang kanyang record. Kaya niya, naiintindihan niya ang ilang grupong nagsagawa ng rally sa labas ng Senadong nananawagan ng transparency sa financial record ng vicepresidente. Sang-ayon nila sila sa taong bayan dahil ang gusto lamang ng mga ito ay katotohanan at naniniwala silang deserve ng publiko na malaman ang katotohanan. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
3: 702 Balita.
2: Usapin sa pagbubukas ng kahong nagtataglay ng bank transactions ni VP Duterte Carpio at kanyang asawa, inaasahang resolbahin ng impeachment court ngayong araw. May ulat si Babylyn Cacho Resulta.
7: Inaasahang mareresolba ng impeachment court sa araw na ito kung dapat o hindi dapat buksan ang bank transactions ni na Vice President Sara Duterte Carpio at Second Gentleman Manase Carpio. Iginigiit ni Prosecutor Chel Jocnong dapat buksan ang tinatawag na green box ng DIR na naglalaman ng bank transactions bilang ebidensya sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment na sumasaklaw sa unexplained wealth o pagkakamal ng karagdagang yaman. Diin ni Congressman Diokno, hindi rin ito ang unang pagkakataong bubuksan ang financial transactions ng isang impeachable officer, kundi nangyari na rin ito noong panahon ng impeachment ni dating Chief Justice ng Korte Suprema na si Chief Justice Renato Corona. Inaasahan din ang mas mainit na paglilitis dahil nagkakainitan sina Senador Alan Peter Cayetano at mga Senador Panfilo Lacson at Erwin Tulfo dahil napakarami umanong kinita ng mga ito nitong ilang huling taon. Binigyang diin naman ni Lacson lahat ng kinita niya nitong ilang nakaraang taon ay legal at nakasaad lahat sa kanyang Statement of Assets and Liabilities at Net Worth. Magiging mainit din ang paglilitis sa pagharap ng huling testigo ng prosecution panel para sa Article 4 na si NBI Director Melvin Matibag na nauna nang nagsabing iimbestigahan ang mga gastusin sa 2019 SEA Games kung saan pinamunuan ni Senador Alan Peter Cayetano ang organizing committee. Magbibigay kami ng iba pang update mamaya ukol sa mga kaganapan sa paglilitis ng impeachment court. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: 702 Balita.
2: At inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito dito lang sa FEBC Network News. Ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
3: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.

0: sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 45 minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na sumama sa amin kanina pang umaga sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At sa mga kaagapay natin na ating nakakasama sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM radio, magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Lunes, tayo po ay nasa ikatlong linggo na po para sa buwan ng Hulyo. Napakabilis talaga kaagapay dahil malapit na nating i-welcome ang buwan ng Agosto. Kaya naman sa pagkakataon na to kaagapay, ang ating pong magkakasamang partner ay ang Philippine Statistics Authority, sa ilalim po yan ng National Capital Region. Kaya naman sa pagkakataon na to mga kaagapay, inaanyayahan ko pong makasama si Information Officer mula po sa PSA 1, walang iba mga kaagapay, EP, napakilala ko po si Mr. Dion Cadavos. Magandang hapon sa inyo, Sir Dion.
4: Magandang hapon po, Sir Brian, at po sa ating mga tagapagpakinig po ng DZAS po. Magandang hapon po.
2: Maraming salamat, Sir Dion, sa pagkakataon na to. Sir Dion, baka may mga gusto kang batiin ng mga kaagapay natin bago tayo magsimula ng kailang kaarawan at syempre anniversary po ng inyo pong, it's either po anniversary po ng inyo mga nakikilala.
4: Binabati ko po lahat ng mga empleyado po ng PSA NCR, lalo na po sa aming regional director na si RD Pasiano Dizon po. Yun lang po, Sir Brian.
2: Yan, maraming salamat, Sir Dion, sa pagkakataon na to. And at the same time, Sir Dion, bilisan na po natin ang pagbibigay po ng impormasyon sa mga kaagapay natin. Sir Dion, ano po ang mga bagong activities o di naman kaya ano pa ang mga ongoing na updates po sa PSA NCR?
4: So, Sir Brian po, at sa ating mga kaagapay, no, currently po, ongoing po ngayon yung July 2026 LFS or yung Labor Force Survey and yung 2026 Annual Poverty Indicator Survey. So, tulad po ng mga nakarang episode po ng DZAS, meron po tayong 132 na statistical researchers po, kung saan ang 100 po na SR or statistical researcher ang mag-iikot at pupunta sa mga ating mga kaagapay upang magtanong ng mga kailangan na information. So, 32 naman po ang supervisors kung saan sila po ay magkoconduct ng re-interview upang masiguro po na yung mga information na kinukuha at binibigay doon sa SR ay accurate din po. And meron po tayong around 6,435 na kaagapay na kanilang pupuntahan upang kuhanan ng information sa survey na ito. So, ongoing din po ngayon yung 2026 updating of list of aquaculture farms or 2026 ULAF covering all provinces in the Philippines. And dito po sa NCR, ang kasama po ay ang Taguig, Malabon, Navotas, Valenzuela, Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque. So bukod po dun sa dalawang survey na po iyon, Patuloy din po ng mga regular service po kagaya ng CPI or Consumer Price Index kung saan po may mga PSA employees po mismo ang pupunta at mag-iikot-ikot sa mga supermarket or public markets upang kumuha ng mga retail prices ng mga common commodities na binibili ng mga pangkaraniwang Pilipino katulad po ng presyo ng bigas, isda, baboy, gulay at mga services. So, ang mga data po na nakukuha sa CPI ay isa sa mga input para po malaman po natin ang inflation na nire-report naman ng ating National Statistician and Civil Registrar General na si Ennis Dennis Mapa every month. So, meron din po tayong Agri-Household Survey tulad ng Quarterly Aquaculture Survey, Quarterly Inland, Commercial and Municipal Fishery Survey, Livestock and Poultry Survey for Household and Commercial, Farm Price Survey for Palay, for PSOs, Livestock and Poultry, Administrative Data or LAPAD Reporting System, and Rice and Corn Stock Survey for Household. So, nandyan din po ang ating mga establishment surveys tulad ng Commodity Flow Survey, Quarterly Survey of Philippine Business Industry or QSPBI, then Monthly Integrated Survey of Selected Industries at Producer Price Survey po, Sir Brian.
2: Mm-hmm. Kaya naman mga kaagapay, tandaan natin, lalo na kaagapay ito sa mga ito yung mga bago po na mga service po ng ating pong PSA. Lalo na kaagapay, maaari natin tulungan ng PSA sa pagtulong sa kayla sa pamamagitan po ng mga statistical researchers po natin. Lalo na kaagapay itong para sa kailang annual poverty indicator survey ngayong 2026. Sige nga, sir, para po sa pagbibigay pa pong kaalaman sa mga kaagapay po natin, ano nga pala ang pwedeng maaaring maging ideas ng mga kababayan po natin, lalo nga po dito sa 2026 APIS at syempre ito po sa July 2026 na LFS. Ano po yung mga idea para if ever na hindi sila malito yung sa pagkakaiba, and at the same time, ano yung pwedeng mga katanungan na pwedeng matanong sa kaila dito ng mga SRs po natin?
4: So, yun pong July 2026 LFS ay nakatuon po siya sa labor force at sa employment statistics po. Samantalang ang APIS naman po or yung Annual Poverty Indicator Survey naman ay para siyang pinaigsing FICE or yung Family Income and Expenditure Survey. So, kung saan po kinukuha po dito ang mga information tungkol sa mga indicators na may kaugnayan sa kahirapan. So, hindi lamang kita ng pamilya ang sinusukat nito, kundi pati po ang kalagayan ng pabahay, edukasyon, kalusugan, tubig, sanitasyon, social protection at iba pang aspeto po ng pamumuhay ng mga pamilya. So, Sir Brian, ito pong APIS natin ay rider survey po ito na sa July 2026 LFS. So, ito po ay ginagawa kung saan kung wala pong PICE. So, kasama po sa 2026 APIS ang isang rider module tungkol sa informal statistics po. So, layunin nitong makalap ang impormasyon tungkol sa mga informal na kabuhayan o maliliit na negosyong hindi bahagi ng formal sektor ng ekonomiya. So, ang mga datos na ito po ay upang mas maunawaan ang kalagayan ng informal sector at makatulong sa pagbuo ng mga programa na susuporta sa kabuhayan at trabaho po ng mga Pilipino.
2: Kaya mga kaagapay, no, mahalaga na tumulong tayo sa ganitong uri ng kapamaraanan, lalo na dito sa APIs po natin, no, di kaya APIS na tinatawag nga po ng Philippine Statistic Authority. Sir, nabanggit nyo kanina, ito ay para mga pinaikling version nga po noong labor force survey po natin na madalas po nating natutugunan. Ngayon, sir, gusto ko pong itanong, ano yung possible na pwedeng itanong sa mga kaagapay natin kung ito ay sinabi nyong pinaikse? Ano yung mga katanungan mula dito?
4: So, Sir Brian, correct ko lang din po, sir, no? Para po siyang pinaigsing FICE, hindi po siya FICE. LFS.
2: Tama, sir.
4: So, sa ang FICE po kasi sobrang haba nun, as in literal na oras ang inaabot. So, dito po kasi sa APIS, so ang kinukuha po natin na information dito ay bukod sa pamumuhay po ng mga pamilya, kinukuha rin po dito yung mga pabahay at yung mga housing conditions tulad kung ano pong klase ng bahay, kung anong klase po ng building, o uri ng konstruksyon, ano pong ginamit na materyales sa bubong, sa pader, sa sahig. Tapos kinukuha rin po dito yung sa tubig, yung sanitation ng tubig, hygiene, kung saan po kinukuha yung tubig pang inom, panghugas, mga water source location po kung ano. Tapos sino po usually yung nagko-collect ng water po? Gaano karami? Kailan huling kumuha? Then kung safe po ba yung tubig? So kinukuha rin po dito kung yung mga kuryente at household na conveniences po sa bahay. Kung ano po yung mga ginagamit natin na di kuryente. Kinukuha rin po dito kung may internet ba yung bahay at kung ano po yung mga online transactions po. Tapos po kasama rin po dito yung edukasyon or kung mayroon pong natanggap na educational assistance. So kalusugan at nutrition po kung may chronic diseases, kung may illness po ba or may sakit or may injury po at kung ano po ang timbang ng bawat tao po sa household. So food security din po, kinukuha din po natin, tinatanong naman dito kung may sapat po bang food or kung wala po, kung nakakakain po ba siya ng healthy and nutritious po na pagkain, kung nag-skip po ba siya ng meal, so kung konti lang bang nakain niya, hindi siya, kung nakakain ba siya o hindi siya nakakain kasi naubusan, kasi dahil po, at yung mga reasons po, ano, kung bakit po siya hindi nakakain. Kinukuha rin po dito yung mga social protection programs din po. Kung may insurance po ba sila na social insurance, tsaka social assistance po. Tapos po, kinukuha rin po dito yung mga access nila sa government services po. Kinukuha din po dito kung mga disaster preparedness, kung and recovery, kung national ID utilization, then tinitingnan po dito kung yung community safety rin po, Sir Brian.
2: Mm-hmm. Mas nagiging concise siya, Sir, no? Kasi kumbaga parang dito, mas nagiging, sabi natin, no, pinaiksing detalye, pero parehas sila at the same time na ginagawa ni, ano, ni Fice. Kaya, oh. Sir, sa ganito, Sir, na pagkakataon, Sir, yung mga statistics natin, Sir, kamusta naman? Yung dun sa statistical researchers po natin.
4: Sa pagkakalam namin, Sir Brian, okay naman po. Kasi ang una po nakakatanggap ng mga data po ay yung PSO po. Then, saka po nila sinisend yun sa central office din po. Then, ibibigay naman din sa amin for processing. Then, yan, saka po nililinis po yung data po. Kung mayroon pong mga errors, kung kailangan po bang balikan yung household na yun. Yun po.
2: Sige, Sir, bago kita bitawan, Sir, baka may mga paalala ka sa mga kaagapay natin. At syempre, lalo na, Sir, dyan po sa inyong ginagawa sa PSA.
4: So, muli po ang PSA NCR sa pangunguna po ng aming butihing Regional Director Pasiano Bidizon ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga kaagapay na nakikiisa at makikiisa pa sa mga PSA undertakings. So ang bawat information po ay malaking tulong hindi lamang sa PSA, kundi sa national government upang makagawa ng mga polisiya na makakatulong sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. So ang aming pong pakiusap sa lahat ng magiging sample po ng aming mga surveys, mapa-household base man or establishment base, sana po ay bigyan niyo po sila ng sapat na oras at panahon ang aming mga statistical researchers na nagkoconduct po ng mga surveys ng PSA. So nagpapasalamat din po kami sa aming mga field statistical researchers dahil patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin umulan man o umaraw. Muli po, Sir Brian, nagpapasalamat din po kami sa FEBC Philippines, 702 DZAS FEBC Radio sa programang Ahensya di Konsensya sa pangunguna po ninyo, Sir Brian, sa staff and crew dahil lagiging tulay po kayo upang mabigay tulong ng information sa lahat po ng aming sa lahat po ng mga kaagapay. So muli po, maraming salamat po mula sa PSA NCR.
2: Mm-hmm. Muli mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Sir Dion Cadavos. Thank you so much po, Sir Dion. At syempre mga kaagapay, last time wala pero bumabawi po ang ating makakasama. Muli mga kaagapay, ipinapakilala ko po sa inyo si Miss Mini. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Mini.
5: Yes, hi Sir Brian. Good afternoon po sa lahat at sa mga nakamiss sa akin. Kung meron na.
2: May pumalit naman daw sa iyo, Mamini, si Sir AJ ang humarap sa mga kaagapay natin na nagbigay po ng mga katanungan. Kaya naman, sisimulan na natin to, Mamini, para magkaroon pa tayo ng mga ilang kwentuhan pa dito sa ating programa. Basahin ko na, Mamini, sabi dito, magandang araw po sa inyo. Nais ko lamang pong magtanong. Nung magbukas po ako ng isang bank account, ipinakita ko po ang aking national ID. Ngunit hinihingan pa rin po ako ng isa pang valid ID. Maaari bang malaman ko kung bakit kailangan pa itong kung ang national ID ay ang tinuturing natin na pangunahing valid ID? Napansin ko rin na wala itong pirma ng cardholder. Maaari nyo po bang ipaliwanag kung bakit ganito ang disenyo ng signature verification? Bukod pa rito, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin natatanggap ng aking asawa ang kanyang national ID. Matagal na po kami naghihintay at umaasang mabigyan po ng update tungkol dito sa aking status. Umaasa po kami na mabibigyan nyo po kami ng magandang paliwanag at tulong at mula sa aming mga katanungan. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Mini.
5: Ayan. So, Sir Brian, no, ang haba ng kanyang katanungan. So, sa atin pong kababayan na kasagutan na ng kanyang katanungan, no, nais po namin ipabatid na yung ating national ID na kabilang yung kanilang national ID card at yung national ID in paper format, yung digital national ID, ay kinikilala po natin na isang bilang valid ID at sufficient proof of identity, no? So, alinsunod po ito sa ating batas na yung ating RA 11055 o ating PhilSys Act. At yung mga advisories din po ng ating PSA. So, hindi rin po dahilan ang kahawalan ng pirma. Yan, no? Ulit-ulitin po natin na yung kawalan ng pirma ay hindi po dapat ito tanggapin ng ating mga financial institutions and other government agencies and other po na mga stakeholders po natin. Sapagkat yung national ID po natin ay may security features po tulad po ng QR code na nagsisilbing digital signature po ito. So ito ay maaaring authenticate gamit nga po ng ating

0: national ID check upang malaman po na legitimate po itong ating national ID pag ito ay ipresenta. So, bagamat wala rin po kami pang may bibigay na exact date yung pagdating po ng national ID ng kanyang asawa, ay makakatiyak po kayo na makakatanggap po ito dahil nga po ay bawat Pilipino po ay may nakalaan po na card para sa bawat po na nakarehistradong Pilipino. So, habang hinihintay po no, yung kanyang national ID card ay maaari pong mag-request po muna ng national ID in paper form o yung tinatawag po nating e-fill ID sa mga malapit po na registration center sa kanilang lugar. So, pwede rin pong itong i-generate mula sa yung digital national ID nga po na gamit po yung eGov app. So, yung eGov app, Sir Brian, meron din pong feature doon na pwedeng maglagay ng signature. Kung yung end user po ay kailangan po ng may signature, doon sa eGov app, pwede naman pong magkalakip na lang po siya doon, maglagay po siya ng signature niya kung yun lamang naman po ang hinihingi ng ating end user. No? So yung eGov app po ay na-download po ito sa Google Play Store at available din po ito sa Apple Store. So, ito ay may kaparehas din naman po na validity at functionality na ID tulad po yung nasa physical card po natin. So, kung meron man hindi tinatanggap ang inyong yung in any form no, ng ating national ID, so maaari po ninyo pong i-report po ito sa aming mga official channels. Katulad po ng may hotline po kami, tawag lang po kayo sa 1388 or mag-email po kayo at info@philsys.gov.ph or bisitahin po ang aming Facebook na Philsys, PSA Philsys Official. Ayan, Sir Brian.
1: Nako yan, kaagapaya. Concise ang pagbibigay ni Miss Minnie ng kasagutan mula po sa inyong katanungan. Eto, Miss Minnie, meron pa tayong isang ididil sa mga kaagapay natin. Magandang araw po sa inyo, Miss Minnie. Sabi niya dito, ma'am, simula po nang mag-update ang status ko, ang aking status sa aking national ID, hindi pa ito nag-generate mula sa aking digital Philippine ID. Ang lumalabas na mensahe ay, the connection with PSA system has failed, unable to generate. Ito po ang nakalagay sa Philippine ID. Tapos nakalagay, please try again later. O kaya naman, no connection. Mayroon po bang kasalukuyang issue ang system o kailangan po bang gawin ito upang maiayos? Maraming salamat po sa inyong magiging tugon.
0: Ayan. So, sa mga nakaka-experience po nito, so, kailangan po ninyong mag-update. Kung kayo po ay nag-update no, ng inyong national ID at hindi pa rin po updated sa ating digital national ID, so, siguraduhin po na updated din po yung inyong information sa eGov app, yung application po natin, no, upang ito ay ma-reflect yung inyong digital national ID. So kung hindi pa rin no, no nagre-reflect, maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit po na registration center sa aming sa inyong lugar upang kayo po ay mabigyan po no ng patungkol sa inyong updating. So yun po talaga ang pinakamaganda sir na puntahan po talaga nila yung pinakamalapit na Philsys Registration Center para sila rin po ay magabayan po sa kanilang updating.
1: At malaman din syempre kaagapa yung kasalukuyang status mo kung yan ba ay nakapag-update na ibago na ba o nabago na ba yung mga ilang mga impormasyon para po sa ating national ID. Ito pa, Ma'am Minnie, sabi dito, magandang araw sa inyo, Miss Minnie. Kailangan po bang magpa-appoint ako bago ma-assist tungkol sa digital national ID sa eGov Center? Sabi niya, tuwing sinusubukan ko kasing i-access ang aking Philippine digital ID, ang lumalabas pa rin po ay unable to generate a digital Philippine ID. Maaari ko po bang malaman kung tumatanggap po kayo ng walk-in para sa ganitong uri ng concern o kailangan magpa-appoint ako? O kailangan ko magpa-appoint muna, maraming salamat po.
0: Ayan, so Sir Brian, so yung appointment po natin sa eGov ay hawak po ito ng DICP, no? Ang eGov PH po ay, ito po ay direkta pong si DICP po ang naghumahawak ng ating appointment system. So, maaari naman po yung client natin na gusto po nilang mag-walk-in ay magtungo lamang po ito sa information center po ng eGov app para ma-assist po yung kanyang appointment sa PSA. So, pag kayo po ay may queuing number na, Hihintayin lamang po na matawag yung number nyo sa PSA at pwede na po ninyong i-raise yung concern ninyo dun, tungkol po dun sa Digital National ID Assistance. So, Sir Brian, dun po, pag nagpunta po kayo dun sa San Juan, maski hindi naman po naka-appointment, ay ine-entertain pa rin po ng ating mga, yung ating mga nasa e-gov na public na assistance. So, okay lang din po para mas ma-check po natin yung kanilang e-gov app na application kung meron man pong issues po na pwede nilang i-raise.
1: So, Miss Mini, ibig sabihin itong nalagay na unable to generate a digital Philippine ID, ibig sabihin ang may sala nito, yung app.
0: Ang DICP po kasi talaga ang may direktang hawak po ng e-gov app PH. So, kumbaga may mga, ang e-gov app PH po, meron po itong mga nakalink na other government agencies po. So, yung sa appointing system po ng PSA, ito po ay gawa din po ng DICT kung saan po na may mga clients po na nag-appointment po doon na gustong mag-avail ng PSA services.
1: Yun pala mga kaagapay, no? So, nananawagan po tayo sa Department of Information and sa Department of Communication and Technology na maiayos na yung kailang serbisyo kasi po, totoo yan kaagapay na napakalaking pakinabang po ng ating e-gov off dahil po, tandaan nyo kaagapay ako, nandoon na yung ano natin, yung lisensya sa pagmamaneho, ang PhilHealth, ang National ID po natin. Kaya mahalagang malaman po natin kaagapay, tayo po, kayo po na mga naghihintay po ng ating physical ID, may tinatawag po tayo na Digital National ID. Kaya naman po, tignan na po natin, suriin po natin kung nakapag-install na din po tayo ng ating personal e-gov. Peta Mamini, meron pang katanungan yung mga kaagapay natin dito. So, ito po ang kanyang katanungan, ma'am. Sabi niya, magandang araw po sa inyo, Mamini. Nais ko lamang pong magtanong tungkol po sa aming national ID. Halos 2 taon na po kasi ang nakalipas ng kami ay mag-apply. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin kami natatanggap na digital national ID. O kahit mismong physical ID, maaari po ba naming malaman ang dahilan ng pagkaantala, mayroon po bang paraan para mapabilis ang proseso o masuri ang kasalukuyang status ng aming application? Maraming salamat po at umaasa po kami sa inyong tugon.
0: Ayan, no. So, Sir Ryan, katulad po nung nabanggit ko po kanina sa previous po na nagtanong din po na kababayan po natin, no, na kaagapay, bagamat wala nga po kaming maibigay pa pong exact date na kung kailan darating po yung inyong physical card ay matitiyak po talaga namin na matatanggap po niyo ito at may nakalaan po talaga bawat isa sa inyo, no? So, habang hinihintay po natin yung inyong national ID card, so maaari pong gamitin yung ating national ID sa papel o yung ating e-pill ID at yung ating digital national ID, no? So, yung functions naman po nito ay parehong-pareho lamang din naman po ito doon sa ating physical card, no? Bilang patunay po nung ating pagkakakilanlan sa mga transaksyon na nangangailangan ng valid ID. So, kung gusto naman po ninyo malaman na po yung status ng inyong national ID, ay kailangan lamang po magtungo sa pinakamalapit po na registration center sa inyong lugar upang matulungan po kayo na matrack po ang inyong national ID at mas mapadali pa po yung issuance ng national ID po ninyo in paper format or yung ating e-pill ID. So, para po sa mga listahan po ng ating registration centers na malapit po sa inyo ay mag-login lang po kayo sa aming philsys.gov.ph/registration-center. Doon po kayo mag-check, sir.
1: Tama mga kaagapay, kaya tingnan din po natin. Ang tanong dito, Mamini, if ever po na mawala yung parang paper form po namin, saan kami probably pwedeng pumunta para makakuha ulit or isang beses lang binibigay yon?
0: Pwede po kayong mag-request, sir, doon sa aming registration center, sir, kung in case po na nawala yung inyong yung e-fill ID.
1: Yung paper form, tama ba ako, ma'am?
0: Yes po.
1: Ayun,
0: opo.
1: Kaagapay. Kaya naman, let's check din, no? Baka ito rin yung kailangan po natin. Pero, ma'am, uulitin ko lang, no? Yung e-fill po natin, itong paper form na to, same as validation to our digital and for
0: yes,
1: our physical ID.
0: Yes, sir. Kasi meron din po itong pang-check. So, di ba may QR code yung ating e-fill ID? Kaya po itong i-check doon sa ating system. May system pang check po tayo. Maski nasa paper form po siya, mababalidate po yan kung valid po yung e-fill ID na pinanghahawakan. Hindi po kasi siya basta-basta.

0: ma-print lang po at makopya ng basta-basta dahil very unique po yung QR code po doon. At na-validate po siya talaga.
1: True, ano ma'am, no? True cameras po, tsaka yung mga ini-scan.
0: Yes po, opo.
1: Yan kaagapay, no? Kaya i-check po natin mabuti, baka mamaya pwede itong makatulong. Alam natin, alam namin na nahihirapan din kayo sa paghahanap po ng ating national o physical ID. Pero hanggang ngayon, hanggat naghihintay pa rin po tayo, gamitin po natin kapamaraanan ang mga ilang digital platforms po natin. I-save po natin yan. Lalo na kaagapay, kung ikaw ay meron pong e-fill po, ito pong paper form po, itago po natin. Dahil yan po ay katumbas po na mga ilang IDs po natin at yan po ay tinatawag po nating primary ID. Kaya ma'am, alam ko 'di ba, meron na kayong nailagay at ito ay nasa batas na na hindi pwedeng tanggihan ng kahit sino upet
0: yes
1: ibang uri ng transaction.
0: Kasama po 'yan. Mm-hmm. At meron din po 'yan sa Bangko Sentral na ini-issue natin, Sir Brian.
1: Kaya naman, mga kaagapay, gusto naman nating sagarin pa si Ma'am Minnie, no? Bigyan pa tayo ng mga iba't ibang explanation sa ating national ID, pero limitado lang ang ating oras. Pero Ma'am Minnie, ano yung challenge mo sa mga kaagapay natin na hanggang ngayon ay parang hindi pa rin aware na pwedeng gamitin bilang primary ID ang ating digital ID o di naman kaya ang paper format na ating ID?
0: Ngayon, Sir Bino, so very challenging po talaga na medyo may mga kaagapay pa rin po tayo na hindi pa rin po fully aware na itong ating e-fill ID na in paper form ay very valid po siya na gamitin sa ating mga transactions, lalo na po sa ating mga government transactions, sa mga sa bangko, no? Very important yung ating financial statements, and I believe, sir, nag-elevate naman na po yung awareness pagdating po sa bank. Nag-accept na rin po sila even sa mga like sa pag nanghingi ng mga basic na ID, marami na pong tumatanggap naman na po ng ating national ID, maski yung digital lang.
1: Yes, ma'am,
0: so,
1: ako.
0: Tinatanggap
1: ko.
0: Na po siya. So, very useful talaga yung ating digital national ID, maski wala po tayo yung physical card. Yung e-fill ID, Sir Brian, idagdag ko lang po, na pwede naman po itong i-laminate.
1: Ayun ang pwedeng i-laminate.
0: Yun pong pwedeng i-laminate para hindi po siya masira kaagad. So, allowed naman po na i-laminate yung ating e-fill ID. So, yung nasa digital ID, yun ang bawal po, no, na ipapa-PVC. Kasi yun po ang, kaya nga po siya tinawag na digital para hindi na po kailangan natin in physical. Ayan.
1: Kaagapay, ulitin natin ha, ang pwede lang pong i-laminate para po hindi mabasa ay yung mga e-fill po natin in paper form na kung
0: yes
1: saan
0: po.
1: Ito yung nakukuha natin after natin magpa-register sa yeah. national ID po natin. Muli mga kaagapay, thank you so much Ma'am Minnie. Maraming salamat sa iyo sa pagbibigay po ng kaalaman sa mga kaagapay natin. Muli mga kaagapay, nakasama po natin si Ma'am Minnie Carapio. Thank you so much po.
0: Sir Brian, may babatiin lang ako.
1: Sino po? Sige po, go ahead po.
0: Ang babatiin ko po ay si Sir Brian. Happy advance happy birthday po, July 25. At sa aking, yan, at sa aking anak po, nakababirthday po noong July 18. Happy birthday sa anak kong maganda, si Iman.
1: Yan, maraming salamat na ko, ma'am. Salamat po sa pabati na yan. Opo, July 23 pa po tayo, pero tayo po ay magbibigay po ng serbisyo sa ating mga kaagapay. Muli mga kaagapay, nakasama ko po si Miss Minnie Carpio. Thank you so much po, Ma'am Minnie. Yan, kaagapay, grabe, nakakatuwa naman ang kwentuhan po natin dito at marami na naman tayong natutunan dito sa ating programang Ahensya de Consensya. Muli mga kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang Philippine Statistic Authority National Capital Region. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, kapilipino publiko para sa iyo, kapilipino. Para laging

0: Pictures Online.
1: Kumonsulta na!
2: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome sa Doctors Online. Ang petsa po ngayong araw na ito ay July 2020. Tama, opo. Isa na naman pong Lunes. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyo pong veterinarian at your service. Ang ating pong paksa ngayong hapon na ito ay tungkol sa heat stroke in dogs. Naalala ko po ay sinimula natin itong i-discuss sa palatuntunan na ito para ma-explain po sa lahat sa inyo kung ano ba nangyayari kapag nahi-heat stroke ang inyong mga alaga. Dahil po minsan, ay hindi lang minsan, madalas, nauunahan na po tayo ng problema dahil meron po kasing sequel na dapat niyong nababantayan bago po yan humantong sa tunay na heat stroke sa inyong mga alaga. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in the chat box dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DJS. FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DJS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Ngayon, itutuloy na po natin ang ating discussion tungkol po dito sa topic na ito, ha? Yung ating heat stroke in dogs. Okay? Ano po ba ang nangyayari sa heat stroke ano in dogs, no? Dahil marami po kaming pasyente lalo-lalo na dumaan ang summer hanggang ngayon lalo na ngayon kapag kasi umiinit ang panahon, masyado pong mataas na ang temperatura. Lalong-lalo na po kapag nanggaling tayo sa isang malakas na ulan ng gabi. Malamig yung panahon, bumaba ang temperatura. Tapos pagdating po ng araw, katulad ngayon, napakataas ng sikat ng araw, hindi po kinakaya ng ating mga alaga yung heat stroke. Bigla na lang silang tumutumba. Ano ba yung mga senyales na meron po sa heat stroke in dogs? Ano napapansin niyo, di ba? Nahihimatay sila. Okay? Ano pa? Dinudugo po yung ilong, dumudugo yung nagkakaroon ng hemorrhage. Madalas, nagsusuka po ng dugo. Madalas, lumalabas po yung dugo sa ilong. Minsan po ay dumudumi o nagtatain ng dugo. Dahil nga po yan, nagkakaroon na ng internal hemorrhage ang ating mga alaga. Ngayon, okay, it is very life-threatening and it is already an emergency. Hindi po ito yung bagay na i-message nyo pa sa akin, sa consulta vet, marami po kasing ganyan eh, na emergency na, dinudugo na, at itatanong po kung ano pa yung ibibigay na gamot. Okay? So, for everybody's information, heat stroke is a life-threatening emergency. Okay? Emergency po siya. Hindi po siya binibigyan ng first aid, hindi po siya binibigyan ng gamot sa bahay, dinadala na po siya sa ospital, sa doktor, sa clinic. Okay? Para mahabol yung dapat mahabol kasi po life-threatening nga. Okay? Anong kailangan? Kailangan mag-cool down yung katawan dahil masyado nga pong mainit. Bakit nga ba bago tayo pumunta dun sa gagawin natin, ano? Alamin natin kung ano yung nangyayari bago siya magkaroon ng heat stroke. Okay? Unang-una, napaka-taas ng temperatura. Di ba? Umaabot na po ng 40 degrees centigrade ang temperatura natin sa labas. Okay? Naiiwan nyo madalas yung inyong alaga sa loob ng kotse na walang shade. Poor yung ventilation ay para silang nasa loob po ng oven. Sa karamihan po ng ating mga kababayan na merong alaga, alam ko po itinatali nyo lamang yung inyong mga alaga sa kulungan na nakalagay sa ilalim na sa garahe. Okay? Madalas po yung mga garahe na meron kayo ang inyong ceiling o yung bubong

0: man ay yero lamang. Okay? So, ibig sabihin, pagka tumapat po yung araw dyan sa inyong garahe, na merong kisame, na walang kisame, at bubong lang na yero, para po yung nasa loob ng oven. Okay? Kapag umabot po ng 40 degrees, minsan nga 43 degrees, umaabot yung temperatura sa labas, dumodoble po yung init sa loob ng garahe. Okay? Lalo na pagdating ng tanghali, alas 12. Okay? Hindi nyo po alam ay maraming breed na mas sensitive sa heat stroke kumpara sa iba pang mga aso. Hindi po ibig sabihin ay Aspin ang inyong alaga o kaya Puspin o kaya yung asong mixed breed ay mas matibay sila kasi sabi ng mga tao mas matibay daw sila kaysa sa mga may breed. Hindi po yun totoo. No. Actually, karamihan nga po, lalo na kapag may lahi na may makakapal na balahibo at galing sa ibang bansa yung breed katulad ng Husky at Alaskan Malamute, hindi sila trained or adapted dito sa temperatura ng ating bansa kasi galing sila sa Siberia, galing sila sa Alaska, kung saan ang temperatura ay negative 20, negative 30 na may yelo. So nasa loob sila ng refrigerator. Ngayon, ipinatira natin sila dito dahil gusto natin silang i-breed at ibenta. Hindi naman sila nakakapag-adapt talaga dahil nga yung kanilang coat ay tinatawag natin madalas double-coated or triple-coated katulad ng mga husky at ng mga malamute. Sila po ay mas sensitive sa init. Okay? Meron po tayong tinatawag na brachycephalic breeds. Ang brachycephalic breeds po, ito po yung mga breed na maiiksi ang nguso. So, ibig sabihin po noon, yung type of respiration na meron sila, yung kanilang paghinga, ay napaka-sensitive dahil nga po masyadong malapit, masyadong maikli yung respiratory, nasal respiratory organs nila ay maiksi. So, mas sensitive sila sa paghinga. Yung paghinga nila ay mas mahirap kumpara dun sa breed na mahahaba yung nguso. Katulad ng mga German Shepherd, Doberman. Okay? Mas kaya nilang huminga at mas maayos yung kanilang paghinga kumpara dun sa mga brachycephalic. Ano ba yung mga brachycephalic breeds? Ito po yung pug, yung bulldog, yung shih tzu, at yung mga boxer. May iksi ang uso. Okay? Mas hirap silang huminga kumpara dun sa makakaba ang uso. Okay? Isa pa pong sa mga factors na nakakaapekto dyan sa heat stroke na yan ay syempre yung kanilang timbang. Meron din po tayong mga alaga at madalas sila ay matataba, obese. Okay? Yung lang meron na silang matanda na, senior dogs, dahil meron na silang heart and lung disease na hindi natin nakita. Okay? Nadidehydrate sila ng mas mabilis. Okay? Dahil nga sila po ay mga senior dogs na. Okay? Dito po sa Pilipinas, ano ba yung mga early signs na makikita sa ating mga alaga? Okay? Yung heavy panting, yung paghinga ng malalim. May malalim na paghinga at mabilis na paghinga. Heavy panting po ang tawag doon, labored breathing. Okay? Ano po ang nangyayari pagka ganun? Dahil nga po wala silang sweat glands, okay? Hindi katulad natin, tayo po ay nakakapag-release ng heat sa katawan dahil sa balat natin, tayo po ay nagpapawis, sila po ay hindi. Dahil po natatakpan ng makapal na balahibo. Kung kaya kapag sila ay nainitan, natatrap yung init sa kanilang katawan at hindi nila mailabas. Isang paraan lang po na mailabas nila ang init ay yung panting. Na sila po ay nakabukas ang bibig, nakalabas ang dila, dun lang po nila nilalabas yung heat ng kanilang katawan sa bibig. Pero hindi kinakaya pag sobrang taas ng kanilang temperatura na umaabot niya. Isipin niyo po, ang maximum lang, sinasabi ko po sa inyo lahat, ang maximum po na heat na kaya ng katawan nila ay 39 lamang pag lumagpas po yan dito at umabot ng 40, marami na pong komplikasyon ang nangyayari. Mamaya po, ikikwento ko yan. Kung ano pa, ano-ano yung mga komplikasyon na nangyayari kapag ka sila ay nahi-heat stroke. Isa dyan, yung pagsusuka. Ayan, mahalata nyo na. Nagsusuka. Bakit nagsusuka sa tanghaling tapat? Nagkakaroon po sila ng diarrhea na may kasama ng dugo. Okay? Dahil nga may internal hemorrhage na po. Sila po ay may wobbly gait. O ano ibig sabihin ng wobbly gait? Sila po ay parang lasing pag naglalakad. Okay? Nagko-collapse sila. Sila ay nagkaka-seizure. Pag severely dehydrated na po, natuyo na. Natutuyo na lahat. Hindi na sila nakakainom ng tubig dahil severely dehydrated na sila. Sila po ay nangingisay o nagkakaroon ng seizure. Okay? Disoriented na, nahihilo. Okay? Pag sinilip niyo po yung kanilang gums, okay, kulay talong na po, purple. Kulay purple na po, ang bright or bright red. Yung body temperature nila, pagka kayo po ay sana nag-iwan ng thermometer sa inyong bahay na para sa inyong aso lang, kasi ang pagkuha po ng temperatura ng aso ay pinapasok sa puwet. Kung kaya pagka kayo ay nakabili ng thermometer nyo sa mercury, yung mura lang naman po yan, wala pa 100, ipinasok nyo sa kanyang puwet at umabot sa 40 degrees, sigurado na po tayo na yan ay heat stroke. Tapos pagka hinawakan nyo po ang kanilang dibdib, ang tibok ng puso nila ay napakabilis na. Napakabilis na. Wala po kayo ibang gagawin kundi itakbo sila sa doktor kasi wala na po tayong magagawa sa bahay. Huwag nyo pong tatangkain na sila ay buhusan ng tubig o kaya na yelo dahil lalo pong mapapahamak dahil nagkakaroon ng shock. Yung sudden change of temperature, kaya sila na heat stroke kasi sudden masyado yung pagtaas ng temperatura. Pag gusto nyong bumaba, ang ginagawa po ng doktor, dahan-dahan po namin pinabababa yung temperatura. Hindi po biglaan kasi kapag ka binigla at na-shock yung katawan, mas lalo po silang ikamamatay nila yan dahil yung shock sa katawan. Okay? Ang una pong gawin, dalhin kung kayo po ay naglalakad. Kaya suggest ko po, ito po yung mga tips na dapat nating ibibigay ngayong hapon na ito. Tandaan nyo po sana, sulat ninyo. Pag kayo, hindi po kayo nagpapakain sa aso ng tanghaling tapat. Bakit po? Pagka mainit, pagka napuno ang kanilang tiyan, nahihirapan lalo silang i-digest yan dahil po sa init. Pangalawa, hindi po kayo nagwo-walk ng dog sa tanghaling tapat kasi napakataas ng tirik ng araw, pinakain nyo pa, mas lalo silang mapapahamak. Kung kaya, meron nga po kaming kapitbahay, nagwo-walk sila ng dog 5:30 ng umaga. Ang galing, di ba? Kasi wala pa pong araw, malamig pa. Yan. Kung sakaling sila iingalin, hindi sila mahirapan dahil madilim pa eh. Di ba? Wala pang araw. Hindi po kayo naglalakad ng aso ng tanghali. Actually, 9 o'clock hanggang 3 o'clock hindi dapat naglalakad ng aso. Actually, 4 o'clock minsan, maaraw pa. Dapat wala ng araw. Okay? Yan ang tandaan ninyo. Pangalawa po yun. Okay? Kung sakasakaling nailakad nyo at hininga ng aso, okay, idalin nyo muna sila sa shade kung saan malilim. Okay? At mas maganda sana ay pasok sa air-conditioned na kwarto para dahan-dahan bumaba ang kanilang temperatura. Okay? Ang pinakamaganda pagka hinimatay na po, okay, kuha po kayo ng tubig, cool water, wag po yung may yelo, yung malamig lang po ng konti. Okay? Ispray nyo po sa kilikili, okay, sa armpit, sa paws, sa pads, sa neck, okay, hindi po siya pinaliliguan. Okay? Meron nga po maganda kung meron kayong malamig na tuwalya, isa nyo idadab sa kanyang mga armpits, belly, paw pads, at saka neck. Okay? Dahan-dahan. Importante po dito, dahan-dahan dapat ang pagbaba ng temperatura. Okay? No ice water. Okay? Directly sa aso. Kasi nagkakaroon po ng shock. Dahil yung kanya mga blood vessels po, pagka masyadong malamig, nagko-constrict. Lalong hindi po mag-circulate ang kanyang dugo pagka kayo po ay naglagay ng yelo. Okay? Painumin ng konti-konti kung kaya. Ito po yung mga preventive measures bago nyo po siya dalhin sa akin, sa doktor, sa clinic, bago nyo itakbo sa emergency dahil makakatulong po yun. Tinuturo ko na po yan para, pero hindi po pwedeng hindi nyo siya dadalhin kasi kakaunti lang po ang magagawa nung preventive measure na itinuro ko. Okay, para lang bumaba ang temperatura. Gagawin na lang natin ang makakaya natin pagdating nyo sa clinic. Hindi po siya kayang sagipin kung sa bahay lang dahil nga po severe yung pagtaas ng temperatura na nangyari na sa loob ng katawan. Pine-prevent natin na magkaroon ng internal hemorrhage at masira ang multi-organs niya dahil po sa init ng katawan. Okay? Natutuyo halos ang dugo at hindi na dumadalo yung dugo kaya siya nahihimatay. Okay? Preventive tips para maibigay ko po sa inyo bago ko po tayo magkaroon ng break. Okay? Ang gagawin po natin, huwag iwan yung mga aso sa loob ng kotse. Alisin sila pag summer o sa tirik ng araw. Sa ilalim ng garahe, mas maganda. Lagyan ng electric fan sila. Kung sila man ay nasa loob ng garahe, siguraduhin ang circulation ng hangin. Lagi pong may tubig. Yung tubig naman pong ilalagay nyo na kailangan nilang inumin, dapat lagyan nyo ng ice cubes para malamig, ma-refresh naman sila. Dahil po yung tubig na galing sa gripo, lalong-lalo na pag summer, ay napakainit. Hindi rin niya inumin, hindi naman po sila nagkakape, no? So, ganun po ang gagawin. Laging may shade yung kanilang... Kasi nakakakita po ako sa mga villages, eh, nasa labas lang ng gate nila, wala naman sa ilalim ng puno yung cage, naku po. Ay pag ganun po ang pag-aalaga, wag na lang po mag-alaga ng aso kasi kawawa lang sila, nakakulong lang. Tapos nasa tapat pa ng araw yung cage nila, hindi man lamang nilagyan ng shade o kaya sa ilalim man lang ng puno. Di ba? Dapat magkaroon ng wag pahirapan, wag strenuous exercises. Pagdating ng tanghali, iwasan sa tanghali. Umaga o paggabi na wala ng araw. Kung ganun man lang ay mag-provide po kayo ng cooling mats, kiddie pools at saka damp towel para po sa inyong mga alaga para naman hindi sila mapahamak sa init. Napaka-importante po itong ganito. Akala natin gastos lang. Grooming. Dapat pinapag-groom para pag summer, yung mga dapat kalbuhin ng aso, mabawasan yung init sa katawan pagka maiksi ang kanilang buhok. Unang-una po sa lahat, ito po ay preventive measure lamang sa bahay. Hinihintay po kayo ng mga doktor na kailangan dalhin nyo ang inyong mga alaga pag may sintomas ng heat stroke. Yung simulang sintomas po sana ay importante para mahabol natin, hindi yung emergency na kasi mahirap na po ang habulin nyo. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ating break. Okay, magbabalik po tayo para sa question and answer natin mamayang kaunti. Maraming salamat po. Back to the studios.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ang pagkakaroon ng aso at pusa ay mahahalintulad sa pagkakaroon ng panibagong miyembro ng pamilya. Kaya ganun na lamang ang kailangang pag-aalaga para sa kanila. Narito ang 5 tips upang maging ambag sa paghaba ng buhay ng iyong pets. Una, siguraduhing healthy at balanced ang diet nito. Malalamang healthy ang alagang aso o pusa sa tingkad ng balahibo at mata at kulay ng balat. Pangalawa, panatiliin sa tamang timbang ang alaga. Iwasang pakainin ng marami ang alaga na nagiging dahilan ng pagtaba nito na nagdudulot ng sakit kagaya ng heart disease, joint disease at diabetes. Pangatlo, magkaroon ng regular check-up sa veterinarian. Sa tulong nila, bukod sa kailangang bakuna, ang regular check-up or routine examination ay makakatulong na matuklasan ang mga sakit na hindi napapansin kaagad. Dahil dito, mataas ang posibilidad na maagapan pa ang sakit at gumaling pa ito. Pang-apat, panatiliing malinis ang bibig ng alagang hayop. Common problem sa aso at pusa ang dental disease na nagdudulot ng kahirapang kumain at kapag lumala, konektado ito sa heart at kidney disease. Magkaroon ng oras na linisin ang ngipin ng mga ito gamit ang toothbrush at toothpaste. Panglima, huwag hayaan ang alagang aso o pusa na gumalagala nang walang nagbabantay. Maigi nang nakatali ito kapag nilalabas upang makaiwas sa peligro o aksidente. Ang artikulong ito ay mula sa petmd.com at hatid ng 702 DCAS Radyo TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo dito po sa question and answer portion ng Doctors Online. Okay? Ngayon po ay babasahin ko ang inyong mga katanungan at sana po ay masagot ko at matulungan kayo. Lalong-lalo na sa problema na to pagka may heat stroke ang inyong mga alaga. Okay? Napakahirap po kasing malaman talaga eh. Hanggat hindi nyo talaga pinapansin nang madalas at nakikita niyo yung ugali ng inyong aso, dapat talaga bigyan niyo ng oras. Kung talagang alaga niyo siya, alam niyo po yung kanyang ugali. Kasi pag nagbago ng konti, alam niyo na. Kasi madalas po, nakakulong lang, nandun sa garahe, nakatali sa labas, ganun lang po. Tapos minsan, nakikita na lamang po yung mga aso nila, nakabulagta na, nakahiga na lang, nahimatay na, di ba? So, ang pag-babantay po sa heat stroke ay alam nyo na sa araw-araw. Kasi kung hindi po pwedeng ilalagay nyo lang siya sa kulungan tapos pakakainin nyo na lang eh. Nakakaawa po yung ganung sitwasyon at ang dami ko pong mga kakilala na may ganyan. Tapos dadalhin na lamang po sa aking clinic na sabi nila ay alagang-alaga daw nila pero ang dami-daming garapata, ang dami-daming, 'di ba? Ang dami-daming sugat. Yung kanyang buhok hindi naman pinag-groom niya lata. Ngayon lang kasi nagkasakit. Yung ganung mga pagkakataon po, kailangan alagang-alaga niyo talaga yung inyong aso para hindi humantong dun sa magkakasakit siya at pagka uminit, dyan na po siya magkakaproblema. Okay, so babasahin ko po yung unang katanungan. Okay, Doc, paano po malalaman kung heat stroke na ang nararanasan ng aso ko at hindi lang simpleng naiinitan? Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo na syempre preventive suggestion ko po ito sa inyo. Pinapansin nyo na siya pagka mainit, pag malapit nang dumating yung summer. Tinitingnan nyo ba, pinakikiramdaman ninyo kung yung kanyang kapaligiran ay mainit? Nainit ba? Tumambay po kayo katabi ng kulungan niya o kaya umupo kayo tabi niya dun sa kanyang lugar, sa garahe. At pansinin nyo pagtanghali kapag mataas yung tirik ng araw kung gano'ng kainit niya kaya. Kasi iba yung kaya natin sa kaya nila dahil nga po makapal ang kanilang buhok, mas hindi nila kinakaya yung ganitong mga sitwasyon. Kung kaya pag nakikita nyo, anong una nyo? Hingal ng hingal. Yung hingal ng hingal, mapapansin nyo yan kasi hindi naman dapat siya hingal ng hingal. Tingnan nyo siya sa gabi kung paano siya huminga, yung paghinga niya. Meron pong specific beats per minute yung kanyang puso. May specific respiratory up and down, yung elevation and depression ng dibdib, yung hinga niya. Meron pong, depende po yan sa breed. Kung madalas at mabilis, dahil nga rapid breeding, papunta na po yun dun sa heat stroke. Tingnan nyo yung temperatura ng kanyang kapaligiran, ng garahe, ng bahay nyo. Di ba? Lagyan nyo ng electric fan man lang sana pag mainit ang panahon. Hindi po siya aabot sa ganun. Kasi sa ganun mga pagkakataon po, umpisa pa lang, hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman ng aso eh. Kaya pag nakita nyo siya, ay hinimatay na siya. Okay? Dumudugo na yung ilong. O, di ba? Pag dumudugo yung ilong, ipacheck nyo na. Madalas po ganun eh, dumudugo na yung ilong. Pero yung hingal kabayo tawag nila kasi, di ba? Na talagang hirap na hirap siyang huminga. Sequel na po yun ng heat stroke. Mas malala na po pagka dinugo pa yung kanyang ilong, nagsuka na siya ng dugo, o kaya nag-diarrhea siya ng dugo. Yun po ay malala na. So, umpisa pa lang, yung paghinga pa lang, pansinin nyo na. Okay? Paghinga pa lang, ha? Okay. Mahahalata nyo naman pagka mainit. Kasi kayo nga din mismo, eh, naiinitan. Okay? Mas maganda, pagka mainit, ipasok nyo sa bahay nyo o dun sa parte na malamig. Lagyan nyo ng electric fan kung di nyo siya kayang alisin sa kulungan. Okay? Para at yung tubig na malamig o kaya tubig na may ice. Okay, di ba? Social, ha? May ice pa yung tubig. Pero yung po lamang ang makakatulong sa kanya. Pagka hindi nyo araw sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sila ay nakakulong lang. O, di ba? O kaya pinalakad nyo. E tanghali. Paano siya? Katulad po namin, araw-araw namin nilalakad ang aming aso. Pagdating namin sa bahay, pinainom ko siya ng tubig. Di ba? So, okay na. Pag nasanay po siya ng ganon, maganda po. Okay, may iwasan ang heat stroke. Okay, pangalawang katanungan po, ano po ang dapat kong gawin agad habang pupunta pa lang kami sa klinika kapag pinaghihinalaan kong may heat stroke na ang aso. Okay, madalas po pinainom ng tubig na malamig. Pagka hinimatay po, magkakaroon po ng buhusan nyo ng tubig. Hindi yung buong katawan, ha. Meron kayong tuwalya, ibabad nyo po dun sa malamig na tubig, ilagay nyo sa kilikili niya, hilamusan nyo yung ilalim niya, yung tiyan niya, okay, painumin nyo ng tubig kung kaya, bago kayo pumunta sa doktor para po mabawasan na yung temperatura ng kanyang katawan. Paalala po, huwag bubuhusan ng tubig kasi yung mabilis na pagtaas ng temperatura at yung sudden change in temperature ay maaaring ikamatay. Okay, pangatlo po, mas mataas po ba ang panganib na magkaka-heat stroke ang aso ko dahil sa lahi, edad o kondisyon ng kalusugan niya? Opo, meron katulad ng kwento ko kanina, may mga breeds na sadyang kapal ang buhok at hindi adjusted sa temperatura ng isang tropical country katulad ng sa atin. So, katulad ng mga Siberian Husky o Alaskan Malamute, Chow Chow, Labrador na mga galing sa Amerika. Meron akong isang pasyente, kwento ko na po. Yung bully, kasi nga po yung bully, sensitive din yan sa temperatura, galing Chicago. Eh di ba sa Chicago, napakalamig po. Umaabot na negative 30 dyan sa Chicago. Eh doon galing yung aso, in-import nila dito. Ang ginawa ng yaya, ayun, nilakad ng tanghaling tapat, bagong kain. Ayan, na-heat stroke na. Dahil wala namang aircon sila sa bahay, sana kung nilagyan nila ng aircon dahil galing nga silang Chicago. Paano po, di ba, kahit po ba dito pinanganak yan, yung breed nila ay sanay sa lamig. Hindi naman, dahil nga sa pinanganak silang may jacket na eh, paano nila aalisin yung jacket nila pagka mainit, no, di ba? So kayo ang magbibigay, dapat tayo po ang mag-adjust sa lahi nila. Okay? Katulad na sabi ko kanina, senior dogs, matatanda na, 8 years old and above. Senior na po yan at mas sensitive na sa init. Okay? So, ang importante ay malaman, lalo na pagka matanda na at may sakit. So, alam nyo na po yan, hindi na kailangan sabihin, nakwento ko na po kanina, Ang pinaka-importante, madala nyo sa doktor sa lalong madaling panahon at hindi sa bahay kayang gamutin ang heat stroke. Okay? Pang-apat na katanungan. Sana po nasagot ko yung mga tanong, ano? Paano ko po maiiwasan ang heat stroke ng aso ko lalo na kapag sobrang mainit ang panahon? Okay? Yung mga breeds na may makakapal na balahibo, dapat talaga ay nagpo-provide kayo ng aircon dyan sa mga yan. Katulad ng mga breeder na kaibigan ko, okay? Meron silang mga malamute na binibreed. Nabati ko ang aking kaibigan, si Mr. Kenneth Kentan. Okay, kumusta ka brother? Na breeder po ng malamute. Nag-provide sila ng aircon 24/7 para sa kanilang mga alaga. Kasi ganun nila kamahal yung aso. Okay? Dahil hindi naman kakayanin kapag ka walang aircon at lalong magkakasakit. O, di ba? Ganun ang mga kailangan. Hindi po tayo nag-aalaga, katulad niya, nag-aalaga kayo, tapos saka nyo may isip, magastos pala, eh, isipin nyo po na muna mabuti kung kaya ng inyong lifestyle yung pag-aalaga ng ganitong klaseng mga aso na may demands na napaka-taas. Okay? Sana paghandaan, pinaghahandaan po ang pag-aalaga ng aso, parang anak yan eh. Parang anak po yan, hindi yan kung kailan mo lang gusto gagawin mo, tapos pag hindi mo na kaya, hindi mo na alagaan. Kaya marami po tayo nagiging stray dogs, pinababayaan dahil hindi na kaya. Okay, maawa po kayo sa kanila dahil hindi naman po sila marunong magluto o maalagaan yung sarili nila. Inalagaan nyo sila, so pagkampana natin, maging responsible pet owner po tayo. Okay? Panglima, kapag gumaling na po ang aso ko mula sa heat stroke, may mga dapat pa ba akong bantayan na posibleng komplikasyon o pagkamagaling na epekto? Okay, anyway. Napakaganda po nitong tanong nito. Maraming salamat sa tanong na to, no? Kung paano po ba mangyayari pag na-heat stroke. Ito po ang maikikwento ko sa inyo sa tagal ko pong naging veterinaryo na, ilang dekada na po, at sa experience ko na makita ko sa mga pasyente ko na nagkaroon ng heat stroke. Pag na-heat stroke po ang aso ninyo at gumaling siya, meron na po akong kasi marami na po akong pasyente na pagaling sa heat stroke. Mas sensitive na po siya dun sa mga susunod na pagtaas ng temperatura. Katulad ng isang pasyente ko, ikwento ko na po sa inyo, ito nga po yung bully na galing Chicago dahil malamig, di ba? A heat stroke, napagaling naman po namin. Kaya lang, hindi ko po malaman na ilakad na naman ng tanghaling tapat. Nakalimutan na naman. Ayun, na heat stroke na naman. Habang nahi-heat stroke sila ng pangalawang beses, mayroon pong epekto yan sa katawan niya. Siyempre, humihina siya. May epekto yan sa puso niya, sa lungs, sa paghinga, at sa iba pa niyang organs of the body, like the kidney and the liver. Eh, may epekto po yan. Kasi yung daloy ng dugo sa loob ng katawan ay naaapektuhan sa pagtaas ng temperatura. Okay? Hindi lamang yan. Nung dinala po sa akin ng pangalawang beses, gumaling naman ulit. Okay, galing ni Doc, ano, napapagaling niya. Kaya lang nung pangatlong beses na po, hindi na po ganun kagaling si Doc. Dahil tatlong beses nang na-heat stroke, palala ng palala ang epekto sa kanyang katawan. Okay, yung pangatlo po, hindi ko na na-save. Ako po ay nalulungkot, siyempre, kaya lang tama na, di ba? Sobra na yon. Tatlong beses na, hindi na po kinaya ng kanyang katawan at marami pong mga komplikasyon na nangyayari sa loob ng kanyang katawan, lalo na sa puso niya. Okay? So, siya po ay namatay. Okay? Kaya ngayon pa lang, iwinawarn ko na kayo na, okay, kapag ka na-heat stroke na po yan ng isang beses, paulit-ulit pong mas sensitive na siya, mas sensitive na siyang magkakaroon ng heat stroke muli. Okay? At mas grabe ang sakit na kanyang mararanasan dahil mas marami ng komplikasyon dun sa pangalawa at sa mga susunod pang heat stroke. Okay? Yan po ay yan na po yung kaya nating sagutin ngayong araw na to dito po sa Doctors Online. Ibabalik mo po muna kayo. Sana po nasagot ko yung inyong mga katanungan. Ha? Sa mga susunod na pagkakataon po ay sasagutin ko pa ang inyong mga katanungan dito po sa inyong sa aking Facebook site, sa Consult the Vet, at dito po sa Doctors Online. So, ibabalik ko po na kayo sa studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, upang maniwala sila. Ang wika sa Aklat ng Juan, Kabanata 11, Talata 4. Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos, at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Dinapuan ng matinding karamdaman si Lazaro. Sapagkat alam na magkapatid na si Maria at Marta na mahal ni Jesus si Lazaro, ay ipinaalam nila sa kanya ang nangyari sa kanilang kapatid. Gayunman, hindi na bahala si Jesus sa malungkot na balitang ito. Mayroon siyang ibang pananaw. Sinabi niya sa mga alagad sa Juan Kabanata 11, Talata 11, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya." Ano ang ibig sabihin ni Jesus? Ang pagtulog ni Lazaro ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan dulot ng karamdaman. Ang kamatayan ni Lazaro at ang gagawing paggising sa kanya ni Jesus ang magiging daan ng pagkakaroon ng pananampalataya ng mga alagad sa kanya. Matapos alisin ang batong nagsisilbing pinto ng yungib sa libingan, nanalangin si Jesus, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa hapon na ito. Salamat sa pagtuturo sa amin. Salamat sa mga ginawa mong himala na lalong nagpatibay sa aming pananalig sa iyo bilang aming Diyos. Patunay ito na buhay ka sa amin. Ang mga himalang iyong ginawa ay isang katiyakan na ikaw ay isang makapangyarihang Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. Tulungan mo kami na ibahagi ito sa ibang tao upang makilala ka rin nila at maranasan din nila ang pag-ibig mo na walang kapantay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: Hypothermia. Ito ang sobrang pag-init ng katawan ng aso na hindi na nito kayang palamigin ng mag-isa. At maaari itong mauwi sa heat stroke kung hindi agad maaagapan. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Hypothermia. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Yes, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito. Sana po ay manatutunan kayo sa akin ngayong araw na ito tungkol po sa heat stroke ng inyong mga alaga. No? Hindi lang po yan nangyayari sa aso, pati na rin po sa pusa. Katulad ngayon, no? Napakainit ng tirik ng araw. At kailangan bantayan nyo yung inyong mga alaga. Tingnan nyo. Kasi maaaring kahapon hindi siya humihingal. Eh, dahil nga matanda na siya, ngayon humingal siya. Mas sensitive siya ngayon. Iba-iba po eh. Iba-iba. Depende sa sitwasyon, sa breed ng aso, sa init ng panahon. Mas mainit ngayon kaysa kahapon. Okay, so ang tanong po dito ay yung pagiging responsible nating amo para sa kanila. Kung hindi yan po madaling gawin dahil unang-una may gastos, diba? Tinatamad tayo. So, salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Okay, nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio, TV at siyempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapan. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magpunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Benjo Morano, Nathaniel Peralta, John Mireyes, Aileen Valdez, and Angelica Calayag at Jabez Mancho. Thank you sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday 2:15 to 3 p.m. Ako pong inyong veterinaryo, yung inyong doktor ng inyong mga alaga, Dr. Jomar Castro, veterinarian at your service. Matagal na po natin ginagawa nito at matagal na tayo magkakasama. Sana po ay patuloy kayong magtanong at magtanong kay Doc Jomar para po sa kabutihan ng ating mga alaga. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
9: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang.
10: 702-DZAS.
9: Agapay ng Sambayanan.
11: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay, tayo po'y sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV at kaagapay ikaw rin po ay pwedeng makapakinig sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, alam mo ba na yan ay libre at maaari mong ma-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, binabati rin po natin ang isang magandang hapon ang mga kaagapay natin na nakatutok na sa kanikanilang regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para sa Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Parang gusto ko yung energy natin, Kuya Nat, no? Parang ibang-iba ang Lunes dahil nasa ikatlong linggo tayo, mga kaagapay. Tandaan mo yan, kaagapay. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng July. Alam mo na ang ibig sabihin nito. Malapit nang matapos ang buwan ng Hulyo. At syempre, kaagapay, i-welcome na natin ang panahon ng Agosto. Kaya naman mga kaagapay, samahan mo ko. Grabe, ang saya, no? Halos matatapos na ang, actually ano, tapos na nga ang kalahati ng taon. Tayo ay tatawid ng kaagapay sa Bermans. Ay, uso na naman ng malamig na weather. At dalangin natin na wag na sanang umulan, mga kaagapay. Pero ano man po ang ating nararamdaman ngayon, kaagapay, nai-stress ka man sa buhay. Hindi ko alam kung paano matatapos yan. Pero mga kaagapay, ano man ang yung nararamdaman, feeling na mabigat, feeling na hindi motivated, feeling na palaging hindi kompleto ang buhay, feeling na baka hindi na umusad. Ano man ang pakiramdam mo, kaagapay, samahan mo ko hanggang alas 4 mamayang hapon dahil maganda ang kwentuhan na marami dapat tayong ipagpasalamat. Pero totoo yan, kaagapay, may mga pagod na hindi na uuwi sa pahinga, may mga pagod na hindi naman na hindi lang na itutulog. May mga pagod minsan na kahit ilang beses ka natulog, ang bigat ng pakiramdam. Alam mo yan, kaagapay, minsan naman may mga pahinga na alam mong nakapagpahinga ka ng 8 oras pero hindi sapat ang tulog. May mga pahinga minsan na kailangan mo pala ng kausap. May mga pahinga na kailangan mong i-identify saan ka ba napapagod. Oo, kaagapay, ang pagkikwentohan na naman natin ay usapin ng pagod. Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakatutok na dyan, kaagapay, napakaganda ng ating kwentuhan at nagulat ako ang daming nai-stress ngayon. Pero grateful sa buhay. Ikaw ba, kaagapay? Kamusta ka? Ikaw ay nasaan ka ba ngayon? Diba? Ano bang nararamdaman mo? Ikaw ba ay bagong graduate? Ikaw ba ay naghahanap ng trabaho? Ikaw ba yung isang nanay na naghahanap ng pagkakakitaan? Ano man ang status mo ngayon, welcome ka dito sa Inspirations Unlimited. Kaya naman makipagkwentuhan kayo sa akin, mga kaagapay, sa isang oras natin dahil napakadami nating matututunan. Sabi nga nila, pag hindi ka na okay, ang pagod ay baka hindi na simpleng pagod. Baka stress ka na. Nako, kaagapay yan ang mga dapat nating pakatutukan kung ikaw ba ay stress na. Pero, syempre, congrats sa mga kaagapay natin na hindi nag-file ng SL. Kahit tamad na tamad na tamad na tamad ka ng bumangon, palakpakan talaga natin yan, mga kaagapay. Saludo tayo sa mga kaagapay natin na gumigising ng alas 4, alas 3 ng umaga para pumasok sa Kalakhang, Maynila. At syempre, kaagapay, nakaka-proud ka dahil kahit despite na nakaka-stress ang traffic, nagpapatuloy pa rin. At syempre, tulad nga ng naipangako ko sa inyo, kaagapay, meron na naman tayong question of the day. Eto na. Ayan na. Huwag kayong matakot, kaagapay. Dahil ang question of the day natin, napakaganda. Ang ating pong question of the day, ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay? Oh, muli mga kaagapay, ang ating question of the day, ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay? Nako, napakadami mga kaagapay na ipagpasalamat kahit nakakapagod mabuhay, kahit pagod tayo sa buhay. Dapat ka laging magpasalamat. Eto na ang sagot ng ating kaagapay na si Lee Yeon Hoon. Sabi niya, aba parang Koreano yun ha. Sabi niya dito, ang ipinagpapasalamat ko po ay sinasamahan ako parati ng Panginoon sa lahat ng laban ko sa buhay. Na kahit pagsuko, pero na kahit ako ay pasuko na, inilalaban pa rin po ako ng Panginoon. Ang sarap ng journey in life. Lalo na kapag kasama ang Panginoon, all His grace. Amen! Diba mga Amen. Kaagapay, imagine na kung ang lahat tayo, diba, kung ang lahat ng buhay natin ay magaan, siguro walang trilang buhay, ano? Kung ang buhay palaging masaya, kung palagi na lang magaan, nawawala na ng thrill. Eto mga kaagapay, yung pagkakataon na kahit tayo ay stress pero na itatawid, hindi po yan dahil magaling ka, pero dahil magaling yung ating Panginoon. Ang ganda naman ng mga binabasa natin ngayon. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Jelly Olivar. Sabi niya, ang ipinagpapasalamat ko ay ang tunay na mabuti ang Diyos. Salamat sa buhay, sa kalusugan at sa pagmamahal na walang hanggan. Sa gitna ng stressful na buhay, Diyos ang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Lagi kong ipinagdarasal ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa akin.

Patuloy lang tayo sa paghahanap o patuloy lang tayo sa pagharap ng hamon ng buhay. Ito pa kaagapay ang sagot ng ating kaagapay na si Ate Percy Barra. Sabi niya, grateful for the good health and wellness ng family when the have almost nothing. God always sustain us. Amen! Grabe mga kaagapay, no? Ang dami talagang dapat nating ipagpasalamat kahit stress na tayo sa buhay. Ang dami dapat yung puso natin na maging grateful. Kasi kaagapay, lagi mong tandaan na maraming tao ang nanalangin sa posisyon na meron ka. What do I mean to say is, maraming tao ang nanalangin sa buhay na mayroon ka. Always look on the brighter side of the story. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Suzette Regalado. Sabi niya, ang ipinagpapasalamat ko po ay yung kasama natin ng Panginoong Jesus. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan, ma'am. Siya ang nag-aayos ng lahat at nagpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Basta magtiwala at manampalataya tayo. God bless sa inyong lahat. Salamat po sa pagbibigay ng encouragement sa mga kaagapay natin. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Maria Elizabeth Aranya. Sabi niya, always be thankful kung ano man ang mga bagay na dumarating sa buhay natin. Mahirap man, pero may Panginoon na gumagabay. Look unto Jesus. He is our Lord and Savior. Amen! Grabe, ang gaganda ng mga sagot ng mga kaagapay natin sa likod ng mga pagsubok, sa likod ng may mga nararanasan. Yun ang dapat ipagpasalamat. Eto, napakaganda, napaka-practical ang sagot ng ating kaagapay na si Kuya Christian Co. Sabi niya, may work at may sahod pa din. Amen! Tandaan mo, kaagapay, halagi yan na paalala sa atin na magpasalamat tayo sa trabahong mayroon ka. Totoo yan, kaagapay. Alam ko po na hindi tayo araw-araw motivated, hindi tayo araw-araw magaling, hindi tayo araw-araw singsipag ng mga inaakala natin. Pero kaagapay, laging mong tignan at laging mong balik-balikan na tandaan mo, ipinalangin mo yung trabahong mayroon ka. Kaya kaagapay, pag-ingatan mo ito dahil ito pa rin po ang source ng pangangailangan po natin kung ba't po natin nabibili ang lahat. Kaya lagi po tayong maging thankful sa mga bagay na mayroon tayo. Kasi kadalasan kaagapay, dahil palagi nating ginagawa, dahil palaging mayroon tayo, minsan hindi na tayo nagiging thankful eh. Kaya minsan doon napupuno tayo ng stress. Yung puso na hindi na marunong magpasalamat. Yan kaagapay. Ito pa, napakadaming sagot ng ating kaagapay. Ang sabi ni Ate Vicky Gabornes, ang nanay po ng ating kaagapay na si Shaira. Sabi niya dito, ang lagi ko pong ipinagpapasalamat sa Diyos sa kabila ng stressful na sitwasyon ng buhay sa mundo, ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya at joy, na kahit anong mangyari, anumang suliranin, alam kong may Diyos ako at kasama ko siyang mapagkakatiwalaan. Sa Kanyang presensya ay mayroon laging kapayapaan at kagalakan. Thank you, Lord, because pinili mo ako sa karamihan. O diba, kaagapay, palagi kasi tayo dapat magkaroon talaga ng puso na maging grateful sa likod ng stress. Mamaya, kaagapay, mapag-uusapan natin na paano kapag hindi na okay ang puso? Paano kapag ang pagod ay hindi na okay? Baka mamaya, puno ka na talaga ng stress at kailangan mo na ng tunay na break. Ito ang sagot ng ating kaagapay na si Ate Elsa Baliador. Sabi niya, love and care ni God. Alam kong kasama natin siya palagi, sabi niya. Sa kahit anong kalagayan, masaya, malungkot, may karamdaman, napapagod, may problema man, o sa panahon na tinatamad ka kahit galit ka na o nasasaktan ka na, umiiyak at nararamdaman mo yon na hindi tayo iniwan. Kasi inalis na yung mabigat at pagising mo, araw-araw, panibagong sigla at lakad ulit. Kaya salamat kay Jesus. Kay Jesus ang kanyang puso. Amen! Ang ganda naman ito, sagot ng ating kaagapay na si Rich Bohos. Sabi niya, hello po, I'm thankful dahil kilala ko ang Diyos at kilala niya din ako. Sabi niya, sa dami ng source of stress ngayon, hindi lang sa loob ng bahay, maging sa labas, dahil ang hirap ng bahay, maging sa labas, dahil ang hirap ng buhay. Sa Diyos talaga tayo tutuon ng pansin para

and pray for my family. Jacob is my patient and he is cooperative. And sabi ko, may character sa Bible na named Jacob. I told him, God can restore his health. He can return to school soon. Thank you po. O diba mga kaagapay, kahit ang busy-busy mo na, kahit pagod ka na, kahit stress ka na, alam mo kaagapay na pwede ka pa rin makapag-minister. Thank you Ate Maricar ha sa pagbabalita mo sa amin na nakakapag-minister ka sa mga estudyante. Nako, saludo po tayo sa inyo Ate Maricar. Grabe kaagapay no, napakadami talaga dapat nating ipagpasalamat. Pero tandaan mo kaagapay na ang ating kalusugang pangkaisipan ay dapat mong alagaan, dahil kapag yan ay nagkaroon, sabihin natin, ng problema, kahit malakas ang ating pangangatawan, ngunit humina naman ang ating kalusugang pangkaisipan, mahihirapan tayo. Tandaan mo kaagapay na hindi lahat ng pagod ay pagod lang. Baka mamaya stress ka na. Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kanigailang mga radyo, kaagapay, magstay ka lang at pwede kang sumagop sa ating question of the day na anong isang bagay ang ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay. Kaagapay, pwede ka rin tumawag sa pamamagitan po ng aming telepono sa numero na 8654-3322 local 401, dahil kaagapay, babasahin natin yan at papakinggan ka namin on there. Muli kaagapay, ang ating pong numero 8654-3322 local 401, dahil pwede kang sumagot on there at bumate on air. At sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kanikailang Facebook, kaagapay, dyan ka lang, dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: laging inspired, tumutok sa Inspirations Unlimited. Ito po si Glycy De Castro, ang inyong kapatid kay Kristo.
1: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
2: Kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong programang Inspirations Unlimited. Ako pa rin po ang inyong kasama ngayong hapon. Ito po si Brian De La Cruz para sa hashtag Monday Monday Motivation, Monday Inspiration Sulay. Basta pare-parehas lang yan, Kaagapay. Nakakatuwa naman, ang dami pa rin sumasagot sa ating question of the day. Muli, Kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay? Kaagapay, pwede ka pa rin tumawag ha sa numero na 8654-3322 local 401 para makipagkwentuhan sa atin ngayon din. Kaagapay, napakaganito ng sagot ng ating kaagapay na si Ate Elsa Magdalaga. Sabi dito, Kuya Nat, sabi niya, may buhay pa rin at lakas, sabi niya, para maranasan ang umiyak at tumawa, ang mahirapan at sumagana, ang malungkot at maging masaya, ang kahirapan at kasaganahan. Parang mga ingredients sa sangkap ng buhay natin, pero iisa lang talaga ang dapat natin mithiin, kundi ang Panginoong Diyos lamang, ang Panginoong Hesus, nang maging matibay tayo at alalayan niya at laging tulungan habang tayo ay nandito pa sa lupa. On our training ground. O diba, kaagapay? Imagine, kaagapay, na lahat ng nangyayari sa atin, stress ka man, mabigat man ang nararamdaman, lahat po yan may purpose. Ang tanong, nakakapagpahinga ba tayo pagpagod? Kaya naman, kaagapay, i-welcome ko na po ang aking makakasama. Siya po ay isang registered medical technologist at syempre owner po ng BioHealth Community Wellness Center and Baking Harmony at Life and Mental Health Coach. Mula po siya sa Life Coach Philippines International. Muli, mga kaagapay, i-welcome po natin si Coach Jasmine Miroy. Magandang hapon po sa inyo, Coach Jasmine.
3: Hello, good afternoon.
2: Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta naman po kayo, Coach? Bago po tayo magsimula, batiin po natin ang mga nakikinig po sa inyo at syempre ang buong sambayanan ng Life Coach Philippines International.
3: Yes, no? Maraming salamat. So, nababasa ko yung mga message at sagot nila kanina dito, dito sa chat box. Ano? So, magandang hapon, no? So, thank you for joining us live today. So, of course, yung ating mga kasama sa Life Coach Philippines International, sila Coach Candy, Coach Nords, and hindi ko lang mabasa lahat, ano? So, thank you everyone. And of course, to Master Coach A, who continuously equip us, no? Kaya merong Life Coach Philippines International and kaya meron ding DCAP Coffee Republic, a third place, no? Saktong-sakto para sa topic natin ngayon.
2: Mm-hmm. Na ang topic talaga is a pagod is no longer, 'di ba? Hindi na siya pagod. Stress na 'yan. Ako, Coach Jasmine, nabasa nating narinig niyo at nabasa natin ang iba't ibang komento ng mga kaagapay natin. Grateful pa din kahit pagod. Alam natin 'yan kasi 'di ba kung lagi naman tayo magpapadala sa bigat ng damdamin, ay wala talaga tayong malulusutan o wala tayong maitatanggap. Pero alam natin, Coach Jasmine, na may mga pagod talaga na hindi nadadaan sa pahinga. May mga pagod na parang gusto mo na ding magpahinga na lamang kasi nga pagod ka na. Kumbaga, di mo maunawaan ang sarili mo. Pero para sa kaalaman ng mga kaagapay natin, i-define nga muna po natin, ano ba yung tinatawag ng stress sa buhay?
3: Yes, no? So, parati natin naririnig ang salitang ito, no? And posibleng nararamdaman mo, no? Kasi, bakit? No? Kasi yung stress is a natural, okay? Natural na response po ng katawan natin to anything that there is a challenge, no? Pag may bago, kapag ka merong something that is outside our comfort zone o yung mga tinatawag natin na mga challenges, lalabas at lalabas yung stress. Kasi yun yung normal response ng katawan natin sa mga pagbabago na ito. Mm-hmm. So, kung stress ka ngayon, normal yan. No, so part 'yan, no, ng buhay natin kung bakit tayo mayroong stress. At nagiging problema lang yung stress, okay, kapag ka hindi natin siya nabibigyan ng lunas, no? Hindi natin siya na-manage, hindi natin nabibigyan ng relief yung katawan natin at hindi natin nabibigyan ng relaxation. Kasi during stressful moment ng katawan natin, may mga physical manifestation yan eh, no, Brian? May
2: yes.
3: mga pananakit tayo sa akin, ano, pag alam kong stress na ako, kapag masakit na yung balikat ko, no, parang nagpo-frozen shoulder na ako at nagkakaroon na ako ng headache, no, lalong-lalo na, no, dito sa likod ng aking tenga, no. So aram mong stress ka na, no, kapag meron ka nang nararamdamang mga chest pain, any pain in your body. So kaya importante na hindi talaga matutunan talaga natin na ma-manage siya at hindi siya manatiling tension mode ka na dala ng stress.
2: Mm-hmm. Totoo yan, kaagapay. Alam natin, ako naman, ang manifestation ko naman, Coach Jasmin, bigla lang may pimples na tutubo, tapos ang tagal mawala kasi nga kaagapay yung stress talaga sa buhay natin. May mga physical manifestation, katulad yung sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng iba't ibang tigyawat, and at the same time, yung iba naman, gustong kain ng kain kasi nga ayun yung way naman nila sa stress. Pero, Coach, alam natin na isa rin naman sa dapat nating tignan ay yung pagod. Ngayon naman, let's define, ano naman ang pagod ng buhay?
3: Ang pagod, no? Nararamdaman natin ito kapag nanghihina tayo, no? Physically, mentally, and emotionally. And lack of energy. I believe na nararanasan ng bawat isa sa atin yan, no? Wala pong exempted because we are human, okay? So, mabigat yung katawan mo, okay, dumadating yung point that hindi ka, yung sabi mo nga kanina, Brian, di ba, na kahit matulog ka, no, ng 8 hours or kalahating araw pa ng pagtulog mo, day off mo, parang hindi pa rin nawawala yung pagod. Mm-hmm. And yung pagod, hindi lang kasi siya physically. It can be mental, emotional, ano, at spiritual, pwede rin, no, at kasi whole being tayo. And those things, no, hindi lang niya nire-require yung physical na pahinga, no. Kaya kung mapapansin niyo, kahit matulog po kayo, matulog tayo, no, ng mahabang oras, ramdam pa din yung pagod. Kasi it could be not a physical tiredness, pero mental tiredness siya, no. Yung hindi tumitigil yung isip mo, kaka-overthink, 'di ba? Kakaisip, kaka-worry, no? So hindi siya physical pero mental siya.
2: Mm-hmm. Kaya kaagapay, ano to, kumbaga magkaiba sila ng gawain sa buhay natin, magkaiba sila ng sabihin na natin, no, ng function. Kasi yung pagod, saan ba nagsisimula? Si stress, ito yung parang pinagmumulan na ng mga pagod natin na iba't iba na. Pero sige po, let's define, saan ba nagsisimula ang stress, Coach? Kasi baka mamaya

0: eh, yung mga kaagapay natin, baka akala onting pagod, stress agad. May kadandaan mo kaagapay ha, iba yung pagod sa taong may dinadalang stress. Ngayon, coach, saan nagsisimula?
1: Magandang tanong 'yan, ano. And one of my favorite quotes, no, pag pinag-usapan natin ang stress is yung sinasabi, no, ni Hans. Sabi niya, "It's not stress that kills us, but it's actually our reaction to it." At nagsisimula ang stress sa brain po natin, no? So bago mo pa naman maramdaman 'yan physically, bago mo pa 'yan maramdaman, no, sa iba't ibang bahagi ng katawan mo bago pa mag-respond yung katawan mo, unang-una nagsisimula po ang stress sa ating pong mga brain.
0: Ayan.
1: Once the brain, no, na nakakita po siya, okay, ng danger katulad ng pagbabago, okay, na promote ka, may financial problem ka, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa school, no, para sa mga estudyante dito, 'di ba? Nagpapadala yung brain natin sa katawan natin, no, ng hormone na tinatawag na adrenaline, you know? Ito ay base sa science, no. So, yung brain natin, once na na-sense niya na may something kakaiba, may something that is in danger, magpapadala siya ng adrenaline. At yung adrenaline na ito, is siya yung responsible para protektehan ka, no? So dalawa yung ginagawa niya, it's either fight or flight, fight or flight response, no? So yun yung ginagawa niya, no? So kaya po sabi ko sa inyo kanina, no, ang stress is a normal part ng buhay natin. If there's something that is challenging, if there is something that is new, yung brain po natin, gagawa po siya ng hormone para mag-respond po doon sa stress. So dito po siya nagsisimula. So ngayon, sabi ko nga kanina, no, yung quote, it's not the stress, no, ang nagpapahirap sa atin, pero paano ba tayo nagre-respond doon sa stress?
0: Kaya kaagapay, no, anini, kumbaga parang learn how to identify saan ba dapat, 'di ba? Bakit ba siya nagsimula? Bakit ba siya nararamdaman natin? Ano ba yung pinagmulan? Ano ba yung dapat nangyari nung una? Kasi nga totoo 'yan eh. Ang stress talaga normal siya kaagapay. Talagang response natin 'yan sa bagay na kung saan na dapat nating gawin. It's either urgent, it's either important, it's either ito yung bagay na kailangan natin punan ng pangangailangan. And syempre, lahat tayo nakakaranas na siguro wala namang tao ang di nakakaranas ng stress sa buhay, mapabata man yan, mapamatanda, kaagapay, di ba? Mapa, ano, young professional, lahat tayo may iba't ibang salik ng stress. Ang tanong nga lang, yes, dyan, paano ba nagsimula? Ano ba ang pinagmulan? Ano ba ang nangyari? Ba't ganyan ba yung yes, naging sitwasyon ng kinalalagyan natin? Pero, ma'am, oh, alam natin na yung stress talaga is parang too hard to identify yan minsan-minsan nga, nagkakahalo-halo na yan, to the point na parang minsan stress ka na, tapos minsan wala ka pang tulog. Aminin natin yan na may mga kababayan tayo o may mga nakikinig ngayon na ang stress, parang ano yun, nagsabay na, may stress ka na, wala ka pang tulog. Pero the question, ma'am, ano ba yung pinakamalubha? Yung stressful o yung lack of rest?
1: No, actually, pareho silang, pareho lang sila eh, no? So, walang pinaka sa kanila, no? Kasi both, okay, yung stress at saka yung lack of rest, yung pagod, no, pareho silang nagbibigay ng hindi magandang impact sa katawan natin, no? So pag pagod ka, okay, so at na stress ka, ano sila, magkadikit actually, no? Kapag ka-stress ka, hindi ka nakakatulog, 'di ba? So hindi nakakapagpahinga yung katawan mo. Kapag pagod ka naman, no? So hindi ka nakakapag-isip ng tama, hindi ka nakakapag-isip ng maayos, no? Nasi-stress ka naman. So both of them, okay, pareho po sila, no, na nagbibigay no, nang hindi maganda sa ating katawan kapag ka hindi po natin sila na manage at hindi po natin sila na ilagay in order sa buhay po natin. And gusto kong balikan kanina, no, Brian, na yung stress naman is can be positive, okay? So kasi kailangan din natin ng stress katulad ng sinabi mo kanina para mag-respond tayo, no, para magkaroon tayo ng alertness, okay? Okay, may sabi ng brain, okay, may danger, there's a challenge, no? So ginigising tayo nito para mag-respond ng tama doon sa danger. Again, no, kapag hindi po natin ito na manage at ito ay napahaba, no, na nasa stress mode tayo, okay? Doon po siya hindi nagiging maganda ang impact sa katawan natin.
0: Ma'am, paano nagiging positive ang stress? Baka sabihin ng mga kaagapay natin dito, ay, pwede pala maging, sige, magpapakastress na lang ako para maging positive ako. Sige nga po, Coach Jasmine, ipakita nyo nga sa amin ng vision. Paano ba nagiging positive ang stress?
1: Yes. Ang positive stress, no, halimbawa, no, na-promote ka. Diba? So, pag na-promote ka, of course, there's a celebration, no, sa umpisa. Pero after that, marirealize mo, no, na iba ngayon yung environment mo, maiiba ngayon yung role mo. Okay? That is a positive stress. And that will motivate you para mag-aral, no? That will motivate you to really spend more time and learn kung ano yung bago mo na role. Kapag ikinasal ka, 'di ba? So may stress din po 'yon, no? Kasi coming from a single life, 'di ba, magiging married ka na ngayon. So that is a positive stress. Pag may bagong baby sa bahay, no, positive stress din 'yon. Ayan. So 'yun yung mga example na tinatawag po natin na eustress, yung mga stress, no, na nagbibigay sa atin ng ability para i-level up po natin yung mga sarili po natin.
0: Kaya kaagapay, no, dapat mo ring alamin, kumbaga, ano yan eh, kumbaga, yung mga stress ka, talagang most of the time negatibo, pero kung titinag mo, yung stress talaga nagbibigay din sa atin ng opportunity to grow, opportunity to learn, opportunity, alam mo yun, to grasp the different kinds of learning. Kasi minsan kasi kung walang push, kung alam mo yun, kumbaga walang nagbibigay sa iyo ng power na para magkaroon kahit paano ng stress, you will never know kung hanggang saan ka eh. Hindi mo malalaman kung baka, ano yung, kumbaga parang pag natapos kasi yan kaagapay, mapapareflect ka na, ay, kaya ko pala. Kumbaga parang, ay, yes, ito na pala yung magagawa ko. Ay, ito pala yung kaya ko pa. Diba? Kaya minsan kaagapay, don't take the stress na parang, ano, na parang sobra-sobrang pangit. It's just that kaagapay, learn how to see different lenses in order na makita natin na may tulong pala siya. Hindi pala puro takot lang. Hindi pala puro pangamba lang. Pero, Coach Jasmine, para din siyempre sa kaalaman ng mga kaagapay natin, alam natin na may mga kaagapay tayo na hindi naiiwasan. Sabihin natin na parang parte ata ng buhay nila na ang stress ay parang naging, ang mga term nga ng iba, parang naging kakambal ko na yung stress at hindi siya mawala-wala. Coach, ang tanong ko, pwede ba o maaari ba talaga nating iwasan ng stress? O sabihin, let's say na hindi talaga.
1: So, okay. Ayan, no? Pwede ba natin siyang maiwasan? Okay, so actually, part siya, no? See, it is part of our life, ano? Ang pwede natin gawin dito is bawasan ang negative impact niya. We cannot, no? We cannot avoid stress because part na siya eh, no, ng buhay natin. Body's natural response natin siya sa challenge, di ba? Pero pwede nating bawasan yung negative impact niya sa atin, ano? So, paano? Okay? Sa paano natin, no, sa pag-manage nito, no? So like for example, kung pagod ka, no, importante na bibigyan mo ng pahinga yung sarili mo, no, sa pagkain ng tama, no, pagkain na masusustansyang pagkain, because sometimes, no, yung sabi mo nga kanina, no, may nabanggit ka, no, na stress eating, di ba? So pag stress eating, ang tendency mo kumain ka ng mga hindi nutritious na pagkain, di ba? Masarap kumain parati ng burger, ng mga fries, no, yan yung mga tinatawag natin mga comfort food, eh, no? But bawasan natin yung impact niya, no, sa pamamagitan ng pagkain, ng tamang pagkain, no, yung exercise, no. There are three foundation kasi ng paglaban ng negative impact ng stress, no. Number one, yung getting enough sleep, no, yung ano yung pangangailangan ng katawan mo, at pwedeng magkakaiba yan sa bawat isa sa atin, no. Yung iba 8 hours, yung iba 6 hours or 4 hours, kayang-kaya na nila, di ba? Yung exercise, no, kailangan nare-release natin yung mga toxins sa katawan po natin, di ba? And that is through exercise, at napapagalaw natin yung mga muscles natin at yung heartbeat natin, no. So hindi nagko-constrict, okay, everything in our body. And of course, no, exercise, food, and sleep, no. Yan yung pinaka foundation, no, on how we can help our body to fight the negative impact of stress.
0: Coach, I really, really, really love talaga na laging kasama yung sleep. Alam mo, kaagapay, no, natutunan ko na pag sobrang stress ka talaga, minsan ipahinga mo din yung ano mo, yung ulo mo, ipahinga mo din yung karamdaman mo. Kasi alam mo, kaagapay, may natutunan nga, ano, may natutunan kami regarding about sleep. Alam mo ba, kaagapay, na kapag tayo ay natutulog, ibig sabihin, ipinagkakatiwala na natin sa Panginoon ano yung susunod na mangyayari. Kasi alam mo bakit, kaagapay? Kasi ibig sabihin, nagkakaroon ka ng pagtitiwala sa Panginoon na pagtulog mo, alam mong walang mangyayari, alam mong Panginoon na, kumbaga parang ang sleep kasi, kaagapay, surrendering everything inside your mind. You need to surrender everything. Tandaan mo na 24 oras lang ang meron tayo, pero tandaan mo, kaagapay, pag hindi mo yan natutunan i-surrender, iikot yan sa'yo. Kaya nga, di ba, minsan meron tayong tulog na, alam mo, natulog naman ako ng 8 oras, Kuya Bray, eh, pero hindi ko alam, parang hindi ako nakapagpahinga. Natulog naman ako ng 10 oras, pero tingin ko parang tumakbo ako. Kasi nga, kaagapay, baka hindi lang tulog ang kailangan mo. Baka kailangan mo ng tunay na peace inside your mind. Gustong-gusto ko dito yung mga sagot ni ano eh, ni Coach Candy, para din siyang guest ko ngayon. Coach Jasmine, basahin ko lang. Sabi niya dito, we can be intentional in avoiding or removing unnecessary stress in your life. Does not mean contribute to your growth, our goal, and purpose. Ito, sabi niya dito, kaagapay, sabi niya, it's about mindset. Tapos period, sabi niya, how do you want to see the stress? Do you see it as an opportunity for growth? Or isn't it something deliberating to you? Kaya, kaagapay, mahalaga talaga na let's think before we can speak, diba? Isipin natin, wait lang, ba't ba ako nai-stress? Okay ba tong stress na to? Ito ba yung magdadagdag? Kasi kaagapay, totoo yan na may stress talaga na hindi lang puro pagod. Talagang alam mong down na down na down na down ka na. Pero always learn how to recognize, learn to identify, and learn na ano yung bagay, ba't ba ako nai-stress? Kaya naman, ang next kong tanong dito, Coach, siyempre, kunwari, ito na yung stress. Pumutok na ang stress. Alam natin yan. Pero, ano ba ang dapat first? Eto po, meron bang first aid response sa stress? Kasi, di ba, pag narinig natin ang first response, it's either hihimatayin, kailangan ng ganito, ganyan. Pero, may first response ba sa stress?
1: Yes, no? So recently, okay, recently sa Life Coach Philippines International, due to the yung maraming mga naging cases tayo, 'di ba,
0: yes,
1: sa mga schools, no? So nagkaroon kami ng workshop with Master Coach A na tinatawag nating psychological first aid, okay? Mm-hmm. So ito yung magandang pauna, no, paunang response, no, sa mga stressful and emotional crisis, no. So hindi siya about really fixing the problem, but it's all really about yung tao, no. Ilagay muna siya sa isang kalmado, okay, na state. Ilagay muna siya sa safety, at saka siya i-link doon sa mga tulong, no, na kinakailangan niya at the moment. And we are actually conducting this, no. So if you want to learn how to do this, no. So hindi lang po ito para sa mga doktor, okay? Ito po ay para sa atin pong lahat, no. Sa bahay kasi, ang magulang, no, or kapatid ang unang-una namang nagre-respond sa isang sa stressful situation o sa isang traumatic situation, 'di ba? So kaya dapat matutunan po talaga natin kung paano tayo magkakaroon ng makakapagbigay, no, ng psychological first aid, no? So you don't need to become a doctor para maibigay mo po ito, no? Ang kailangan mo lang is maging prepared ka at manageable ka. So ang goal sa psychological first aid ay hindi po para i-fix yung tao, i-fix yung problema agad-agad. Ang goal is para ma-reduce yung harm, ma-restore yung safety doon sa tao at ma-connecta siya sa tamang support, no? I believe na ito po, no, kung gusto natin talaga ng ano yung first aid response sa stress, aralin po natin, no, matutunan po natin yung psychological first aid, and we are offering it, no, in our tribe, in Life Coach Philippines International. We're offering it to organization, we're offering it to everyone, and if you are interested, pwede niyo po kaming i-message, no, sa Life Coach Philippines International, and we would love to really share to you the workshop and do it to your church, do it to community and do it to your organization.
0: Kaya kaagapay, let's. Pero coach, sa mga nakikinig po ngayon, coach, pwede mo ba kaming turuan ngayon ng kahit basic lang? Kasi baka mamaya may mga nakikinig sa atin na mga teachers, principal, and administrator na paano ba yung kahit ano, kahit maikli lang, coach, meron ka ba dyan pwedeng ituro ngayon on the air?
1: Yeah, so ang psychological first aid is all about safety first. No, lagi niyo pong iisipin pagka magbibigay kayo ng psychological first aid, lagi niyo isipin yung safety first before the story. No, kadalasan kasi gusto na nating tanungin lahat, no, doon sa tao na
0: puro
1: nakakaranas
0: kwento
1: ng stress. Puro oo, pinapakwento natin yung mga pangyayari. Ang kailangan ng tao is again, safety first before the story. At may tatlong paraan yan. Paano nyo po gagawin? Ano? Yung tinatawag po natin na look, okay? Listen, and link. Tatlong L po yan, no? So look, tignan mo muna kung ano yung pangangailangan ng tao sa moment na yon. And then, listen, makinig, no? Makikinig tayo kung ano yung kaya niya lang i-share. Diba? Hindi natin siya i-interrogate, okay? At pangatlo is yung link. I-link natin siya, i-connect natin siya doon sa support na kailangan niya at that moment.
0: Yan kaagapay. Ang ganda nung ano, no, safety first before story. Kasi tayo mga kaagapay, nasanay tayo na, oh sige, kwento ka na. Parang hindi mo iniisip yung kalagayan ng tao, kung kamusta ba siya. Hindi ka man lang, ano, hindi mo man lang tinignan yung itsura nung pagkikwentuhan. Kaya ang ganda nung ano, na safety first before story. Totoo yan kaagapay. At yung next samanis na yung look, listen, and link. Totoo yan kaagapay na be observant, diba? At pakinggan mo mabuti. Tapos, yung link, eto yung ano ba yung kailangan ko maging response, saan ko ba siya pwedeng ipunta. Totoo yan kaagapay na ano, no, niya yung mga first aid dapat hindi lang doktor, hindi lang professionals, hindi lang psychologist o ano man po yung tawag sa kanila. Dapat pala inside of our home, own house, kailangan tayo laging first responder. Kasi ano yan, kaagapay, natutugunan natin ang pangangailangan lalo na sa loob ng tahanan. Diba? Can you imagine kung lahat tayo marunong yan? Kung lahat tayo meron yan, kayang-kaya nating makapagsalba ng kalusugang pangkaisipan. And syempre, coach, grabe, ang dami kong natutunan ngayong araw na to. I mean, hindi ko naman sinasabing ang sarap ma-stress, no, pero ang sarap tumulong lalo na kapag alam mong may kakayahan ka. Ang sarap tumulong kapag lalong alam mong kaya mong tugunan ang pangangailangan ng isang bagay. Kaya sa pagkakataon na to, coach, ano yung payo mo sa mga taong palaging humaharap sa stress araw-araw?
1: Yes, no. So may dalawa akong gustong iwan sa lahat, no, ngayong hapon na ito. Is unang-una is yung tinatawag natin na compounding mental model, no. Recently, we have learned this, no, inside our class sa Be Learning Society with Master Coach, and itong compounding mental model, no. So yung compounding mental model ay mga maliliit na bagay, maliliit na desisyon, maliliit na mga actions natin, no, na inuulit-ulit po natin sa buhay, at eventually nagbibigay siya ng malaking resulta over time if you do it consistently. Okay, maliit man 'yan, no, sa tingin mo maliit man 'yan, nagbubunga siya, 'di ba? Parang sa mental health natin, no? And physical health po natin. Yung araw-araw po na pagpili natin na magpahinga tayo, no? Instead na magpasyal, okay? Yung pinipili natin na matulog kaysa mag-doom scrolling, 'di ba? Pinipili natin na magkaroon ng me time para naman sa sarili natin, 'di ba? At pinipili natin yung mga bagay, no, na mas makakabuti para sa isip po natin, ano? All of that pagkaginawa mo 'yan, magko-compound 'yan, eh, no? Parang sa bangko, 'di ba? Pag nag-iipon ka ng pera mo sa bangko, 'di ba? Lumalaki siya, okay? Because of the interest, okay? So ganun din sa pag-aalaga natin sa sarili natin, no? So mas magiging mentally fit po tayo kung nag-compound tayo ng mga maliliit na desisyon at mga aksyon sa buhay natin that eventually pag nagpatong-patong na 'yan, no? Malaki yung resulta niya sa well-being natin. And yung pangalawa, no, so yung invitation, no, so si Jesus ay may invitation sa bawat isa sa atin, no, in Matthew 11:28, sabi niya, "Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest." So yan yung dalawang bagay, no, na gusto kong iwan sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon.
0: Ang sarap talaga kaagapay, no, na alam mo yon na lahat tayo ay may kakayahang tumulong pag may mga nai-stress. Pero tandaan mo kaagapay, na totoo yan na imbis na lumapit tayo sa iba't ibang tao, pwede mo namang gawin ang iba't ibang uri ng first response. Pero ang tunay na kapayapaan at ang tunay na katahimikan ng ating damdamin ay hindi lamang dito sa mundo. Makakatulong ang mga ibinibigay ni Coach Jasmine, pero napakaganda ng dulo na lumapit tayo sa Panginoon na siya talaga ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob at kapanatagan ng isip. Yan ang dapat nating tandaan. Coach, bago kita bitawan, baka may mga gusto kang announcement sa mga kaagapay natin, mga services po na ino-offered nyo, and at the same time nang ino-offer din po ng Life Coach Philippines International. Go ahead po, Coach Jasmine.
1: Yes, okay. No, saktong-sakto yung ating topic, ano. So to what we are doing right now in Life Coach Philippines International. So we want really to help people, no, in our own way and at Life Coach Philippines International. So that's why we are conducting, no, yung psychological first aid po, no. So all you need to do is to connect with us at Life Coach Philippines International Facebook page, or better yet, no, pag nasa-stress ka na sa buhay, no, bumisita ka po sa Decaf Coffee Republic. We are open from 3 p.m. to 3 a.m. every day except on a Wednesday. Kung kailangan mo ng kausap, no, kailangan mong i-link yung iyong nararamdaman, o kaya may tao po kayong gusto pong i-link sa Life Coach Philippines International, no, punta lang po kayo sa Decaf Coffee Republic. We are located at Pioneer Center Compound along Pioneer Road, corner Brixton and United Streets, Capitolio, Pasig City.
0: Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang life and mental health coach mula po sa Life Coach Philippines International. Ipinapakilala ko po muli si Coach Jasmine Miroy. Maraming salamat po sa inyo, Coach.
1: Thank you. Bye.
0: Hi, kaagapay. Ang dami natin natutunan, no? Ang sarap matuto. Pero kaagapay, tandaan mo na pangalagaan mo ang iyong kaisipan, pangalagaan mo ang iyong katawan, dahil paano ka magtatrabaho, paano ka magsisikap kung nagsasuffer naman sa sakit ang iyong katawan. Tandaan kaagapay na mas higit palagi ang katawan kaysa sa perang kikitain pang araw-araw. Yan kaagapay, ang iiwan natin sa inyo. Pero sa pagkakataon na to, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang Team Love Love na nakasama natin sa production, kay Kuya Nathaniel Peralta at sa kanyang love team na si Angelica Calayag, at syempre po sa Bukawi Transmitter Site. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation, katuwang palagi ang Life Coach Philippines International. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Narito na ang mga balita ngayong araw ng Lunes, 20 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
2: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, mga personal na hinaing ng mga senador na walang kaugnayan sa impeachment proceedings, pinadidiretso sa Senado bilang legislative body. Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio sinabing hindi laban sa accountability at transparency. NBI mag-i-issue ng subpoena sa tatlong opisyal ng FISGOC, nakatakdang magharap ng ilan pang testigo hinggil sa umano'y irregularidad ng 2019 SEA Games. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Mga personal na hinaing ng mga senador na walang kaugnayan sa impeachment proceedings, pinadidiretso sa Senado bilang legislative body. Narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
5: Para kay Senator Judge Erwin Tulfo, nagsayang ng kabuuang 26 na minuto ang lahat ng mga may kinalaman sa impeachment trial dahil sa pagtalakay ng mga hinaing ng ilang senator judge na wala naman anyang kinalaman sa kasalukuyang paglilitis. Ang pahayag ni Senator Tulfo ay sigun sa pahayag ni Senator Judge Robin Hood Badilyang, tumutugon siya sa anyay pagbatikos sa kanyang hindi siya sumusunod sa batas batay sa pahayag ng tanggapan ng ombudsman. Di umano'y nagpahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulyang hindi nagsumite si Padilla ng tugon o counter affidavit ukol sa kanyang partisipasyon sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa kalinga ng Senado noong Mayo. Agad namang sinuportahan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si Padilla at idinagdag na kaya rin siya nagpahayag ng hinaing noong isang linggo ukol naman sa umano'y napipintong investigasyon sa 2019 SEA Games kung saan siya ang namuno ay dahil nakaapekto ang mga ganitong banta sa sinumang Senator Judge. Sa bandang huli, nagdesisyon si Presiding Officer Senator Francis Escuderong dapat pag-usapan na lamang ito ang mga bagay na ito sa Senado bilang legislative body. Sinigundahan naman ito ni Senate President Sherwin Gatchalian. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio sinabing hindi laban sa accountability and transparency. May report si Kayla Escalante.
6: Nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kung saan pinag-uusapan ang pagbubukas ng financial records ng vice-presidente. Nilinaw ni Attorney Michael Poa ng defense team na hindi sila laban sa accountability at transparency. Ngunit binigyan din ito na hindi naman ito nangangahulugang isasantabi na lamang ang mga karapatan, hindi lamang ng impeachable officer, kundi maging sa kahit na sinong tao. Anya, sa paghahanap ng katotohanan, pananagutan at kalinawan, kinakailangan pa rin kumilos ng may framework. Ibig sabihin, ang pagkilos ayon sa kautusan ng konstitusyon, batas at rules of the land. Sinabi pa nito na intrusive na maituturing ang hinihiling na pagbubukas sa record dahil loong at hindi papasok sa bahay ng nasasakdal, ngunit titignan naman ang lahat ng financial transaction ng nasasakdal. Anya, hindi sila sang-ayon sa mga partikular na dokumento na hinihiling ng prosecution team, kabilang ang account opening and maintenance records, know your customer o KYC documents, information files, signature cards, lahat ng record ng accounts at transaction, ledger at journal. Dagdag pa ni POA na hinihingi halos lahat ng dokumento, ngunit ang tanong anya nila, alin sa mga dokumentong ito ang relevant sa paglilitis? Nang tanungin naman muli ni Senator Judge Pia Cayetano, bakit o bakit hindi fishing expedition ang request ng prosecution, ay sinabi ni POA na sa dami ng hinihinging dokumento, para lamang nagtapon ng isang napakalaking lambat sa dagat at umaasang kahit papaano ay mayroong ebidensyang mabibingwit. Samantala, nagkaroon ng break ang paglilitis alas 4 ng hapon at nagpatuloy alas 4:07 ng hapon. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Kapangyarihan ng impeachment court para litisin ang kaso ng vice-presidente hindi dapat pigilan at higpitan, lalo na sa material evidence ayon sa prosekusyon. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
7: Hindi dapat iklip o pigilin ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court para litisin at desisyonan ang impeachment cases ni Vice President Sara Duterte at hindi dapat higpitan ang mga access sa material evidence. Hiniling ng prosecution panel na isupina ang bank records, Bureau of Internal Revenue findings, ang black materials ni Biffy Sara at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio at ang kanilang financial interest. Kaugnay ito sa Article 2 ang hinihinging mga records na nilalaman ng alegasyong unexplained wealth at non-disclosure ng mga ari-arian. Ang sabi ni House Prosecution Spokesperson Representative C. Alonto Adjong, naintindihan nila ang kahilingan ng taong bayan para sa accountability. Nais nila na kumilos ang Senado bilang Senate Impeachment Court na gawin ang kanilang extraordinary power. Samantala, inaasahan ng prosecution panel na ipapaliwanag ng testigong si Ramil Madriaga ang pagkakaiba ng official records na nagpapahiwatig na ang 125 million confidential funds ay ginamit ng 11 araw at ang kanyang sinabi na ginastos ang kabuuang halaga sa loob lamang ng 24 na oras. Ang sabi ni House Prosecutor Representative Joel Chua, si Madriaga, dating kaalyado ng mga Duterte, ay taong makapagbibigay ng totoong pagkakaiba kapag sumalang siya sa cross-examination sa Senate Impeachment Court. Tumanggap ang Office of the President ng 125 million sa confidential funds noong December 21, 2022 at isinumite ang liquidation records December 31 na naging usapan, ginastos ito na 11 araw. Inaasahan naman ang prosecution na magiging malawak ang gagawing cross-examination kay Madriaga at kailang i-challenge ito ng defense panel kapag humarap na siya sa korte. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Senador Alan Peter Cayetano, hindi dapat ibunton ang sisi sa iba kung hindi natupad ang pangakong 10,000 pisong ayuda kada pamilya ayon sa Malacañang. Narito si Heidi Bernardo Sampang.
8: Para sa Malacañang, kailangang matutunan ni Senador Alan Peter Cayetano na akuin ang kanyang kahinaan, kabagalan at kawalang kakayahan na totohanin ang kanyang ipinangako para sa mga Pilipino. Ito ang tugon ng palasyo sa pamamagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro makaraang sabihin ni Cayetano na re-reject umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang panukalang 10,000 piso na cash aid para sa mahihirap na pamilya sa bansa. Ngunit nilinaw ni Castro na kung babalikan ang unang beses na nagbanggit ang senador tungkol sa naturang cash assistance ay noong siya ay kongresista pa lamang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangangahulugan ayon kay Castro na kahit kaalyado ni Cayetano ay walang tiwala sa kanyang rekomendasyon. Kung matatandaan, ito rin anya ang naging campaign promise ni Cayetano nang tumakbo ito sa pagkasenador noon. Dahil dito, hindi anya dapat na isisi kay Pangulong Marcos ang issue, bagkus ay mas mainam na pag-aralan pang mabuti ni Cayetano ang kanyang panukala para mahikayat ang mga kapwa mambabatas na ito ay suportahan. Naniniwala ang palasyo na hindi malabong maisabatas ang isang panukala basta ito ay maganda at tunay na magiging pakinabang para sa mga mamamayan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Kaugnay nito, maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa 3 opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC kaugnay ng investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pipirmahan na niya ang mga naturang subpoena. Lumabas din sa investigasyon na ang nakalistang opisina ng FISGOC ay maaaring virtual office lamang. Sinabi rin ni Matibag na may mga individual nang handang tumestigo upang makatulong sa investigasyon. Sinisiyasat din ng NBI ang naging pagkakatalaga kay dating FISGOC chairman at ngayon Senator Judge Alan Peter Cayetano, pati ang mga dokumento at desisyon ng FISGOC noong ito ay itinatag. Ayon sa NBI, nakatuon ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang mga hindi pa nalilikwidate na gastusin at malalaking bayad sa renta at consultancy matapos ang SEA Games.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinondena ang racist video ng China Daily na naghalintulad sa mga Pilipino sa unggoy. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
8: Maniing kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AI-generated racist video ng China Daily laban sa mga Pilipino. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na napanood ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing video na naghahalintulad sa mga Pilipino bilang unggoy. At gaya umano ng pakiramdam ng nakararaming Pilipino, hindi ito nagustuhan ng chief executive. Dagdag ni Castro, hindi na kailangang makita ang naging reaksyon ng Pangulong dahil kahit sino naman anya ay hindi magiging maganda ang pagtanggap sa mapangkutyang video patungkol sa mga Pilipino. Nabatid na nag-ulat na sa Pangulo, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Defense Secretary Gilberto Chodoro tungkol sa controversial na video. Ayon kay Castro, ipinauubaya na ng Pangulo sa DFA ang mga susunod na hakbang ukol dito maging ang mungkahi na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Zhuan. Giniit ng palasyo na nananatili ang posisyon ng Pangulo na pairalin palagi ang diplomasya sa pagtugon sa mga ginagawa ng China. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Maaaring magpadala ng kinatawan ang mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT Program para kunin ang kanilang cash assistance. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Spokesperson ASEC Irene Dumlao, maaaring ibang miyembro ng pamilya ang kumuha ng ayuda basta't mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Sinabi ng pamahalaan na makikinabang sa programa ang 7.5 milyong mga kabahayan bilang tulong sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Nilinaw naman ng DSWD na ang listahan ng mga benepisyaryo ay batay sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Dahil dito, hindi pa kasama ang mga pamilyang napunta sa kahirapan noong 2025 at 2026.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Sa iba pang balita, ihaharap bilang testigo si dating Senador Richard Gordon sa graft trial ni dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Procurement Service Department of Budget and Management Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Matatandaang si Gordon ang namuno noon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y irregular na paglilipat ng 41 billion pesos na pondo ng DOH sa PSDBM para sa pagbili ng medical supplies noong pandemya. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong araw, dalawang testigo ang iniharap ng prosekusyon upang ipakita na kaya umanong bumili ng medical supplies ng DOH kahit hindi dumaan sa PSDBM. Samantala, sinabi naman ng isang supplier na tumaas ng husto ang demand sa medical supplies noong pandemya at hindi kayang tugunan ng iisang supplier ang pangangailangan ng buong bansa. Nakatakda naman ang susunod na pagdinig sa paparating na August 3 at 17.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Malacanang nanindigan na maayos ang peace and order situation sa bansa. Muling nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang.
8: Nilinaw ng Malacanang na hindi sumasalamin ang mga napabalitang krimen kamakailan sa pangkalahatang sitwasyon ng kriminalidad sa bansa. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi natutuwa ang pamahalaan sa mga insidente ng krimen nitong mga nagdaang araw. Ngunit iginiit ni Castro na maayos pa rin sa kabuuan ang estado ng peace and order sa bansa. Bilang patunay, iniulat umano ng Philippine National Police na mayroong mga lugar sa bansa ang walang naitalang krimen o maituturing na zero crime. Hindi inalis ni Castro ang katotohanan na may mga krimen na nagiging headline, ngunit kung tutuusin niya ay mabilis naman itong naaaksyonan ng ating kapulisan. Tinukoy pa ng palasyo ang PNP report na nagsasaad na bumaba ang crime rate ng 20.6% kung saan sa higit 9,500 noong Enero ay nabawasan ito at naging higit 7,800 na lamang nitong Hulyo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Humihingi naman ng dagdag na pondo ang Department of Migrant Workers para makapagtayo ng mas maraming opisina at mapabuti ang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, plano ng ahensya na magdagdag ng mga migrant workers office ngayong taon at sa susunod na taon kaya kailangan ng sapat na budget. Anya, kailangan palakasin ang pondo para sa action fund o tulong para sa mga OFW na nangangailangan ng agarang suporta. Samantala, patuloy na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal ang OFW hospitals sa Pampanga para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Umaabot sa humigit kumulang 80,000 na pasyente kada taon ang natutulungan ng ospital.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Samantala, iniulat ng Department of Energy na ang Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa mga bansa sa buong Southeast Asia noong Hunyo. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, nasa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente sa bansa, bahagyang mas mataas kaysa sa Singapore na nasa 12.34 pesos lamang kada kilowatt hour. Sinabi ni Guevara na isa sa mga dahilan nito ito ang mga yellow alert sa Visayas dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Dagdag pa niya, tumaas din ang demand sa kuryente ngayong tag-init, kaya napilitan ang mga power company na gumamit ng mas mahal na gasolina para mapatakbo ang mga planta. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar 61.59, Canadian dollar 43.93, Singaporean dollar 47.70 at sa Saudi riyal 16.40.
2: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula po ito sa magandang balita Biblia, Unang Juan 4:4, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan.
2: Hudyat balita.
4: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes, 20 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang oras, 4:48 ng hapon.
9: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
10: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
11: Real Travels.
12: Value for money.
11: Food trip.
12: Accommodation na sulit.
11: Real Travels.
12: Because adventures are the best way to learn.
13: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host for this segment and your travel buddy, no? And today, guys, for this episode, we will go to one of the best public places dito sa Dubai. And that is not a desert, ha? That is not a desert, that is not a mall or whatever, but it is a beach. So ngayon, guys, samahan niyo ako sa aking day in the life as I explore this very wonderful beach dito sa Dubai. Napakaganda. So this beach, guys, is called Kite Beach. So napakaganda dito. It's actually one of the best public beaches dito sa Dubai. It's open 24 hours, tapos free entrance siya for all, of course, kasi public beach siya. Kite Beach is actually a 6.2 mile stretch of beach dito sa Dubai. 14,000 steps siya, located near Dubai, Emirate of Dubai, sa may Jumeirah, north of Jumeirah. So, ito napakahabang beach na to, guys. Sobrang laki niya. As in, ang dami mong pwedeng gawin. And one of the most interesting observations na nakita ko is that yung mga public places sa Dubai, it's actually something premium, no? Yung mga locations nila. Considering na it's public, it is well-maintained, it is clean, and you can really see yung quality na in-offer ng government ng Dubai for the citizens ng UAE. But it also gives yung mga tourists a lot of free entrance destinations, no, when you go to Dubai. So yun guys, isipin nyo kapag pupunta kayo sa Dubai, hindi nyo naman talagang kailangan super gumastos sa mga entrance fees because most of the tourist places, most of the beautiful places din dito sa Dubai, you can actually see it all for free. Kasi yung mga public places nila, para ka na talagang nakapunta sa isang napakagandang tourist attraction. And guys, natapos na yung sunset. And grabe, iba pala yung feeling kapag nasa beach ka ng gabi. It's like a movie scene. So parang ang ganda lang kasi yung sunset kanina, it gave off a very beautiful gradient-like color. So parang kaming nakatitig sa isang napakagandang painting. The colors were peach, pink, orange, and yellow hues. It was such a beautiful scene talaga to look at. And grabe nakakatuwa, look at this wonderful beach. Talagang it stretches so far from west to east. And what I like about the view dito is that from afar, you can actually see yung Burj Al Arab. So that is one of Dubai's most iconic hotels. That is actually a 7-star hotel. Talagang tourist attraction siya. And you can see it all from here dito sa Kite Beach. You can see skylines, city skylines from a beach. Kasi usually, di ba, ano ba nakikita natin sa beach, sa mga typical na beach? Nakikita natin, di ba, nature from afar. We can see mountains and hills from afar. And limestones kapag nasa beach. Pero dito sa Dubai, kapag nasa beach ka, dito sa Dubai, hindi mga mountains and hilltops makikita mo. But you will see a skyline. That is so amazing. After strolling by sa beach, guys, no, what Kite Beach offers is something very, very versatile. Napakadaming pwedeng gawin dito sa Kite Beach aside from just going to the beach literally. Kasi when you go a little bit to the left sa Kite Beach, meron ka makikitang napakagandang food truck area. So this is like a whole city of food trucks. Left and right, madami kang makikita. Each restaurant dito or mga food truck, they really offer a wide range of choices. Japanese, American, Italian, tsaka mga Filipino food. They have desserts, mga ice cream. They have mga food truck na dalawa yung level. They have food trucks with kakaibang design. So, you know, yung food trucks dito, it's not only a good place to eat food, but also it's a good place to actually take pictures. You know, find some IG-worthy spots kung saan pwede magandang mag-posing dito sa Kite Beach. So, guys, dito sa mga food truck, meron silang mga karakter din. Tapos, nakahanap kami ng kabayan. Hello, kuya! Mag-hello po kayo.
14: Hello po!
13: Ito, nag-order kami ng karakter. Sobrang saya. Tsaka ano, okay yung karakter kasi mainit. Perfect kasi sobrang lamig dito sa beach ngayon. Ayan na guys, nakabili na tayo ng karakter. Tapos it's time to have our snacks. So, syempre, karakter is one of the most iconic drinks dito sa UAE, sa Dubai, sa Middle East. Sikat siya among Indians, sikat siya among Emiratis kasi ito yung parang ano nila eh. Ito yung parang milk tea nila. Kung nag-Hong Kong tayo before, we tasted the Hong Kong milk tea. It was kinda bitter na sweet. Pero ito naman, we ordered a karak tea. Ayan, must try to guys when you go to Dubai. So, ito yung in-order namin na karak tea for only 10 dirhams. You can get karak tea for as low as 1 dirham sa mga, parang yung mga gilid-gilid nilang mga stores. Which is very quality pa rin ha. Pero dito sa Kite Beach, we got the karak tea for 10 dirhams. Tapos we have our snack. Ayan, kanwari magpapanggap tayo, mag-healthy living tayo dito sa Dubai. Everyday ako minum ng karak tea. Sobrang sarap kasi, and madami talaga silang mga health benefits na binibigay na tong karak tea na to. So, it's actually parang chai tea siya. It's a very strong tea na matamis-tamis, na may lasang cardamom, may lasang cinnamon, ganun yung lasa niya. And super sulit, guys. Tikman natin. 10 out of 10. Sobrang sarap. As always. So, yun, guys, ha. Try niyo yung karak tea pagpunta kayo sa Dubai. So yun guys, no, what I like about Kite Beach is yung sustainability initiative nila. Like for example dito guys, sa drinking fountain nila, meron silang designated na water refilling station all for free. So kapag nasa Kite Beach ka mag-exercise, pwede ka na talaga mag-refill ng bottles mo for free. Ang dami nilang stations for sustainability, and that is what I really like about yung mga free public places nila sa Dubai. The sustainability is giving guys. nag-beach ka na, nag-food trip ka pa sa mga food trucks, and ito talaga, parang all-in-one package na to. It's not only a beach, but it's also a park, guys. Because dito sa mga food truck, after you've passed by, a lot of food choices for you to eat. Kapag pagod ka na, tapos madami ka nang nakain, you know, I think it's time to diet and exercise. So dito sa part ng beach na to, guys, it's a really nice part. Kasi meron silang allocated section for people to play volleyball, for people to play tennis. Ito guys, yung nasa likod ko ngayon, this is actually a tennis court or a pickleball court na ginawa talaga sa gitna ng beach, sa gitna ng sands dito sa beach na to. Imagine that, may tennis court sa gitna ng beach. And not only that, meron silang mga designated jogging paths for you to actually jog. So dito sa Kite Beach guys, ang daming mga locals dito, yung mga Emiratis and mga citizens ng Dubai, citizens ng UAE, makikita mo sila nagbabicycle, nage-exercise, tumatakbo. Meron silang 14-kilometer track designed for cyclists and runners looking for a jog in the beach air. Kasi grabe, ang sarap mag-jogging kapag yung hangin ng beach yung tumatama sa mukha mo, diba? Ang lamig dito sa beach kasi malapit sa may dagat. So yung mga nagja-jog dito, parang fresh na fresh sila tingnan. So kung gusto nyo maging fresh guys habang nage-exercise, dito kayo sa Kite Beach pumunta. It's very presko dito. Napakalamig. Alam mo yung simoy ng hangin pag Christmas, ganun na ganun yung mafe-feel mo sa Kite Beach. It's a perfect place for physical activities and experiences for you and for your family dito sa Dubai. They don't only have the beach, the food trucks, the physical activities and yung mga games dito na pambata, and the jogging paths. They also have an outdoor gym. So guys, dito sa Kite Beach, merong outdoor gym. At hinihingal na ako. So guys, meron tayong bonus, no? After natin manggaling sa Kite Beach, there is a very near place to it na libre lang din puntahan and sobrang ganda din talaga. And this is the Dubai Water Canal. So I know what you're thinking guys, baka iniisip nyo, kanal, baka mabaho, madaming basura, is it something like that? Actually guys, their Dubai Water Canal is one of the cleanest and purest and crystal clear waters that you could ever see. So it's actually a place for citizens and locals and tourists to just walk around here. So leisure place itong Dubai Water Canal na to. And what I like about this is that napaka serene ng place na to. Sa Kite Beach kasi it's usually flocked with a lot of people. Pero dito sa Dubai Water Canal, if you want a more quiet place to just spend some time reading a book or jogging or just, you know, sitting down, just enjoying the views of the canal. So, itong canal guys, parang ano siya, parang river yung dating. Parang siyang riverside. So, it's a canal that is 6.4 kilometers wide that stretches from the creek towards the business bay. So, ganun siya ka haba, guys. So, kanina madami kami nakita ng different types of boats. May speedboat, merong parang mga yate, and you can also try to ride those different types of boats. May mga Abra boat, may mga yachts. So, ang maganda dito, guys, it just reminds me of Hong Kong's Victoria Harbor. Remember the episode 1 that we made? Parang ganun siya, guys, but without the flock of people. As in, talagang napaka-onti ng tao dito, guys. So, may enjoy nyo to if you just want some peace and quiet. If you want to go to Dubai, you can add this to your itinerary then. It's a really nice place and it starts from here and akit tayo dun sa mismong Water Canal Bridge. So, samahan nyo ako, guys. Tara, punta tayo. And guys, eto guys, meron silang workstation. Yun yung bonus nila. Free charging ports na USB yung plug. Eto lang guys, oh, you can work with your laptop dito and you can just enjoy the view while working. So guys, pwede ka mag WFC dito, which is work from canal. Grabe, ang lamig pa rin talaga dito sa Dubai. Winter na winter guys, my hands are cold. Sobrang ano, sobrang lamig. Tip, pag pupunta kang Dubai, go here sa winter season nila around October to November to December na months. It's a really nice month to visit Dubai kasi winter season nila. Unlike summer, sobrang init dito sa Dubai. So yun guys, take note of that. We've reached the end of this walkway dito sa may Dubai Water Canal and it's really nice kasi yung dulo nito, you can see a very, very beautiful view of the Dubai Water Canal Bridge. So, two parts siya. It's the walkway, where people can ride a bicycle and just jog or mag-work lang dito and just be productive. And then the second part is this one. It's a very nice bridge that people can ride their bike to or just jog. Kung gusto nyo mag-jogging pero jogging premium, dito kayo mag-jogging. Sa napakagandang bridge na to, talagang naka-light up yung bridge niya. So hindi siya nakakatakot puntahan, guys. Unlike sa mga ibang kanal, diba? Pag sinabing kanal nakakatakot, ito yung kanal na maganda at hindi nakakatakot. Sobrang ganda, sobrang may ilaw, different colors, napaka-colorful, and talagang ma-enjoy mo talaga yung view, lalo na kapag aakyat tayo dyan. So, umakyat na tayo ngayon, guys. Tara, let's go! Nandito na tayo sa start ng paglalakad sa ating Dubai Water Canal Bridge. And what I like about this is that, number one, it's inclined as a slope pataas ng bridge. Hindi siya yung parang hagdan na, alam mo yun, yung mapapagod ka. Para lang siyang napakalaking slide. Except, bawal ka mag-slide syempre, pero pwede ka mag-bike. This is the bike lane na pwedeng i-ride ng mga nagba-bicycle dito. And then, this is the lane kung saan ka naman pwede mag-jog. So, yan guys. Tingnan nyo. Pwede mag-jogging dito. Mag-jogging tayo. Tara. O, diba guys? Wala tayong mga taong kasama dito sa Dubai Water Canal. Tapos, sobrang ganda guys. As in, parang pwede ka nga humiga dito. Actually, I remember yung nag-ano kami, yung pumunta kami ng Dubai din last year. We went dito sa Dubai Water Canal. Tapos, ay grabe, hinihingal ako. Punta kami ng Dubai Water Canal then. We went to the same spot last year. This time last year din. Tapos, ano, sa sobrang linis dito na culture shock ako, napahiga ako sa saya. So, yun guys. Ganun kalinis dito sa Dubai Water Canal. Guys, sa Dubai lang kayo pwedeng hingalin at mapagod nang hindi pinapawisan. Share ko lang. Ganun kalamig sa Dubai. Napaka-presko talaga. Nandito na tayo sa may gitna ng bridge na to. And I just want to share to you guys the very, very beautiful view at the other edge of the Dubai Water Canal. If yung kabilang side is the water, ito yung kabilang side, yung katubigan, guys. And you can just try to look at some boats, some yachts. Dito sa kabila, napakaganda. You can still see the water, you can still see the walkway dito sa baba ng bridge na to. Pero maganda kasi, guys, meron siyang napakagandang city view and city lights. It's so, so, so nice. Dumiretso na kayo dito sa Dubai Water Canal. Now, that is two things and two places dito sa Dubai that you can go and enjoy talaga all for free. And that's it guys for our Dubai Travel episode dito sa ating Dubai Travel series here in Real Travels. Now, meron na kayong alam guys na two free places to go sa Dubai, which is the Kite Beach and dito sa Dubai Water Canal, all for free. So guys, when going to Dubai or traveling to Dubai, you really don't need to spend so much for the attractions that you can see. You can actually travel to Dubai on a budget. So that's it guys for this episode. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy dito sa Real Travels, and I'll see you for the next episode. Bye!
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
14: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZS FEBC Radio TV. At ako po ang makakasama ninyo gaya ng nakakagawian natin tuwing Lunes ng hapon. Ang inyong Kuya Arnel Depano po, makakasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. At bago ang lahat, available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig kayo dito sa ating programa and stay tuned for upcoming releases. At maaari ring makinig anytime, anywhere sa inyong agape ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang ang sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. At gaya rin na ating nakagawian, kung meron po kayo song requests, komento, kwento, at nais nyong iparating sa amin, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe, 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Ang masasabi ko lamang po, what a week. What itong dalawang linggong nakaraan ay punong-puno ng kakaibang experiences at hindi po madaling pagdaanan lahat. Nitong linggo na to, ang aking ate ay kinailangang maoperahan para sa isang maselang operasyon. Maging ang misis ko po ay naoperahan din at pasabay sila halos. Halos isang linggo kami sa ospital at awa ng Diyos. Both operations were successful pero napakahirap po pala.

na naging daluyan ng pagpapalang kagalingan ng ating Panginoon. Ang aking ate po ay nakauwi na sa bahay. Maging ang misis ko po, si Amy, ay nagre-recover na rin sa bahay. At ako po ang tumatayong caretaker at nurse. Salamat po sa lakas na pinaprovide ng Panginoon. Una sa pagpapagaling at pangalawa sa pagsusustain sa amin sa medyo sa maselang pagpagaling ng mga operasyon. At salamat sa mga taong tumulong at nagpadala ng kanilang concern. Sobra-sobra po ang inyong mga padalangin at suporta, naramdaman po namin lahat yan. At hindi po namin minamaliit at hindi po namin makakalimutan ang inyong mapagkandiling mga text, mga comments sa aming social media, mga nagpadala ng bulaklak at ng mga prutas sa ospital, maging ang tulong finansyal. Maraming salamat po sa mga anghel na dumamay sa amin. At dahil dyan po, ang ating episode ngayon ay panay celebrative na kanta. Pinapili ko po si Ate Kayla para po sa mga kantang masasaya at pagpupuri sa Panginoon. From Papuri 9, Umasa Ka, composition ni Sok Villanueva and Olive Robles. From Papuri 14, Paano Kung Wala Ka Jesus, composition ni Maestro Junji Marcelo, awitin ni Ate Tricia Amper Jimenez. From Papuri 17, Aleluya Nga Awitin, talagang Aleluya talagang awitin sa Panginoon. Composition ni Kuya Khalil Reverso, awitin ni Jerry Gatchaliana at Ate Tricia Amper. At from Papuri 17, one of the best known compositions ng ating Obispo Bong Hermosa, maaari naman, aawitin po ni Chay Alegarbes. Ito po, sa pagpapatuloy ng papuri, pakinggan po natin ang mga awiting ito.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri. Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating programa. Dito lamang po sa ating paboritong sasyon ng radio, 702 DZAS FEBC Radio. Mapapakinggan din ang ating programa sa ating sister stations all around the Philippines, 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong comments or song requests, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page at mag-text sa ating Globe and Smart numbers. At kaibigan, kung kailangan, siyempre, masaya-saya yung mga music natin. Kung gusto nyo mapakinggan at iuwi sa bahay, bisitahin ang ating Papuri official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. The week before itong linggo na to na kami ay naka-experience ng magkasabay na hospitalizations, ang aming pinagdaanan naman ay yung pagkawala ng aming 16-year-old house pet na sobrang naming minahal at alam naming mahal niya kami. But we had to say goodnight sa kanya, sa kanyang old age. At marami na siyang karamdaman at nakakaawa ng kanyang ayos. That's why, kailangan na siyang magpaalam sa amin. So, doon sa mga may mahal na alaga, whether kung ano man yung alaga ninyong pet, na mahal na pamahal na sa inyo, naging bahagi ng pamilya, na raramdaman namin ang inyong pagdadalamhati rin sa doon sa panahon na kailangan niyong magpaalam sa inyong mga alaga. So that's what we went through. We went through it together, kaming mga mag-anak, kung kaibigan po kayo sa Facebook, nakita niyo yung aming mga post na sadyang we celebrated the life of our loved one. Ano pa lang ho yun, pet. At ganun na yung naramdaman na yung pagmamahal. Gano'n pa kaya ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat na sobra-sobrang inalay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. So, ramdam ko rin ang lawak ng pagmamahal ng Panginoon habang dumadaan kami sa experience na yon. At okay, huwag kayong magdududa sa masaganang kaaliwan na kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. And for this segment, papatuloy tayo ng mga celebration songs from Papuri 23, Sagot Ka ng Diyos, another composition by Kuya Sok Villanueva, awitin po ni Gail Blanco Biduya. From Papuri 23, Naghaharing Panginoon, another song by Kuya Khalil Reverso, awitin ni Kevin Tan. And from Papuri 24, Sandigan, awitin ni Gerard Gudes, Carla de los Reyes, at Marcos Alcantara, awitin po ng Solution Worship. And ang ating Papuri K-pop song, Purihin Siya, awitin nila Ken De La Rosa at John Roland Villarreal. Awitin po ni Aya at Misha Valencia at ang ating Ate Zia Atienza. So ito po, dun sa pinagdadaanan nating minsan mga pagsubok at matinding mga sitwasyon, akala natin tayong mag-isa lang ang kailangan magbata ng lahat ng iyon. Ang ating Panginoon po ay nandyan handang kaaliwan para sa ating lahat. Kaya hindi natin kailangang buhatin ng lahat ng ito by ourselves. Palaging sagot ka ng Diyos. Pakinggan natin ang mga awitin ito sa pagpapatuloy ng programang Papuno.

economy.

0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
1: Inilatag ng Manila Police District o MPD ang mga proactive strategy upang sawatain ang mga online threat na natatanggap ng mga paaralan sa Maynila at iba pang karatig na lungsod. Kinumpirma ni MPD spokesperson Philip Ines ang mga report na online threat kaya't kaagad na nagbigay ng instruction ang mga station commanders sa bawat presinto na ipatupad ang agarang aksyon.
2: At bago pa mangyari yan, meron na tayong mga initial action taken na ginagawa ng mga proactive strategy katulad ng meron na silang mga chat group, yung school administrator, principal, supervisor, kasama yung station commander and PCP commander para mabilis yung communication. At separate yung chat group naman ng mga patrollers, security at saka mga force multiplier ng mga eskwelahan. Ngayon, nakatanggap tayo ng mga ganitong threats sa mga eskwelahan dito using dun sa mga online kung saan nai-report na natin to sa MPD Anti-Cybercrime Unit.
1: Ang tinig ni MPD spokesperson Philip Ines. Kasabay nito, nagbabala ang opisyal laban sa mga nagpapakalat ng banta ng karahasan online na may pananagutan ang mga ito sa batas. Ayon kay MPD spokesperson Philip Ines, posibleng maharap sa kasong kriminal ang sinumang mapapatunayang nasa likod nito, particular ang Anti-Cybercrime Act of 2012.
2: At ito'y babala doon sa mga taong gumagawa nito na meron kayong pananagutan sa batas. Mataas po ang penalty nito. Meron tayong batas na sumasaklaw dito. Ito yung Republic Act 10951. Under dito, in relation ito doon sa ating Anti-Cybercrime Act of 2012.
1: Ang tinig ni MPD spokesperson Philip Ines. Gin Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV. Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
3: Granted ang hiling sa paglalabas ng subpoena para sa financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay bilang parte ng pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o umano'y unexplained wealth. Samantala, granted lamang ang hiling para sa peso-denominated bank accounts ng Vice Presidente at 19 na kumpanya na konektado sa kanya at hindi naman kasama ang dollar-denominated accounts. Sinabi pa ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na ito ay prima facie relevant o hindi fishing expedition dahil mag-establish ito ng factual baseline. Ito ay para lamang sa 2007 hanggang 2021 records. Habang pinayagan din ang pagtingin sa bank records ng asawa nito na si Manasses Carpio dahil relevant din ito sa ilalim ng RA 6713. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
4: Zia Atien sa Hana Bercero, Viola Natividad at ni Ate Aileen Espinosa Cura. Hindi ko nabanggit ang mga umawit ng ating first song from Papuri 9, Umasa Ka. Waluhang tinig ng inyong mga kinagigiliwang mga, well, mga legends ng Papuri. Legends dahil matatanda na. At ang out of the 8 singers, ang alam namin ay 3 na ang namaalam sa atin. Si Ate Lorraine Ancheta, si Ate Roxanne Gorospe at Kuya Jim San Juan. We miss them a lot and I hope nagdiriwang ang kalangitan sa kanilang presensya doon. So si ang kasama pa namin dito ay si Janet Rodrigo, Alma Lanusa, si Edward Granadosin, si Vic Seran at ang inyong lingkod. So yun po ay yung hindi ko nabanggit kanina. At tatapusin po ang ating mga awitan sa isang awit na nagwagi ng top prize sa Centennial Songwriting Contest ng National Council of Churches in the Philippines. Ang awit ng pagdiriwang na isinama rin sa FEBC 50th Anniversary Album. So yan po magdiwang tayo dahil sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis talaga ng oras pag maganda ang ating kwentuhan at kantahan. Ang ating musikahan dito sa ating programang Papuri ay ating pagsalu-saluhan. At I hope meron po kayong baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga musika. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na

for Globe, 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa ating broadcast, ang ating Ate Kayla Rico Hermoso Escalante, ang protects natin, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, at ang ating engineer on duty, ang JV Tabua. At salamat din sa mga kasamahan natin sa Buhawe Transmitter Site. Kaibigan, ang topic sa Sunday School kahapon ay tungkol sa buhay ni Zacchaeus. At kung meron po tayong takeaway doon, ang takeaway natin ay ang Panginoong Jesus ang siyang tumawag kay Zacchaeus by name. Dahil hindi lamang na gusto ni Zacchaeus ma-meet si Jesus, pero alam natin na si Jesus actively sought out itong kapatid nating Zacchaeus. The same way that He seeks us out every time. Kaibigan, kung gusto mo makilala ang ating Panginoon, nandyan siya, hinihintay ang iyong pagtugon sa kanyang panawagang papasukin siya sa iyong buhay. Kaya kaibigan, sabayan mo kami sa panalangin to. Lord God, we thank you sa iyong dakilang pagmamahal sa amin na siyang nagtulak sa inyong padala ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang mabayubay sa krus, dumalo yung dugo, naging kabayaran para sa aming mga kasalanan at di pagsunod sa iyong dakilang kalooban sa amin. Pinagsisisihan namin ang mga kasalanan to at dahil sa dugo ni Kristo ay nilinis mo ang aming karumhan at ginawa mo kaming karapat dapat muli na humarap sa iyong kabanalan. From this day, O Lord, Ikaw ang maghari sa aming puso at isipan. We accept You as our Lord and Savior, our personal na tagapagligtas at Panginoon sa aming buhay. Maghari ka sa amin. Ikaw ang mag-take control ng aming buhay mula sa mga araw na ito at gabayan mo ang bawat naming hakbang hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Welcoming us to your glorious kingdom. Maraming salamat po Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen at Amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, we welcome you to the fine family of believers. Nagdiriwang ang kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po magabayan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoon nang malaman mong lubusan ang kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama natin sa programang ito. Makisaya kayo sa amin sa lahat ng awiting nagdiriwang sa kabutihan ng Panginoon. Again, we invite you to the 85th anniversary ng ating minamahal na home church, ang Covenant First United Methodist Church. This coming Sunday, ang ating worship service ay 9 a.m. at ang ating kantata ay 6:30 ng gabi. Yun, pinapaalalaan tayo palagi. Ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dahil sa
1: pag-ibig, sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC,
1: himpilan
2: 702
1: DZAS, agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Pinagpapasalamat din po natin ang ating mga partner radio stations. Yan po ay buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At kung sakali po na mahina ang mga radio stations na ating mga partners sa iba't ibang lugar, ay pwede po kayong mag-online. Puntahan niyo po ang FEBCPH stream sa inyong app at pwede niyo pong ma-install yan at masubaybayan ang mga programa ng istasyon. O kaya naman, pwede rin po kayong pumunta sa mga Facebook page or YouTube channel ng inyong istasyong pinakikinggan. Maraming salamat po. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. At sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa pangamba. Alam niyo po, ang pangamba ay isang human experience na nararanasan po natin. Kayo ho ba'y nangangamba? Di ho ba? At marami pong uri yan. At ang totoo po niyan, kahit na tayo ay malaguna sa pananampalataya, may mga bagong karanasan kung saan ang ating pananampalataya po ay ika nga eh, pwede pang subukin at pwede pang palaguin. Meron pa ring room for improvement. Ano po? At kadalasan po, ang karanasan ng ating pangamba ay isa sa mga pagkakataon na kung saan ang pananampalataya po natin ay lumalago. Ayan. Kaya hindi po dahil merong pangamba, ibig sabihin talunan o negatibo na agad. Ang totoo po niyan, ang pangamba po sa ilang mga pagkakataon ay mabuti rin. So unahin muna natin yon. Ano? Una, kaya po nating nasabing mabuti ang pangamba dahil ang atin hong response ng pangamba ay indikasyon na may mga bagay po na marahil ay panganib, hindi tiyak, o mga bagay na marahil po ay kailangan nating pag-ingatan. Siyempre, hindi naman po pwede yung wala tayong pangamba sapagkat dyan ho po pwede tayong mapinsala, pwede ho tayong malagay sa panganib. So may mga times po na ang fear naman ay hindi ibig sabihin ay kulang sa pananampalataya, kundi kadalasan nga po, yan ay tugo ng ating pangangatawan, pag-iisip, upang paalalahanan tayo na mag-ingat. Di po ba? Pangalawa, may mga times po na itong ating fear ay, sabi nga, makakatulong sa paglago sa pananampalataya. Gusto ko yung sinabi ng isang author. Sabi niya, yun namang mga taong may pangamba, kung tama ang magiging tugon mo dyan, yan po ay nagiging pagkakataon para lumago sa pananampalataya. Totoo naman, di ba? Kaya nga sa Bible, pag tiningnan mo ang mga pagkilos ng Panginoon, yung mga taong gusto niyang palaguin, dinadala niya sa mga bagong karanasan. Either it's a new experience, it's a different experience. Ang bottom line, it is an untested situation. Isang panahon at pagkakataon na hindi mo pa nasubukan. palagi nating ginagamit na illustration yung mga Israelites, di ba, nung sila ay lumabas ng Egypt. Pero alam niyo po ba na ang isang meron sa Egypt, kung bakit inaasam-asam nila ito, bagamat alipin sila doon, ay basically yun pong consistency ng provision eh. Meron silang tinatangkilik doon. Kaya sa wilderness, if you remember, talagang sinubok sila ng Panginoon at tinuruan sila ng Panginoon na sa kanya magtiwala. Yun nga ang pagkain ng mana, di ba? Araw-araw, hindi pwedeng sumobra yung kukunin mo. Pwede kang kumuha ng marami, but basically, gamitin mo sa araw na yon. Pero pag yan po ay pinalampas mo sa nakatakdang panahon, eh mapapansin mo, sabi ng talata, nabubulok. Kaya ko ho sinabing nakatakdang panahon kasi ang interesting po dyan, if you remember, araw-araw na e-expire pero pag Sabbath kinabukasan, yung expiration date na e-extend, di ba? So, yan po yan. Kaya araw-araw yan. And then of course, yung pillar of fire sa gabi, no? Alam natin na napakahalaga yan, especially kasama po nila mga alagang hayop, mga bata, matanda. And then you can easily be disoriented kung walang liwanag, no? So yung liwanag na yon is protection. It gives them warmth. At the same time, yan po ay syempre kailangan po nila to function. So yan din po, hindi mo alam kung darating yung gabi magkakaroon ba ng pillar of fire, di ba? Pero pinrovide ng Panginoon. And the following day, yung discomfort ng heat, actually, hindi lang discomfort, yung danger ng heat ay naprotektahan po sila doon because of the cloud that covered them by day. Ang mapapansin po natin doon sa kanilang karanasan, yung mga bagay na dapat mong pagtiwalaan, kalaban or against, yung pong mga bagay na kinasanayan mong nandyan na. Kaya nga tayo rin, after a while, di ba, pag tayo po ay may mga challenges na pinagdadaanan, after a while, when the miracles of God become consistent, ano pong nangyayari sa atin later on? Di ho ba, nagsisimula na tayo magkaroon ng takot, nagkakaroon na tayo ng misang complacency, pagka po yung biyaya nagiging consistent, yung takot nagsasubside. Natatakot na lang tayo muli pagka nagiging unpredictable or uncertain tayo. Di po ba? Kaya nga, mapapansin niyo po na napakahalaga na itong ating pag-aaral na ito ay mapagtuunan natin sapagkat may mga pagkakataon talaga sa ating buhay na kung saan pagka po naging consistent, abundant at nariyan na ang mga pagpapala, hindi natin namamalayan, slowly yung ating faith shifts from finding security in the Lord to finding security in the temporal things. Yan po. Kaya nga mahalagang bantayan ang ating sarili. Ngayon, pagdating po sa fear, pag-usapan natin yan. Tatlong bagay. Una, fear can be a real experience na yan talaga yung problem mo. Meron kang takot. As we said, meron namang healthy fear at na-explain po natin yan. At meron din yung unhealthy. Kasi ang ayaw po natin sa fear, ninanakawan tayo nito ng ano eh, ng kagalakan, di ba, sa isang sitwasyon. Pag ang isang tao po, halimbawa, may takot sa tubig, takot siya sa dagat or ilog, eh, pag napakaganda ng lugar at nakikita mo yung ibang nag-e-enjoy, ikaw naman sa halip na enjoyment ang iyong maranasan, ay nandun po ang pangamba, nandun po ang pag-aagam-agam, di po ba? Sapagkat ang nangyayari po ay nangingibabaw nga itong tinatawag nating fear. So it can deprive you. Now, pwede rin po na ang ating fear is actually a symptom, sintomas. Ibig sabihin, merong ibang mga bagay na nangyayari sa ating buhay that creates this fear. Now, importante po ito dahil pag gusto nating maunawaan kung bakit tayo natatakot o nangangamba, kailangan puntahan natin yung pinakaugat na problema. Kailangan nating tingnan yung ugat na problema. Ano ba yung talagang pinagmumulan? So, tingnan po natin ilang bagay. Una, maaari po na yung ating fear ay nagmumula doon sa pagtitiwala natin sa mga bagay na hindi naman permanently maaasahan. Di ho ba, halimbawa, no, nung pumasok tayo sa pandemic, naalala niyo pa ba ang masalimuot na parte ng kasaysayan, di ho ba? Eh, marami hong mga tao, they had confidence in their position, established na po ang mga businesses, yung source of income is not only more than abundant but predictable. So dahil nandoon na nga yung predictability ng mga bagay na ito, somehow marami po sa atin ang nagkaroon ng sense of security na hindi natin namamalayan na doon na nakasandig sa mga bagay na ito. The consistency of income o kaya yung abundance ng income, but pandemic came. Ano pong nangyari? Alam naman natin, everything changed. Di po ba? Naku, kakaibang karanasan po yan. Naalala ko po noon, dahil nakakalabas po ako during that time, I remember na may mga times po noon na before pandemic, nagre-reklamo pa tayo pag ma-traffic, di ba? Napaka-traffic talaga naman. Tapos nung nag-pandemic na wala na hong sasakyan sa labas, I remember going out. Ang aming pong tahanan ay nasa boundary ng NCR eh. So nasa labas kami. Ngayon, paglabas ko po, nako talaga ho, naabutan ko pa noon, naalala ko, meron pang ini-spray na, I think, chlorine disinfectant sa mga sasakyan. No? Imagine mo yun, no? Pagpasok mo ng NCR, eh, mai-sprayan yung sasakyan mo dahil yan nga, para mapigilan. Kasi nung time na yon wala tayong idea eh. Anong gagawin, di ba? So, ang ating mga pamunuan, sinisikap gawin kung ano po yung tingin nilang mainam, eh, sapagkat yung karanasang iyon is totally unique, di ba? Hindi pa natin naranasan sa ating buhay. So, they were trying to fight a battle that is very unfamiliar. So, nakita ko po ang kalsada, walang laman. Ang mga establishments, sarado. If you remember noon, mamimili ka. Kailangan pumila ka muna bago makapasok kasi may limit ang makakapasok. Pagdating mo naman sa loob, hindi naman lahat ng kailangan mo nandoon na. Bukod, bago ka makalabas, pagkatagal-tagal, kasi po may spacing din at tamang proseso para yung iyong pinamili naman ay mabayaran mo at ma-check out mo naman. Di ho ba? Talagang napakahirap ng mga panahong yun, ano? Kaya kung babalik tanawan po natin yan, somehow, yung pong ating pananampalataya, eh para bang hindi masyadong naaantig because prior to pandemic, yun nga, kagaya ng sinabi ko, maybe yung consistency ng provision, maybe yung sufficiency ng provision, maybe yung abundance ng provision na hindi natin namamalayan, that even if you trust the Lord, somehow, nababaling na sa mga bagay na ito ang pagtitiwala. So, yung pandemic na iyon actually revealed, saan ba talaga tayo nagtitiwala? Di ba? Kanino ba talaga? At yung bang ating pinagtitiwala ang iyon, kung hindi yun ang Diyos, eh yan ba ay talagang matatag at maaasahan? So, na-expose tayo sa isang karanasan na na-realize natin, anything can change anytime. Di po ba? Paminsan po, yung pagpapalit ng season ng ating buhay may also trigger fear. Di po ba? From a season of health to sickness. Minsan napapaisip ka, paano na kaya? Paano ang aking pamilya? Or maybe from a season of productivity, dahil nagtatrabaho ka, to a season of retirement. Di po ba? Kaya nga, mapapansin mo na pag naranasan natin yung mga bagay na yan ay nandoon, nag-generate po ng fear yan. Again, as I said, maaaring yung fear na yon is an indication of something else. So, mahalagang maunawaan po. Now, maaari din po na yung ating fear ay, yan naman po ay posible na nanggagaling naman or masasabi po natin, nagki-create ng secondary problems. So siya naman ang nagiging primary problem, creating secondary problems. So halimbawa po, may mga problema sa pamilya na kaya nagiging problema kasi minsan yung decision making natin pag meron tayong fear affected, di ho ba? So, pag meron kang kasama sa pamilya na hindi nakakaranas ng fear na nararanasan mo, yung decision making mo may not make sense to them. Opo. Kasi sometimes you make decisions triggered by fear, and then pag wala naman silang ganong experience ng fear, hindi sila makarelate doon, minsan ang nangyayari, hindi nila mawari, saan ba nanggagaling yung decision mo? Bakit ka ganon mag-isip? Bakit ganon ang kapasyahan? Bakit biglang ganoon ang pagkilos? At yan nga po ay dahil may mga pagkakataon that fear can create secondary issues sa ating buhay. Kaya napakahalaga talaga na na ma-identify mo yung fear ba ay aking primary feeling, or is it a secondary feeling, or is it an indicator of something else, o ito ba ay sintomas ng something else. Kailangan ma-sort out mo hindi lang siya basta karanasan meron po siyang mga bagay na inilalantad sa ating buhay. At mahalaga pong ma-sort out natin yan. If you remember, sa Bible, maraming experience ng fear. Isa sa mga, I would say, halatang halata yung epekto ng fear. If you remember, yung 12 espiya, di ba? Nakita nila sagana yung lupain, pero yung interpretation po nila nung kanilang nakita, diyan mo makikita yung epekto ng fear. They saw the same things. Parehas naman silang nakita. 12 sila Pero yung dalawa, ang sabi, lusubin na natin. Tama yung sinabi ng Panginoon, yung description dun sa lupa. Samantalang yung 10, naghasik pa ng lagim, di ba? If you remember, marami po ang natakot, marami po ang nangamba, marami po ang ayaw ng lumusob sa kadahilanan nga po na nandoon yung kanilang fear. So, ibig sabihin, imagine yung obedience nila is affected by fear. Kaya hindi sila makasunod sa pinagagawa ng Panginoon dahil ang nangibabaw po ay takot. Di ba? Kaya paminsan tayo din, nasa gitna ka ng pagpapala. Sabi nga ng isang author, yung fear daw natin, it robs us of the joy of today. It does not solve the problems, but it robs us of joy. Totoo yan eh. Minsan nandyan yung pagpapala, pero pag nagsimula ka nang mag-isip nung paano na kaya, ano kayang gagawin, ano na ang kasunod, yan. Pag nagsimula ka na dyan sa pattern of thinking na ganyan na, mapapansin mo kahit na kasalukuyan, meron kang hawak na pagpapala, pinatamasang pagpapala, but you become blind to the blessings, or maybe kahit na sufficient yung blessings, ang tingin mo sa blessing ay hindi sapat, kapos, at ang reason kung bakit ganoon ang nagiging pananaw, kasi nga, pag nangibabaw po yung takot natin, ang nangyayari po ay it creates a different response to the situation. Sa halip na magkaroon ka ng peace, you experience anxiety, sa halip na makaranas ka po ng pasasalamat sa mga biyayang tinatamasa, you begin to interpret it as insufficient kasi po yung fear na yon ang nangibabaw. No wonder, pagdating sa Philippians 4, 6 to 7, familiar sa atin yung talata na yan, ang sabi po roon, do not worry about anything. Instead, pray about everything. Thank God, di ba? Sabi doon, for what He has done. And then the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and mind. So doon po sa passage na yon, ilang bagay. Una, ang totoo, meron po tayong choice. Hindi naman ibig sabihin na meron tayong takot, wala na ho tayong choice. We actually have a choice. At ang isa pong choice natin doon, ang isang pagpili, ay yung piliin po natin na tayo ay magkaroon ng pagsunod sa ating Panginoon. Napakaganda nun, kasi sinasabi niya, don't worry about anything. So, kung sakaling nag-aalala po tayo, it is because we choose to worry. So, diyan po, makikita natin na meron tayong choice. If you are afraid, if you are worrying, you have a choice. At ang choice na yon is you can choose to entrust your worries unto the Lord. Pangalawa, ang makikita natin, imbitasyon. Napakaganda eh. Pray about everything. May invitation eh. Alam nyo ba na ang Panginoon po, napakaraming invitation sa atin sa Bible, di ba? Come to me, all of you who are weary, di po ba? Paalala sa atin yan eh. Cast all your cares upon Him for He cares for you. Yan po ay mga magaganda, makapangyarihan at mapagpalang mga talata. Pero tandaan niyo po, kahit na gusto mong lumapit sa Panginoon, kung wala naman siyang invitation para sa atin na tayo po ay lumapit, eh ang magdo-dominate po sa atin ay fear. At hindi rin natin mapapakinabangan kasi gusto mong lumapit, ayaw niya namang ikaw na lumalapit sa kanya. So later on, anong nangyayari? Wala pong nagiging epekto. Pero we are so thankful na bagamat ang Diyos natin ay napakataas, higit sa lahat, but He extends that invitation for all of us to come to Him. Diba? Na lumapit, manalangin. Pray about everything. And then thank God for what He has done. Yan po, gustong-gusto ko yung parte na yon. Kasi paalala sa atin yon na paminsan, pag tayo po ay nangangamba, nagkakaroon tayo ng problem orientation. Ang ibig sabihin po, masyado tayong natutuon sa problema na yung bang nakakalimutan natin na maraming ibang bagay na dapat ipagpasalamat, yan yung tinatawag nilang problem fixation. Na pag tayo daw po ay merong mga pinagdadaan ng problema, kadalasan ang nangyayari po, nagiging bulag tayo sa mga pagpapalang nasa buhay na natin or naranasan na natin. Minsan kulang tayo sa refleksyon . Yung bang hindi na tayo nagbabalik tanaw kung paano tayo tinaguyod ng Panginoon, paano natin siya naranasan, paano siyang kumilos sa ating buhay, paano tayong pinalakas ng ating Panginoon. Yung mga karanasan na yan, they are very, very important. Kasi ibig sabihin, hindi naman first time na ikaw ay magtiwala. Hindi first time na ikaw ay dumating sa isang sitwasyon na kung saan magtitiwala ka sa Panginoon. Meron ka ng mga past experiences. Ang tanong ay, ganun-ganun na lang ba yun? Naranasan mo ang pagkilos ng Diyos tapos walang epekto sa iyong pananampalataya? Di po ba? Ang mga bagay na ito ay dapat magpaalala sa iyo ng kabutihan ng Diyos. Hindi ito first time na ikaw ay nangamba. Hindi ito ang first time na ikaw ay nanalangin. Hindi ito ang first time na ikaw ay nagtiwala. Meron ng pagkilos ang Diyos sa iyong buhay. At yung mga nakalipas na pagkilos ay dapat nating balikan at ipagpasalamat. At hindi lang tayo nagpapasalamat sa nakaraan. Nagpapasalamat din tayo sa katotohanan na dahil ang Diyos po natin ay pag-ibig, tayo po ay nagkakaroon ng katiyakan na hindi man mangyari ang mga bagay sang-ayon sa ating kalooban, kagustuhan, or even kaparaanan at kapanahunan. Pero maraming salamat dahil ang Diyos ang may hawak at Siya po ang nakakaalam ng pinakamainam sang-ayon sa Kanyang kalooban. So nawa po maging kalakasan natin ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
4: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
4: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
4: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
4: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
1: Himpilang.
5: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa tuwing dumarating ang mahal na araw, makikita natin ang iba't ibang kaugalian ng tao sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming tao ang nagiging abala at naguuwian sa piling ng kanilang mahal sa buhay. Ito din ang panahon na bagamat mainit ang klima, ay naiibsan naman sa pamamagitan ng malamig na inumin, pagbababad sa tubig, at pagkain ng mga prutas na sagana sa ating bansa. Mayroon din namang abala sa pagsasadula ng buhay ni Jesus, lalo na ang tungkol sa kanyang pagkakapako o pagbabasa ng salaysay ng kanyang kamatayan. Sa katunayan, may ilan na nagpapapako sa cross sa pag-aalala sa panahong ito. Labis na kalungkutan ang bumabalot sa ating bansa sa panahon ng mahal na araw. Subalit kalungkutan ba ang nais ipakahulugan ni Pablo ng kanyang sabihin ng mga kataga sa 2 Korinto, Kabanatang 2, Talatang 14? Basahin po natin. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikiisa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak at pagkakakilala kay Kristo. Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 2, Talatang 4 hanggang Kabanatang 3, Talatang 11. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pera. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ang ating paglalakbay ay hahanguin po natin sa aklat ng 2 Korinto, 2 Kabanata, Talatang 14 hanggang sa 3 Kabanata, Talatang 11. Tatalakayin po ni Pablo ang larawan ng paghahayag ng magandang balita. Tatalakayin din niya ang kapakinabangan ng mga taong nananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa 4 na talata ng 2 Kabanata sa 2 sulat niya sa mga taga-Korinto. Ganito po ang kaniyang sinabi. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Sa madulang paglalarawang ito na sinabi ni Pablo na ang paghahayag ng mabuting balita ay tulad ng pangunguna sa matagumpay na pagpasok sa isang lungsod. Tulad ito ng isang dakilang heneral ng Roma na nangunguna sa digmaan upang sakupin ang ibang bansa. Magtutungo siya sa Europa o di kaya ay sa Afrika kung saan mararanasan niya ang sunod-sunod na tagumpay. Dahil ang Roma ay nagtatagumpay sa lahat halos ng kanilang pakikipagdigma. Babalik ang mananakop sa Roma at sa kanyang pagbabalik ay matutunghayan ang pagdiriwang ng matagumpay na pagpasok sa lungsod. Sinasabi ng ilan ng matagumpay na pagpasok kung minsan ay ipinagdiriwang simula sa umaga at hanggang sa gabi ay walang humpay ang pagdiriwang. Sa matagumpay na pagpasok na dala nila ang mga nasamsam tulad ng mga hayop at iba pang mahalagang bagay. Sa harapan ng mga papasok na mandirigma ay makikita ang kanilang mga bihag, subalit ang mga bilang na ito ay palalayain. Naging bihag sila subalit sila ay palalayain at maging mamamayan ng Roma. At sa kanilang likuran ay ang iba pang mga bihag na alipin na siya namang mga bibitayin. Sa matagumpay na pagpasok sa lungsod ay hindi po mawawala ang pagsusunog ng insenso. Pausukin nila ang mga ito para sa kanilang mga diyos-diyosan na siyang kinikilala na nagbigay sa kanila ng tagumpay sa digmaan. Mula sa umpisa ng kanilang pagpasok ay mapapansin ang makapal na usok ng insenso na kung minsan ay siyang nagiging dahilan ng suliranin sa kanilang pagpasok. Dahil sa sobrang kapal ng usok ay halos hindi na nila makita ang kanilang mga dinadaanan. Noong sinabi ni Pablo na salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo, marahil ang nasa isipan niya ay tulad ng matagumpay na pagpasok sa lungsod ng mga kawal na nagtagumpay sa pakikipagdigma. Kahanga-hanga ang katotohanan ito, sapagkat ang mga nakay Kristo ay walang pagkatalo. Tulad ng mga sinabi ni Pablo na ang Diyos ang palaging nagbibigay ng tagumpay, gaano po ito katotoo? Tunay bang palagi tayong pinagtatagumpay ng Diyos sa lahat ng sandali, sa lahat ng oras? Kung ating pag-aaralan ang mga pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo sa Efesos, ay makikita po natin na kakaiba ang naging tagumpay niya sa lugar na iyon. Subalit ang kanyang tagumpay doon ay hindi po tulad ng kanyang tagumpay sa Athena. Kahit kung ating paghahambingin ang mga karanasang ito, ay makikita natin na hindi siya naging matagumpay sa lahat ng pagkakataon. Subalit, bakit niya sinabi na sa lahat ng sandali at sa lahat ng dako, ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay? Ayon kay Pablo, ito ay totoo. Sa katunayan, sinabi niya, pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Subalit kung walang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng iyong ministeryo, masasabi bang ito ay tagumpay? Sinabi po ni Pablo, ito ay isang tagumpay. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang ating tungkulin na paglingkuran ng Diyos. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 15. Basahin po natin. Tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos. At nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa matagumpay na pagpasok sa lunsod ayon ay kasama ang mga bihag na palalayain at ganun din naman ang mga bihag na bibitayin. Subalit kaibigan, tignan natin ang katotohanan ng mga pangyayaring ito. Ang mga palalayain at bibitayin ay kapwa kabilang sa matagumpay na pagpasok at saka igagawad ang hatol. Basahin po naman natin ang talatang nagpapatunay ng labis na pagtataka ni Pablo. Ganito po ang sinabi niya sa 16 na talata. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sinabi ni Apostol Pablo, sino ang may sapat na kakayahang nakaganap ng gayong gawain? Kaibigan, ang pinakadakilang pagkakataon sa ibabaw ng lupa ay ang maibahagi at maipamalita ang salita ng Diyos. Wala nang hihigit pa rito. Dahil sa katotohanan ng ito, marahil ay hindi na natin hahangarin ang anumang tungkulin sa pamahalaan. Ang magpahayag ng salita ng Diyos ay tunay na isang kadakilaan. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat lagi niya tayong pinagtatagumpay. Sa sandali na naihayag ang magandang balita at makita mo ang napakaraming tao na tumatanggap kay Kristo, isa itong pangyayari na hindi makakalimutan. Makikita po natin ang katagumpayan sa pangyayaring iyon. Tayo ay may tuturing na halimuyak ng buhay para sa mga taong nakaranas ng kaligtasan. Subalit papaano naman ang mga taong patuloy na tumatanggi sa kaligtasang alok ng Diyos? Sila ay may tuturing na alingasaw ng kamatayan. Pagkatapos mangaral ng aking kaibigang pastor, ay palagi niyang sinasabi ang mga katagang tulad nito. Pagkatapos ninyong tanggihan si Kristo sa kabila ng aking pangangaral, marahil ay ituturing ninyo akong isa sa inyong pinakamahigpit na kaaway dahil hindi na kayo makalalapit sa Panginoon upang sabihin na hindi ninyo napakinggan ang magandang balita. Ganun pa man, lahat ng tao ngayon ay makakasama sa matagumpay na pagpasok sa lunsod ng ating Panginoong Hesukristo. Pagsapit ng panahong iyon, isa lamang ang mangyayari sa iyo. Marahil isa ka sa tatanghaling mamamayan ng kaharian ng Diyos o isa ka sa mga bibitayin para sa kamatayan na walang hanggan. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya at ang lahat ng dila ay magsasabing si Hesukristo ang Panginoon. Pagdating ng takdang araw, ang lahat ay maniniklohod sa Kanya. Siya na tagapagligtas o siya na magiging hukom. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain. Ang mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga nililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sa ating kapanahunan ngayon ay patuloy na humahalimuyak ang magandang balita. Dalawang bagay lamang ang ating pamimilian. Tayo ba ay halimuyak na nagdudulot ng buhay o alingasaw na nagdudulot ng kamatayan? Ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa 7 talata? Basahin po natin. Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinangangaral ang kaniyang salita. Ito ang kabuuang mithiin ng gawain ng mga mananampalataya. Ang ipangaral ang salita ng Diyos at hindi ipinangangalakal. Kinakailangan nating magpakasakit upang ito ay maipahayag. Kailangan nating maipahayag ng tao sa ating puso ayon na rin sa mensaheng ipinahayag ng banal na Espiritu sa atin. Sa 3 kabanata ng 2 Korinto ay makikita po natin na ang binigyang pansin ni Pablo ay ang kaaliwang ibinigay ng Diyos sa malwalhating gawain para kay Kristo. Binanggit ni Pablo ang tungkol sa tagumpay ng gawain. Dito sa 3 kabanata ay tatalakayin po ni Apostol Pablo ang tungkol sa nagbibigay ng kapangyarihan sa ating paghahayag ng salita ng Diyos. Lubusan niyang ipinahayag ito sa 3 kabanata na ating pag-aaralan. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 talata ng 3 kabanata. Sa wari ba ninyo'y pinupuri na namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na kailangan pang may rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Para niyang sinabi na kailangan ko pa ba ng liham mula sa Diyos na makapagpapatunay na ako ay kanyang manggagawa? Sinabi po ni Apostol Pablo, hindi ko na kailangang magkaroon ng liham na makapagpapatunay. Sa anong dahilan? Basahin po natin ang sinabi niya sa 2-3 talata. Ganito po ang nasusulat. Kayo na rin ang aming rekomendasyon. Nakatitik sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa puso ng tao. Ang makapagpapatunay kung gaano kabisa ang ating gawain sa Diyos ay hindi dahil sa rekomendasyon na magmumula sa Kanya. Hindi magbibigay ang Diyos ng liham ng rekomendasyon, sapagkat karamihan sa mga nilalaman ng mga liham na tulad nito ay pawang mga kasinungalingan at salat sa katotohanan sa pangkaraniwang salita ay mga papogi lamang. Marami na akong nabasang mga text mula sa mga tagapakinig ng programang ito na nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Hesukristo. Hindi ko lubos maisip na sa mga liblib na lugar ay merong mga nakikinig ng mga mensaheng ito. Subalit kung sakali man na walang nakikinig sa mga lugar na iyon, ay patuloy ko pa rin kikilalanin na ang programang ito ay makabuluhan. Halimbawa, sa lungsod ng Abra ay minakinig at sa loob ng ilang buwan, tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang sarili niyang tagapagligtas. Ako ay naniniwala na hindi lamang siya ang nakaranas ng kaligtasan. Ako ay naniniwala na ang kanyang buong pamilya ay naranasan din ang kaligtasan na kaloob ni Kristo. Ilan lamang ito sa mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng ating bansa na tumanggap kay Kristo ay masasabi kong tunay na tagumpay. At dahil na rin sa makabagong teknolohiya ngayon, ang mensaheng ito ay napapakinggan na rin sa ibang bansa. Sila ang nagsisilbing sulat ng rekomendasyon para sa akin. Ganito pa ang sinabi ni Pablo sa 4 na talata. Nasasabi namin ang gayon dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Alam ko na ang Biblia ay salita ng Diyos. Noong ako ay kasalukuyan pang nag-aaral sa pamantasan ng mga pastor, pinaniwalaan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pinaniniwalaan ko ito sa aking puso at isipan, at ito nga ay aking napatunayan na mga salita ng Diyos. At ngayon ay hindi ko na pinag-aalinlanganan na ito nga ay salita ng Diyos. Hindi na maituturing na malaking suliranin para sa akin ang bagay na ito. Napatunayan na ito ay mga salita ng Panginoon at ang mga bagay na nagagawa nito. Isang kasabihan ang makapagpapatunay daw ng isang bagay ay minatamis ay kailangang tikman. Sapagkat merong mga pagkain na sa iyong akala ay matamis, ngunit iba pala ang lasa kaysa sa ating inaakala. Ang pinakamainam na paraan upang patunayan ang isang bagay ay karanasan. Ganito po ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, 34 na kabanata, talatang 8. Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap. Yaong nagtitiwala sa kanya't naligtas ay may tuturing na taong mapalad. Ito ang hamon niya sa atin ngayon. Patuloy po nating alamin ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Sa Aklat ng Unang Korinto, 5 talata ng 3 kabanata, ganito po ang kanyang sinabi. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Naniniwala ako na sa mga talatang ito ay nakita ninyo ang katotohanan na maging si Apostol Pablo ay may mga bagay na hindi kayang gawin. Ito ang katotohanan na kanyang binanggit sa kanyang 2 liham sa mga taga-Korinto. Kaya't patuloy na sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, kabanatang 12, 10 talata ang ganito. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutsain, pahirapan, o sigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Hindi tumitingin ang Diyos sa mga malalaking bagay o sa kalagayan ng buhay ng isang tao. Kung sa ganitong mga bagay nakasalalay ang batayan ng Diyos, hindi na niya ako gagamitin at marahil hindi na rin niya kayo gagamitin. Maaring gamitin ng Diyos ang lahat ng taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang napakalaking dagok kung minsan sa ilan sa mga nag-aakalang matatalino, mayaman at may kakayahan, ay ang katotohanan na ginagamit din ng Diyos ang mga mahihina sa mundong ito, mga maliliit na bagay na hindi man lamang karapat dapat gamitin. Wika ni Apostol Pablo, nasa Diyos ang lahat ng ating kasiyahan. Tinalakay ni Pablo ang pagkakaiba ng luma at ng bagong tipan. Ganito po ang kanyang sinabi. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautosang nakatitik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Sinabi ni Apostol Pablo, kami lingkod ng bagong tipan. Makikita po natin sa talatang ito ang kaibahan ng bago at ng lumang tipan. Winika ni Pablo, hindi nababatay sa kautusan na natititik kundi sa Espiritu. Ang kautusan na binanggit ni Pablo ay nagdudulot ng kamatayan. Katunayan, sinabi nito na tayo ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pinatutunayan lamang ng mga kautusan na tayo ay makasalanan. Ang mga kautusang iyon na nakatitik sa mga tapyas ng bato na dala ni Moises mula sa bundok ng Sinai ang nagsasabi na hindi tayo karapat dapat sa Diyos. Ang mga kautusan ni Moises kailanman ay hindi nagbigay ng buhay. Malimit kung hinahamo ng mga mananampalataya sa tuwing napag-uusapan at natatalakay sa mga pag-aaral ang tungkol sa bagay na ito, na magbigay sila sa akin ng katunayan sa pamamagitan ng isang taong kilala nila na naligtas dahil sa mga kautusan. Ito rin ang hamon ko sa bawat isa sa sandaling ito. Meron ba kayong kilalang mga tao na naligtas sa pamamagitan ng kautusan? Alam ba ninyo na kahit na si Moises ang taong nagdala ng kautusan sa mga Israelita ay hindi rin naligtas? Alam ba ninyo kung bakit hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng kautusan? Sapagkat siya isang mamamatay tao. Si David ay hindi rin maliligtas sa pamamagitan ng kautusan, bagamat siya ay tinapamamagitan ng kautusan.

lingkod na batay sa kaudosang nakatitik na nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip ng kaningningan. Ang lumang tipan, ang kautosan, ang siyang nagpapatupad ng kamatayan, nang binanggit ito ay natititik sa bato, ay dapat nating malaman na ang tinutukoy ni Pablo ay ang sampung utos. Sa mga nakatitik nga sa tinapyas na bato, ay nakalakip ang kaningningan ng Diyos, at ito ay mabuti, kahit na nagpapatunay na hindi tayo tanggap ng Panginoon. Walang masama sa mga kautusan. Ang problema ay nasa tao. Ipinapakita nito na ikaw at ako ay makasalanan. Ganito ang mga binanggit ni Pablo bilang karugtong na mababasa sa ikawalong kabanata ng ikatlong talata sa aklat ng ikalawang Korinto. Gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung ang lumang tipan ay masasabing may kaningningan, gaano pa kaya ang bagong tipan? Patuloy po nating basahin ang 9 na talata. Ganito po ang sinasabi. Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Sa 10 at 11 talata ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang kautusan, dahil dito masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumipas, higit ang kaningningan noong nananatiling magpakailanman. Ang dating ningning na nawala ay ang kautusan. Pansinin po natin ang sinabi ni Pablo na wala na. Kaugnay nito, ang dapat nating itanong ay gaano kaningning ang nananatili magpakailanman? Gaano kaningning ang bagong tipan? Maliwanag na ipinakilala ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng lumang tipan na kinapapalooban ng kautusan at ang panahon ng biyaya ng Diyos na atin pong matutunghayan sa bagong tipan na siya nating kinalalagyan ngayon. Kaibigan, ano ang kalagayan mo sa buhay ngayon? Huwag kang mawala ng pag-asa. Lumapit ka lamang sa Diyos at muli ka niyang tatanggapin. Ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas, Kabanatang 55, Talatang 6 at 7. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita, siya'y tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masasamay dapat ng talikdan. Ang mga likoy dapat magbago ng kanilang maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong mga salita na siyang aming pinag-aaralan sa bawat saglit. Salamat Panginoong Diyos sapagkat naunawaan namin ang lahat ng mga katotohanan sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At sa oras na ito, Panginoon, kung merong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, minsan sila ay mga mananampalataya. Minsan sila ay masisigasi, maalab ang kanilang pananampalataya sa iyo. Ngunit ngayon, sila ay nanlalamig. Unti-unti silang lumalayo. Panginoon, akin po silang idinadalangin. Mangusap ka sa kanila, Panginoong Diyos, upang muli nilang makita ang katotohanan na sila ay malayo na sa iyo. Matuto silang magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos, tulad ng pagbabalik loob ng alibughang anak. Panginoon, mangunak at mangusap at gabayan mo ang mga kaibigan at mga kapatid na ito. Gayun din po, Panginoon, ang mga nakikinig na hindi pa nagkaroon ng relasyon sa iyo. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay mangusap ka rin sa kanila at tanggapin kanila sapagkat sinabi mo magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatan, kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kami po ay umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat, idinadalangin po namin at isinasamo
sa pangalan

0: ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na ang Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Your attitude toward the Bible is your attitude toward Christ. In other words, if you say, I delight in the Lord, and you never open this book, you're just fooling yourself. Because where do you learn about the Lord? You learn about Him in this book, don't you?
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
4: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call. Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang Ebanghelyo ay isang katawan ng doktrina tungkol sa katotohanan sa napakagandang biyaya o grasya ng Diyos. Ngunit, kailangang makita muna natin ang ating disgrasya upang mapahalagahan natin ang grasya ng Diyos. Mayroon lamang isang Diyos at isang Panginoon. Ang masamang balita na ang lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos at nasa ilalim ng kanyang galit at papunta ng impyerno. Dito pumapasok ang biyaya o grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Siya lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Gospel is the Truth about God's Wonderful Grace.
2: Yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, wala silang excuse. Yung mga ayos sumamba sa tunay na Diyos, wala silang excuse. Sabi pa ni Pablo sa 1 Corinthians 6 verses 9 to 10, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God." Di sila makapasok sa kaharian ng Panginoon. There's such a thing as the kingdom of God. Sabi ni Paul, "The wages of sin is death." Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Anong ibig sabihin ng kamatayan? Hindi lang ibig sabihin ng paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan mo na namatay ka. Ibig din sabihin ng death dito ay yung paghiwalay ng kaluluwa mo sa Diyos. At itatapon ka sa impyerno at walang katapusang pagdurusang daraanan mo ron. Sabi nga ng Revelation, tawag yan, the second death. Kasama yan sa kamatayan, sinasabi ni Pablo. Kaya nga sabi ni Pablo sa 2 Thessalonians 1, 7 to 9, na pag dumating si Kristo mula sa langit sa mundong ito, babalik siya dito, sabi doon, "in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might." Yan ang kondisyon ng lahat ng tao apart from God. O kung alam mo nang itong patutunguhan mo, pag wala sa iyo ang Diyos, ano pa sasabihin mo? Iiyak ka na lang. Sabihin mo, "Wretched man that I am, who will deliver me from the wrath of God?" Kahit anong impormasyon ang ilagay mo sa utak ng mga Pilipino, hindi nito mababago ang kanyang evil tendencies, yung kasamaan niya. Kailangan ang Diyos ang magbago ng mga puso natin. Alam nyo, dito pumapasok ang ganda nitong ating pag-aaral. Dahil ang Biblia, talagang angat na angat pagdating sa mga ganitong bagay, no? Patungkol sa wisdom. Ito ay talagang wisdom na superior kesa sa wisdom ng mundong ito. Ang tinututukan ng Biblia ay totoong mga solusyon. Hindi ito tulad ng ginagawa ng mundo, parang balat sibuyas lamang, no? Yun lang pang ibabaw ang kanyang sinosolve na mga problema. Sinosolve ng Ebanghelyo yung pinakaugat. Yan ang specialty ng Ebanghelyo. May kapangyarihan itong magbago ng mga buhay ng mga tao. At laging importante, no? Itong gospel na to. It is always urgent. At ang iglesia ay hindi mawawalan ng trabaho dahil nasa kanya ang susi kung paano magkakaroon ng transformation ng mga tao, paano magkakaroon ng reconciliation, peace, and restoration sa kanilang relasyon sa Panginoong Diyos. Kung malilihis tayo mula dito sa panawagang ito at mai-involve tayo sa partisan politics, mawawala itong ating opportunity na magministeryo sa iba't ibang segment, iba't ibang klase ng mga tao sa ating society. Naniniwala ako na ang paraan upang pakita natin ang pag-ibig natin sa ating bansa ay kung tayo'y mananatiling focused dito sa panawagan natin na i-share ang Ebanghelyo and make disciples of all nations. Kaya bumalik tayo sa umagang ito sa ating priority. Ano yon? Alamin natin kung ano ang Ebanghelyo. Maniwala tayo. Ito ang mensahe na dapat nating i-share sa ating mga kababayan. Anumang political party, siya ay kabilang. Ito ang ating kayamanan. Ito ang ating, sabi nga sa English, pearl of great price. Ito ang ating bakuna para tayo ay gumaling mula dito sa ating sin-infected souls. Ito ang ating depensa sa grabing mga kaaway natin kasama ang diablo at ang makamundong sistema na ito. Ito ang ating passport sa langit. Ito ang magpo-produce ng mga iglesia. Ito ang paraan para tayo ay maging mga anak ng Diyos. Ito ang magdadala upang matapos na itong present world natin at magdadala sa Panginoong Jesus sa mundong ito. Siguro nagulat kayo doon sa huling statement na yon. Pero itong sabi ni Jesus na hindi madalas nabibigyan ng diin. Sabi ng Matthew 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come." Then yung susi tayo eh. Gusto nyo mapabilis ang pagbalik ng Panginoon? Ikalat ang Ebanghelyo. Lalong maraming mga taong makaalam kung ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, paano tayo maliligtas. Pag marami na, pag talagang kumalat na sa buong mundo, eto na. And then, the end will come. Kaya tiyakin natin na ang ating mga buhay ay nakaugat dito sa Ebanghelyong ito. Ebanghelyong preach ni Pablo, natutunan ni Epaphras kay Pablo at dinala ni Epaphras dito sa siyudad ng Colosse at Chinere sa kanyang mga kababayan. Now, may mga ilan na tayong mga nakitang katangian itong Ebanghelyong ito na napulot natin mula dito sa tinatawag na Thanksgiving Report na nakalagay dito sa Colossians chapter 1 verses 3 to 8. Unang nakita natin, ang Ebanghelyo ay patungkol sa pag-asa. Ikalawa, na ang Ebanghelyo ay mensahe ng katotohanan. Ikatlo, ang magandang balita ay para sa lahat ng tao, walang pinipili. Ikaapat, ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan upang magdala ng bunga sa ating mga buhay. Ikalima, ang Ebanghelyo ay isang body of doctrine na pwede nating matutunan. At ngayong araw, nais nating tingnan ang ika-anim na katangian ng Ebanghelyo at ito yon na ang Ebanghelyo ay ang katotohanan patungkol sa napakagandang grasya ng ating Diyos. Yan ang makikita natin dito sa Colossians chapter 1 verse 6, particularly dito sa huling bahagi, no? Basahin ko lang yung buong sentence or statement doon tapos magbibigay ako ng diin doon sa huling limang mga salita. Sabi doon, "The gospel or which has come to you as indeed in the whole world, it is bearing fruit and increasing as it also does among you since the day you heard it and understood," tapos ito na yung gusto kong bigyan ng diin, "understood the grace of God in truth." Tingnan niyo ang tawag sa Ebanghelyo, the grace of God in truth. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga Colosse na sinulatan niya Sa Kolosas, sabi niya, ito ang mensaheng narinig nyo, naunawaan nyo, natutunan ninyo mula kay Epaphras. Ito ang tinatawag na the word of the truth, the gospel, sa chapter 1, verse 5 ng Kolosas. Ito ang mensahe na nagdala ng spiritual fruit sa kanilang mga buhay sa chapter 1 and verse 6. At ngayon, titingnan natin ng mas madiin itong the grace of God in truth. Alam nyo, para i-summarize ni Pablo itong ebanghelyo, nagginamit itong phrase na to, the grace of God. Nagpapakita na ang grasya ng Panginoon Diyos ay sentro. This is a central concept to the gospel message. Sentro ito. Hindi mo pwede ito ilagay sa tabi lang. Hindi, ito yung pinakasentro pag sinabi mong ebanghelyo. Sabi nga ng isa, sa Ingles, no? No single word more accurately defines the essence of the Christian gospel than grace. Kung gusto mo ng isang salita para talagang isummarize mo ang kabuuan ng ebanghelyo, yun ang salitang gamitin mo. Gracia. Grace. Ano nasa isipan ni Pablo nung binanggit niya yung grace? Ang salitang grace, sa English nga sabi, it is pregnant with meaning. Buntis ito, kumbaga, ang daming idea na kasama rito. Ano yun? Grace is favor. Ito ay pabor na pinapakita sa mga tao na hindi karapat-dapat tumanggap nito. Gracia ay ang malaking awa at kabutihan ng Panginoon sa mga taong ang dapat lang para sa kanila ay parusa ng Panginoong Diyos. Ang ebanghelyo ay mensahe hindi patungkol sa dapat nating gawin, kundi anong ginawa ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus para sa ating kaligtasan. Tayo ay tinatanggap ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi dahil sa ating pagpupumilit, pagsusumikap, dahil sa ating good works, dahil tayo mga relihiyosong mga tao, kundi dahil lang sa pag-ibig, dahil lang sa grasya, dahil lang sa awa ng Panginoon na kumilos para iangat ang kanyang sariling pangalan. Dahil sa kanyang ginawa, tayo ay na-reconcile, na ibabalik sa Panginoong Diyos, tayo ay napapatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay nalalagyan ng katuwiran ng ating Panginoon, tayo nagiging mga anak ng Panginoong Diyos dahil sa ginawa ni Kristong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Iyon ang ibig sabihin, grasya. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Kaya't hindi kataka-taka na madalas ginagamit ni Pablo yung term na gospel of grace or word of grace. Halimbawa, nung kausap ni Pablo yung mga elders ng Ephesus sa Acts chapter 20, tingnan nyo, sabi niya sa Acts 20 verse 24 at saka sa Acts 20 verse 32. Tingnan nyo verse 24, sabi doon, "But I do not account my life of any value nor as precious to myself if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus." Ano yung ministry na natanggap niya mula sa Panginoong Jesus? "To testify to the gospel of the grace of God." Tingnan yung tawag niya? The gospel of the grace of God. Ang ebanghelyo ng grasya ng Panginoong Diyos. Sa verse 32 ng Acts 20, ito sabi niya, "And now, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified." Tinatawag niya doon, the word of His grace. Ang mensahe, ang salita ng Kanyang grasya. Pag sinabing word, ito yung message, ito yung body of doctrine patungkol sa Kanyang grasya. So, iyan ang sinasabi ni Pablo. Nasabi niya sa mga taga-Kolosas na itong mensahe ng grasya ng Panginoon ay ang inyong narinig, inyong naintindihan, inyong natutunan mula kay Epaphras. Yun yun. At yun ang gusto nating tutukan ngayon, na para ma-appreciate natin, para lalo nating makita yung ganda nitong grasyang ito, kailangan maintindihan natin ano ba ang kondisyon ng mga tao noon spiritually. Ano yung spiritual, sabi nga eh, ano yung kanilang, yung spiritual climate ng siyudad ng Colossus nung panahon ni Apostol Pablo? Gusto kong basahin sa inyo mula sa Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary of the New Testament. So, expectin na ninyo, no? Pagka ito, talagang ang specialty ng commentary nito ay yung mga background ng mga epistles, for example, o yung mga nakalagay sa Bible. Ano background nun? Ba't ganun? Pakinggan nyo sabi sa English, no? I hope na hindi kayo makuha nyo to, hindi kayo mahirapan. Sabi doon, there were no secular humanists at this time in Colossae. Ibig sabihin nun, walang nang tulad ngayon na, ay, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ah, walang Diyos. Ang totoo lang, matter. Yung makikita, maririnig, maamoy, mahawakan, masisilip under the microscope or masisilip ginagamit ang telescope. Yun lang ang katotohanan. No such thing as spirit, gods, angel, God. Wala nun. Hindi. Noong time ni Pablo, walang ganong klaseng tao sa Colossae. No secular humanists. They believed in the reality of the gods and goddesses as well as in the pervasive influence of good and evil spirits. Yan ang kanilang paniwala. May mga Diyos na babae, Diyos na lalaki, at mga masasamang espiritu at mababait na espiritu. Like any other city in the Roman Empire at this time, Colossae was religiously pluralistic. Ibig sabihin, hindi lang isang relihiyon ang pinaniniwalaan nila. Pinaghahalo-halo nila lahat ng iba't ibang klase ng mga relihiyon. Kaya plural, pluralistic. Among the deities, kasama sa mga Diyos, the Colossians worshipped where? The Ephesian Artemis, the Laodicean Zeus, Artemis the Huntress, the local moon god Men, the lunar goddess Selene, the Egyptian deities Isis and Serapis, as well as a number of well-known Greek divinities including Athena, Demeter, Hygieia, Helios, and Tychi. It is likely that other distinctively Asia Minor deities would have been worshipped there as well, such as the mother goddess Cybele, and the goddess of witchcraft, Hecate. O, tingnan nyo, halo-halo. Hindi lamang yung sinasamba na nila doon sa kanilang syudad, may imported pa. Tapos, hindi lang yun, sabi rito, posible, dahil nga sa pati yung pinaniniwalaan yung pati Diyos na iba, pati yung goddess of witchcraft. Ba, meron pa silang Diyos na babae ng pangkukulam. In their belief, sa kanilang paniwala, not all gods, goddesses, and spirits were benevolent. So sa kanilang paniwala, hindi lahat ng spirito mabait. Most were to be feared. Even the good deities, kahit daw yung mga mababait, if offended, could manifest their anger toward the people in some kind of disaster. So kahit daw mabait na Diyos nila, pagka nagalit yan, huwag mong gagalitin. Kapag nagalit yan, papadala yan ng bagyo, ng lindol, ng tsunami, ng sakit, ng pandemic. Yan sinasabi rito eh. Some kind of disaster. The people also feared the many spirits associated with wildlife, agriculture, and the intersection of roads. Kala mo tatawid ka lang ng kalye, pag sa kanan ka dumaan, ibang demonyo o ibang Diyos ang nagli-lead dito. Pag kumaliwa ka, iba din yung Diyos dito. Grabe, ang daming Diyos na sinasamba nila, pati sa mga tanim, pag pumunta ka sa lugar na to, pag ikaw ay nasa bundok, pag ikaw ay nasa bali, pag ikaw ay nasa dagat. Spirits were associated with some objects that could pose a significant threat to one's safety. They believed that astral spirits, the zodiac, planetary deities, and the constellations such as Pleiades and the constellation of the bear Arctos held sway over fate and influenced the affairs of day-to-day life. O yun ang paniwala nila, itong mga constellations, no? Sagittarius, Aries, O kung ano pa makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay, kung ikaw ay naipanganak nung buwan ng ganito, tulad ako, kunyari, Sagittarius, uy, nako, itong ano niyan, epekto niyan sa'yo, kaya ganyan ang personalidad mo. Kasi naipanganak ka ng araw na to na ang namumuno ay itong Diyos na to ng kalangitan dito sa bahaging ito. Sabi pa doon, they were also fearful of the underworld and the gods and goddesses such as Hades and Hecate. Not least, they had to be wary of the spirits of deceased ancestors and of the untimely dead who haunted and could wreak terror. Ano sinasabi rito? Hindi lang nila kinakatakutan yung mga Diyos doon, pati yung Diyos sa ilalim ng lupa, sa lugar ng kamatayan. At hindi lang yon, pati yung mga espiritu ng kanilang mga kamag-anak na namatay. Lalo na yung hindi mo inaasahang mamatay, namatay. Nako, sabi niya, yun, the untimely dead who haunted. So in other words, mga multo. Yun ang kinakatakutan nila. This dread prompts people to wear protective amulets and to use magical charms and spells, to seek the assistance of magicians and conjurers, to severely abuse their bodies as they confess their errors, to offer sacrifices and perform purifications, and to pray with quivering voices. For all these people, hope is fleeting. Tinayin, yun ang solusyon nila eh. Dahil kinakatakutan nila itong mga demonyo, itong mga Diyos, babae, lalaki na mga Diyos, itong mga spirito, mga multo, mga kung ano-ano. Ano ginagawa? Nagsusuot ng mga anting-anting. May mga orasyon. May mga humingi ng tulong sa mga magician, sa mga mangkukulang, sa mga manghuhula. Or sinasaktan nila ng todo-todo yung kanilang mga katawan habang kinukumpisal nila yung kanilang mga pagkukulang. Kung ano-ano sakripisyo ang kanilang pinagagagawa. Pag nag-pray sila, nagpe-pray na natatakot. Pero sa lahat ng mga taong ito, sabi dito, ang pag-asa ay nawawala. Parang wala silang kapag-asa. Walang katiyakan ang kanilang mga buhay. Hindi nila alam kung natuwa ba yung Diyos na kanilang sinamba o galit pa rin. Yan ang konteksto. Yan ang spiritual climate ng Colossus. Sa ganyang kondisyon, napakaganda ng Ebanghelyo. The gospel is so liberating. Buti na lang may Ebanghelyo. It was truly good news. Talagang magandang balita. Nung dinala ni Epaphras, ito ang katotohanan. No? Yan yung maganda dito sa Ebanghelyong dala-dala niya. Sabi niya, it is the grace of God in truth. In truth. Pansin niyo yung dalawang salitang ito, in truth. Ang ibig sabihin ni Pablo rito na sinabi niya, gusto niyang iangat itong idea na to na itong dinalang Ebanghelyo ni Epaphras ay kontra sa lahat ng mga maling katuruan. Gusto mo ng totoo? Pakinggan mo yung mensahe ni Epaphras. Lahat ng mga mensahe pumapalibot dun sa Colossus at sa Asia Minor at sa Roman Empire na salungat dito sa tinuturo ni Epaphras, yung mga mensaheng yon ay kasinungalingan. Walang kabuluhan. Wala kang pag-asa doon. Wala kang patutunguhan doon. Pag namatay ka at itong pinangahawakan mo, maiimpyerno ka. Mananatili ka sa ilalim ng galit ng Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi niya. It is the grace of God in truth. Etong mensahe na to na nagtuturo, itong mga mensaheng nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng good works, sa pamamagitan ng pananakit ng iyong mga katawan, sa pamamagitan ng huwag kang kakain ito, bawal yung ganyan, o sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga anting-anting, o pagpe-pray sa mga anghel, o pag-observe ng mga religious ceremonies at mga ritual. Sabi ni Pablo, lahat yan. Yan ay kasinungalingan. Yan ay walang katotohanan, walang saisay. Mali yan. Etong Ebanghelyo na nagpo-focus sa grasya ng Panginoon, ito ang katotohanan. Ayun ang gusto kong tutukan ngayon. Ano ba tong katotohanan ito? May idadagdag ako dito sa mga salitang in truth. In truth. Pag narinig ninyo yung in truth, ano pumapasok sa inyong isipan? Alam mo yung ganda nitong sinabi ni Martin Lloyd-Jones, lagi ko na siyang binabanggit sa inyo, dun sa librong Love So Amazing, eto ang sabi ni Lloyd-Jones, no? Habang pinaliliwanag niya, ano tong the grace of God in truth? Sabi niya, the moment I meet that word grace, I am made to ask a question. Am I undeserving? Do I need this favor of God? And the moment I ask that question, I am face to face with doctrine. And pagka tinanong mo daw, bakit ko kailangan ng grasya? Undeserving ba ako? O pag nagsimula ka ng mag-isip, pag talaga sineryoso mo ng pag-isipan itong mga bagay na ito, hindi mo maiwasan, pupunta ka sa doktrina. Now, dito pumapasok itong napakagandang idea na to tungkol sa grasya ng Panginoon. Kailangan makita muna natin yung disgrasya natin eh, para makita mo yung grasya ng Panginoon Diyos. At ito ang ikatlong elemento ng Ebanghelyo, nakatutok kay Hesukristo, ang ating tagapamagitan, the mediator, ang ating tagapagligtas at Panginoon, our Lord and Savior. Dahil wala na tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili, kailangan natin ng tulong. At ang pinadala ng Panginoon Diyos sa kanyang malaking awa at kabutihan, meron siyang ginawang paraan upang ang kasalanan, parurusahan niya pa rin. Pero at the same time, tayo na nagkasala, patatawarin din niya. Paano ginawa yon? Tingnan niyo ha, pag pinarusahan niya tayo sa ating kasalanan, ang bayad, kamatayan, impyerno. Eh di tapos na. Hindi pwedeng gawin ni Lord yung dalawa eh. Na tayo ay patawarin, tayo ay bigyan ng katuwiran, at the same time, parusahan sa impyerno, kasi ang parusa sa impyerno, wala nang katapusan eh. So, paano ginawa yon? Ginawa ng Diyos ang solusyon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yun ang grasyang pinakita ng Panginoon. Ang tanong, sino ba itong si Jesus? Kailangan maintindihan natin ang kanyang persona at ang kanyang ginawa. Sino si Jesus? Si Jesus ang provision ng Panginoon para sa mga makasalanan upang sila'y mapatawad at upang maibalik sila dito sa Diyos na ito na galit sa kanila. Sabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 15, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. Yan si Kristo. He came to this world. Hindi siya tagamundong ito in a sense, no? In one sense, He came into the world to save sinners. Sabi nga ni Pablo, ako nga pinakamalala eh, sa mga makasalanan yon. Sabi ng 1 Timothy 2, 5 and 6, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Yan yung tawag kay Kristo, the mediator.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Hello! Magandang araw, mga kaagapay. Lunes naman pong muli. Kamusta po ang lahat? Ito po ang inyong Ate May Gomez, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Nagbabalik sa muling pagsasahim papawid ng inyong inaabang-abangang counseling program on air, ang Heartline. Nice ko po mag-shoutout muna sa inyong mga kaagapay. Kayo pong mga listeners and viewers namin, binabati namin kayo. At sana po ay samahan nyo kami hanggang matapos po yung ating program. And of course, gusto ko pong mag-shoutout din sa mga listeners and viewers natin. Diyan po sa CARE 104.3 D-Way FM sa Legazpi Albay. Yan, hello po sa inyo lahat. And sana po ay nasa maayos kayong kalagayan habang kayo po ay nakikinig sa amin ngayon. Ano? So, maki-interact po, feel free, no? Na kayo po ay mag-comment sa atin pong comment section kung saan man kayo gumagamit.

0: no, kung kayo nasa YouTube or sa Facebook, no, para maging masaya po at makabuluhan at interactive yung atin pong talakayan. Well, a few weeks ago, nabalita po yung kaganapan sa pagitan ng isang pamilya kung saan ay nagkaroon po ng alitan at tampuhan sa pagitan ng magkakapatid. Ang ilan sa kanila ay mga ampon o hindi tunay na anak, no, ng kanilang kinilalang ina, samantalang meron ding masasabing tunay na anak. At sa, well, iba't ibang kadahilanan, marami sa ating mga kaagapay ang maaring ganito din ang estado ng pamilya, no? Nais nating maunawaan yung mas malalim ba na kalagayan ng isang taong lumaki sa hindi niya tunay na pamilya. Legal man o hindi, yung dinaan ng proseso para siya po ay kupkupin or ampunin. Ano kaya yung mga pinagdadaanan ng isang ampon? Ano yung kanyang mga kaisipan? Ano yung mga nararamdaman niya, no? Ano kaya yung mga naging pananaw niya sa sarili, naging concept niya about family, or yung naging pananaw niya sa mundo, sa Diyos, na sa kanya ay lumikha? Ano po yung mga maaring struggles, no, at issues nila sa kanilang paglaki at pagharap sa buhay bilang isang ampon, no? Secured ba sila or nakararanas ba ng mga insecurities? Ayan. So, yun po yung ating pag-uusapan, no? At upang ipakilala sa inyo yung mga makakakwentuhan natin ngayon at tutulong upang tugunan yung mga liham na nalikom natin, ano, na may kaugnayan sa ganitong usapin patungkol sa pagiging isang ampon, no? Narito yung ating unang panauhin. Let us give a warm welcome sa ating nagbabalik na kaagapay. Si Pastor Joshua Garcia. Yan. Pastor Josh, ano yung mga kabalahan? At bumati ka na? Or kung may mga i-announce ka?
1: Hello po, magandang araw at gabi sa inyong lahat, mga ka-heartline, mga kaagapay sa DZS. Sa lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood, binabati ko po kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Nasa maayos kayong kalagayan, lalo na ngayon na panahon ng medyo minsan maulan, ano? And gusto po muna batiin, no, ang aking siyempre asawa na si Tin. Hello. Magandang gabi, pati sa aking anak na si Johan na makulit na.
0: Hi, Johan.
1: Wala na siyang maging madaldal. Ano, salamat sa support, no, na andito ako ngayon. And sabi nila, suki ka na talaga dyan sa, ano, sa heartline. Salamat po, Mami May. And salamat din po, binabati ko po ang mga taga LJCC sa Quezon City at ang LJCC dito po sa Cavite, sa aming mga pastors, sila Pastor Tony, Pastor Abet, Pastor Marlon, Pastor Sara, Pastor Aaron, Pastor Felipe, sa lahat po ng mga kasama namin sa ministry, sa mga kaibigan ko, sa mga leaders ng church, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, binabati ko kayong lahat. Ayun lang po.
0: Ayun.
1: Naikinig po kasi sila ngayon, for sure. Mm-hmm.
0: Hello po sa mga taga LJCC.
1: Yes po.
0: Cavite at Quezon City.
1: Yes.
0: Okay, sige, introduce ko naman. Isa rin nagbabalik. Actually, itong dalawang ito, tinuturing ko mga anak. At ang tawag nila sa akin, Mommy. Let us welcome yung ating isa pang guest, si Pastor Flory Jun Guatno. Ayan. Pastor Jun, baka may mababatiin.
2: Yes, Mi. Magandang gabi po. And magandang gabi sa lahat ng mga taga-heartline and mga nakikinig ngayon. So ako naman po ay nagpapasalamat din syempre sa biyaya po ng Diyos. At patuloy tayo pong pinangangalagaan ng Panginoon, and gusto ko rin pong ibatiin yung mga pamilya ko rin po sa Bulacan at sa iba't ibang lugar kung saan po sila naroon, and yung pamilya ko rin po sa simbahan sa GCC Cainta, and yung aking pinaglilingkuran din ngayon dito sa GCC San Mateo, yung mga pastor din namin sa GCC at sa GCC Pasig, and then kila Bishop Victim po, yung kanina kakatapos lang din namin ng aming pong pag-aaral, no? At yun po, bali sa mga katrabaho ko din, mga kaibigan ko din, at nawa itong gabi na to ay mapagpala tayo sa mga topic ng mga pag-uusapan po natin. And thank you po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin ngayon para po maging bahagi po itong programa ninyo.
0: Ayun, yan si Pastor June. And thank you sa'yo, no? sa muling pagsama.

0: amin. Ano? Okay, sige po, para sa mga kakatutok lang, muli ito ang inyo. Ate May Gomez, ang inyong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. At ang aking po mga guests, of course, kakabanggit lang sila Pastor Joshua Garcia at Pastor Flory June Guatno para sa Heartline Monday Edition. Ito po ay isa't kalahating oras, no, ng usapang puso at counseling. Napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saang panigman ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. And para po sa inyong counseling concerns, pwede po kayong magbigay ng message sa ating FB page. Yan po ay 702 DZAS Radio TV. At pwede rin mag-message para sa inyong mga message dito sa numbers na ito. Kung kayo po ay Globe user, ang number po ay 0916-296-6620. At para naman po sa mga Smart users, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan, mag-comment na po, no, sa ating comment section para po maging interactive yung ating kwentuhan. And of course, gusto ko yung batiin, no, yung akin pong family, ayan, yung husband ko si Dan at yung akin pong anim na anak si Dustin, si Dayan, si Dominic, si Don, si Dre at si Dale, and of course yung aking mga manugang si Kuya Jay at si Ate Hazel at yung aking tatlong apo si Chuck, si Dylan at si Cela Davin. And of course, happy birthday sa aking mamang. Nasa heaven na siya, no? July 21. And of course, yung kanyang sister, magbabirthday itong 21 din. Magka-birthday sila. Turning 80 naman si Tita Inday. Happy birthday po. And yung aking nag-iisang son-in-law, si Kuya Jai or Samuel Capiznon, July 31. Ayan, magpa-burger ka. And of course, binabati ko rin yung aming mga pastor, leaders, members sa Pleasant Christian Alliance Church dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, maging yung mga kapatiran sa In Christ City Church sa Savannah Park, San Jose del Monte, Bulacan. At of course, yung The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF SJDM. Ayan, si Sister Zan, Doris, Alma, Tessa, Guinness, at Bing. Ayan. Okay, hello po sa inyong lahat and sana po nakikinig kayo. Alright, mag-start na po tayo magbasa, no, ng ating first letter. Ayan. Sabi po dito, kamusta po, paano ko po ipapaliwanag sa anak naming ampon, 11, na kahit hindi siya galing sa amin, buong puso namin siyang minahal at pinili, lalo na ngayong nagsisimula na siyang makaunawa. Ito po ay mahirap sa amin ng asawa ko para sabihin. Pero nasabi na po yata ng mga pinsan niya. May naunang magsabi. No? May mga kakaiba po siyang ikinikilos, naging mailap at tahimik. Kaya gusto ko na rin pong manggaling na sa amin ng tatay niya. Ayun, yun po yung kanyang problem, no? Kung paano niyang ipapaliwanag, no? Siguro gusto niyang maging maingat. Sige, Pastor Josh, anong gusto natin sabihin dito?
1: Alright, magandang gabi. Kay Mami o sa sumulat po, ano, ng ating letter sender. Maraming salamat dahil kayo po ay merong ganyang klasing pagmamahal sa inyo pong itinuring na anak, no, kinupkop ng may pagmamahal, pagkalinga. Dahil alam naman natin na hindi po madali ang gumawa ng desisyon na mag-ampon, di ba? Ito talaga ang nangangailangan ng una, legal na proseso at syempre yung genuine na pagmamahal talaga sa batang tatanggapin natin o aariin nating sariling anak. And bago tayo magdesisyon doon na siya ay ating kupkupin at aariin na ating pamilya, alam natin na ano eh, na darating yung panahon, no, na malalaman at malalaman niya ito. And yun nga lang, no, dapat yun talaga na paghahandaan na kung paano natin ito sasabihin sa kanya, sa anong paraan, sa anong tono, na mauunawaan niya, hindi yung galing pa sa ibang tao. Kasi minsan yun dapat maiwasan, eh, no, na kapag ginamit ito na para bagang less yung, kumbaga, ginagawang joke ng ibang tao o ginagawang paninira to ng ibang tao, lalo na ng mga pinsan, siguro inaasar siya, di ba? Eh, ikaw, ano ka

0: Lang naman eh, ampun ka lang. Misan, kapag ganun kasi yung nagiging tono, nagkakaroon ng confusion yung bata, no? Kung ano ba talaga yung identity niya. Ibig sabihin ba nun, hindi ako mahal ng magulang ko? Ibig sabihin ba nun, sino yung magulang? Kumbaga, sa 11 years old kasi na bata, tingin ko ito yung panahon na binubuo niya yung kanyang identity, di ba? Nabubuo yung kung sino siya, bakit naririnig niya yung sinasabi ng mga pinsa niya, at bakit tahimik yung mga magulang niya pagdating sa ganong usapan. So tama po kayo. Dapat po ito yung tamang panahon para talagang maipaliwanag sa kanya yung katotohanan, no, na hindi manggaling sa ibang tao. So ang nakamahalagang siguro masasabi ko dito, hindi ito yung tono na parang nagkukumpisal ka ng kasalanan sa kanya or what. Hindi, ipapaintindi natin, ilalatag natin maigi, ikukwento natin yung gaano natin siya kamahal at paano dumating sa punto na siya ay naging bahagi ng inyong pamilya, no? Ito ay kwento nga ng pagmamahal at hindi ito yung kwento ng parabang investigasyon or kung paano ilalathala sa kanya lahat ng mga nangyari, ano? Kukwento natin kung gaano natin siya kamahal, na walang magbabago kahit malaman niya yung totoo na sinasabi natin ngayon, na siya pa rin ay hindi man isinilang mula sa ating sinapupunan o sa inyong sinapupunan, sinilang naman siya sa inyong puso, no, bilang inyong tinuring na anak, di ba? Na mahalaga rin siya, di ba? And sa totoo lang, no, bigyan natin siya ng pagkakataong magtanong. 'Di ba? Kasi darating yung time, marami siyang pag sinabi natin yung totoo or dumating sa oras na talagang pinag-usapan ninyo yung nangyari o willing na kayo at handa na kayong sabihin sa kanya yung totoong sitwasyon, siya ay ampon, no? Sa tono ng pag-ibig, hayaan natin siya magtanong. Saan ako galing? Sino yung totoong mommy? Sino yung totoong daddy? 'Di ba? Kasi bahagi yun ng pagbuo ng kanyang pagkatao, yung malaman niya yung ibang detalye ng katotohanan. At hayaan din natin siyang maging malungkot. Kung dahil valid naman yung reason na yun, dahil, di ba, kapag tama yung paraan ng ating pagpaliwanag sa kanya, hindi ibig sabihin nun na hindi na siya makakaramdam ng kalungkutan, no? Darating pa rin tayo na maaring malungkot pa din siya sa totoong sitwasyon o sa totoong kalagayan ng bata. Pero andyan tayo, present tayo upang iparamdam sa kanya yung pagmamahal na yun sa panahon na binubuo niya yung kanyang pagkatao. Diba?
1: Okay.
0: Man ibig sabihin na umiyak siya, ay nagrebelde na, nagdabog, nagrebelde, lumayo. Diba? In-isolate niya yung sarili niya habang nakikipagkwentuhan ka nung narinig siya sa truth, no, na sinabi natin. Eh bigla na siyang parang ang sa tingin natin nagre-rebelde, hindi po yun, hindi po ganun yun, ano? Iba ba man yung magiging response niya o reaction niya sa truth na sasabihin natin, ang pinaka dapat, no, maging tono ng ating puso at yung tono ng environment na kung saan siya dapat ay kumbaga ma-confront ng truth is yung love, di ba? The tone of love na ipinaparamdam natin sa kanya bukod sa ipinapaunawa yung katotohanan, yung mga detalye, ipinaparamdam din natin na we are here, you are there, tinanggap nyo siya, mahal nyo siya, walang magbabago sa pakikitungo, o protektahan nyo siya, at kung itatanong niya sa inyo yung mga detalye, anda kayong sabihin sa kanya yung katotohanan, di ba? Kasi kahit bata siya, karapatan pa rin niyang malaman yung totoo.
1: Right.
0: Yung masasabi ko.
1: Right. Okay. Yeah. So thank you for that, no, Pastor Josh. Madaming magagandang points dun sa sinabi mo, no. And I like what you said, no, na yung bang may tamang paraan kung paano dapat sabihin yung tono, no. Ito ay parang sabi mo, hindi dapat parang nagkukumpisal ng kasalanan, kundi masyadong ano, no, dramatic. Kumbaga, parang kailangan mo lang din na i-open sa kanya yung reality ng kanyang identity. Ano, hindi siya lalaki na confused or masama yung loob dahil lang galing pa sa iba at nagiging joke. No? So,
0: opo.
1: Maganda yung sinabi mo, no, yung bang bigyan din ang chance magtanong. Dahil bahagi nga yan ng pagbuo ng kanyang pagkatao. Kumbaga, ito may bagong ano, no, may bagong truth about the self. Tapos of course may mga questions yan, hayaan mo lang siya, no. But of course, even as you answer the, you

0: mga tanong niya dapat ay maging mapili, maingat, no, dun sa mga ano choice of words, no.
1: Yeah.
0: Na salip na sabihin mo na pinamigay ka, sabihin mo na ano, no, na we are blessed na ikaw ay napasa amin, di ba? Yung maganda na, no.
1: Tama po, tama.
0: Oo, di ba?
2: Tama.
0: Yeah,
1: Maganda
0: maganda
1: po
0: yung
1: yung
0: ganun.
1: yun.
0: Choice, yung choice ng words kung paano natin
2: Mapalitan yung mga ano talaga.
0: Kasi minsan may mga salitang masakit sa tenga. Okay, ikaw pa, Sir Jun, anong gusto
2: Tama
0: mong
2: po.
0: idagdag dyan?
2: Ayun po, magandang gabi po. Ano. So ako naman, agree din ako sa sinabi ni Pastor Joshua. Gusto ko lang doon mag-point sa part na marahil na nararamdaman po nung mga magulang is eto na yung time na kailangan nilang sabihin yung isang bagay na alam nila na hindi magiging madali na tanggapin para sa anak nila. Siguro may part lang din dito na parang masyadong mabilis. Siguro nag-ready pa sila, kaya sakto yung tanong nila dito po ano, na paano nila ipapaliwanag. So, ang maganda po dito, importante na palaging maging totoo sa pagsabi kung ano talaga yung totoong kalagayan. So, mahirap talaga siya, hindi siya magiging madali sa pakiramdam ng bata. Since
0: Right.
2: ang sabi nyo nga dito is talagang napapansin nyo parang may nag-iiba na rin sa kilos ng bata, nagiging mailap, nagiging tahimik. So, mas kailangan na din talagang bigyan ng panahon nasa inyo po manggaling yung katotohanan. And then maganda, doon sa pamilya din po na nasa paligid ninyo, is humingi rin kayo ng suporta na hindi maramdaman na yung pagiging ampon is masama o pangit. Kasi importante po yun sa environment, lalo na po sa pamilya, is maging maganda yung approach ang sa kagaya sabi kayo ni Pastor Joshua. Maganda yung approach kasi since diba tayo din po, kung halimbawa kayo po mananampalataya din ni Kristo, lahat tayo ay adapted din, di ba? So, yun yung magandang mapaliwanag, yung kahalagahan ng pagiging adapted, minahal tayo ni Kristo, minahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, minahal niya tayo. So, yung pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos, hindi dahil sa kawawa tayo, kundi mahal niya tayo kung sino tayo. At yung part din, siguro din yung na, actually habang binabasa ko po yung tanong, naalala ko bigla, ampon din pala ako. Kumbaga, yung, sabi ko, ay, pag naririnig ko yung salitang ampon sa bahay, kahit na, ano lang siya, tag dito, ay, ampon namin to eh. Yung ganun, alam ko naman siya, ever since, may kirot talaga siya na maramdaman sa puso mo, na alam mo na hindi ka nila
0: May
2: totoong
0: kirot
2: anak.
0: talaga.
2: Oo, may kirot talaga siyang nararamdaman na
0: Okay.
2: hindi siya po pwedeng sabihin na parang nag-iinarte lang. Kundi, naalala ko yung tinuro sa amin dati, May, na bata, sa chan pa lang ng nanay, malaki na yung chance na matrauma talaga yung bata. Once na hindi maganda yung proseso ng pag-ipag-pag-tarito, kung nag-aaway habang dinadala o may problema talaga yung nanay, so may trauma na.
0: Yeah.
2: Eh, paano kaya yung halimbawa, paglabas pa lang, may trauma na kagad yung bata? So, hindi siya magiging madali pero maganda po talagang punuin ng pagmamahal. Makita na walang pagbabago kahit na ganun yung kalagayan ng bata. Na kahit na anong maging desisyon ng bata pagdating ng darating na panahon, hahanapin niya yung magulang niya. Hindi magbabago yung pagmamahal. Sila yung tao na binigay ng Diyos para tulungan siya sa panahon na kailangan niya ng tulong at pagmamahal. And then acknowledge lang din na huwag magalit dun sa magulang na nagpamigay kung gano'n man po yung nangyari. Talagang sabihin pa din na ito ay naging pamamaraan ng Diyos para maging pabahagi nila sa kanilang pamilya at ipagpasalamat yung buhay na ibinigay din nung kanya pong original na family kung ano man po yung naging problema. So yun lang din po yung sa akin.
0: Okay.
1: Naalala ko, Mami, no, na
0: go ahead.
1: Sabi nila, mahirap para sa kanila na sabihin yun sa bata. And that's valid dahil sigurado ako meron kayong shared idea na ang gusto ninyo iparamdam sa kanya hangga't maaari na talagang anak siya. Diba? Whether we like it or not, mako-confront tayo ng truth. No? Ang sabi nga, mas mahirap kung manggaling sa iba dahil mas magiging questionable ito sa bata. Siguro, tama po yung mga pinag-uusapan dito eh. Dapat meron tamang paraan ng pagsasalita, pagsasabi, kailan sasabihin. Ah.

0: Even yung
1: meron
0: timing
1: talaga.
0: pa lang.
1: Yeah, timing, ano. And of course, yung choice of words, di ba, mga binanggit at hina. And yung after natin sabihin sa kanya yung truth, dapat ready rin tayo. Kasi hindi naman yun after ng
0: Right.
1: isang araw, iyak siya, okay na
0: Okay
1: pagkisingan.
0: na.
1: Hindi eh, di ba? So, dapat kausapin din natin yung mga pinsan at tsaka yung mga
0: Totoo yan.
1: tao sa paligid na o nalaman na niya, pero wag natin gagamitin to laban sa kanya.
0: Tama.
1: Diba? Kasi dapat yan, ano, yung community kung saan pinalalaki natin yung bata ay involved din, ano, sa ating goal na talagang maiparamdam sa kanya na mahal natin siya. Diba?
0: Okay. Yeah, maganda 'yan ano dahil sabi niyo nga no, yung timing din ay may client kasi ako to lang no, present na ampun pala siya no. And pero ang maganda about yung parents ay early on sinabi sa kanya at maayos naman sinabi no. In fact, kilala niya kung sino yung mga biological siblings ganyan, yung parent. Kilala niya no at nagtatrabaho nga dun sa business ng adoptive parent niya, yung kanyang mga kapatid, yung kumbaga alam, no? So, walang ano, no? Walang hurt feelings dun sa bata. Maybe, siguro yung simula, no? Pero, ngayon, as I speak to her, walang problema, no? And in
1: Parang
0: fact,
1: Moises po, ano? Parang
0: oo,
1: Moises.
0: parang Moises.
1: Biblical
0: Oo.
1: yung mga ampon, no?
0: Yeah. So, I guess magandang na i-deliver ng magulang at saka bata pa siya ay ano na no, na-explain na at na walang tinago, kumbaga. Oo, kaya minsan masakit dahil ang tanda mo na saka mo lang nalaman. So, parang betrayed ka, no? Parang pakiramdam mo ay tinago sa iyo, no? Okay. Excuse lang po. All right. So, may dadagdag pa ba kayo?
1: Siguro po, ano, magandang maging hamon ito sa lahat na sirain natin yung parang konotasyon na masama ang pagiging ampon. Wala pong masama sa pagiging ampon. At ini-encourage nga eh, as a matter of fact, no, dahil napakadami ng mga you know, walang pamilya ng mga bata, di ba? Na in-encourage tayo, no, ng mga agencies na i-take yung hamon, no, na mag-ampon. Actually, consider din namin yan before nung masawa ko. Pero sabi ko nga, eh, kung ano yung kalooban ng Panginoon, may kilala ko na si Pastor Stephen Gualberto na meron silang adopted child and si Orvi, kaso maaga siyang kinuha ng Panginoon. So, nakita ko doon yung proseso na talagang pag ikaw ay inampon, ekstrang pagmamahal, ekstrang pangunawa, no? Ekstrang pagkalinga ang talagang ibibigay sa iyo ng magulang na umampon sa iyo. Ang laking kailangan. And kaya naintindihan ko po yung sentimento ng mag-asawa, 'di ba? Kung bakit nila yan.
0: Yeah, kaya hindi talaga 'to basta-basta dapat ginagawa, no? Kasi
1: Yes po.
0: meron talagang preparation, hindi lang siguro financial, no? Hindi lang yung environment kung saan mo ilalagay anak mo. Even
1: Tsaka may ano,
0: emotional.
1: may yung part naman, syempre hindi lahat dumadaan sa legal, di ba po?
0: Oo nga.
1: As in, pinamigay lang, iniwan sa kamag-anak. So yun yung actually yung isa sa pinakamasakit na part din na dun sa nangyayari. Kumbaga dahil talaga sa problema. Kaya medyo mabigat po yung proseso kung paano tatanggapin talaga nung bata. Actually, habang tumatanda talaga siya, hanggang sa maging mature yung bata, yung pagtanggap medyo magiging mahirap po talaga.
0: Yeah. So, minsan talagang kailangan mo explain ng maayos, ano?
1: Apo.
0: Bakit siya ay, alam mo yon yung hindi ka magkaroon ng feeling na, you were rejected, ganyan, ano? Masakit yun, eh, no? Oo.
1: Yes, totoo.
0: At
1: Sabi.
0: importante din naman na, no, malaman nila yung totoo, kung saan siya nanggaling, sino yung totoong magulang niya, no? But siguro, lalo na kung medyo bata pa, no, na ma-explain talaga ng maayos, no? Sabi niyo nga yung ikaw ay napunta sa kanila dahil mahal kanila, no? Hindi dahil sa kung ano pa man. Ayun,
1: Yes,
0: magandang
1: totoo po
0: ma-explain ng
1: yun.
0: ganun. Okay. Sige,
1: Kasi
0: basahin na
1: ano
0: may
1: po
0: dadag pa
1: namin,
0: kayo?
1: yun,
0: Oo.
1: opo.

0: ko lang.
1: All right,
0: Kasi
1: good.
0: yung, kumbaga parang transition phase 2 eh. Mula doon sa alam na alam niyang siya ay anak, tapos bilang all of a sudden, di ba? Parang bilang magbabago yung pananaw niya sa pamilya, magbabago yung pananaw niya sa mundo, magbabago yung tingin niya sa magulang. Malaking adjustment yun sa bata and kailangan
1: Totoo.
0: ng mas malalim na pangunawa sa parents, no? Kasi balang araw, akala lang natin okay na, pero ano yan eh, sa paglaki ng batang yan, itong edad na 11 years old, ang laki ng ano yan, komposisyon yan habang lumalaki siya, habang tumatanda siya. Maaari itong maging malalim na sugat or maaari itong maging patotoo ng bata kung paano niya naramdaman yung totoong pagmamahal sa isang magulang. Diba? Kaya malaking challenge ito sa mga parents kagaya ng ating letter senders.
1: Right. Kaya nga eh, kung sinasabi mo na kaya ano, no, blessed kayo dahil napunta yung batang yan sa inyo. Pero paano kung hindi naman niya nararamdaman, ano, baka iba yung treatment or lalo na kung may mga kapatid, ano, tapos
0: Totoo
1: nako-compare
0: po
1: niya.
0: yan.
1: Baka hindi ano, no, hindi mag he may not be able to make sense yung sinasabi mo, no, dahil hindi nag-agree yung nararamdaman niya tsaka yung sinasabi mo. Okay. So very careful talaga, no, how we reveal, no, dun sa bata. Okay. Sige po, ito yung pangalawa, no, sabi niya, no, another ano adoption issue, no. Simula po nang nalaman kong ampon ako sa edad na 14, yun, mas late ito. Parang nawalan ako ng tiwala sa mga magulang kong nagpalaki sa akin. 15 na po ako. Lumaki po akong may pakiramdam na iba ang trato sa akin ng mga magulang ko kumpara sa atensyon nila sa dalawang mas bata kong kapatid, 10 and 7. Normal po bang maramdaman yon? At paano ko tatanggapin? Parte talaga ako ng pamilya namin gaya ng sinasabi nila. Yun. So, sige. Pastor June, anong sasabihin natin dito sa ating letter sender?
2: So, sabihin kayo yung sinabi, yung parang iba yung nararamdaman trato. No? Medyo mabigat din yung kaya pong nararamdaman sa pagkakataon na ito.
0: Pwede ko
1: Okay.
0: pong sagutin, no? Habang inaantay po natin si Pastor Jun.
1: Sige.
0: Oo. Alright, sige. Pastor Jun, saluhin muna kita. Okay. Sa totoo lang, ano, no, normal yung, kasi tinatanong niya, normal ba yun nung napansin niya? Tulad nga ng binanggit ko kanina, na kapag nalaman ng bata, na confront siya dun sa truth, mahirap, kumbaga maraming magbabago eh. Hindi natin sabi na, isipin mo normal lang, isipin mo okay lang, hindi eh. Maraming magbabago talaga and as a matter of fact, mahirap yung pagbabago na yun, no? Hindi ito basta, hindi ito basta overnight madaling tanggapin, di ba? Lalo na, katulad nito, 14 years, tama ba?
1: Fourteen,
0: And napansin niya na nagkaroon na siya ng comparison. Kaya pala iba yung trato sa akin.
1: No,
0: Kaya
1: biglang
0: pala,
1: ganun, ano?
0: biglang naging ganun, nagkaroon siya bigla ng ganung response, ano? Itong letter sender natin. Pero hindi ibig sabihin nun na ano ha, na bigla kang walang utang na loob or what, no? Or bigla ka na lang nagre-rebel. Hindi ibig sabihin nun na gano'n, no? Hindi ibig sabihin na naging masama kang anak, di ba? Maaaring, yun nga, bahagi ng process, yun yung normal response mo bilang ikaw, na magbago talaga yung perspective mo sa loob ng pamilya, nag-iba yung ihip ng hangin, or may kita mo yung parang, sabi mo nga, unfair treatment, di ba? That's actually common, no? Kasi nga nasa accepting stage ka pa, di ba? Sinusubukan mong mag-cope up sa situation, sinusubukan mong mag-adjust, sinusubukan mong tanggapin yung totoo, di ba? And sabi nga, no, natural eh, no, natural na, especially ito, teenager, no, natural na tanungin niya, sino ba talaga ako? Sino ba talaga yung magulang ko? Bakit ako ipinamigay, di ba? May mali ba sa akin? Wala, hindi ba ako kaibig-ibig, di ba? Bakit iniwan ako ng totoo kong magulang?
1: Daming tanong, ano?
0: Dami talagang maghahalo-halong tanong, lalo na yung 14 years old na ito talaga, kinikilala niya yung sarili niya, nag-explore siya. No, biglang, alam mo yun, biglang ang masaya, biglang all of a sudden, parang gumuho, no, yung pundasyon mo ng pagmamahal, gumuho yung pananaw mo sa mga taong nagparamdam sa'yo ng pagmamahal. Pero,

0: nga, we have to kumbaga, allow na ourselves na maaring dumaan tayo sa ganyang proseso, no? Pero gusto ko din sabihin sa iyo, no, kapatid, na hindi ibig sabihin na hindi ka mahalaga, no? Ikaw ay mahalaga. At may mga tao, especially magulang na tumanggap sa iyo, ang nagpahalaga sa iyo. Sila yung unang nagparamdam ng kahalagahan mo. May nakita silang mahalaga sa iyo. Minahal ka nila bilang ikaw. Pinahalagahan nila yung buhay mo. Diba? At yung sinasabi mong parang unfair treatment, maaaring sige, yan yung nakita mo. Pero tandaan natin na extrang love yung ipinaramdam din nila sa iyo dahil ikaw ay kanilang itinuring na anak at una kanilang naging bahagi ng pamilya, una kanilang niyakap, di ba? So, huwag mo nang sisihin kung maaari ano yung mga totoo mong magulang, kung ano yung mga naging desisyon nila, kung bakit ka napunta sa ganyang kalagayan, no? Dahil ang totoo nito, hindi naman ibig sabihin na wala kang value, maaaring kaya ka napunta sa ganyang kalagayan, nasa ganyang pamilya, dahil hindi natin alam yung parents mo ba before ay iba-iba yung naging situation. Maaaring tanungin mo yung parents mo, di ba? Maging open ka at maging handa ka din sa magiging sagot sa mga ma-encounter mo pang truth, no? Sa mga ma-encounter mo pa na ibabahagi nila sa iyo dahil sa tingin ko naman ay nasa tamang edad ka na rin para maintindihan yung mga katotohanan na yan and learn to embrace yourself. Learn to accept kung ano yung mga yung truth, kung ano yung reality. And do not, kumbaga, think less, no, na ang sarili mo ay hindi loved, no? You are loved, you are accepted, no, at pinahalagahan ka. No, you are valuable, you are precious sa iyong mga adoptive parents, di ba? And sa totoo lang, kapag naunawaan mo yun at dumating sa punto na natanggap mo yung kalagayan na yun, magiging thankful ka, no? Yun yung magandang maging response natin sa ating mga naging tumuring sa ating magulang na magpasalamat sa kanila, di ba? Well, of course, give yourself a time, no, a space. Hindi dapat kailangan maging madali na kailangan automatic maging thankful ka agad. Mayroong proseso yan kapag natanggap mo na, no? Kapag ganyan yung naging process, you have your time, you have your own space, magkakaroon ng healing, no? Magkakaroon, matatanggap mo na din yung totoong sitwasyon. Mas matututunan mong mahalin ang iyong sarili, mas matututunan mong mahalin ang iyong magulang, at mas matututunan mong mag-mature sa situation. No? Tandaan natin ito, ikaw ay loved, accepted ng iyong parents. Okay?
1: Okay. Yeah, thank you,
0: Pastor
1: Donald.
0: Jun,
1: That's
0: nandiyan ka
1: good
0: na
1: knowledge.
0: ba?
1: Sige, Pastor June, anong gusto mong sabihin tungkol dito?
2: Yes, regarding naman dito sa ano, sa letter sender natin. So, isang kabataan po ano, talagang ito na yung nasa proseso na mas madami ng tanong, mas madami ng gustong gawin sa buhay. At yung tanong niya kung normal ba yung nararamdaman niya, kung nasasaktan, yes, normal naman masaktan. At maganda, meron kang makasama na nagpo-proseso din yung nararamdaman mo.
1: Right. Tama.
2: Yung tamang tao na po pwedeng nakakaunawa din sa kalagayan mo at makakapag-guide din. Kasi kung yung part na paano tatanggapin yung parte ng pamilya. Actually, ever since, parte ka na ng pamilya. Ngayon, nahihirapan lang tanggapin dahil nga yung distinction ng pagiging ampon. Pero yung pagmamahal mula nung inalagaan ka ng mga magulang mo, yung panahon na binigay nila sa iyo, is napaka-importante noon. Hindi yun kaya ng gawin ng iba dahil nagawa yun ng magulang mo. Kung merong mga pagbabago na napapansin ka, since ikaw yung tumatayong panganay ngayon, so usually ganyan talaga kasi nangyayari yung mas bata yung binibigyan ng pansin para at least mas matulungan yung mas mahal sa kabata. So yun yung magandang ipakita mo din na yung suporta sa mga magulang mo na makakatulong ka at tama din yung pagtanggap nila na hindi, alam mo yun, ako isa yun sa mga naging goal ko nung nalaman ko na actually nalaman ko naging ampon ako. Wag marinig sa sa bibig ng nanay ko or

0: tita ko na nagsisisi siya nung tinanggap niya ako, nung inampon
1: Ouch.
0: niya ako. Kundi,
1: Ibang sakit yan.
0: Oo, kumbaga ang maririnig ko doon, magiging thankful si nanay, yung mga pinsan ko na tinanggap nila ako. Kumbaga nagsikap ako na maging mabuting anak, pamangkin, pinsan, kapatid. Pero kasi ang lagi kong sinasabi sa kanila, wag na wag, parang ayokong marinig na nag-ampon. Kumbaga kapatid niyo ako. Ako na lang discuss, no? Kapatid niyo ako. ako na yung bida-bida. Pero kasi yung kasi yung gusto kong matanggap ko na sarili ko na yun yung naramdaman ko sa kanila. Yun din yung sinasabi ko sa lahat. At very thankful. At yun, magiging thankful ka din sa mga susunod na panahon kapag nakita mo yung halaga na merong tumanggap at nagmahal sa'yo. Lalo na sa mga panahon na hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Lalo na ngayon, kumbaga ang laking biyaya na binibigay sa'yo ng Diyos na nakapag-aral ka, na may kinakain ka, may tirahan ka. May mga taong nangangalaga sa iyo. Siguro ngayon, dahil nga mas tumatanda ka ngayon, unti-unti nagkakano ka ng isip, and then parang kaya mo na parang gusto mo na din, baka may party na gusto mo nang kumiwalay, pero wag mong gagawin yun kasi yung pagkakataon na binigay sa iyo, hindi lahat merong ganyan. Hindi lahat may tumatanggap.
1: Right.
0: Kahit ngayon sa mga sa orphanage, di ba, nag-uunahan yung mga bata doon na sila'y maampon, merong hindi rin talaga naampon. So, very blessed kung merong mga tao na katulad na nag-aalaga sa'yo ngayon, yung mama at papa mo, pamilya mo ngayon, na tinanggap ka nila kung sino ka. At yun, maganda, advice ko din, as bilang ampon din, ano, is pangalagaan mo kung ano yung meron ka, magsikap ka sa buhay, hanggang sa dumating yung pagkakataon na kaya mo na rin tulungan yung mga magulang mo o pamilya mo na bilang pasasalamat kasi minahal ka nila bilang ikaw. So, yun lang po.
1: Yeah, so normal talaga, no, yung maramdaman mo na initially, no, yung lungkot, yung galit, or minsan nalilito, no. Kaya sabi niyo nga kanina, bigyan ng time, no, na matanggap mo unti-unti, no. Normal response, kumbaga, yung ganun, ano, na initially ay marami kang, ano, duda, marami kang tanong, marami kang sama ng loob siguro, yung ganyan, ano. Pero I think it's very important na i-allow, no, actually encourage na magtanong ng magtanong yung bata, no. Kasi sabi niyo nga, ito yung way kung paano niyang binubuo yung pagkakakilanlan niya, no, bilang isang tao. And nag-confess, no, si Pastor June na siya ay isang ampon. And talagang yung pakiramdam ba na, no, na hindi pala ako totoong anak dito or hindi pala ito yung totoong pamilya, no? I could just imagine yung sakit, no? Or yung bigla kang nalito, bigla kang naguluhan. Bakit, ano? Yung mga ganyan. Daming tanong siguro. And
2: okay lang ba magtanong kay Pastor June, if ever?
1: Yeah, sige,
0: sige
1: po.
0: Sige lang. Ako tinanong. O, sige po.
2: Nabanggit ko nga po kasi kanina na kapag nalaman mo yung truth, talagang nagbabago yung perspective mo sa lahat, eh. So, at paano yun, paano mo yung na-experience, Pastor June? Para at least may makarelate sa atin dito, or yung ating letter sender. And paano mo siya sinubukang ma-overcome or matanggap?
0: Mas na-feel ko yung pain nung naging youth na ako, eh. Pero yung bata ka, para ka naglalaro lang, eh. So, nung naghahanap ka nung sasama sa'yo sa graduation, tapos ang isa sa mga medyo mabigat sa akin nung part na ano, eh, yung walang magulang na sumusuporta sa'yo sa mga activity.
1: Okay.
0: Tapos nakikita ko sa iba na, uy, anak ko to. Wala akong ganun na ano, na experience actually. Kasi iba kasi yung way ni nanay kung paano siya nag-aalaga dun sa amin. And then very focusing kami mag-support dun sa bahay, magtulong-tulungan. So, lumabas siya sa akin nung kabataan ako, lahat nung pain na hinahanap ko nung bata ako. Akala ko normal lang yon na pag may mga, tag ito, may mga activity na, pinabawa, pinapasayo itong isang kamag-anak ko, tapos tuwan-tawa yung magulang, tapos ako, mag-isigap lang ako sa sarili ko. Kailangan ko maging masaya kasi syempre, masaya yung time na yun, eh. Pero meron palang kirot na sa puso na, ay, kung meron sana akong magulang na ganito, hindi ko sana ganito

0: mararamdaman.
1: Dun
0: Pero,
1: lumabas, no?
0: oo, ang siguro ang pinagpapasalamat ko lang din, maaga ko namulal sa simbahan. And yung hinahanap kong magulang, na-extend siya sa simbahan.
2: Church na, oh.
0: Meron ako mga nanay at tatay doon. So, kaya importante na magkaroon ng magandang community din eh.
2: Yeah.
0: Na yun yung makakatulong unti-unti doon sa healing. Pero may part kasi na talaga nalalabas pa din siya. Parang may pacing. Meron ako naalala din yung graduation nung
2: Kaya
0: high
2: ka?
0: school.
2: Hindi kaya iyak.
0: Hindi naman. Alala ko noon,
1: Pamiyak
0: sabi ko,
1: to.
0: Ayaw
2: Relax.
0: na nanay ako sama. Sabi ko, sino sasama sa akin? Sino sasama sa akin? So doon na tinawag yun na mama ko talaga. So hindi ko ma-feel yung bakit siya nandito. Doon na lumalabas yung tanong, bakit mo ko iniwan? Lalabas talaga yan eh, bakit mo ko pinabayaan? Eh pwede naman tayo magsama-sama kahit sa hirap at ginhawa. Ay, hirap pala muna, sa hirap. So, it's a matter of ano siya, yung mahaba yung proseso ng pagtanggap hanggang sa yung pag dumating yung pagkakato na tinanggap mo na siya at makita yung lahat ng bagay na magandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong ginamit sa akin. Grabe yung pasalamat ko din. Tapos napalitan din yung mindset ng mga kamag-anak ko na hindi man lumalabas sa bibig nila pero grabe yung pasalamat nila dahil hindi ako napariwara. Kundi mas naging maganda at naging maayos yung buhay. Hindi man ganong kagandang-ganda pero yung napalaki ng maayos na parang lumalabas ako yung pinaka naging bunso dun sa pamilya na talagang hanggang sa nakatulong kay nanay hanggang sa nawala si nanay talagang ramdam namin yung as pamilya po talaga. Kaya ako, isa talaga sa mga gusto ko talagang marinig itong letter sender po natin. Yung proseso, mahirap siya, pero maganda. Kung halimbawa kung nagsisimba ka man sa simbahan, tuloy mo lang yan at hingi ka ng mga advice dun sa mga tao na pwede makatulong sa iyo. At pwede mong gawin na magulang din yung magbibigay ng extension ng pagiging magulang. Katulad ni Mami May, mami namin siya, di ba? So, masarap. Dumami
2: Tired
0: tuloy.
2: na. Fun.
0: Yes. Yes. Dumami bigla yung magulang ko sa labas.
2: Yeah.
1: Ayun. Marami.
0: Di ba? Ang dami.
1: Marami pala.
0: Yes. Kaya talagang magandang mapuno talaga ng pagmamahal ng isang tao eh. Kasi yun talaga yung pinaka magiging pundasyon natin para magpatuloy sa buhay.
1: Yeah.
0: Tama.
1: So, very important talaga yung community, ano?
2: Totoo
1: yung
2: po.
1: support system na may mga kumakausap sa iyo at nakakaramdam ka rin ng acceptance, no, na hindi ka talaga alien, no. Hindi ka
0: Yes po.
1: nag-iisa sa buhay, ikaw ay ano, surrounded by people na ano, na nagbibigay ng importansya sa iyo, no. Pinaparamdam sa iyo yung totoong worth mo, no. And of course, you know, alam mo, no, na may Diyos na nagmamahal sa iyo dahil may mga taong nagsasabi niyan sa iyo, no, habang bata ka at habang nandun ka, no, dun sa period or sa stage ng buhay mo na ikaw ay naghahanap, no, ng identity at ng ano, yung acceptance, no, yung katotohanan, yung healing, no. Yan. So you are surrounded by people na ganyan, ano. Yeah, so nako, very interesting po, ano, at marami pala tayong dapat maunawaan tungkol sa maring mga pinagdadaanan ng ating mga kaagapay na adopted, no, or ampon. Pero for now, magbe-break muna po tayo, no, para magbigay daan sa mga ads and announcements sa ating radio station. So please, no, hindi pa tayo tapos sa kwentuhang ampon. Stay tuned, mga kaagapay. Wala pong maglilipat ng station. And we'll be right back.
3: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para

0: confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Hotline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Salamat po sa pagantabay para po sa kakatutok lang. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng atin pong programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong Ate May Gomez, inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko po ngayon ang atin pong mga bisita, si Pastor Joshua Garcia at Pastor Flory June Guatno, na kasama natin tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kaagapay. Ayan. Actually, hindi na sila bisita. Madalas silang nandito. At gusto ko muna po mag-promote ng services and information namin sa Amara. Ang amin pong Amara Counseling and Training Center ay located sa number 3, Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. At kung kayo po ay may counseling concerns, you may call this number 0995-203-2231. At ang amin pong FB page, just type in Amara Center PH. Ang amin pong email address ay amaracenter2015@gmail.com. So kami po ay nagki-cater sa mga individuals, couples, and family counseling. Ayan. And also, we conduct trainings and seminars po. Alright, yan po ang Amara Counseling and Training Center. Just feel free, no, to call 0995-203-2231 for your concerns, no, sa counseling. Ito po yung ating pangatlong letter. Ipinaampon ko po ang anak ko noon dahil wala akong kakayahang magpalaki at iniwan din ako ng ama ng bata. Pero ngayon, gusto kong malaman kung ayos lang ba na bawiin ko ang anak ko o baka makasira lang ako sa buhay niya. Nasa isang barangay lang po kami at tuwing makikita ko siya ay gustong-gusto kong yakapin. Ayun. No, nakikita pala niya. 7 years old na po siya. Regular na po ako sa trabaho sa nakalipas na 3 taon. Wala pong legal na pag-aampon dahil matali kong kaibigan noon ang kumuha sa kanya. Kahit kaibigan ko ay pinakiusap na hayaan ko nang mabuhay ng normal at tahimik ang buhay ng bata. Okay, so parang walang question pero I think ang tanong niya ay baka ba makakasira lang siya ng buhay kung babawiin niya, yeah, dun sa nag-ampon, no? Okay. Pastor Josh, anong masasabi dito sa kwentong buhay
4: lang
3: na ito?
4: Ano, no? Makapagbagbagdamdamin ang tanong.
3: Yung
4: kalagayan.
3: Gusto bawiin.
4: Bawiin, no? Ganun eh. Mahirap kasi talaga yung ganyang kalagayan. Bagaman hindi ko mailagay ang sarili ko dahil nakikita ko lang, naunawaan ko na mabigat kasi may mga desisyon tayo ng nakaraan na maaring ngayon ay nahihirapan tayong bawiin yung mga ganong klase ng sitwasyon. Pero hindi naman ibig sabihin na nang ipinaimigay mo siya ay nawalan ka na ng karapatan na maging magulang. As sa totoo lang, sa batas, ikaw yung kanyang legal na magulang. Di ba? Dahil wala naman kayong legal na usapan. Siya ay ipinahabilin mo lang. So kung ang tanong niya ay pwede ba niyang kunin or pwede ba niyang bawiin? Sa tingin ko naman, oo, sa tulong siguro ng mga legal na pamaraan o kung kaibigan mo rin naman hanggang ngayon, yung kaibigan mo na pinagpaampon sa iyong anak, maaari kayo mag-usap, di ba? Pero ang gusto ko po malaman, hindi ba niya alam na siya ay ampon at maaaring hindi kasi

0: batang ito ay nakita naman niya na maayos yung kalagayan, 'di ba? So, siguro yun yung mabigat na dilema eh, no, na nasa maayos siyang kalagayan. Pero gusto mong malaman niya na ikaw yung totoo niyang magulang at gusto mo siyang yakapin, gusto mong bumawi kasi sa tingin mo economically ayaw mo na siyang buhayin. It, for you, it's high time na malaman niyo yung truth.
1: May stable job na siya.
0: Stable job na siya. No, kumbaga, kung ano man yung lusak na kinalagyan niya noong siya ay bagong panganak at ipinagkatiwala niya yung kanyang anak, maring napatawag niya yung sarili niya doon, bumango na siya, nakarecover na siya sa pain na yun, simula nung iniwan siya ng asawa niya, at ngayon ay handa na siya. Yan naman ay may mga pagsusuri. Ano? At sa tingin natin, kung kaya niya, well, ang dapat niyang kausapin nito hindi yung bata agad, kundi yung mga itinuring na magulang ng bata, dahil sa loob ng 7 taon, umikot yung mundo ng bata na ang alam niyang magulang ay yung tumanggap sa kanya, ang nagpalaki sa kanya. Mahirap yung bigla naman tayong papasok sa mundo ng bata at sasabihin natin na sa akin ka na dahil ako yung totoo mong nanay. Bagaman ikaw yung totoong nanay, magiging mahirap talaga ito sa bata na tanggapin yun agad-agad at basta-basta. At hindi rin naman siguro ito magiging madali sa adoptive parents na sila yung basta na lang magbibigay, ano? Basta na lang nilang tatanggapin. Dahil hindi ko din kasi masyadong naintindihan yung kwento kung are they in good terms ng friend niya. Bagaman sinasabi niya na kaibigan niya ito, no? Matalik yung kaibigan kaya sa kanya niya ipinagkatiwala. Siguro may mga time, I could just imagine na kapag nakikita sila ng kaibigan niya, giningiti niya yung bata, karga-karga ng bata, yung karga-karga ng adoptive parents sa kaibigan niya, yung bata, hindi natin alam kung paano yung nagiging treatment nila sa isa't isa, nagbago ba yung sitwasyon, di ba? Pero dapat mo pa rin kausapin yung umampon sa bata. Sila talaga yung dapat mong kausapin.
1: Right.
0: Sila yung magpapaunawa nito doon sa anak mo, kung paano nila ipapaintindi. Diba? Pero dapat may agreement kayo na ang goal ay ipakilala ka na ikaw yung totoong magulang at hindi na dagdagan ng kwento, hindi na maging kasiraan ito para hindi mas maging masakit sa bata na tanggapin kung sino talaga siya at kung sino yung totoo niyang magulang. No? Sa totoo lang, yun nga, malaking dilema ito. Maraming magandang paraan para dumating tayo sa puntong makilala ka, no, ng bata bilang totoong magulang, no? Pero dapat nasa maayos na usapan ng kaibigan mo na umako ng responsibilidad sa loob ng 7 taon, no? Siyempre, igagalang at irerespeto mo rin yung tumuring sa kanya na magulang.
1: Baka kinoconsider na nilang anak talaga nila yung
0: yes,
1: bata, no?
0: Totoo po yun. Dahil hindi naman, siyempre, napasaya na nila yung bata, napalaki na nila, nabuo na nila maaari yung 7 taon na yun, no? Hindi natin basta-basta agawin siya, eh, di ba? So, kailangan natin talaga ito, kung kinakailangan magkaroon ng legal consultation, why not? Depende sa sitwasyon, no? Pero higit sa lahat, kung kailangan ng counseling, mas maganda, magkaroon sila ng legal, ng mga counseling, no? Pwede silang mag-contact na rin dito sa Amara Counseling, right? Maring maganitong sitwasyon, kagaya nito, kung paano natin yung papaunawa sa bata at paano magkakaroon ng transition. Kailangan ba na ang bata ay pipili kung sino ang magiging pupuntahan niya, di ba? Kailangan ba na yung bata ay darating sa punto na maunawaan muna niya yung totoong kalagayan niya at hayaan siyang makilala at bigyan siya ng pagkakataon, ng panahon, na oras na makasama din niya yung totoo niyang nanay, di ba? So, nasa maayos sa pag-uusap talaga ito ng mga adult. Basta tandaan po natin, ang bata, hindi siya ari-arian, hindi siya premyo na pwede nating pag-awayan o pwede nating pag-agawan, ano? So, ang importante dito talaga at the end of the day, ano ba yung kalagayan ng bata? Halimbawa, kung nakikita ninyo na halimbawa, sa isang sitwasyon lang na baring hindi siya natuturing ng tama, o pwede kang humakbang, no? you have to

0: make a move na talagang nakikita mo na namamaltrato yung bata. Diba? Pumasok ka sa sitwasyon, nakausapin mo talaga yung parents, na itinuring niyang parent pala, yung guardian, no, na adoptive parents. So yun po yung maaari kong
1: Okay,
0: nilalagay
1: yeah.
0: dito.
1: Okay, so sa sitwasyon na ito, no, pinakamahalagang tanong yata ay hindi lang kung ano yung gusto nating matanda, no, kundi kung ano yung pinakamabuti para sa bata, no.
0: Yes.
1: Consideration talaga yung bata. Okay, sige, Pastor June, anong gusto mong i-add?
2: Actually, habang nakikinig po ko lang sa tanong din sa sinasabi ni Pastor Joshua, masyado talagang komplikado yung sitwasyon na to. At dito ko nakikita yung kahalagahan na dapat pagpapasok sa pagpapamilya, kailangan talagang paghandaan. Kasi ang pinaka naging kawawa talaga is yung mga bata. Kasi
1: Oo nga.
2: usually, di ba, pag naghihiwalay ang mag-asawa o yung mag-partner, hindi naman talaga na iniisip po anong mangyayari sa bata eh. Ang mas iniisip nila yung damdamin po nila. So, ang laging nalileft behind dyan, yung mga bata. So, siguro personally, kung yung sa tanong niya, kung makakagulo ba, makakagulo po talaga. Magiging mahirap para sa bata. Then para dun sa pamilya din, na iniwanan. Hindi ko alam kasi kung anong naging agreement nila na after ba na maging okay na yung buhay niya, babawiin niya na, or sana kung halimbawa nung talagang walang-wala pa siya, kung talagang pinapaalagaan niya lang, dapat hindi nawawala yung presensya niya.
0: O
2: Eh,
0: kaya
2: ang
0: yung
2: mahi...
0: kwento, no?
2: Totoo yan. So,
1: Yeah.
2: hindi natin alam itong kwento, pero ang mahirap kasi dito yung nag-invest na ng pagmamahal yung
1: Right.
2: kaibigan.
1: Tama.
2: Tapos,
1: Sobrang invested na sila.
2: Anong tawag dito? Hindi pa ako naninisi. Ako parang, dahil okay na, kaya ng alagaan. Dahil nasasaktan ka na at parang gusto mo nang kunin.
0: Parang ready na siyang maging magulang.
2: Oo, ready na siya maging magulang. So parang lumalabas dito, sarili na naman yung iniisip. Kasi bakit pinamigay? Dahil hindi kaya. Sarili yung inisip. Hindi naman talaga yung bata. Kasi hindi niya kaya eh. So ngayon dahil kaya na, sarili na naman yung iisipin. So yung bata na naman po yung mahihirapan. Ang maganda dito, syempre in legal term, sa legal, talagang malaki yung karapatan nyo po bilang magulang na makuha talaga. Pero magiging mabigat siya, imposibleng hindi masasaktan dito yung bata. Imposibleng hindi masasaktan yung bata at mahihirapan yung bata. Pero kung ilalagay sa legal, I believe makukuha po talaga yan. Pero yung part dito na matatanggap ba ng damdamin mo na mas mahihirapan yung anak mo sa sitwasyon na mangyayari, yung proseso. Kasi po pwedeng baka lumaban din po itong kabilang panig. Baka yung 7 years na pag-aalaga lahat ng ginastos, baka hingin sa'yo. Di ba, possible kasi ito, parang tulfo na to. Parang tulfo na. nagkaroon na ng ano, ng kwentahan kung magkano yung nagasto. So, masyado siyang mabigat. Pero ako sana ang i-consider, pag-pray mo din, ano ba yung mas makakabuti? Yan, tama po, mas makakabuti sa bata. At tulungan ka din ng Diyos na mapagtiisan yung sitwasyon na mahirap ngayon. Kung ang tawag ito, maging maliwanag ba sa kaisipan kung ano po yung dapat na gawin para sa ikakabuti ng lahat at lalo na po nung bata. Though 7 years old pa lang po ito, pero I believe darating yung time na kung halimbawa itutuloy po yung ganitong gagawin, lalabas at lalabas yung pain niyan in the future. Yung pain,
1: Okay.
2: malaking malaki yung ginagawa ng pain o trauma sa buhay ng tao para mapariwara at masira yung buhay.
1: Okay.
2: Eh,
1: So
2: yung isa sa,
1: yeah.
2: yes po. Yun yung isa
1: Major
2: sa mga gusto kong,
1: consideration talaga yung bata, no?
2: yes po. Yung bata po talaga. Pero sana yung relasyon within the friends, tuloy-tuloy pa din at maalaw na, ayun, alam mo po, maalaw na pumupunta pa din sa bahay. Hindi man mapakilala sa ngayon na nanay ka kaagad.
0: Na-introduce siya as ano,
2: Yes.
0: gagawin tita.
2: As a friend, tapos
0: Yan, no?
2: nagbibigay ng kung ano-ano. Alam mo yun?
1: Tapos pinapasyal-pasyal niya.
2: Yes.
0: Nga,
2: Yung
0: kumbaga,
2: inaalaw.
0: bigyan na, kumbaga, mag-start yan kapag, ano eh, naayos yung usapan nilang magkaibigan.
2: Tama.
0: Na hindi yung bilang all of a sudden, after 7 years, tsaka siya nagparamdam, di ba? Tapos yan, kahit pa paano, sabi ko nga kanina, may sustento, meron kayong malinaw na usapan, kahit hindi papel, pero may malinaw kayong usapan na magkikita pa rin kayo, o kaya naman, kung handa na siya, at handa na rin yung kaibigan, hinahayaan yung proseso na dumating sa punto,
2: Yes.
0: yung tamang panahon, no, yung tamang timing para dumating sila sa transition na ganyan, napapakilala na siya, napakita na
1: Yeah.
0: mabait tong taong ito, diba? At may nagmamahal ka din dun sa bata, no, kahit pa paano unti-unti yung proseso, hindi biglaan. Kasi yung biglaan proseso na bigla kayo nagpagawa
2: Ayan, sobrang sakit
1: Right.
2: niyan.
0: So,
2: Tsaka,
0: traumatic yung
2: ang
0: bata.
1: point talaga, wag biglain yung bata, no?
0: Yes.
1: Magkaroon ng
2: Tsaka,
1: gradual, no? Na
0: graduate.
1: pag-adjust para sa bata.
2: Tsaka dagdag ko lang po, dito yung pinakamagandang term na co-parenting. Pinakamagandang mangyari po. Yung co-parenting talaga. Hindi man alam kagad ng bata na parent kita, pero yung ginagawa nyo parehas, partner na kayo, nung kaibigan mo na pinapadama yung pagmamahal bilang magulang. Kesa masira pa po yun.
0: Pwede naman niya tatawagin mo, oh, say hi to mommy, tita, di ba? Ganyan, kahit
2: Tita,
0: ano.
2: mami.
0: Kahit mommy,
1: Pero ano yan eh, no?
0: mahala.
1: Tingin ko talagang dapat from the very start malinaw, no?
0: Yes.
1: Kung ano bang balak, no? Yan ba ay may bawian o yan ba ay talagang wala na, no? Kasi kung
2: Yes po.
1: sakaling mapag-usapan kunyari na pag naging okay na yung trabaho ko, nagkaroon ako stable na income, pwede ko bang unti-unting ano, no? Palapitin sa akin ulit yung anak ko, baka mabawi ko pa. May mga ganun, ano?
2: Yes. So,
1: Maging clear.
2: mabigat pa din yun, May. Maganda sana nung umpisa pa lang. Sana, kung gano'n yung nangyari po, no? Kahit nagkatrabaho siya, nandun pa din yung presensya niya. Umpisa pa lang talaga. Sana gano'n lang. Pero tapos na tayo doon.
0: Kwento kasi parang hindi niya nalalapitan yung bata eh. Kwento sa tanong. Dahil bagaman nasa isang barangay sila, nakikita niya yung bata, pero hindi niya magawang
1: Hindi
0: plan.
1: niya,
0: Diba?
1: yeah.
0: Yun yung kwento eh. So may gap. May gap dun sa relationship ng friend and
1: Yeah,
0: ng bata, ng
1: kaya
0: parent.
1: kung sakali man ay talagang dapat ay unti-unti no na palapitin muna niya yung
2: Totoo
1: loob
2: po
1: ng
2: yan.
1: bata dun sa kanya. All right, sige. Basahin natin yung susunod,
2: Grabe,
1: ano?
2: grabe.
1: Oo, mabigat ano yung mga kwento ng buhay ng mga ampon. Ito yung susunod, no? Sabi, 3 years na po kaming kasal ng asawa ko. Napapansin ko po na kapag napag-uusapan ng tungkol sa pamilya niya, umiiwas siya at minsan ay nagiging emosyonal. Ayaw pong umattend kami ng mga gatherings ng pamilya nila kahit gustong gusto ko. Okay, siguro itong babae yung gustong gusto, no? Siya po ay ampon. Okay, so yung husband siguro ay ampon at masyado po siyang sensitive sa maraming bagay, mahiyain, at nakakatakot pong magalit, sumisigaw at nagsisira ng gamit. Pero kapag nahimasmasan ay nag-a-apologize lalo't hindi ko po pinapatulan. Paano ko po siya matutulungang harapin ang mga sugat na dala ng kanyang nakaraan? Okay, so may ano, no? May malalim na sugat, no? Yung ampon. Okay, Pastor June.
2: Ayun, so ito naman po ano na, adult naman na. So
1: Adult na.
2: dito naman nagtitrigger yung mga traumas nung wala po nung bata pa. So ito po ang isa sa pinakamagandang gawin. So bilang isang asawa, maganda hinahayaan niya pong magkwento din yung asawa niya kung ano po yung nararamdaman po talaga niya mula nung bata, nung sitwasyon niya nung bata, para ba at least yung tinatago nung asawa niya na ayaw niya nang balikan is napoproseso. Kasi katulad niyan, yung baka ang pinaka problema pa dito, yung baka manawa siya doon sa part na kapag nagwawala o nagagalit, syempre ang mahirap po dyan kapag may physical na part na. So, yun yung isa sa magandang maiwasan na mag-usap sila kung ano talaga yung problema, paano siya matutulungan. Kasi silang dalawa mismo po yan eh. Talagang maging open mismo yung asawa niya sa kanya para at least maramdaman ng asawa niya na yung kanyang yung mga nangyari sa kanyang nagdaan eh hindi na mangyayari ngayon, at matutunan din ng asawa niya magpatawad at tanggapin yung naging kalagayan niya. Kasi baka po pwedeng ang iniisip niya bakit siya inampon o bakit siya naampon, o baka naramdaman niya naman yung rejection doon within the family. May ganun po talaga, kahit na hindi mo maririnig na nasabihan ka ng ampon, pero alam mong ampon ka, may rejection na po agad yun na nararamdaman. Kasi alam mo na hindi ka parte, tapos palagi yung pinagsisikapan na maging parte. So, medyo mahirap siya, at ang isa sa mga mapagsikapan po dito eh, matulungan na mahil. Ang mahirap po dyan kapag talagang inabot pa ng pagtanda na hindi nahihil at hindi naaayos yung totoong problema ng asawa. At yun po, kung magiging open din yung sila, yan, magiging open din yung asawa niya na magpa-counsel, malaking bagay na makausap talaga din. Kasi maapektuhan din, madadala niya rin talaga sa pamilya. Yun yung isa sa pinakamahirap dyan na pwedeng mangyari.
1: Okay. So maganda na ma-express ng asawa niya, no? Kahit na sa mga casual na pagkikwentuhan lang, no? Na encourage niya na share, no? Ano yung pakiramdam, ano yung mga pinagdaanan, no? Ano yung mga malalim na sugat na yan na kailangang i-release, no? Ilabas, no? At yun nga sabi mo kanina, no? Kung kailangan ng counseling o mas malalim na pag-process ng mga sugat, no, mga pinagdaanan growing up, no, dahil sa siya ay ampuan, no, magandang ano yun, ano, talagang magkaroon ng pag-heal, no, dahil ito yung ano eh, no, yung kumbaga may mga unresolved issues yan, at lumalabas, ano, na it's finding its way out, no, in ugly ways, no, na nagiging violente, nagiging baka verbally abusive, no, or yung mga ganyan pag-explode, no, no, emotions na siguro matagal na panahon ay andyan lang, ano, nakakulong, no, at nagsusumigaw sa, you know, gustong lumabas. But then, ano, ito nga sabi niyo, maganda na ano, na-encourage siya, no, kahit yung mga casual kwentuhan na mag-asawa, no, na bakit gusto ko lang maintindihan, bakit ayaw na hindi ka umaattend, samantalang gustong-gusto ko makilala yung mga panggulang mo, may mga pamilya mo, yung mga ganyan, ano, and from there baka unti-unting nag-open up. Sige. Pastor Joshua, may gusto kang idagdag?
0: Oh, sangayon po ako sa lahat ng mga napag-usapan natin. Siguro yung abandonment wounds kasi, yung sugat mula doon sa pakiramdam na parang iniwan ka. And then, matagal na proseso. Actually, kahit ako, matagal ko nang kilala yung sarili ko, na kapag na-realize ko na kapag ako ay na-feel ko na iniwan ako, talagang umiiyak ako bigla. So, kahit na minsan, ano eh, yung out of, alam mo ba, yung malis na yung yaya ni Johan, yung matanda, no? Sabi niya, tapos na yung kontra, ganyan. Feel ko na parang nasasaktan ako. Sa totoo, totoo po yun. Meron ng ganong klaseng
1: separation
0: feeling.
1: Separation anxiety.
0: Yes, separation anxiety. Pero natatanggap ko naman. Natatanggap. Pero nagkakaroon na talaga ng bilang, nagkakaroon na bilang pagbabago ng emotion. And mahirap, no? So kasi kung ang nagiging, kumbaga, ang response ng asawa niya ay either nagagalit, umiiwas, 'di ba? Baka yung pag-iwas na 'yon ay coping mechanism niya para hindi mabungkal yung pagkatao niya, at hindi siya bangin, hindi siya sukatin, o hindi siya maliitin ng mga tao na sa paligid niya. Well, tulungan natin siya, 'di ba? Na
1: tama, tama.
0: Mas niya na parang pinipressure siyang alamin lahat, no, o ungkatin lahat. Lalo na kung hindi siya handa at hindi siya willing na i-broadcast ito, na malaman ng lahat, 'di ba? And ikaw bilang asawa, malaki rin yung part mo na protektahan siya, at yung maramdaman niyang pinoprotektahan mo siya sa ganung aspeto. Pero mahalaga din, tulad yan ng binanggit ni Pastor Flory, na encourage natin siya na kung kailangan niya ng professional counseling, marami pong kagaya ng Amara Counseling na willing mag-ano, sa maghawak ng ganitong case, and deserve niya kasi na gumaling.
1: Right.
0: Nang gumaling. Pero hindi natin
1: Tama.
0: siya pwedeng pilitin eh. Meron tamang proseso talaga sa pagtanggap sa mga reality. Kasi maaring sa atin, madali lang natin tanggapin yun dahil hindi naman natin naramdaman yung nararamdaman nila, no? Kaya kailangan natin ng mas malalim na pangunawa, presensya, at protection din, no, kung kinakailangan niya. At kung kinakailangan din na tayo yung mag-iwas sa mga sitwasyon na alam nating magti-trigger sa kanya, biglang sasabog yung kanyang damdamin or biglang magpapaputok ng kanyang galit, 'di ba? So i-ano natin, i kumbaga i-filter natin yung mga ganong klaseng moment para at least nakikita natin yung ano, yung kumbaga napaparamdam natin sa kanya na willing tayo na suportahan talaga siya. Kasi tandaan natin, no, mag-asawa po kayo. Kung may makakaunawa sa kanya, dapat ikayo yon, no, na kanya po ang asawa. Na dapat mas umiintindi, mas umuunawa. Dahil ang pinaka-obvious ito, meron talaga siyang malalim na pinagdadaanan. Maring yun nga, kung di pa niya tanggap or nahihirap, ayaw, maring tanggap na niya pero ayaw niyang pag-usapan, may mga ganun, no, na hindi siya willing ikwento, di ba? Yun, kasi sabi naman, nagsasorry naman siya, no, kapag di mas-masan siya, tsaka kapag natulan, di ba? Ibig sabihin, nakikita ko naman na nauunawaan mo yung kalagayan niya, no? So, yun nga, ang pinakamaganda at practical talaga na masasabi natin dito is, kailangan niya ng healing at yung proseso ng healing na yan. Kasi nga, nasa isang pamilya na siya eh. Hindi pwedeng yung pain niya ay maging trauma naman ng mga anak niya o ng asawa niya. Di ba? Dahil baka hindi natin alam na si Mister nagkukos din pala ng ibang trauma. Bagamat hindi kasing katulad ng trauma na pinagdaanan niya, pero kapag nagagalit siya at nagsisira ng mga gamit at nakikita ng mga anak, trauma din yun sa mga bata. And naalala ko po yung kanta, actually nag-relapse ako sa kantang to. Yung kantang Heal for You, 'di ba? I heal for you so you won't have to. 'Di ba? Ang ganda ng kanta na yon na willing ang isang ama na dapat magkaroon ng healing para ang kanyang anak ay hindi na maranasan yung pain na pinagdaanan natin. 'Di ba? So, kasama dapat sa pagtanggap ng lahat ng ating nakaraan, no? Bilang isang magulang na hindi na natin dapat ipasa ito sa ating mga anak. Eh, yun po yun, ano? Yun yung caution doon na yes, nasaktan tayo. Yes, mahirap tanggapin or maaari na sa proseso tayo ng pagtanggap. Pero sa loob dapat ng isang pamilya, ano? Gumawa tayo ng paraan o maging willing tayo hangga't maaari na mag-heal, 'di ba? Let's be willing to heal. And tayo naman na nasa loob ng family, no, let's support yung healing process na 'yon. Para maging healthy or mag-heal yung wound talaga ng inyong asawa at maging healthy yung relationship. 'Yun po.
1: Okay, yeah. So, totoo yan, ano? At maganda talaga, ano, na itong, I think itong wife na naiintindihan niya, ano? At parang, kumbaga sa, ano, no? Parang bird's eye view, tinitingnan niya yung, ano, overview ng pangyayari na sinasabi niya na mukhang kinokonnect niya yung pagiging mahiyain, pagiging sensitive, pagiging explosive ng, ano, galit ng asawa dun sa ano, no, dun sa kanyang ano, pagiging ampon. Baka ito yung cause, no, kaya kinakalmahan niya at pinipilit niyang intindihin, no, kaya rin siguro humingi siya ng help, no, by writing, no, na hindi niya pinapatulan. And it's very important na dun siya magsimula, no, dahil nga may pinanggagalingan ito. Bakit ayaw umattend, no, ng mga gatherings? Anong meron, 'di ba? Samantalang syempre ikaw kung bagong kasal kayo or of course gusto mo ini-introduce, no, yung asawa mo sa pamilya mo, pero ito baliktad, ano, siya yung ayaw, no, na uma-attend ng gathering. So anong meron diyan, ano? So definitely there are things na kailangan talagang mapag-usapan, ano, hayaan mo na nagkikwento yan sa iyo. Of course very important din yung counseling, but of course ikaw din, no, yung unang-una diyan. At maganda yan, ano, dahil nga Ang hirap na ito ay ano no, hindi mahihil no, dahil sabi niyo nga naipapasa yan ano, yung trauma na yan maaring ano lang yan, wound pa lang yan ngayon every time na na-trigger ay na you know, yung trauma na re-relieve no, parang na bumabalik ka doon. Ang hirap no, so kailangan talaga natin ng pangunawang malalim dito no, at mahabang pasensya no, dahil nga hindi talaga biro no. Well, ayan, ano sila, Pastor June, ano, may mga experience talaga sila that ito ay masakit talaga, no, na experience, hindi magandang ano, dalahin ano, ng puso. And malalim na sugat talaga yan. Ano. So, hihikayati mo talaga ano, na nag-open up yan sa'yo. And of course, yung pagpapagaling ng mga sugat no, sa nakaraan, posible naman yan, pero kailangan po talaga na ito na yung truth, no, yung pagtanggap. And of course, no, hindi natin kakalimutan yung biyaya ng Diyos. Dapat nandiyan talaga na ikaw ay makakatagpo ng kagalingan din, no? All right, sige. So, anong oras na? Tingnan ko lang. Parang hindi na tayo makakapagbasa pa ng another question, ano? Anyway, napakaganda na po, no, no, ating mga discussions, no? At talagang, ano, no, malalim talaga. We realize na, lalo nga yung araw na to, no, yung buhay ng isang ampon ay hindi biro. Kaya, alam niyo yun, ano, Pastor June, Pastor Joshua, I know of some people na, ano, dahil sila ay ampon, no? Marami silang mga, you know, may mga mood swings sila, may, hindi naman natin lalahatin, ano, siguro talagang yung mga tao na nagdaan sa isang buhay na pagiging ampon na hindi naging maayos kung paanong sila ay, sa kanila ay na-deliver yung katotohanan about sa sarili nila, no, yung totoong identity nila, or maaring hindi man lang na-process yung feeling nga, sabi nga kanina ni Pastor Josh, yung abandonment wound, no, or yung rejection wound, yung mga ganyan, hindi na harap, no, at hindi na pag-usapan, hindi na process, walang healing, no, yung ganyan. So lumalaki yung tao, no, at nagiging adult yan, nadala-dala niya yan, ano, at ang masama dyan, dadaling niya yan sa kanyang marriage, sa kanyang pagiging nanay or tatay, no, at naipapasa yung, sabi nga, may mga tinatawag na transgenerational trauma, kung saan yung trauma mo nun, ay trauma na ngayon ng anak mo, no. Oo, so mahirap yan, ano, kaya kailangan talaga ito ay ano, talagang pinag-uusapan ano, at hinahanapan ng ano, pag-heal, no, paggaling ng sugat na yan, dahil malalim yan. Okay, sige po. So maari ba akong humingi ng mga final words, no, para sa ating mga listeners and viewers mula sa ating mga ano, bisita ngayong gabi. Sige. Sino ang gustong mauna? Pastor Josh, gusto mo mauna?
0: Sige po. Okay. So gusto pong sabihin, no, na sa pinag-usapan natin, as I reflect, ang pinakamagandang salita sa Bible ay yung salitang adoption. Ibig sabihin,
1: wow.
0: Dahil, hindi dahil naging pamilya tayo dahil sa natural na paraan, kundi dahil sa pinili tayo at tayo ay minahal, nilangkapan ng pagtanggap at pag-ibig at kalinga, no? So ibig sabihin niyan, hindi ka aksidente sa lahat po ng mga adopted child na nakakapakinig. Hindi sa second option, hindi ka less than, no? Doon, huwag mong tingnan yung sarili mo sa ganyang paraan. Ikaw ay pinili, minahal, at tinanggap. Sa lahat po ng mga adoptive parent, no, na mahal nila yung kanilang mga anak, no, sa inyo po ay masasabi natin na hindi sukatan yung dugo, eh, di ba, para mahalin natin ang isang bata, no. Talagang grabe yung pagmamahal na meron kayo sa inyong puso, at kayo ay larawan ng pag-ibig ng Diyos, no. Kaya maraming salamat po sa inyo na mga nakapakinig ngayon, no. Yung pinakamaganda, no, natahanan na hindi yung dahil sama-sama kayo sa isang dugo, no, kundi dahil meron kayong pag-ibig na pinagsasalusaluhan, no. At ito yung larawan ng biyaya ng Panginoon sa ating lahat.
1: Okay. Thank you for that, no, Pastor Josh. At ngayon, let's hear from Pastor Flory June.
2: Yun, sa akin naman, alala ko kasi yung verse sa Bible na kahit wala kang magulang, ang Diyos ang pinaka nagiging magulang po natin. And blessing kung meron pang tumanggap sa atin na hindi man nating magulang, pero tinanggap tayo. So yun yung pinakamagandang bagay na pwedeng ipagpasalamat natin. Ay, actually, kahit na may magulang o wala, parehas may nararanasan ng mga problema sa buhay. May parehas sa mga pain, pero ang pinakamaganda dito, ipagpasalamat kung ano yung meron po tayo. Yung biyaya ng Diyos na binibigay po sa atin, at tanggapin natin kung may mga pagkukulang man sa atin, doon tayo magsimula at humingi ng tulong sa Panginoon para po maisaayos ang lahat. At kagaya sa sabi ni Pastor Joshua, yung adoption na sa pinakamaganda na biyaya na matatanggap po natin eh. Hindi, kumbaga, hindi tayo ang namili eh. Ang Diyos ang namili po sa atin. Kaya malaking bagay po yun, no, mga kapatid, lalo kung halimbawa may mga nakikinig ngayon na nag-i-struggle as ampon at nahihirapan na tanggapin at may mga pain pa. Humingi tayo ng tulong sa Diyos at ipagpasalamat yung pagmamahal niya at pagmamahal ng mga taong nasa paligid po natin. God bless po, kapatid.
1: Okay, maraming salamat no, Pastor June Guatno. Okay, sa pagtatapos po na ating programa no, nais ko pong mag-iwan na isang paalala sa lahat din ano na ating mga tagapakinig. Kung ikaw ay isang ampon, maaaring marami kang tanong no, may mga bahaging hindi mo pa nauunawaan o may mga sugat kang daladala no. Ngunit tandaan mo, yung buhay mo ay mahalaga. Gaya ng paulit-ulit natin sinabi kanina, hindi ka aksidente. Kilala ka ng Diyos, mahal ka niya at may magandang layunin siya para sa iyong buhay. Doon naman po sa ating mga adoptive parents, no? Maraming salamat sa pagmamahal na binigay ninyo. Ang pag-aampon ay hindi lamang legal na proseso. Ito ay isang panghabang buhay na pangakong magmahal, umunawa, makinig at manatili, no? Darating po yung mga panahon na magiging mahirap, no, yung mga tanong at emosyon. Pero huwag po tayong panghinaan ng loob. Ang inyong patuloy na presensya, katapatan at walang sawang pagmamahal ang isa sa pinakamalaking regalo na maibibigay ninyo sa inyong anak. No, yung mga biological parents naman po na napilitang ipaampon ang kanilang anak dahil po mahirap yung kalagayan, dalangin namin yung inyong paghihilom, no? Ang Diyos ay Diyos ng biyaya at ng panibagong simula. Kung may pagkakamali nung nakaraan, may pag-asa pa rin sa Kanya, no? At sa ating lahat, mga kamag-anak, guro, kaibigan, maging mga miyembro ng simbahan, maging maingat tayo no, sa ating mga salita. Minsan po, yung isang biro o isang walang ingat na komento ay maaring mag-iwan ng sugat sa puso no, ng isang batang ampon. Sa halip, maging mga tao tayong nagbibigay ng pagtanggap, paggalang at pag-asa. Yun. Kung may natutunan man tayo ngayon, ano, sana ito yun, na ang isang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, no? Nabubuo talaga ito sa pag-ibig, katapatan, sakripisyo at biyayang pinagkaloob ng Diyos araw-araw. So baunin po natin 'yan, ano, yung paalala na 'yan. San man, ano, na nagsimula yung ating kwento, no? Kayang isulat ng Diyos 'yan sa isang bagong kabanata na puno ng pag-asa, paghilom at pagmamahal. 'Yan. Yun po yung ating babaunin. And now, you would like to request po, no, ang ating bisita si Pastor June para sa atin pong closing prayer.
2: Okay po. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa gayo pong ito. Salamat po sa amin po mga napag-usapan at nabigyan Panginoon ng focus yung mga concern o tanong regarding po sa mga ampon. At salamat po dahil ito po yung mas binigyan niyo po ng kahalagahan sa amin po mga buhay. Bilang kami po ay nakaranas din po ng biyaya ng adoption mula po sa iyo. Nawa po ang maramdaman din po ng mga taong nakakaranas po ng pain o struggle. So ngayon, maramdaman Panginoon ang pagmamahal na nagmumula po sa iyo. maging ang mga taong mga magulang na nag-adapt Panginoon ay patuloy pong maramdaman ang biyaya na ikaw po ang patuloy na magbibigay Panginoon. Nawa po ang healing process din po ng nakakaranas po ng pain mula Panginoon sa damdamin na pag-iingan po ay maranasan to o Diyos, at madama Panginoon ang kagalingan na nagmumula po sa iyo, at maramdaman din Panginoon ang pagbabago at ang pagpapatuloy po ng buhay. Nawa po ang programa na ito ay mas marami pang maabot at matulungan ng biyahe mo Panginoon upang patuloy o Diyos na marami din pong gumaling at marami din pong mas tumibay pa at magkaroon po ng lakas ng loob na magpatuloy dahil Panginoon sa iyo pong tulong. Sa pansamantala po namin pagbubakas, ay patuloy Lord na dala-dala po namin ang mga pangako mo, ang biyaya mo Panginoon. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan, so shout out muna po ano, sa mga napakasisigasig nating kasamahan dyan sa production at ang atin pong mga very reliable RTV team at yung mga masisigasig na mga broadcast engineers at lahat po ng mga dedicated natin mga kasamahan dyan sa Bukawit transmitter site. Hello po sa inyong lahat and God bless you all po, no? Inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami nga po ay nandito sa Ortigas Center, Pasig City. At kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming maraming salamat sa mga bisita natin at mga kamanggagawang nakakwentuhan at tumulong magbigay payo ngayong gabi. Si Pastor Joshua Garcia at si Pastor Flory June Guatno dito po sa Heartline Monday Edition. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye!
3: Heartline.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Sa kabila ng mga pagsubok at mga problema ang ating pinagdaraanan, whether personally or as a country, even the whole world, we sometimes find ourselves in difficult mental health situations, hindi po ba? Kaya yan po ang ating papag-usapan ngayon dito po sa ating programa. As we take a look at Psalm 42 verse 11. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Psalms 42 verse 11.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang paalala sa atin ng Psalm 42 ay magsilbing leksyon at pundasyon na maaari nating kapitan sa oras na tayo'y nagugulumihanan sa ating dinadala sa pang-araw-araw. God loves you, my friend, and He cares about you more than you'll ever know. Ako po si Ruzel Aramadizo na inyong kaagapay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay Kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa Kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito

0: Siya ang magpapanatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaiah 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Ating nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: Human metapneumovirus. Never heard of it? Well, you're not alone. It's a virus that until recently most experts had not heard of. At first glance, the symptoms feel a lot like the flu, but it's not the flu.

sumating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos at ang kanyang kabutihan ay patuloy po nating maranasan sa ating mga buhay. Nawa ang kanyang kagalakan ay sumaiyo, anuman ang iyong ginagawa sa mga sandaling ito. Nakikinig ka man sa PM Radio o Radio o ikaw ay nasa social media, ang hardin ng panalangin ay ready na. Bukas na po, pasok. Pasok na po tayo sa hardin ng panalangin at ating ilapit ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesus ay nandito po kasama natin at siya po ay handang makinig sa ating mga pasasalamat, sa ating mga papuri, ganun din sa ating mga panalangin para atin po maitagubilin sa kanya itong ating mga kabigatan. Siyempre po, inihahatid ng 702DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Dito po tayo sa Sydney, Australia. Ito po ang ating opening prayer. Sama-sama po tayo, mga kaibigan. Luwalhatiin kayo, Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayo po ay karapat dapat na sambahin. Kayo po ay karapat dapat na purihin at pasalamatan. Kayo po, Panginoong Diyos, ay dakila sa lahat. At kayo po ang siyang umiiral sa gitna ng aming iba't ibang mga kalagayan. Ang inyong kabutihan ay amin pong nararamdaman, nararanasan araw-araw. Ang inyong biyaya ay bago tuwing umaga. Hallelujah! Hallelujah, O Lord! Purihin po kayo. Kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Maraming salamat sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran at paglilinis ng dugo ng inyong anak na si Jesus. At tulungan po ninyo kami sa mga sandaling ito na patuloy na alalahanin ang mga bagay na dapat naming ipagpasalamat at aming ilagak sa inyo ang aming mga kabagabagan. Maraming salamat, Panginoon. Welcome kami dito sa inyong hardin ng panalangin. Tinatanggap namin ang blessing para sa bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, siya nawa.

Sa aklat po ng Nehemiah ay ating mababasa na ang propeta ay nagsalita at hinikayat ang kanyang mga kababayan upang muling itayo ang pader ng Israel. Alam po natin ang kwentong ito at ito po ay ating nais na pagbulay-bulayin ngayon sapagkat mayroon pong mga leksyon na pwede nating i-apply sa atin pong kapanahunan mula dito sa atin pong teksto. Ang aklat ng Nehemiah mula sa Old Testament ay isang aklat ng pagbibuild o pagtatayo at ng kapayapaang naidudulot ng pagbabayanihan o ng pakikipagbalikatan. Tayo pong mga Pilipino, mga magulang at mga kapatid ay mayroon ding ganong pagkakataon bilang mga nagbabayanihan at mga nagbabalikatan. Noon pong nakita ni Nehemiah na yung kanilang wall, yung kanilang pader ay kinakailangang muling maitayo. Hindi po sila nagpatumpik-tumpik. Ito ay isang proyekto na nasa kanilang harapan. Kumbaga, bagaman ito ay pader na kinakailangang itayo. Para pong nangungusap sa kanila itong proyekto na ito at nagsasabing, anong gagawin mo dyan? Nakatingin ka lang, wala ka bang gagawin? At sila po ay nagsama-sama at ang proyektong ito ay napasimulan, bagaman may mga opposition. Bagaman sa pagtatayong muli ng pader ng Jerusalem ay hindi po natuwa ang lahat. Pero nagpasimula ang propetang Nehemiah at ang kanyang mga kasama at sa biyaya ng Panginoon, ang proyekto ay nagpatuloy. Mga magulang at mga kapatid, isang kwento na madalas nating naririnig na ipine-preach, ipinapangaral, itinuturo sa Sunday school. Pero alam po natin, lalo na sa mga may engineering background sa civil engineering or architecture, o kahit na po yung mga construction worker na nakikinig sa atin ngayon, di ba? Hindi po madali na magtayo ng isang pader. At ito po ay hindi lamang bakuran. Ito po ay pader na nagiging sagisag ng kanila pong malaking pamayanan o malaking barangay sapagkat ito po ay parang tarangkahan o gate o kaya naman po ay masasabi po nating boundary o partition at iyan din po ay nagdudulot ng security para doon sa mga taong nasa loob noong nasasakupan ng Israel. Noon pong tayo ay nag-aral sa Israel, nakita po natin itong tinatawag nating Old City of Jerusalem. At iyang Old City of Jerusalem ay napapalibutan ng makapal na pader at nasa loob yun pong mga mamamayan. At iyon pong makapal na yon ay gawa sa mga babibigat at mga makakapal na mga bato at matataas na mga bato. Ito po ang kanilang naging proyekto dahil iyon ang pangangailangan sa pangkasalukuyan nilang sitwasyon. Ngayon, kaibigan, ano ang pangangailangan sa iyong pangkasalukuyang sitwasyon? Ano ang maaring proyekto na nais na ipagawa ng Panginoon sa iyo? Ano po ba ang nagagawa ng ating pakikibahagi, pakikibalikat sa mga proyekto o kaya sa mga programa? Unang-una, tayo po ay nagagamit ng Diyos kapag tayo po ay nagiging kabalikat sa anumang mga mabubuting proyekto o programa o adhikain sa atin pong pamayanan, lalo na sa atin pong kapatiran. Halimbawa, ito po ay proyekto para ma-improve ang ating bahay-sambahan. O kaya naman po, ito ay proyekto para tayo ay makapagtayo ng isang panibagong ministry sa isang barangay. O kaya naman po, ito ay isang proyekto para makatulong sa mga nangangailangan. Sa atin din pong personal na buhay, kung tayo po ay mayroong mga personal projects or programs na kinaaabalahan, tayo po ay nalilibang, lalo na po yung mga kinakailangan na malibang. Ang atin pong mga seniors ay isa sa mga sektor ng lipunan, lalo na kapag tumuntong na sa edad na 60 o 60.
tapos kayo ay nag-retire na, malalakas pa yan. At sa halipo na walang gaanong libangan o ginagawa, napakaganda po na tayo ay mayroong mga personal projects na makapaglilibang, makatutulong pa tayo. At napakahalaga na tayo ay makipagbayanihan o makipagbalikatan para sa isang proyekto o sa isang palatuntunan. Itong ating mga opportunities na ito ay ibinibigay po ng mga pagkakataon o kaya naman po ay ng Panginoon para tayo po ay ma-engage sa isang panibagong fulfilling experience. Sa atin pong buhay, kagaya po ng aking pinagdadaanan ngayon dahil sinundo na ng Panginoong Jesus ang aking nanay, kami pong magkapatid ay dumadaan dun sa tinatawag sa Book of Ecclesiastes na panahon ng kalungkutan. Ito po ay isang season lamang at lilipas din. Pero para po sa mga dumadaan ngayon, kagaya namin, sa panahon ng pain o ng grieving o ng kalungkutan, kinakailangan din po na kung ano naman ang ating mga nakikita sa harapan ng mga pagkakataon para tayo makipagbayanihan, makipagbalikatan, para ma-engage ang ating pong mga panahon, tayo po ay makipagtulungan, tayo po ay makisama. Ito po ay nagdudulot ng kagalakan. Ito po ay nagdudulot ng kapayapaan. Knowing that we are part of something bigger than all of us. And that is whatever it is, like a community project or a church project or larger than a project, a program. At sabi nga po, ito ay nagiging bahagi ng ating legacy. Noong si Nehemiah at ang kanyang mga kasama ay nagpasimula sa proyekto ng panibagong pader para sa Israel, ito ay naging pakinabang, hindi lamang para sa kanila, kung hindi para dun sa mga nakatatanda nung panahon na yon, para din sa mga bata na magiging mga adults. Ibig pong sabihin, anumang mga proyekto na ating pinapasimulan ay magiging benepisyo para sa nakararami. Ano po ang proyekto na pwedeng gawin ninyo ngayon para sa inyong sarili? Maaring ang proyektong ito ay hindi naman malaki, hindi naman mahal, hindi naman magastos. Pwedeng ang proyekto mo ay pasayahin ang iyong sarili. Ang proyekto mo ay pasayahin ang iyong pamilya. Ang proyekto mo ay mabigyan ng konting kasiyahan ang iyong barangay o kaya ang iyong community o kaya ang iyong church. At ito ay pagkakataon para makapagpatotoo sa kagalakan at kabutihan ng Diyos na ibinibigay naman niya para sa iyo. At ang maganda doon po sa nangyari kay Nehemiah, hindi naman niya sinolo yung project. Kanyang ibinukas ang paanyaya para doon sa mga tao na gustong makipagbayanihan, gustong makipagtulungan. Alam po ninyo sa aking karanasan, napakalaki po ng nagagawa ng teamwork at maraming napapasaya, nabibigyan din tayo ng kapayapaan sa ating kalooban na tayo ay hindi nag-iisa. Kaya naman po, napakaganda na mag-engage po tayo sa pakikipagbalikatan, sa pakikipagtulungan, pakikipagbayanihan at pagdadamayan. Sapagkat hindi po tayo nag-iisa. Marami pong mga naandyan sa tabi natin, marami kang katabi ngayon na marahil kailangan lang tapikin ng konti at willing naman na tumulong. Kailangan lamang na maanyayahan at willing naman na makipagbalikatan. Natutuwa po tayo sapagkat nakikita natin yan marami sa mga Pilipino. Hindi rin po natin tinatanggal yun pong mga naiinggit. Kasi sa Book of Nehemiah, marami rin namang mga naiinggit sa ginagawa o kaya naman po ay hindi masaya. Pero bahagi po yan ng atin pong karanasan sa atin pong buhay na mayroon pong mga opportunities na ibinibigay ang Panginoon, tayo po ay tumutugon o sumusunod sa opportunities na yon, pero hindi lahat ay happy. Pero hindi po yan dapat na makapigil para gawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin bilang isang pangkat. Huwag po tayong tumula doon sa aking naikwento na 10 little Christians. Merong 10 sa loob ng isang simbahan, nagtampo yung isa, 9 na lang sila. Yun namang 9 na natira, yung isa hindi nagustuhan yung music, umalis.
yun namang isa, walo na lang sila, eh naging biktima ng Marites, nakinig doon sa Marites nung dalawang unang umalis, eh naging pito na lang. Nung natitira na lang yung pito, eh meron pang nakitang ano, meron pa siyang nakitang dahilan para umalis, siguro tinanghali ng gising, tinamad, o de anim na lang yung natira, and so forth and so on, hanggang sa yung 10 little Christians, naging isa na lang, eh yun naman po nag-iisa na yun, nag-aya uli, o sige, mag-discipleship group tayo, o naging dalawa sila, tapos yung isa na yun, nagtawag pa ng isa, naging tatlo na sila, at nabuo muli yung kanilang samahan na naglilingkod sa Panginoon. Doon po sa 10 little Christians na yan, na tula, o ano, radio spot na ipinaparinig pa natin sa DCAS, sabi nga po natin, dalawang bagay lang naman ang ibig sabihin yan eh, pwedeng ikaw ay kabahagi ng mga tagapagbuo o pwedeng ikaw ay kabahagi ng mga tagawasak. Alam niyo po, dito sa mga malalaking construction, meron dyan yung mga karpintero, construction worker, engineers and architects, lahat po sila ay mga tagabuo. Pero alam niyo, yung mga lumang building, para matayuan ng bagong building, meron ding mga tagawasak. Ano? Kaya alin ka sa dalawa, tagabuo o tagawasak? Ay, napakasaklap naman kung tayo ay tagawasak, ano, kaya tayo ay makipagbalikatan, tayo ay makipagbayanihan, tayo ay makipagdamayan. At sa mga project na yan na nakakatulong sa ibang tao, malay mo, pagdating ng panahon, ikaw naman ang mangangailangan ng tulong nila, ng damayan, ng bayanihan, ng balikatan na dati mong binigyan ng pagkakataon, sinamahan, ngayon naman ikaw ang magiging recipient ng bayanihan, ng damayan, ng balikatan. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon, meron tayong opportunity, lalo na ang ating mga senior citizen na mag-engage sa mga project, sa mga program, mag-ala Nehemiah po tayo. Rebuild the walls for the glory of God. Ano man ang kahulugan niyang wall na yan, o project na yan, o program na yan, sa pangkasalukuyan mong buhay o nasa iyong harapan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat kayo po ay kasama namin sa paggawa ng mga proyekto at pagpapatuloy sa mga programa na inyo pong pinasimulan. Maraming salamat, Panginoon, sa aming team, sa aming pangkat. Meron po kaming kasama. Nararamdaman namin na hindi kami nag-iisa. Bagaman may mga struggles, bagaman may mga challenges, hindi po maiiwasan yung mga kumokontra, pero may kapayapaan kami na kayo na nagpasimula ng mabuting bagay ay kasama namin na siyang magtatapos nito at maluluwalhati ang inyong pangalan at maraming mabebless, maraming matutuwa, maraming masisiyahan, anumang proyekto ito, programa o kaya naman po ay mga simulain na inyong pinahintulutan na amin pong na kami po ay sumali at sumama at makibahagi. Pasayahin niyo po ang aming kalooban habang kasama kami sa mga project na kagaya nito. Lalo na kung ito po ay project din naman para sa aming sarili, para kami po ay magkaroon ng kapayapaan at kasiyahan. I-bless niyo po ang bawat project, ang bawat program na aming kinabibilangan, ang bawat program na aming kinabibilangan, i-bless niyo

0: sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mapagpala at makapangyarihan naming Ama, itinataas po namin sa inyo ang ekonomiya ng aming bansa. Panginoon, tulungan niyo po kami sa patuloy na pagtaas ng halaga ng mga bilihin at serbisyo. Kung kaya't ang mahihirap na mamamayan ay patuloy pang humihirap at araw-araw ay nadaragdagan ang bilang ng mahihirap. Nagpapasalamat po kami, banal namin Diyos, na mayroong kang lubos na pagmamahal sa mahihirap na biktima ng kawalang katarungan at kawalang oportunidad. Tulungan po ninyo, banal naming Diyos, ang aming gobyerno na hindi na lamang mga band-aid solutions ang ipinatutupad tulad ng ayuda, kundi makapaglunsad ng pangmatagalang solusyon tulad ng trabaho at hanap buhay. Gabayan po ninyo ang executive branch ng aming gobyerno na makapagpatayo ng kinakailangang mga infrastructures na tulad ng mga kalsada at tulay tungo sa pagpapaunlad ng ekonomiya, pagpapasigla ng negosyo. Kasama po nito, banal namin Diyos, na nawa ay mapaunlad ang public transport system bilang bahagi ng pagpapasigla ng negosyo. Pangunahan po ninyo ang aming legislative branch na makalikha ng mga batas na magpapadali at magpapabilis sa daloy ng pamumuhunan dito sa aming bansa. Itinatas din po namin ang aming judiciary upang mapanagot ang mga sangkot sa graft and corruption na isa sa dahilan kung bakit kami mahirap na bansa. Pangunahan din po ninyo, banal namin Diyos, ang civil society, ang simbahan, ang mga non-government institutions, ang mga advocacy groups upang mapanagot ang mga sangkot sa mga anomalya at katiwalian sa gobyerno na katulad ng manumalyang flood control projects. O banal namin Diyos, itaas po ninyo ang kamulatan ng mamamayang Pilipino upang manatiling nagbabantay, upang manatiling nakikisangkot, sapagkat ito lamang ang paraan upang matigil ang mga katiwalian at ang mga opisyalis ng gobyerno ay mapanagot sa kanilang mga pagpapabaya sa tungkulin at paglabag sa konstitusyon at mga batas ng Pilipinas. O banal naming Diyos, pagkaisahin mo po kami bilang isang bansa na kami magkaisa sa katwiran, sa katarungan, at sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin. Hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

sa Pilipinas na aming minamahal na bansa. At sa amin pong pagpapatuloy sa pananalangin ay amin pong nakikita ang maraming mga prayer requests, mga prayer concerns na andito po sa comment section, sa Facebook at sa YouTube. Ganun din ay mga naitawag sa amin na ibahagi sa DCAS. Dalangin namin ang kahilingan ni Presentasyon Yoli at ang prayer ng kanyang kapatid na si Teresa at ang total healing sa kanyang karamdaman. Si MR De La Cruz na dalangin magka-work na ang anak niya na si Arnie J. At dalangin namin ang kahilingan ni Beth Calayag para sa kanyang sa kanilang mag-asawa, total healing sa kanilang karamdaman at passion sa paglilingkod sa inyo. Si Mildred Disca, dalangin namin ang inyong katugunan sa kanyang mga pangangailangang pinansyal, ganun din wisdom at kalakasang espiritual. Si Armida Bartumen, Panginoon, dalangin namin ang kagalingan ng kanyang kabiyak. Si Mirna, dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sila po ay inyong tugunin sa kanilang mga pangangailangang pinansyal. Dalangin namin, Panginoon, ang anak ni Rosie Santos. Kayo po, Panginoong Diyos, ang mag-stabilize ng kanyang blood pressure. At dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang tumugon sa kanilang concern sa mga sandaling ito. Si Chloe Cruz, Panginoon, financial breakthrough. Si Eileen, Panginoon, spiritual growth. Dalangin namin, Panginoon, si Ruel Martinez at ang kanya pong kahilingan, Panginoong Diyos, na magkaroon ng kalayaan, Panginoon, sa kanyang mga physical and emotional baggages at kagalikan. Kagalingan, Panginoon, para sa kanyang bayaw na si Martin. Panginoon, napakarami pa po dito na kahilingan na hindi mo namin nababanggit, pero nababasa po ninyo, Panginoon, ang mga comments na ito, humihiling ng kagalingan, humihiling ng kalakasan, humihiling ng protection, humihiling ng wisdom. Lord, Lord, in the name of Jesus, sa amin pong mga susunod na hardin ng panalangin, ang mga prayer items na ito ay praise items na sapagkat tutugunin ninyo, Panginoon, sa pinakamainam na paraan at ang mga nalulungkot ngayon ay bibigyan ninyo ng kagalakan. Panginoon, ipinapag-pray ko po sa inyo sa mga sandaling ito. Siya nakasabay kong nananalangin. Hindi man niya masabi ang kanyang prayer concern. Lord, right now, in the name of Jesus, i-bless po ninyo, patatagin po ninyo, paluwagin po ninyo ang kanyang kalooban at bigyan siya ng kagalakan. I-surpresa niyo po ang kasama kong nananalangin na ito. Isang sorpresa na magpapasaya sa kanya at magluluwalhati siya. Ang pangalan ninyo ay kanyang itataas dahil sa isang sorpresang ito na inyong ibibigay sa kanya sa linggong ito. Maraming marami pong salamat, Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin, may nasa harapan natin ngayon na isang pagkakataon. Ano po ba ang inyong itutugon? Anong proyekto ang inyong sisimulan para sa pagkakataon na yan? Ano? Ano pong opportunity ang nasa harap nyo ngayon at anong gagawin ninyo sa opportunity na yan na isang magandang bagay? I-type nga po ninyo sa inyong comment section, si Jesus ang ating team leader. Kasi may gagawin kayong project sa mga darating na araw na ipapagawa ng Panginoon sa inyo. Ang team leader mo ay si Jesus. So i-type natin, i-declare natin sa social media sabay-sabay, si Jesus ang ating team leader. Si Jesus ang ating pinuno. Hatid ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan, agapay din ng simbahan, ang FEBC Radio TV at ang GCTV, ang hardin ng panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Quote from Reverend Proseso Marcelo. Kasama si Desa Magtunaw sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod dito sa Sydney, Australia. Pastor Eric C. Maliwat. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Alam mo, parang ang dali natin magsabi ng linyang, wala namang mangyayari. Mag-isa lang naman ako. Hayaan na natin sila. May gagawa naman yan. O di kaya, hindi ko naman trabaho yan, bakit ko gagawin yan? Alam mo, minsan ganyan tayo kapag nakakakita ng problema. Mas madali tayong maging observer kaysa participant. Mas madali tayong mag-comment kaysa tumulong. Pero naisip mo ba, paano kung lahat ng tao pare-parehong mag-isip? Sino ang kikilos? Sino ang magsisimula? Sino ang magtatayo? I remember the story of Nehemiah. Nang dumating siya sa Jerusalem, nakita niya ang mga sirang pader. Hindi lang ito simpleng sira ng mga bato. Ang sirang pader ay simbolo ng takot, kahihiyan at kawalan ng seguridad. Habang tinitignan niya ang paligid, pwede naman siyang magsabi ng, ang hirap nito, mukhang imposible. Hindi ko naman problema yan, bakit ko gagawin yan? Pero alam mo, may ginawa siya. Magandang morning sa iyo kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating programa. Dito yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ba ngayong umaga? Nakatulog ka ba? Nakapamahinga ka ba? At sana no, na-feel mo ang presensya ng Panginoon at hopefully sa ating pong pagkakataon na makapag-devotion, I pray and I hope na i-open mo ang puso mo, ang isip mo at hayaan mo siya yung manguna at syempre maranasan mo siya sa pagkakataong ito. Kung may mga gusto kang prayers, pwede mo siyang i-comment o kaya may mga gusto ka lang sabihin. Ano ba yung mga pinaparana sa inyo ng Panginoon? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Ikuwento mo kagapay sa comment section. And don't forget to like, follow, and subscribe ang mga social media channels po ng inyong Agapay ng Sambayanan. Maliban po sa inyong mga radyo, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating Facebook Live, sa ating YouTube streaming, at maging sa ating 702 DZAS radio app. Kaya patuloy po na mag-download sa Google Play Store and Apple App Store. And don't forget na tumutok lamang dito sa ating programang Unang Salmo.

Kagapay ngayong umaga, may kwento akong ibabahagi po sa inyo. Kaya pakiready na po ang inyong mga Bible at sama-sama tayong magbasa. Makaniig ang Panginoon. Buksan mo ang Book of Nehemiah chapter 2 verses 17 and 18. Again, Nehemiah chapter 2 verses 17 and 18. Sabi po dito, pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan, wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naganda nga sila upang simulan ang gawain. Napansin mo ba kaagapay, hindi niya sinabi, itatayo ko. Ang sabi niya, itatayo nating muli. May malaking kaibahan, hindi niya inaangkin ang trabaho. Inaanyayahan niya ang lahat na maging bahagi ng solusyon. At alam mo ang naging sagot ng mga tao, simulan natin ang pagtatayo. Ang ganda ng eksena, no? Walang nagsabi ng, hindi ko kaya, wait lang, o busy ako, or bahala ng iba. Sabay-sabay silang kumilos. At dahil doon, ang isang proyektong mukhang imposible ay unti-unting natapos. Gusto kong sabihin sa iyo ngayong umaga, maraming bagay ang hindi kayang gawin ng isang tao lang. Ang isang pamilya, kailangan ng pagtutulungan. Ang isang komunidad, kailangan ng pagkakaisa. Ang isang bansa, kailangan ng mga taong handang makiisa. Minsan kasi, gusto natin ang pagbabago pero ayaw natin maging bahagi ng pagbabago. Gusto natin ang malinis sa paligid pero nagtatapon pa rin ang basura kung saan-saan.

Gusto natin ang maayos na komunidad, pero ayaw nating makialam kapag may mga pwedeng maitulong. Gusto natin ang mapayapang lipunan, pero minsan tayo rin ang mabilis na magkalat ng galit sa social media. Ang kapayapaan po ay hindi lang hinihiling, ito po ay binubuo. At binubuo ito ng mga taong handang magsabi ng sasama ako, tutulong ako, makikibahagi ako. Alam mo, may isang African proverb na nagsasabing, "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." Napakaganda po ng message. Kung gusto mong mabilis, kaya mong mag-isa. Pero kung gusto mong malayo ang marating, kailangan mo ng kasama. Ganito rin ang disenyo ng Diyos. Hindi niya tayo nilikhang mabuhay ng mag-isa. Kaya nga meron tayong pamilya, may simbahan, may komunidad. May mga taong magkakaiba ng talento pero iisa ang layunin. At gusto ko rin sabihin ito sa mga nakikinig na baka pagod na. Baka ikaw na palaging tumutulong sa bahay, ikaw ang laging volunteer, ikaw ang laging present. Minsan naisip mo na rin, ako na naman. Kung ganoon ang nararamdaman mo, gusto kitang i-encourage. Nakikita ng Diyos ang bawat maliit mong ambag. Baka hindi ito napapansin ng lahat, pero hindi ito invisible sa Kanya. At sa mga nakikinig naman na baka nag-iintay na kumilos ang iba, baka ikaw na ang iniaantay ng Diyos. Hindi mo kailangan gumawa agad ng napakalaking bagay. Minsan, ang simula ay simpleng pag-volunteer, paglilinis ng paligid, pagbibigay ng oras, pakikinig sa nangangailangan, pagiging mabuting kapitbahay, o di kaya pagiging tapat sa iyong trabaho. Alam nyo ha, doon nagsisimula ang pagbabago. Dahil ang isang matatag na komunidad ay hindi nabubuo dahil sa iisang mahusay na tao. Nabubuo ito dahil maraming ordinaryong taong handang magtulungan. Tara kaagapay, sa pagkakataong ito, manalangin po tayo, i-open mo ang iyong puso mo, ang iyong isip at isurrender lahat sa Panginoon. Heavenly Father, maraming maraming salamat po for this wonderful time na makapag-devotion kami na maibahagi ang iyong salita at pag-asa para po sa aming mga listeners. Salamat po dahil nilikha mo kaming hindi para mabuhay ng mag-isa kundi para po ay magtulungan at maglingkod po sa isa't isa. Lord, we ask for your guidance, for your spirit. Natulungan mo kaming magkaroon ng pusong handang makiisa. Yung pusong handang tumulong at maging bahagi po ng solusyong kailangan ng aming komunidad at ng aming bansang Pilipinas. Lord, we pray na ang lahat po ng proyekto para sa kapakanan ng mamamayan, bigyan mo po kami ng karunungan, katapatan, malasakit sa mga taong namumuno at ang lahat ng kasangkot upang ang kanilang ginagawa ay tunay na magdala po ng pag-unlad at kapayapaan. Lord, use us mightily for your glory bilang instrumento ng kabutihan saan mo man po kami ilagay. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.

Ngayong umaga, kaagapay, gusto kitang i-encourage and even nahamunin. Sa halip na itanong bakit walang gumagawa, subukan mong itanong, Lord, ano ang pwede kong gawin? At baka ang simpleng oo mo ngayon ang maging simula ng malaking pagbabago bukas. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa isang tao na kayang gawin ang lahat. Nagsisimula po ito sa maraming taong handang magsabing, kasama ako, makikijoin ako. Sa pagkakaisa po, may pag-asa. Sa pagtutulungan, may kapayapaan. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Ano ba yung naging impact ng ating kwentuhan ngayong umaga sa ating devotion? Ano ang naging mensahe sa iyo ng Panginoon? Paki-comment mo nga at babasahin natin yan. At syempre, we want to acknowledge you for staying with us dito sa ating program. At nawa na enjoy mo po ang ating devotion ngayong umaga. Patuloy po na mag-comment at i-share ang ating streaming sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Ito po yung ating laging reminder, si Kristo lamang po ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Agapay ng Sambayanan.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortez.
5: At Beth Flores po. Magandang Monday morning po sa inyo. O, kita nyo na, July 20 na tayo. Ang bilis po ng patahon, di ba mga kagapay? So, good morning. At dahil Lunes po, eh may awitin muna tayo. Kanta muna tayo para magising tayo at saka gumalaw-galaw, no po. Magising ang ating vocal cords at patuloy na magsimulang magpuri sa Panginoon. O sige, ito po yung ating pitch. Okay po. Okay sa'yo, Daddy Paul. Pa, hindi, walang sagot ang daddy ko. Amen ba? Oh, yun. May sagot. Taas natin konti. Ha, ayan. Ready? Sing.

0: O yun, amen. O diba? So yan po talagang may gagawin ng Panginoon. Diba? Laging may ginagawa ang Panginoon sa atin. So magandang umaga po sa inyo. Mabiyayang Monday po sa inyong lahat, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, diba po? At kayo narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman din po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo din po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. Pero kung ang gamit nyo ay yung 702 na app natin, di ba? At yung pong sa Facebook live stream, kailangan nyo lang magandang internet connection, makukuha nyo, ayun, mas maganda po yung reception. Kaya, lahat po naririnig na tayo wherever, di ba? Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa din, sa ating mga kaga-agapay na anong right word na dyan? Idinayo ng Lord doon sa iba't ibang lugar. So, maganda po yon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin po sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Para din ang ating Monday, maging talagang mabiyayang Monday, di ba? At patuloy na, alam niyo yon, yung patuloy na makikita natin ang paggawa ng Panginoon sa lahat ng aspeto, lahat ng facets ng ating buhay. So, wag po kayong bibitaw. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayong hatdaan ng mga mangkalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, amen, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, at kung kaya't ito ang tunay na maglilinang sa atin upang tunay nating malaman ang kalooban ng Diyos, at dahil doon ang kalooban ng Diyos ay tunay na magbibigay sa atin ng ganap na katotohanan upang tayo ay hindi lamang magtaka, kundi tanggapin na talagang ang kalooban ng Diyos ang siyang kanyang sinusunod dahil kay Kristo Jesus. Wow, wow, wow. Amen. Amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Tandaan nyo, ang theme natin for July, Peace and Progress, Kapayapaan, Susi sa Kaunlaran. At ang verse nga natin, yung Matthew 5:8, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. So yun yung ating highlights. Ano yung role natin, lalo na sa commitment sa peace at development. At alam nyo ba, ang July 24, sa Friday yan, ano? International Self-Care Day, yun yun. So ngayon, naisip natin, habang nag-prepare po ako dito, nakita ko, para din sa kapayapaan, kailangan pinangangalagaan din natin ang ating sarili, di ba? So, naging interesting sa akin yung International Self-Care Day na yan. Kasi, yun nga po, ang July 24 ay International Self-Care Day. Ito ay isang annual global awareness na ipinagdadiwang ang date nito. Itong araw na to. Ang date nito symbolic. Nagre-represent ito ng self-care. kasama yung physical, mental, at preventive health practices. At dapat na ginagawa ng mga tao 24 hours a day, 7 days a week. So ang highlight ng movement ay ang bawat individual ma-manage actively ang minor ailments, i-protect ang kanilang well-being, at mabawasan ng strain sa local healthcare system. Ito ay na-established ng International Self-Care Federation upang ma-promote ang self-care bilang isang mahalaga at panghabang buhay na habit. So, na-establish po ito ng ISCF noong 2011. So, dyan tayo magfo-focus throughout today, this week, di ba? Ngayon, discussion natin at throughout the whole week. So, ayon po sa definition ng World Health Organization, ang self-care ay ang ability ng bawat individual, family, at community na mag-promote ng health or kalusugan, ma-prevent ang mga diseases, ma-maintain ang well-being, makakope sa mga karamdaman at mga disability, may support man ng health center or health worker o wala. Yun yun. So ang WHO ay nag-outline na higit sa 37 based recommendation na nakategorize sa dalawang main pillars. Yung una, self-care intervention. Ito yung mga evidence-based tools and practices. Kasama daw dito yung mga high-quality diagnostic, drugs, and devices, partially or fully outside sa formal health facilities para po ma-manage ang sariling kalusugan. So, ang mga key areas niyan, halimbawa, sexual and reproductive health, may access sa over-the-counter emergency contraception, pregnancy self-test, at mga self-administering injectable contraception. Meron ding screening and monitoring, yun din yung isa. Yung magko-collect ka, self-collecting samples para halimbawa sa HPV. Yun daw po yung human papilloma virus. Cervical, para din sa cervical cancer, screening, para sa self-testing for HIV, para din ma-monitor yung blood glucose o yung blood pressure sa bahay, lalo na during pregnancy. At syempre, ang management na mag-manage ng iron at folic acid supplements. Another scope din po dyan, yung healthy lifestyle. So, yun yung mga choices. So, sa healthy lifestyle choices, ang self-care actions ay isang proactive lifestyle habit na ginagawa sa araw-araw. So, ang WHO, nagpa-promote siya ng pagkain ng balance at masustansyang diet, pag-engage sa regular physical activity, sa pagkakaroon ng sapat at restful na tulog, at ang pagkakaroon at pagpapatibay ng mga social connections at community well-being. So ang effective self-care ay hindi nangangailangan ng mga mamahalin or expensive na mga retreats, di ba? So simulan nito sa 15 minutes ng me time sa araw-araw para ma-disconnect mula sa screens, mag-focus sa isang non-negotiable habit tulad ng halimbawa 10-minute walk o isang nagpapakalmang breathing exercise o ang pag-i-enjoy ng matahimik, hawak ang isang tasang kape, di ba? Upang nagre-recharge at ma-manage ang daily stress. Alam niyo po, natutuwa ako na mismo ang WHO ay sumusuporta sa kahalagahan ng self-care o pangangalaga sa sarili. At tulad ng nabanggit, ang desire nila ay matutunan ng mga tao ang kahalagahan nito at ma-provide ang mga pangangailangan upang, sabi nga, ma-detect kaagad yung mga karamdamang nagsisimula pa lang. In fact, pag tiningnan mo ang community health, maraming karamdaman na a-address lang po sa tahanan. Yun yung point nito. So salamat sa Diyos at ngayon, may mga gamot na generic na affordable sa mga simpleng mamamayan. Subalit ang mas mahalaga ay kung pangangalagaan natin ang ating sarili tulad ng malinis na tahanan at kapaligiran, ang pagkain ng gulay at prutas, ang pagtulog ng tamang oras, marami po tayong maiiwasang mga karamdaman. Maliwanag naman po ang Bible, di ba? kung ano yung mga dapat na kinakain at kung ano yung dapat na hindi kinakain. At huwag natin kakalimutan ang katotohanan na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating ang ating buhay at kalusugan. Kaya naman, dapat natin itong pinangangalagaan. So dapat tayo stewards tayo ng ating health. Yun po talaga. Hindi nga lang ng kalikasan, kundi ng ating katawan, ng ating personality, ng lahat ng pinahiram ng Diyos sa atin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak, sinabi mo, kapayapaan, self-care ay bahagi. July 24, binanggit yon. Minor wellness, para sa ganoon, sa ating pang pagbubuhay, sa ating pamumuhay araw-araw, ma-promote natin ang well-being, self-care, managing items such as cancer, healthy life care, social time, and then recharge, self-care to stop diseases for health, right kind of food, right kind of rest, and right kind of everything. Para sa ganoon, ang nais ng Diyos sa atin bilang steward ay mangyari sa buhay natin ng tama. Para sa ganoon, wala tayo sa mali, kundi tayo'y nasa tama. Amen, amen, amen, amen. Patuloy na po tayo, why God do allow problems to come to God's children sa mundong ibabaw, sa end times na o sa last days man? What is the plan and purpose of the Almighty, our loving God? What? In the process, while tayo ay nagdo-journey going home, wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. We bring glory to God. We bring glory to God. Nagdadala tayo ng papuri sa Diyos. Sa John 9:1-3, habang naglalakad si Jesus, may nakita silang blind since birth. Tinanong siya ng mga disciples niya, "Teacher, bakit po siya ipinanganak na bulag? Kasalanan po ba niya o ng parents niya?" Sumagot si Jesus, "Walang kinalaman ang pagiging bulag niya sa kasalanan ng parents niya. Nangyari ito para makita ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos." Para makita ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos. Sa John 11:1-4, ang pagkamatay ni Lazaro. Nagkasakit ng isang lalaki si Lazaro na taga Bitanya. Doon din nakatira ang kapatid niyang si Mary at Martha. Si Mary ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoong Hesus, tapos pinunasan ang buhok niya. Kapatid niya yung may sakit. Pinasabi ng magkapatid kay Jesus, "Lord, may sakit po ang mahal ninyong kaibigan." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Hindi matatapos sa kamatayan ang pagkakasakit ni Lazarus." Nangyari ito para bigyang papuri ang Diyos. At dahil diyan, pararangalan ang Son of Man. Amen, amen tayo riyan. Sa John 21:19, sinabi ni Jesus ito para ipakita kung paano mamamatay si Peter para bigyang karangalan ang Diyos. At sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin. In all matters, it will produce humility." Magdadala ito ng kababaan. Sa Deuteronomy 8:16, "Pinakain kayo ng mana na kahit mga ancestors niyo ay walang alam kung ano ang pagkain yun. Binigyan kayo ng pagsubok para turuan kayong maging humble. Lahat yon ay para sa ikabubuti ninyo. We are all being disciplined by God. Dinidiscipline tayo ng, you know, ng mapagkalingang Diyos. Sa 1 Corinthians 11:32, pag dinajudge at dinidiscipline tayo ng Panginoon, ginagawa niya yon para hindi tayo mapasama sa parusa ng mundo. Sa Hebrews 12:5, nalimutan na niyo ba ang paalaala ng Diyos bilang mga anak niya? Anak ko, makinig ka habang kinukurik ka ng Panginoon at huwag manghihina ang loob mo pag dinidisiplina na kanya. Why so? Because discipline drives us to God's Word. Dahil ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin, nagdadala ito sa atin sa kanyang mga salita. God's Word, Psalms 119:71, dahil tama lang ang parusa ko, dahil natutuhan ko ang kautusan mo. Wow, wow, wow, amen, amen. Word of God keeps us from straying away from Him. Psalms 57:10, abot langit ang pag-ibig mong wagas, katapatan mo, abot din sa mga ulap. Ezekiel 14:11, ginagawa ko ang mga ito upang hindi na ako iwan ng mga Israelitas at hindi na nila dumihan ang sarili nila sa kasalanan. Sila ang magiging bayan ko at ako naman ang Diyos nila. Sa unang Pedro 5:10, pero pagkatapos niyong magsasuffer sandali, tutulungan kayo ng napakabuting Diyos. Gagawin na kayong perfect, malakas, matatag. Siya ang tumawag sa inyo para i-share sa inyo ang di kumukupas na kalwalhatian niya. Dahil naging united kayo kay Christ, walang hanggan ang kapangyarihan niya. Amen, amen, wow, wow, wow. Makes us more fruitful. Ginawa niya tayong lalong nagbubunga. John 15:2, inalis niya sa akin. Ginawa ito ng Ama. Ang mga sangang hindi nagbubunga ay pinutol at nilinis. Ang bawat sangang nagbubunga para lalo pa itong magbunga. God wanted us to be fruitful in all our lives for His glory alone. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba nga, anak?
0: Opo, Ama. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat dun sa truth na ang iyong kalooban sa amin, even dun sa mga difficulties ng buhay, is for our own good, para po sa amin, para din po sa pagpapahayag ng iyong kapangyarihan at karangalan. So Lord, maari ang aming mga kaagapay dumadaan po sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Dalangin po namin maging reminder ito, Lord, na You are at work. Meron kang ginagawa at meron kang layunin. Salamat din po, Panginoon, sa aming pong mga kaagapay na ngayon po ay kanilang celebration ng kanilang mga birthdays. Una na po si Minda Nars Cosme, si Edward Dalimbang, si Queen Hermosa, si Marige Getsariano, si Maylaline de la Cruz, si Rosalinda Bonday, Panginoon, si Grace Prendingue. Ganon din po si Captain Jojo Mortiz. Salamat po. Ngayon po ang kanyang kaarawan. At ganon din po si Gigi Pineda Garcia at si Azalee Love. Lord, salamat po sa mga kaagapay na ito na sila po ang nakalista sa amin, pero alam po namin, alam mo rin, Panginoon, kung sino yung mga kaagapay na today is also their special day. Whether birthday or anniversary, marami pong salamat, Panginoon, kasi nakalista sila sa iyong puso. So Lord, salamat po kasi alam namin Ikaw po ang siyang kasagutan ng bawat suliranin na pinagdadaanan ng iyong mga anak. Maging ito po ay sa finances, ikaw po ang aming provider. Kung nasa crossroads po kami ng aming buhay, ikaw po yung nagbibigay ng daan. Kung kami po ay naguguluhan o natatakot, ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. At kung kami po ay nalulungkot, ikaw din naman po ang nagbibigay ng joy unspeakable sa aming puso. So Lord, marami pong salamat kasi totoong totoo, nasa iyo po lahat ang buhay. So Father God, as we begin this week, dalangin namin, katagpuin mo po kami, samahan mo po kami Panginoon at maranasan namin ang iyong patuloy na paggawa, hindi lang po sa aming buhay, ganun din po sa aming pamilya, po sa aming buhay, ganun din po sa aming pamilya at kahit po sa aming workplace.

0: Amen, amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, ano man po yung pinagdadaanan natin, lagi po tayong lumapit kay Lord, di ba? Huwag nating sisisihin si Lord, huwag din tayong magdadabog kay Lord kapag hindi nangyayari yung gusto nating mangyari. Ang mas maganda po, patuloy tayong tanungin natin si Lord, Lord, ano yung layunin mo for this? Kasi ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, dumaan yan sa Panginoon. Naalala ko po yung isang motto ko nung bata, na hanggang ngayon dala ko yon. Everything that comes into our lives is Father filtered and is intended to be used positively. Ulitin ko po ha. Everything that comes into our lives is Father filtered and is intended to be used positively. So kung positive po ang ating pananaw sa anuman ang binibigay ng Panginoon sa atin, magiging mananagumpay po tayo at magpapalakas po yun sa atin, magpapalalim din ng ating kaugnayan sa Kanya. Mga kaagapay, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Rigi Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Ako, pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo, talaga, yun ang dalangin namin sa inyo palagi. At syempre po, si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay, tayo po'y sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV at kaagapay ikaw rin po ay pwedeng makapakinig sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, alam mo ba na yan ay libre at maaari mong ma-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, binabati rin po natin ang isang magandang hapon ang mga kaagapay natin na nakatutok na sa kanikanilang regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para sa Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Parang gusto ko yung energy natin, Kuya Nat, no? Parang ibang-iba ang Lunes dahil nasa ikatlong linggo tayo, mga kaagapay. Tandaan mo yan, kaagapay. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng July. Alam mo na ang ibig sabihin nito. Malapit nang matapos ang buwan ng Hulyo. At syempre, kaagapay, i-welcome na natin ang panahon ng Agosto. Kaya naman mga kaagapay, samahan mo ko. Grabe, ang saya, no? Halos matatapos na ang, actually ano, tapos na nga ang kalahati ng taon. Tayo ay tatawid ng kaagapay sa Bermans. Ay, uso na naman ang malamig na weather. At dalangin natin na wag na sanang umulan, mga kaagapay. Pero ano man po ang ating nararamdaman ngayon, kaagapay, nai-stress ka man sa buhay, hindi ko alam kung paano matatapos yan. Pero mga kaagapay, ano man ang yung nararamdaman, feeling na mabigat, feeling na hindi motivated, feeling na palaging hindi kompleto ang buhay, feeling na baka hindi na umusad, ano man ang pakiramdam mo, kaagapay, samahan mo ko hanggang alas 4 mamayang hapon dahil maganda ang kwentuhan na marami dapat tayong ipagpasalamat. Pero totoo yan, kaagapay, may mga pagod na hindi na uuwi sa pahinga, may mga pagod na hindi naman, ano, na hindi lang na itutulog. May mga pagod minsan na kahit ilang beses ka natulog, ang bigat ng pakiramdam. Alam mo yan, kaagapay, minsan naman may mga pahinga na alam mong nakapagpahinga ka ng 8 oras pero hindi sapat ang tulog. May mga pahinga minsan na kailangan mo pala ng kausap. May mga pahinga na kailangan mong i-identify saan ka ba napapagod. Oo, kaagapay, ang pagkikwentohan na naman natin ay usapin ng pagod. Kaya naman sa mga kaagapay natin na nagkatutok na dyan, kaagapay, napakaganda ng ating kwentuhan at nagulat ako ang daming nai-stress ngayon. Pero grateful sa buhay. Ikaw ba, kaagapay? Kamusta ka? Ikaw ay nasaan ka ba ngayon? Diba? Ano bang nararamdaman mo? Ikaw ba ay bagong graduate? Ikaw ba ay naghahanap ng trabaho? Ikaw ba yung isang nanay na naghahanap ng pagkakakitaan? Ano man ang status mo ngayon, welcome ka dito sa Inspirations Unlimited. Kaya naman makipagkwentuhan kayo sa akin, mga kaagapay, sa isang oras natin dahil napakadami nating matututunan. Sabi nga nila, pag hindi ka na okay, ang pagod ay baka hindi na simpleng pagod. Baka stress ka na. Nako, kaagapay. Yan ang mga dapat nating pakatutukan kung ikaw ba ay stress na. Pero, syempre, congrats sa mga kaagapay natin na hindi nag-file ng SL. Kahit tamad na tamad na tamad na tamad ka ng bumangon, palakpakan talaga natin yan, mga kaagapay. Saludo tayo sa mga kaagapay natin na gumigising ng alas 4, alas 3 ng umaga para pumasok sa Kalakhang, Maynila. At syempre, kaagapay, nakaka-proud ka dahil kahit despite na nakaka-stress ang traffic, nagpapatuloy pa rin. At syempre, tulad nga ng naipangako ko sa inyo, kaagapay, meron na naman tayong question of the day. Eto na. Ayan na. Huwag kayong matakot, kaagapay. Dahil ang question of the day natin, napakaganda. Ang ating pong question of the day, ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay? Oh, muli mga kaagapay, ang ating question of the day, ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay? Nako, napakadami mga kaagapay na ipagpasalamat kahit nakakapagod mabuhay, kahit pagod tayo sa buhay. Dapat ka laging magpasalamat. Eto na ang sagot ng ating kaagapay na si Lee Yeon Hun. Sabi niya, aba parang Koreano yun ha. Sabi niya dito, ang ipinagpapasalamat ko po ay sinasamahan ako parati ng Panginoon sa lahat ng laban ko sa buhay. Na kahit pagsuko, pero na kahit ako ay pasuko na, inilalaban pa rin po ako ng Panginoon. Ang sarap ng journey in life. Lalo na kapag kasama ang Panginoon, all His grace. Amen! Diba mga Amen. Kaagapay, imagine na kung ang lahat tayo, diba, kung ang lahat ng buhay natin ay magaan, siguro walang trilang buhay, ano? Kung ang buhay palaging masaya, kung palagi na lang magaan, nawawala na ng thrill. Eto mga kaagapay, yung pagkakataon na kahit tayo ay stress pero na itatawid, hindi po yan dahil magaling ka, pero dahil magaling yung ating Panginoon. Ang ganda naman ang mga binabasa natin ngayon. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Jelly Olivar. Sabi niya, ang ipinagpapasalamat ko ay ang tunay na mabuti ang Diyos. Salamat sa buhay, sa kalusugan at sa pagmamahal na walang hanggan. Sa gitna ng stressful na buhay, Diyos ang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Lagi kong ipinagdarasal ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Patuloy lang tayo sa paghahanap o patuloy lang tayo sa pagharap ng hamon ng buhay. Ito pa kaagapay, ang sagot ng ating kaagapay na si Ate Percy Barra. Sabi niya, grateful for the good health and wellness ng family when the have almost nothing. God always sustain us. Amen! Grabe mga kaagapay, no? Ang dami talagang dapat nating ipagpasalamat kahit stress na tayo sa buhay. Ang dami dapat yung puso natin na maging grateful. Kasi kaagapay, lagi mong tandaan na maraming tao ang nanalangin sa posisyon na meron ka. What do I mean to say is, maraming tao ang nanalangin sa buhay na mayroon ka. Always look on the brighter side of the story. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Suzette Regalado. Sabi niya, ang ipinagpapasalamat ko po ay yung kasama natin ng Panginoong Jesus. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan, ma'am. Siya ang nag-aayos ng lahat at nagpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Basta magtiwala at manampalataya tayo. God bless sa inyong lahat. Salamat po sa pagbibigay ng encouragement sa mga kaagapay natin. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Maria Elizabeth Aranya. Sabi niya, always be thankful kung ano man ang mga bagay na dumarating sa buhay natin. Mahirap man, pero may Panginoon na gumagabay. Look unto Jesus. He is our Lord and Savior. Amen! Grabe, ang gaganda ng mga sagot ng mga kaagapay natin sa likod ng mga pagsubok, sa likod ng may mga nararanasan. Yun ang dapat ipagpasalamat. Eto, napakaganda, napaka-praktikal ang sagot ng ating kaagapay na si Kuya Christian Co. Sabi niya, may work at may sahod pa din. Amen! Tandaan mo, kaagapay, halagi yan na paalala sa atin na magpasalamat tayo sa trabahong mayroon ka. Totoo yan kaagapay. Alam ko po na hindi tayo araw-araw motivated, hindi tayo araw-araw magaling, hindi tayo araw-araw singsipag ng mga inaakala natin. Pero kaagapay, laging mong tignan at lagi mong balik-balikan na tandaan mo, ipinalangin mo yung trabahong mayroon ka. Kaya kaagapay, pag-ingatan mo ito dahil ito pa rin po ang source ng pangangailangan po natin kung ba't po natin nabibili ang lahat. Kaya lagi po tayong maging thankful sa mga bagay na mayroon tayo. Kasi kadalasan kaagapay, dahil palagi nating ginagawa, dahil palaging mayroon tayo, minsan hindi na tayo nagiging thankful eh. Kaya minsan doon napupuno tayo ng stress. Yung puso na hindi na marunong magpasalamat. Yan kaagapay. Ito pa, napakadaming sagot ng ating kaagapay. Ang sabi ni Ate Vicky Gabornes, ang nanay po ng ating kaagapay na si Shaira. Sabi niya dito, ang lagi ko pong ipinagpapasalamat sa Diyos sa kabila ng stressful na sitwasyon ng buhay sa mundo, ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya at joy, na kahit anong mangyari, anumang suliranin, alam kong may Diyos ako at kasama ko siyang mapagkakatiwalaan. Sa Kanyang presensya ay mayroon laging kapayapaan at kagalakan. Thank you Lord because pinili mo ako sa karamihan. O diba kaagapay, palagi kasi tayo dapat magkaroon talaga ng puso na maging grateful sa likod ng stress. Mamaya kaagapay, mapag-uusapan natin na paano kapag hindi na okay yung puso? Paano kapag ang pagod ay hindi na okay? Baka mamaya puno ka na talaga ng stress at kailangan mo na ng tunay na break. Ito ang sagot ng ating kaagapay na si Ate Elsa Balyador. Sabi niya, love and care ni God. Alam kong kasama natin siya palagi, sabi niya. Sa kahit anong kalagayan, masaya, malungkot, may karamdaman, napapagod, may problema man, o sa panahon na tinatamad ka kahit galit ka na o nasasaktan ka na, umiiyak at nararamdaman mo yon na hindi tayo iniwan. Kasi inalis na yung mabigat at pagising mo, araw-araw panibagong sigla at lakad ulit. Kaya salamat kay Jesus. Kay Jesus ang kanyang puso. Amen! Ang ganda naman ito. Sagot ng ating kaagapay na si Rich Bohos. Sabi niya, hello po, I'm thankful dahil kilala ko ang Diyos at kilala niya din ako. Sabi niya, sa dami ng source of stress ngayon, hindi lang sa loob ng bahay, maging sa labas dahil ang hirap ng buhay. Sa Diyos talaga tayo tutuon ng pansin para gumaan ang dalahin sa araw-araw. Blessed and thankful po ako sa Lord for giving me a family to take care of. O diba kaagapay, ang dami mo dapat ipagpasalamat. Eto, si Ate Maricara Loriaga, sabi niya, I thank God despite of the toxic schedule as a registered respiratory therapist on my duty. I was able to minister in my patients, share my faith, testimony, and pray for my family. Jacob is my patient and he is cooperative. And sabi ko, may character sa Bible na named Jacob. I told him, God can restore his health. He can return to school soon. Thank you po. O diba mga kaagapay, kahit ang busy-busy mo na, kahit pagod ka na, kahit stress ka na, alam mo kaagapay na pwede ka pa rin makapag-minister. Thank you Ate Maricar ha, sa pagbabalita mo sa amin na nakakapag-minister ka sa mga estudyante. Nako, saludo po tayo sa inyo Ate Maricar. Grabe kaagapay no, napakadami talaga dapat nating ipagpasalamat. Pero tandaan mo kaagapay na ang ating kalusugang pangkaisipan ay dapat mong alagaan dahil kapag yan ay nagkaroon, sabihin natin, ng problema, kahit malakas ang ating pangangatawan, ngunit humina naman ang ating kalusugang pangkaisipan, mahihirapan tayo. Tandaan mo kaagapay na hindi lahat ng pagod ay pagod lang. Baka mamaya stress ka na. Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kanigailang mga radyo, kaagapay, magstay ka lang at pwede kang sumagop sa ating question of the day na anong isang bagay ang ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay. Kaagapay, pwede ka rin tumawag sa pamamagitan po ng aming telepono sa numero na 8654-3322 local 401, dahil kaagapay, babasahin natin yan at papakasalamat pakinggan ka namin on air. Muli kaagapay ang ating pong numero 8654-3322 local 401 dahil pwede kang sumagot on air at bumate on air. At sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kanikailang Facebook, kaagapay dyan ka lang dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: inspired, tumutok sa Inspirations Unlimited. Ito po si Glycy De Castro, ang inyong kapatid kay Kristo.
1: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
2: Kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong programang Inspirations Unlimited. Ako pa rin po ang inyong kasama ngayong hapon. Ito po si Brian De La Cruz para sa hashtag Monday Inspirations. Monday Motivation, Monday Inspiration sulay. Basta pare-parehas lang yan, kaagapay. Nakakatuwa naman, ang dami pa rin sumasagot sa ating question of the day. Muli, kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay? Kaagapay, pwede ka pa rin tumawag ha sa numero na 8654-3322 local 401 para makipagkwentuhan sa atin ngayon din. Kaagapay, napakaganito ng sagot ng ating kaagapay na si Ate Elsa Magdalaga. Sabi dito, Kuya Nat, sabi niya, may buhay pa rin at lakas, sabi niya, para maranasan ang umiyak at tumawa, ang mahirapan at sumagana, ang malungkot at maging masaya, ang kahirapan at kasaganahan. Parang mga ingredients sa sangkap ng buhay natin, pero iisa lang talaga ang dapat natin mithiin, kundi ang Panginoong Diyos lamang, ang Panginoong Hesus, nang maging matibay tayo at alalayan niya at laging tulungan habang tayo ay nandito pa sa lupa. On our training ground. O di ba, kaagapay? Imagine, kaagapay, na lahat ng nangyayari sa atin, stress ka man, mabigat man ang nararamdaman, lahat po yan may purpose. Ang tanong, nakakapagpahinga ba tayo pagpagod? Kaya naman, kaagapay, i-welcome ko na po ang aking makakasama. Siya po ay isang registered medical technologist at syempre owner po ng BioHealth Community Wellness Center and Baking Harmony at Life and Mental Health Coach. Mula po siya sa Life Coach Philippines International. Muli, mga kaagapay, i-welcome po natin si Coach Jasmine Miroy. Magandang hapon po sa inyo, Coach Jasmine.
3: Hello, good afternoon.
2: Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta naman po kayo, Coach? Bago po tayo magsimula, batiin po natin ang mga nakikinig po sa inyo at syempre ang buong sambayanan ng Life Coach Philippines International.
3: Yes, no? Maraming salamat. So, nababasa ko yung mga message at sagot nila kanina dito, dito sa chat box. Ano? So, magandang hapon, no? So, thank you for joining us live today. So, of course, yung ating mga kasama sa Life Coach Philippines International, sila Coach Candy, Coach Nords, and hindi ko lang mabasa lahat, ano? So, thank you everyone. And of course, to Master Coach A who continuously equip us, no? Kaya merong Life Coach Philippines International and kaya meron ding DCAP Coffee Republic, a third place, no, saktong-sakto para sa topic natin ngayon.
2: Mm-hmm. Na ang topic talaga is a pagod is no longer, 'di ba? Hindi na siya pagod. Stress na 'yan. Ako, Coach Jasmine, nabasa natin, narinig niyo at nabasa natin ang iba't ibang komento ng mga kaagapay natin. Grateful pa din kahit pagod. Alam natin 'yan kasi 'di ba kung lagi naman tayo magpapadala sa bigat ng damdamin, ay wala talaga tayong malulusutan o wala tayong maita tawid. Pero alam natin, Coach Jasmine, na may mga pagod talaga na hindi nadadaan sa pahinga. May mga pagod na parang gusto mo na ding magpahinga na lamang kasi nga pagod ka na. Kumbaga, di mo maunawaan ang sarili mo. Pero para sa kaalaman ng mga kaagapay natin, i-define nga muna po natin, ano ba yung tinatawag ng stress sa buhay?
3: Yes, no? So, parati natin naririnig ang salitang ito, no? And posibleng nararamdaman mo, no? Kasi, bakit? No? Kasi yung stress is a natural, okay? Natural na response po ng katawan natin to anything that there is a challenge, no? Pag may bago, kapag ka merong something that is outside our comfort zone o yung mga tinatawag natin na mga challenges, lalabas at lalabas yung stress. Kasi yun yung normal response ng katawan natin sa mga pagbabago na ito. Mm-hmm. So, kung stress ka ngayon, normal yan. No, so part 'yan no, ng buhay natin kung bakit tayo mayroong stress. At nagiging problema lang yung stress, okay, kapag ka hindi natin siya nabibigyan ng lunas, no? Hindi natin siya na-manage, hindi natin nabibigyan ng relief yung katawan natin at hindi natin nabibigyan ng relaxation. Kasi during stressful moment ng katawan natin, may mga physical manifestation yan, eh, no, Brian? Mga pananakit tayo ng sa akin, ano, pag alam kong stress na ako, kapag masakit na yung balikat ko, no, parang nagpo-frozen shoulder na ako at nagkakaroon na ako ng headache, no, lalong-lalo na, no, dito sa likod ng aking tenga, no. So aram mong stress ka na, no, kapag ka meron ka nang nararamdamang mga chest pain, any pain in your body. So kaya importante na hindi talaga matutunan talaga natin na ma-manage siya at hindi siya manatiling nasa tension mode ka na dala ng stress.
2: Mm-hmm. Totoo yan, kaagapay. Alam natin, ako naman, ang manifestation ko naman, Coach Jasmine, bigla lang may pimples na tutubo, tapos ang tagal mawala kasi nga kaagapay yung stress talaga sa buhay natin. May mga physical manifestation, katulad yung sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng iba't ibang tigyawat, and at the same time, yung iba naman, gustong kain ng kain kasi nga ayun yung way naman nila sa stress. Pero, Coach, alam natin na isa rin naman sa dapat nating tignan ay yung pagod. Ngayon naman, let's define, ano naman ang pagod ng buhay?
3: Ang pagod, no, nararamdaman natin ito kapag nanghihina tayo, no, physically, mentally, and emotionally, and lack of energy. I believe na nararanasan ng bawat isa sa atin yan, no, wala pong exempted because we are human, okay? So, mabigat yung katawan mo, okay, dumadating yung point that hindi ka, yung sabi mo nga kanina, Brian, di ba, na kahit matulog ka, no, ng 8 hours or kalahating araw pa ng pagtulog mo, day off mo, parang hindi pa rin nawawala yung pagod. Mm-hmm. And yung pagod, hindi lang kasi siya physical, eh. It can be mental, emotional, ano, at spiritual, pwede rin, no, at kasi whole being tayo. And those things, no, hindi lang niya nire-require yung physical na pahinga, no. Kaya kung mapapansin niyo, kahit matulog po kayo, matulog tayo, no, ng mahabang oras, ramdam pa din yung pagod. Kasi it could be not a physical tiredness, pero mental tiredness siya, no. Yung hindi tumitigil yung isip mo, kaka-overthink, diba? Kakaisip, kaka-worry, no? So hindi siya physical pero mental siya.
2: Mm-hmm. Kaya kaagapay, ano to, kumbaga magkaiba sila ng gawain sa buhay natin, magkaiba sila ng sabihin na natin, no, ng function. Kasi yung pagod, saan ba nagsisimula? Si stress, ito yung parang pinagmumulan na ng mga pagod natin na iba't iba na. Pero sige po, let's define, saan ba nagsisimula ang stress, Coach? Kasi baka mamaya yung mga kaagapay natin, baka akala onting pagod, stress agad. May kadandaan mo kaagapay, ha, iba yung pagod sa taong may dinadalang stress. Ngayon, Coach, saan nagsisimula?
3: Magandang tanong 'yan, ano. And one of my favorite quotes, no, pag pinag-usapan natin ang stress is yung sinasabi, no, ni Hans. Sabi niya, "It's not stress that kills us, but it's actually our reaction to it." Mm-hmm. At nagsisimula ang stress sa brain po natin. Mm-hmm. No? So bago mo pa naman maramdaman yan physically, bago mo pa yan maramdaman, no, sa iba't ibang bahagi ng katawan mo bago pa mag-respond yung katawan mo, unang-una nagsisimula po ang stress sa ating pong mga brain. Ayan. Once the brain, no, na nakakita po siya, okay, ng danger, katulad ng pagbabago, okay, na-promote ka, may financial problem ka, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa school, no, para sa mga estudyante dito, 'di ba? Nagpapadala yung brain natin sa katawan natin, no, ng hormone na tinatawag na adrenaline, you know? Ito ay base sa science, no? So yung brain natin, once na na-sense niya na may something kakaiba, may something that is in danger, magpapadala siya ng adrenaline. At yung adrenaline na ito is siya yung responsible para protektehan ka, no? So dalawa yung ginagawa niya, it's either fight or flight, fight or flight response, no? So yun yung ginagawa niya, no? So kaya po sabi ko sa inyo kanina, no, ang stress is a normal part ng buhay natin. If there's something that is challenging, if there is something that is new, yung brain po natin gagawa po siya ng hormone para mag-respond po doon sa stress. So dito po siya nagsisimula. So ngayon, sabi ko nga kanina, no, yung quote, it's not the stress, no, that ang nagpapahirap sa atin, pero paano ba tayo nagre-respond doon sa stress?
2: Kaya kaagapay, no, anini, kumbaga parang learn how to identify saan ba dapat, di ba? Bakit ba siya nagsimula? Bakit ba siya nararamdaman natin? Ano ba yung pinagmulan? Ano ba yung dapat nangyari nung una? Kasi nga, totoo yan eh. Ang stress talaga, normal siya kaagapay. Talagang response natin yan sa bagay na kung saan na dapat natin gawin. It's either urgent, it's either important, it's either ito yung bagay na kailangan natin punan ng pangangailangan. And syempre, lahat tayo nakakaranas. Siguro wala namang tao ang di nakakaranas ng stress sa buhay. Mapabata man yan, mapamatanda, kaagapay, di ba? Mapa, ano, young professional, lahat tayo may iba't ibang salik ng stress. Ang tanong nga lang dyan, paano ba nagsimula? Ano ba ang pinagmulan? Ano ba ang nangyari? Ba't ganyan ba yung naging sitwasyon ng kinalalagyan natin? Pero, ma'am, alam natin na yung stress talaga is parang too hard to identify yan minsan-minsan. Nga, nagkakahalo-halo na yan to the point na parang minsan stress ka na tapos minsan wala ka pang tulog. Aminin natin yan na may mga kababayan tayo o may mga nakikinig ngayon na ang stress, parang ano yun, nagsabay na, may stress ka na, wala ka pang tulog. Pero the question, ma'am, ano ba yung pinakamalubha? Yung stressful o yung lack of rest?
3: No, actually, pareho silang, pareho lang sila eh, no? So, walang pinaka sa kanila, no? Mm-hmm, kasi both, okay, yung stress at saka yung lack of rest, yung pagod, no, pareho silang nagbibigay ng hindi magandang impact sa katawan natin, no? So pag pagod ka, okay, so at na stress ka, ano sila, magkadikit actually, no? Kapag ka stress ka, hindi ka nakakatulog, 'di ba? So hindi nakakapagpahinga yung katawan mo. Kapag pagod ka naman, no? So hindi ka nakakapag-isip ng tama, hindi ka nakakapag-isip ng maayos, no? Nasi-stress ka naman. So both of them, okay, pareho po sila, no, na nagbibigay, no, ng hindi maganda sa ating katawan kapag ka hindi po natin sila na manage at hindi po natin sila na ilagay in order sa buhay po natin. And gusto kong balikan kanina, no, Brian, na yung stress naman is can be positive, okay? So kasi kailangan din natin ng stress, katulad ng sinabi mo kanina, para mag-respond tayo, no, para magkaroon tayo ng alertness. Okay may sabi ng brain, okay, may danger, there's a challenge, no? So ginigising tayo nito para mag-respond ng tama doon sa danger. Again, no, kapag hindi po natin ito na manage at ito ay napahaba, no, na nasa stress mode tayo, okay, doon po siya hindi nagiging maganda ang impact sa katawan natin.
2: Ma'am, paano nagiging positive ang stress? Baka sabihin ng mga kaagapay natin dito, ay, pwede pala sige, magpapakastress na lang ako para maging positive ako. Sige nga po, Coach Jasmine, ipakita nyo nga sa amin ng vision. Paano ba nagiging positive ang stress?
3: Yes. Ang positive stress, no, halimbawa, no, na-promote ka. Diba? So, pag na-promote ka, of course, there's a celebration, no, sa umpisa. Pero after that, marirealize mo, no, na iba ngayon yung environment mo, maiiba ngayon yung role mo. Okay? That is a positive stress. And that will motivate you para mag-aral, no? That will motivate you to really spend more time and learn kung ano yung bago mo na role. Kapag ikinasal ka, Diba? So, may stress din po yun, no? Kasi coming from a single life, diba, magiging married ka na ngayon. So, that is a positive stress. Pag may bagong baby sa bahay, no, positive stress din yun. Ayan. So, yun yung mga example na tinatawag po natin na eustress. Yung mga stress, no, na nagbibigay sa atin ng ability para i-level up po natin yung mga sarili po natin.
2: Mm-hmm. Kaya kaagapay, no, dapat mo ring alamin, kumbaga, ano yan eh, kumbaga, yung mga stress ka, talagang most of the time negatibo, pero kung titinag mo, yung stress talaga nagbibigay din sa atin ng opportunity to grow, opportunity to learn, opportunity, alam mo yun, to grasp the different kinds of learning. Kasi minsan kasi kung walang push, kung alam mo yun, kumbaga walang nagbibigay sa iyo ng power na para magkaroon ka kahit paano ng stress, you will never know kung hanggang saan ka eh. Hindi mo malalaman kung baka, ano yung, kumbaga parang pag natapos kasi yan kaagapay, mapapareflect ka na, ay, kaya ko pala. Kumbaga parang, ay, yes, ito na pala yung magagawa ko. Ay, ito pala yung kaya ko pa. Diba? Kaya minsan kaagapay, don't take the stress na parang, ano, na parang sobra-sobrang pangit. It's just that kaagapay, learn how to see different lenses in order na makita natin na may tulong pala siya. Hindi pala puro takot lang. Hindi pala puro pangamba lang. Pero, Coach Jasmine, para din siyempre sa kaalaman ng mga kaagapay natin, alam natin na may mga kaagapay tayo na hindi naiiwasan. Sabihin natin na parang parte ata ng buhay nila na ang stress ay parang naging, ang mga term nga ng iba, parang naging kakambal ko na yung stress at hindi siya mawala-wala. Coach, ang tanong ko, pwede ba o maaari ba talaga nating iwasan ng stress? O sabihin, let's say na hindi talaga.
3: So, okay. Ayan, no? Pwede ba natin siyang maiwasan? Okay, so actually, part siya, no? So, it is part of our life, ano? Ang pwede nating gawin dito is bawasan ang negative impact niya. We cannot, no? We cannot avoid stress because part na siya eh, no, ng buhay natin. Body's natural response natin siya sa challenge, di ba? Pero pwede nating bawasan yung negative impact niya sa atin, ano? So paano? Okay? Sa paano natin, no, sa pag-manage nito, no? So like for example, kung pagod ka, no, importante na bibigyan mo ng pahinga yung sarili mo, no? Sa pagkain ng tama, no? Pagkain na masusustansyang pagkain, because sometimes, no, yung sabi mo nga kanina, no, may nabanggit ka, no, na stress eating, 'di ba? So pag stress eating, ang tendency mo kumain ka ng mga hindi nutritious na pagkain, 'di ba? Masarap kumain parati ng burger, ng mga fries, no, 'yan yung mga tinatawag natin mga comfort food, eh, no? But bawasan natin yung impact niya, no, sa pamamagitan ng pagkain ng tamang pagkain, no. Yung exercise, no, there are three foundation kasi ng paglaban ng negative impact ng stress, no. Number one, yung getting enough sleep, no, yung ano yung pangangailangan ng katawan mo, at pwedeng magkakaiba yan sa bawat isa sa atin, no. Yung iba 8 hours, yung iba 6 hours or 4 hours, kayang-kaya na nila, di ba? Yung exercise, no, kailangan nare-release natin yung mga toxins, mm-hmm, sa katawan po natin, di ba? And that is through exercise, at napapagalaw natin yung mga muscles natin at yung heartbeat natin, no. So hindi nagko-constrict, okay, everything in our body. And of course, no, exercise, food, and sleep, no, yan yung pinaka foundation, no, on how we can help our body to fight the negative impact of stress.
2: Coach, I really really really love talaga na laging kasama yung sleep. Alam mo kaagapay, no, natutunan ko na pag sobrang stress ka talaga, minsan ipahinga mo din yung ano mo, yung ulo mo, ipahinga mo din yung karamdaman mo. Kasi alam mo kaagapay, may natutunan nga, ano, may natutunan kami regarding about sleep. Alam mo ba kaagapay na kapag tayo ay natutulog, ibig sabihin, ipinagkakatiwala na natin sa Panginoon ano yung susunod na mangyayari. Kasi alam mo bakit kaagapay? Kasi ibig sabihin, nagkakaroon ka ng pagtitiwala sa Panginoon na pagtulog mo, alam mong walang mangyayari, alam mong Panginoon na, kumbaga parang ang sleep kasi kaagapay, surrendering everything inside your mind. You need to surrender everything. Tandaan mo na 24 oras lang ang meron tayo, pero tandaan mo kaagapay, pag hindi mo yan natutunan i-surrender, iikot yan sa'yo. Kaya nga, di ba, minsan meron tayong tulog na, alam mo, natulog naman ako ng 8 oras, Kuya Bray, eh, pero hindi ko alam, parang hindi ako nakapagpahinga. Natulog naman ako ng 10 oras, pero tingin ko parang tumakbo ako. Kasi nga, kaagapay, baka hindi lang tulog ang kailangan mo. Baka kailangan mo ng tunay na peace inside your mind. Gustong-gusto ko dito yung mga sagot ni ni Coach Candy, para din siyang guest ko ngayon. Coach Jasmine, basahin ko lang. Sabi niya dito, we can be intentional in avoiding or removing unnecessary stress in your life. Does not mean contribute to your growth, our goal, and purpose. Ito, sabi niya dito, kaagapay, sabi niya, it's about mindset, tapos period. Sabi niya, how do you want to see the stress? Do you see it as an opportunity for growth? Or isn't it something deliberating to you? Kaya, kaagapay, mahalaga talaga na let's think before we can speak, di ba? Isipin natin, wait lang, ba't ba ako nai-stress? Okay ba tong stress na to? Ito ba yung magdadagdag? Kasi kaagapay, totoo yan na may stress talaga na hindi lang puro pagod. Talagang alam mong down na down na down na down ka na. Pero always learn how to recognize, learn to identify, and learn na ano yung bagay, ba't ba ako nai-stress? Kaya naman, ang next kong tanong dito, Coach, siyempre, kunwari, ito na yung stress. Pumutok na ang stress. Alam natin yan. Pero, ano ba ang dapat first? Ito po. Meron bang first aid response sa stress? Kasi, di ba, pag narinig natin ang first response, it's either hihimatayin, kailangan ng ganito, ganyan. Pero, may first response ba sa stress?
3: Yes. So, recently, sa Life Coach Philippines International, due to the yung maraming mga naging cases tayo, 'di ba,
2: yes,
3: sa mga schools, no? So, nagkaroon kami ng workshop with Master Coach A na tinatawag nating psychological first aid. Okay? Mm. So, ito yung magandang pauna, no? Paunang response, no, sa mga stressful and emotional crises, no? So hindi siya about really fixing the problem, but it's all really about yung tao, no? Ilagay muna siya sa isang kalmado, okay, na state, ilagay muna siya sa safety, at saka siya i-link doon sa mga tulong, no, na kinakailangan niya at the moment. And we are actually conducting this, no? So if you want to learn how to do this, no? So hindi lang po ito para sa mga doktor, okay? Ito po ay para sa atin pong lahat, no? Sa bahay kasi, ang magulang, no, or kapatid, ang unang-una namang nagre-respond sa isang sa stressful situation o sa isang traumatic situation, di ba? So kaya dapat matutunan po talaga natin kung paano tayo magkakaroon ng makakapagbigay, no, ng psychological first aid, no? So you don't need to become a doctor para maibigay mo po ito, no? Ang kailangan mo lang is maging prepared ka at manageable ka. So ang goal sa psychological first aid ay hindi po para i-fix yung tao, i-fix yung problema agad-agad. Ang goal is para ma-reduce yung harm, ma-restore yung safety doon sa tao, at ma-connecta siya sa tamang support, no? I believe na ito po, no, kung gusto natin talaga ng ano yung first aid response sa stress, aralin po natin, no, matutunan po natin yung psychological first aid, and we are offering it, no, in our tribe, in Life Coach Philippines International. We're offering it to organization, we're offering it to everyone, and if you are interested, pwede niyo po kaming i-message, no, sa Life Coach Philippines International, and we would love to really share to you the workshop, and do it to your church, do it to community, and do it to your organization.
2: Kaya kaagapay, let's... Pero Coach, sa mga nakikinig po ngayon, Coach, pwede mo ba kaming turuan ngayon ng kahit basic lang? Kasi baka mamaya may mga nakikinig sa atin na mga teachers, principal, and administrator na paano ba yung kahit ano, kahit maikli lang, Coach, meron ka ba dyan pwedeng ituro ngayon on the air?
3: Yeah, so ang psychological first aid is all about safety first. No, lagi niyo pong iisipin pag magbibigay kayo ng psychological first aid, lagi niyo isipin yung safety first before the story. No, kadalasan kasi gusto na nating tanungin lahat, no, na, doon sa tao na
2: nakakaranas
3: kwento ng stress. Puro oo, pa napakwento natin yung mga pangyayari. Ang kailangan ng tao is again, safety first before the story. At may tatlong paraan yan. Paano nyo po gagawin? Ano, yung tinatawag po natin na look, okay? Listen and link. Tatlong L po yan, no? So look, tignan mo muna kung ano yung pangangailangan ng tao sa moment na yon, and then listen, makinig, no? Makikinig tayo kung ano yung kaya niya lang i-share. 'Di ba? Hindi natin siya i-interrogate, okay? At pangatlo is yung link. I-link natin siya, i-connect natin siya doon sa support na kailangan niya at that moment.
2: Yan kaagapay. Ang ganda nung ano no, safety first before story. Kasi tayo mga kaagapay, nasanay tayo na, oh sige kwento ka na. Parang hindi mo iniisip yung kalagayan ng tao, kung kamusta ba siya. Hindi ka man lang ano, hindi mo man lang tinignan yung itsura nung pagkikwentuhan. Kaya ang ganda nung ano na safety first before story. Totoo yan kaagapay. At yung next samanis na yung look, listen, and link. Totoo yan kaagapay na be observant, di ba? At pakinggan mo mabuti. Tapos, yung link, ito yung ano ba yung kailangan ko maging response, saan ko ba siya pwedeng ipunta. Totoo yan kaagapay na ano no, niya yung mga first aid dapat hindi lang doktor, hindi lang professionals, hindi lang psychologist o ano man po yung tawag sa kanila. Dapat pala inside of our home, own house, kailangan tayo laging first responder. Kasi ano yan kaagapay, natutugunan natin ang pangangailangan lalo na sa loob ng tahanan. Diba? Can you imagine kung lahat tayo marunong yan? Kung lahat tayo meron yan, kayang-kaya nating makapagsalba ng kalusugang pangkaisipan. And syempre, coach, grabe ang dami kong natutunan ngayong araw na to. I mean, hindi ko naman sinasabing ang sarap ma-stress, no? Pero ang sarap tumulong, lalo na kapag alam mong may kakayahan ka. Ang sarap tumulong kapag lalong alam mong kaya mong tugunan ang pangangailangan ng isang bagay. Kaya sa pagkakataon na to, coach, ano yung payo mo sa mga taong palaging humaharap sa stress araw-araw?
3: Yes, no. So may dalawa akong gustong iwan sa lahat, no, ngayong hapon na ito. Mm-hmm. Unang-una is yung tinatawag natin na compounding mental model, no. Mm-hmm. Recently, we have learned this, no, inside our class sa B-Learning Society with Master Coach, and itong compounding mental model, no. So yung compounding mental model ay mga maliliit na bagay, maliliit na desisyon, maliliit na mga actions natin, no, na inuulit-ulit po natin sa buhay, at eventually nagbibigay siya ng malaking resulta over time if you do it consistently. Okay, maliit man 'yan, no? Sa tingin mo maliit man 'yan, nagbubunga siya, 'di ba? Parang sa mental health natin, no? And physical health po natin. Yung araw-araw po na pagpili natin na magpahinga tayo, no? Instead na magpasyal, okay? Yung pinipili natin na matulog kaysa mag-doom scrolling, 'di ba? Pinipili natin na magkaroon ng me time para naman sa sarili natin, 'di ba? At pinipili natin yung mga bagay, no, na mas makakabuti para sa isip po natin, ano? All of that pagkaginawa mo 'yan, magko-compound 'yan, eh, no? Parang sa bangko, 'di ba? Pag nag-iipon ka ng pera mo sa bangko, 'di ba? Lumalaki siya, okay? Because of the interest, okay? So ganun din sa pag-aalaga natin sa sarili natin, no? So mas magiging mentally fit po tayo kung nag-compound tayo ng mga maliliit na desisyon at mga aksyon sa buhay natin that eventually pag nagpatong-patong na 'yan, no, malaki yung resulta niya sa well-being natin. And yung pangalawa, no, so yung invitation, no, so si Jesus ay may invitation sa bawat isa sa atin, no. In Matthew 11:28, sabi niya, "Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest." So yan yung dalawang bagay, no, na gusto kong iwan sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon.
2: Ang sarap talaga kaagapay, no, na alam mo yon, na lahat tayo ay may kakayahang tumulong pag may mga nai-stress. Pero kagandaan mo kaagapay, na totoo yan na imbis na lumapit tayo sa iba't ibang tao, pwede mo namang gawin ang iba't ibang uri ng first response, pero ang tunay na kapayapaan at ang tunay na katahimikan ng ating damdamin ay hindi lamang dito sa mundo. Makakatulong ang mga ibinibigay ni Coach Jasmine, pero napakaganda ng dulo na lumapit tayo sa Panginoon na siya talaga ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob at kapanatagan ng isip. Yan ang dapat nating tandaan. Coach, bago kita bitawan, baka may mga gusto kang announcement sa mga kaagapay natin, mga services po na ino-offer nyo, and at the same time nang ino-offer din po ng Life Coach Philippines International. Go ahead po, Coach Jasmine.
3: Yes, okay. No, saktong-sakto yung ating topic. Ano? So, to what we are doing right now in Life Coach Philippines International. So, we want really to help people, no, in our own way at Life Coach Philippines International. So, that's why we are conducting, no, yung psychological first aid po, no? So all you need to do is to connect with us at Life Coach Philippines International Facebook page, or better yet, no, pag nasa-stress ka na sa buhay, no, bumisita ka po sa Decaf Coffee Republic. We are open from 3 p.m. to 3 a.m. every day except on a Wednesday. Kung kailangan mo ng kausap, no, kailangan mong i-link yung iyong nararamdaman, o kaya may tao po kayong gusto pong i-link sa Life Coach Philippines International, no, punta lang po kayo sa Decaf Coffee Republic. We are located at Pioneer Center Compound along Pioneer Road, corner Brixton and United Streets, Capitolio, Pasig City.
2: Mm-hmm. Muli mga kaagapay, na kasama po natin ang isang life and mental health coach mula po sa Life Coach Philippines International. Ipinapakilala ko po muli si Coach Jasmine Miroy. Maraming salamat po sa inyo, Coach.
3: Thank you. Bye.
2: Hi, kaagapay. Ang dami natin natutunan, no? Ang sarap matuto, pero kaagapay, tandaan mo na pangalagaan mo ang iyong kaisipan, pangalagaan mo ang iyong katawan, dahil paano ka magtatrabaho, paano ka magsisikap kung nagsasuffer naman sa sakit ang iyong katawan. Tandaan, kaagapay, na mas higit palagi ang katawan kaysa sa perang kikitain pang araw-araw. Yan, kaagapay, ang iiwan natin sa inyo, pero sa pagkakataon na to, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ng Team Love Love na nakasama natin sa production, kay Kuya Nathaniel Peralta at sa kanyang love team na si Angelica Calayag, at syempre po sa Bukawi Transmitter site. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Katuwang palagi ang Life Coach Philippines International. Ako po si Brian De La Cruz.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.info@febc.ph.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Sa kabila ng mga pagsubok at mga problema ang ating pinagdaraanan, whether personally or as a country, even the whole world, we sometimes find ourselves in difficult mental health situations, hindi po ba? Kaya yan po ang ating papag-usapan ngayon dito po sa ating programa. As we take a look at Psalm 42 verse 11. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Psalms 42 verse 11.

0: Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang paalala sa atin ng Psalm 42 ay magsilbing leksyon at pundasyon na maaari nating kapitan sa oras na tayo'y nagugulumihanan sa ating dinadala sa pang-araw-araw. God loves you, my friend, and He cares about you more than you'll ever know. Ako po si Ruth Alarama Dizo na inyong kaagapay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, kayo po ay nanonood at nakikinig ngayon dito sa Family Matters ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At nagkapasalamat tayo sapagkat sa araw na ito ng Lunes, tayo po muli magkakasama upang pag-usapan natin ang pagkapatatag sa ating pamilyang Pilipino. We care for your family, kami po ay agapay ng hindi lang ng sambayanan. Agapay din kami ng inyong mga pamilya. Ngayong araw na ito ng Lunes, July 20, 2026, ang bilis, nakatawid na tayo sa kalahating taon. Ano po? Kasama po natin ang ating batikan at napakabait at napakahusay na tagapayo, si Reverend Willie Basilio. Good morning, Kuya Willie.
5: Good morning, Bishop Kuya Junel. How are you?
4: Ay, mabuti po, mabuti. At talaga, sa biyaya ng Panginoon. Napasalamat tayo. Mainit ka hapon, pero sustained us. At ito kami ay nagkaroon ng tagumpay na parenting seminar dyan sa Christian Cathedral, Malolos. Sa mga ni Pastor JR at ng kanya mga leader, napakasisita nila doon. At talaga nakakatuwa. At talagang at ang kanyang kabiyak sabi ko nga mukhang hindi tumatanda mula nung nag-guess natin sila sa Family Matters pero kala ko isa sa mga kabataang naroon at yung mga aming mga teachers and na na-train sa parenting naroon din yung ilan at we are so happy to see them to see each other again at syempre pa lahat ng mga dumalo sa seminar naku hindi ko na kayo maiisa-isa pero I was so blessed yesterday. At salamat din kay Brother Tito Dampog na nag-atid sa akin sa bahay nung nasira yung aking kutsi. At na-flat eh. At siyempre pa kay Jonard Rosal para maayos yung aking kutsi at magamit ko rin eventually at makarating doon sa Christian Cathedral. Siyempre, happy listening din sa lahat na nanonood ang kinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa abroad. At siyempre pa tayo nagpapasalamat Kuya Willie sapagkat sa araw na ito, ay alam natin, nakapiling natin ang nagdiriwang ng kaarawan, ang may kaarawan, ang napakabait, napaka-epektibo, napakahusay na pastor ng Hope of Glory Community. Walang iba kundi si Pastor Hermalyn Austria.
6: Happy birthday!
4: Happy birthday to you! Ayan. Napaka-simple man at tinapay lang, panalo na.
5: Eh baka naman ibang klase tinapay yung
4: Hindi kahit pandesal napakaano. Napaka down to earth si Pastor Hermelin Austria. Ayan, at nagdiriwang ang buong Hope of Glory. Ayan ang pinakamabait namin pastor sa mga pastor namin. At masabait pa yun sa bishop niya.
5: Si ah, ganon? Oo. Kala ko wala nang babait doon sa bishop nila eh.
4: Ako po na, naubutuli ako na. Patutuloy na lang muna ko. Okay, Willie, baka meron kayong mga babatiin po.
5: Binabati po natin sa kanilang mga karawan. Una po, nung kahapon, si Ate Vicky Cruz, si Ate Carmela Mateo, at ngayon mismo, si Elder Jojo Mortis, si Azalea Morosal, nandyan po sila sa Canada, si Oscar Kawitan, 21, and then on the 23rd, binabati po natin in advance si Neil Anthony Balacqua. Nalipat po sila na gawing Mahayhay, Laguna.
4: Mahayhay?
5: Oo.
4: Wow, ako. Happy listening po sa inyo pong lahat. At gusto natin batiin ang happy, happy listening ang nanonood sa atin at nakikinig dyan sa Japan, lalo na dyan sa farm ni Pastor Eli Galios. Happy listening po, Pastor Eli. At syempre pa, gusto natin batiin din ang happy listening ang kanyang kuya, ang kanyang kapatid, ang kanyang senior pastor, Pastor Johnny at si Lolo Johnny. At si Joy, siyempre, sa kapanganak niya ay congratulations. Gusto natin batiin ang happy listening lahat ng mga kapatiran niya. Si Kim, yan, napakabait na kaibigan. At dalangin natin ang patuloy niyang kalakasan at kalusugan. Ganun din ang Damian Sisters, ganun din ang Kiambao family, Sarmiento family, yan. At talagang nagpapasalamat tayo sa mga buhay nila. Of course, ang Canosa family, ang Garcia family, yan, ang at marami pang iba. Ako eh, kukulangin ang ating oras. Happy listening po and happy viewing sa inyo pong lahat dito sa Family Matters. Sa araw po na ito ay may mga babatiin po ng Kuya Willie sa makalangit na pagbati ang mga kabalin.
5: Yeah, kabalin. Man po king banwa, kundi pati kening maya pahabak po kay Kongan, mga kabalin, lalo na king Ginoong Kristo. At salamat po na kaya-kayabe da kayo king programa ngening Aldo. Salamat po kay Ginoo. So binabati po natin sila at nagpapasalamat tayo patuloy Kuya Jonel sa pagsama nila sa ating programa ng 702 DCIS lalo na sa Family Matters.
4: Yeah, at ngayon ay July 20 na.
5: Oo.
4: Nakatawid na ng kalahating taon ng 2026. At ngayon ay simula rin ang aming 3-day prayer and fasting, mid-year prayer and fasting, bago naming silipin ang aming plano for the year at magkaroon ng adjustments sa plano for the rest of the year sa Hope of Glory community. Kaya, nako, at kailang tulog na yan. Pasko na ulit.
5: Nabagit mo yung prayer and fasting kahapon, Kuya General. Nakatakda sa amin, kada ikatlong linggo ng buwan, meron kaming convergence and fast na tinatawag. At pagkatapos ng panambahan, yung nagnanais ay magpaiwan, liban ng tanghalian hanggang alas tres, magpapanalanginan. Salamat sa Panginoon. Mga may 30 higit kami kahapon. Salamat sa Diyos.
4: Wow! Praise the Lord. Ganda ng mga idea yan. Ano? At talagang kailangan ng panalangin, lalo na ng ating bansa.
5: Sinabi niyo.
4: Noong nakaraang Sabado ay nagkaroon ng prayer gathering for the nation and Thanksgiving para sa Senate President Win Gicelian. Yan ginanap sa Valenzuela sa Canumay West Event Center. At maraming mga pastor, hindi lang ng Valenzuela, kundi ng iba't ibang lugar ang nagsidatingan. Mga pastor at manggagawa. Kaya hindi lamang para ipanalangin at i-congratulate si SP Win Gicelian, kundi para ipanalangin din ng bansa. Kaya may nag-pray para sa judiciary, may nag-pray para sa legislative, may nag-pray para sa executive, may nag-pray para sa law enforcer, at iba-iba. At may nag-pray sa mga butante, para mga butante pili ng tama. At huwag madaling maguyo sa mga pangakong walang walang ikangalaman, at yung mga nangako na hindi naman tinutupad at kung ano-ano ang kanyang palusot ngayon, huwag nang iboto. Pray na pinaprayan. Talaga maging matalino. Siyempre pa, in the middle, we also preach the Word of God. I was asked by Bishop Bonner and Daya to preach the Word of God. At yan din sila, Pastor Robert Reyes. Hindi ito yung Father Robert Reyes. Ito yung mas pogi. Ito yung mas pogi, si Pastor Robert Reyes. Yan siya man ng pinagsama-samang limang ministerial fellowship ng Valenzuela. Yung elders of Valenzuela City. At nakarating din doon si Justice Bishop Victorino. Nakarating din ang Bishop Demi Martin. At Bishop Mercado. And then si Bishop Presantiliana. At ang kanyang mga kasama si Sabi Ma'am. Nakarating din doon ang Victory sa pamuna ni Larry. At ganoon din ang iba-ibang grupo na ang katuwa.
5: Yeah.
4: Na makita na sama-sama na talagang not so focused on the Senate President. But focus on God.
5: Amen.
4: Focus on the country. And then another part lang yung Thanksgiving. And we heard the good testimony and humility of Senate President Win Gechalian, anak ng Pastora, Pastor Tiwa. At ganoon din ay isang mananampalataya. We are so blessed. Naroon yung kanyang tita, si Pastora L.B. Ting. Naroon din. Kaya talaga, we had a wonderful
5: praise God. Praise God.
4: Morning prayer, intercession, and celebration. At ito ay pagtulungan ng siyempre yung mga tinatawag ng elders of Valenzuela City at ganoon din ng Bishop Bonner at ng inyong lingkod at ng iba't ibang mga kapatiran natin. At ako, hindi namin kayo maiisa-isa sapagkat mas mahalaga sa amin isa-isa ngayon ang mga nakasubaybay sa ating ngayon.
5: Oo nga.
4: Ayan, nanonood at nakikinig.
5: Talaga po.
4: Sa Tibet, Concepcion Jacinto ay nakikinig sa atin. Si Julie but Jacinto, si Julie Jacinto, sorry, si Julieta Concepcion Jacinto, ayun, kaya ako nalito. Tapos si Beth Jacinto, si Beth Chay de Jesus, si Andres Mendoza, hindi si Andito, at saka si Aida Mendoza ay nanonood sa atin. Happy listening, si Ate Rosalita Manzano. At ito nga, si Aida, bumabati sa ating dalawa at mula raw sa watching po from Marilao, Bulacan. Ayan yung Mendoza compound. Meron silang gym doon. Tapos meron silang apartment. Yung mga tenant nila, sinasama nila sa aming midweek worship doon sa mga Mendoza. Praise God. Si Nona Docor, nanonood din sa ating Kuya Willie mula sa Santa Rosa, Laguna. Si Jeric Reforba. Pinapapagpalang Lunes ng umaga po, Bishop Jonah, Reverend Willie, sa Smart TV na lang po nanonood ng Family Matters Monday Edition sa 702. Dice, ayun, nasa Smart TV siya. Talagang, mula pa siya sa ano, mula dito sa Camarines Sur. Wow! Thank you so much. At salamat po, you are beginning to share yung ating pong link upang marami po ang makapanood at makapakinig sa atin. Si Telma Manjares, mabati rin sa ating Kuya Willie sa araw po na ito from Laguna. Si Wilson Espino.
5: Kuya Wilson.
4: Kinita po ninyo ito. Ano po? At from Canada. Grabe. From Canada. Si Cynthia Valencia. Yan ay panalangin natin ang kanyang kalusugan. Ano yung kakinig from San Jose del Monte. At ito si Beth niya ulit. Nag-text sa atin. Saka si Julie. Si Garcia Vincent, nanonood na kakilig sa atin. Thank you so much. Si Grace Agsalud, good morning. Meron pa siyang heart-heart to handsome pastors.
5: Ba?
4: Praise the Lord. Teka, makapag-ayos.
5: Ayan.
4: Konti mo. Handsome pastor ng Family Matters. God bless po. From Cabana, Tuban City.
5: God bless too.
4: Ayan. Si Jerry Alburo. Masbate. Wow.
5: Pastor natin sa Masbate, si Pastor Jerry.
4: Wow. At sila Pastor Jeter, nandiyan din. At nanonood ang kinig din sila sa atin madalas. Sila Pastor Jeter, nag-expected tayo sa kanilang simbahan dyan. Kaya we are so blessed sa kanyang mami at sa kanyang buong pamilya at sa mga leaders po ng kanyang simbahan. Harvest Soul. Soul Harvest. Ano po. Si Ray Zamora, nanonood din sa atin. Si Mel de Guzman Angeles. Ayan. Si Ray, ang prayer natin ay yung kanyang misis si Lisa sa Christian Worker ay makahanap ng donor ng kidney. Yan ang ating pinagpipray. Ano po. At yan din nakikinig sa atin si Abelina de la Rosa. Good morning po, Sir Jonel and Pastor Willie. Papagpalang araw po, nakikinig po kami habang nagtatrabaho sa farm dito po kami sa La Union. Grabe, ha? As far as Masbate, as far as Bicol, Camarines Sur, as far as ito naman, ano ito? Ha? La Union. La Union. Terrible. Ako, salamat po. At sinishare ninyo yung link para makapanood, makapinig sila ng live. At the same time, sila po ay pwede nilang i-replay, bigay sa iba nila mga kaibigan at kamag-anak. Oh, si Buddy Bobby Rodriguez ng Valenzuela City. Ayong mahambo, si Rodolfo Oblivias. Good morning po from Grace at Chody. Ayan. God bless po sa inyo, Bishop Milan at Pastor Willie. God bless you, Grace at Chody. At yung iba mamaya po namin babatiin.
5: Habol ko lang nabatiin si Kuya, Kuya ko, pinsan si Kuya Fred Basilio. Ako nagagalit yung pagka nawawala sa tabi niya yung kanyang radyo.
4: Ay, wow.
5: At yung lagi sa ating himpapawid. Salamat, salamat. Maya baba, Kuya.
4: Kuya mo yan?
5: Pinsan, pinsan.
4: Pinsan, mas matanda sa iyo kaya pin kaya kuya tapag. Mga ilang taon na po siya?
5: Baka kung di ako nagkakamali, kung ako'y 73, baka siya 75.
4: Aba, na bulgar pa ang edad pero hindi halata.
5: Hindi halata.
4: Hindi halata na 73 na ang kuya Willie Basilio.
5: Hindi halata.
4: Hindi halata.
5: Joke lang si, po, kabalin.
4: Si Hasmin Ausri ay mahabol ng pagbati at yung kanyang kabiyak may birthday si Pastor Herman Ausri. Nako kay Willie, ay tayo nagpapasalamat sapagkat tayo po ay nagbo-broadcast dito nga po, hindi lamang sa radio, kundi sa atin pong mga iba't ibang mga ika nga natin ay app, ano po, at siyempre pa, ano po yung mga app natin na yan, Kuya Willie? Na
5: maaaring
4: kaya i-share.
5: Nandiyan po yan sa 702DCS mobile app sa pamagitan po ng Facebook page, 702DCS FEBC Radio at YouTube channel 702DCS FEBC Radio TV. At kasama na po dyan yung panonood sa channel 185 sa Signal TV sa pagtulungan po ng GC TV.
4: Yes, at kami nga po dito sa 702DCS ay isa lamang sa maraming stations ng Far East Broadcasting Company. At kami po'y kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, sa araw na ito, at tatalakayin po natin, ay wala iba kundi, ano nga ba Kuya Willie?
5: Ano nga ba yan?
4: Generation gap. Yan, ano?
5: Ha? Bridging the generation gap.
4: Yung parang magkaiba kami ng Kuya Willie na generasyon.
5: Pero
4: nabibridge kami. Praise the Lord. Diba? Kahit magkaiba ng generasyon.
5: Yeah.
4: Diba ang isang 73 years old at isang 43 years old. Hindi, nag-ayos ng tech ko. May nag-ayos ng assistant ka rito.
5: Pinalalaki mo yung gap natin eh, pagka ganyan.
4: Ako ay 63. Wow, pambihira.
5: Ipin mo yan. 10 taon ng pagitan natin.
4: Sabi, kinakabahan ako kuya Willie.
5: Bakit naman?
4: Baka mag-react yung mga tao na parang hindi na 10 taon ng pagitan nila. Dibali, aminado na ako dyan, aminado. Lalo pag nakita nyo kuya Willie na personal, fresh na fresh. Kaya praise the Lord.
5: Wow, mukhang kulang ka ngayon ng kaping dulot ni Ate Tess, ha?
4: Oo nga, kasi fasting eh.
5: Ayun. Kaya pala.
4: Kaya wala ngayon.
5: Ako naman mangingit sa'yo mamaya.
4: Oo nga. Kasama yan sa mga tukso. Kapag fasting week. Kaya Willie, pakibasa na po ang Word of God.
5: Opo.
4: Yan ang ating sasandalan ng ating pong family chat.
5: Ito po ay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, kabanatang 6, talatang 4, mabuting balita Tagalog. Mga magulang, Huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakayin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Sa English Standard Version, Ephesians 6:4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Wow! Wow! Meron ako na bagong pasama ngayon ah.
4: Amen! Wow. Kasi nakikinig ng Word of God.
5: Oo.
4: Gusto makinig ng Word of God at ng paliwanag ng Reverend Willie.
5: Good morning, Pastor Teo. Good morning.
4: Good morning daw. Hello po.
5: Hello.
4: Nakasama, hello po.
7: Hiya.
4: Hiya.
5: Sweet voice from 702 DCS Family Matters Monday Edition. Si Kuya Teo. Oh, wow. Yeah. Buti lang maputi ang paligid.
4: Yeah. Batiin na rin natin ng happy listening ang lola niya na pinagkuhan ng puti. Ayan, yung lola niya pinagkuhan ng puti. Ha? Ano? Hello po, lola. Ayan. Eh, Kuya Willie, makikinig po kami ni Teo ng yung reflection sa Word of God.
5: Unang obserbasyon po natin ayon sa pagkahayag ng salita ng Panginoon, merong particular na tinutukuyan, although sa Tagalog ay panglahatan, mga magulang. Dito sa English, fathers, no? Parang nakatuon sa mga tatay, mga kalalakihan ng tahanan. Pero sa paraan ng pagsulat noon, pagka binanggit na yung fathers, eventually kasama na rin po yung mothers, basta parents, no?
4: Yes.
5: Tatay at nanay. At ang sabi po, dito medyo na parang may pagkagulat ako sa salitang ginamit dito sa salin sa Tagalog, Kuya Jonel. Huwag daw nating ibuyo.
4: Ibuyo. Ibuyo.
5: Oo. Parang sinasadya, no? O kaya di man ginugusto, di man sinasadya, pero parang ganun na rin ang tutunguhan. Merong epekto sa anak, bawat kilos, bawat salita, bawat gawa ng isang magulang. At yun ay pwedeng mapunta sa kanyang kabutihan, kapakanan, o kaya naman ay yung kabaligtaran. Ito, sabi, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo. Ito pang naka-antig sa akin eh. Yung laban sa inyo. Pwede bang...
4: Laban sa inyo.
5: Oo. Oh, pwede bang sino mang magulang eh gugustuhin magkalaban sila ng kanilang anak?
4: Uh-huh.
5: O kaya sila-sila hindi nagkakaunan, nag-aaway-aaway sa loob ng tahanan. Paano natin mawi-win ang mundo, Kuya Junel, kapag doon sa pinaka-basic unit ng lipunang ginagalaw natin, eh magulo na. Samantalang as early as far back doon sa lumang tipan, sa Deuteronomy Kabanatang 6, sinasabi na iba ang plano ng Diyos sa tahanan. At naalala ko nung sa panahon ni Esther sa lumang tipan, Noemi, doon sa kanya naging manugang na si Ruth through Boaz.
4: Yes.
5: Aba, ang sabi ba naman ng Noemi, mananalangin ako, ihanap kita ng magiging kabyak mo so that you can find rest in your home. Rest, Kuya Jonel. Kaya yung kasabihan na naging parang biro na lang ngayon, yung ano ba, paglagay sa tahimik ang pag-aasawa.
4: Minsan, yes.
5: Pukol kwento na lang, biro na lang yan eh.
4: Mm-hmm.
5: Pero katotohanan, nagugat doon sa sinasabi na ng Panginoon. No?
4: Yes.
5: Ang pagkakaroon ng pamilya, kapayapaan, kapahingahan.
4: Mm-hmm. Amen. So,
5: yung pamilyang tinatayo mula sa magulang, kay tatay, kay nanay, sa mga anak o sino pang nandyan sa loob ng tahanan, maganda po na ating alalahanin. Huwag daw nating ibubuyo sa paghihimagsik laban sa inyo, sabi ng Apostol Pablo, yung inyong anak. Huwag po. Kampi tayo, isang kampo tayo, hindi po tayo magkalaban sa tahanan. Kaya ngayon ay kung ano man mang pagbabago sa loob ng tahanan, Kuya Jonel, meron tayong tinatawag na ngayon blended family, no? Dahil si lalo na si Pinoy, 'di ba? Yung extended family ng Pinoy, kung magkaminsan po ay pasintabi na masabi natin dagdag na stress sa atin ngayon kasi nga po tukoy mismo kung sinong head of the family, may kani-kanyang mga values and mga pamaraan ng pakikitungo sa isa't isa, magulo. Pero kailangan po we set boundaries doon sa mga bagay na yun. Panatilihin natin. Kaya sabi po ni Pablo, huwag ibuyo kapag magsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, ayun.
7: Amen.
5: Hindi yung may babawal lang tapos eh wala na. Kailangan merong kapalit, merong alternatibong gagawin.
7: Sa halip.
5: Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ayun. Yung
7: pagkakamutin sa lahat. Wow, napakaganda.
5: At kung
7: beautiful. Ayun po yung palakpak na si Teo.
5: Oo, oh, kung makikita po ninyo sa inyong screen, mga kagapay, ang maglolo, tingnan nyo. Pagka po ang namamagitan sa kanila
7: Amen.
5: Ay ng Diyos, wala nang iba. Ah, tiyakan po yung one generation after another, merong garantiya na magpapatuloy po maka-Diyos na tahanan. Hallelujah!
7: Praise the Lord! Amen! Palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang Word of God kayo. Hallelujah! At mabuti kasama natin si Teo. At yan ang tema natin noon. Ano po? Ano nga pa nga po, Teo? Ano po? Yung bridging the generational gap. Ito si Teo. Ano, ha? So, pero... Yes, pero siyempre may sumisilip na. May sumisilip na, bababay na muna tayo. At pag tawagin natin ang ating pong Mami Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami. Babay po muna. Babay muna tayo. At babalik po kami. At pagkaraan ni Mami Bessie Rios.
8: Heto na po ang memo ni Mami. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
9: Hello! Hi! Kumusta po ang ating mga suki sa Memo ni Mommy? Narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa mga ilang paalala patungkol sa paggabay o di kaya naman pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga bata or pagpapatibay sa kanila pong mga pananaw sa sarili. At yan po ang tutuunan natin sa panahon na ito, pagpapatibay sa kanilang pananaw sa kanilang sarili, na tunay naman pong kaugnay ito upang sila po ay makiwas doon sa tinatawag na mga mental challenges. Magkakaroon sila ng secure na pananaw sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pinagtibay na pananaw dito sa ating pong tahanan at gayon din naman sa pagtanggap sa kung sino po sila. Ano ang ating gagawin? Simpleng apat na bagay. Ngunit medyo challenging din po na ipagpatuloy ang mga bagay na ito. Tumutugon tayo sa salitang self. Ayan. Ano po yung letter S? Let us satisfy the child's desire or intention to show ang kanya pong achievement or to talk about oneself. Kasi minsan pag may pinapakita, parang wala lang. Oh, sige, okay. Oo, yan. So let's be there, listen, and nod our head and affirm. So let's satisfy that desire upang makita niya ang pagpapahalaga mula sa atin pong mga adults na nakapaligid sa kanya. Sa letter E, ay, ito po ang ating gagawin. Let's elevate the child's whole knowledge about oneself. Kasi minsan, ang nakikita lamang niya ay yung mga academic achievement niya. Pero maganda po kung kanyang makikita na ito nga pong kanyang pananaw sa sarili ay mayroon pang pwede. So, elevate natin. Parang minsan sasabihin niya, nahirapan ako sa ganito, anak ko, itong ganito, nakita ko one time, ayan. So, para po umangat ang kanyang medyo bumababa or pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Letter L, at ito po ay isang, let's call it conscious na gagawin natin, yung pagli-link up po, yung pag-uugnay-ugnay ng katauhan ng isang kabuuan. Kasi may mga pagkakataon, papansin natin, madalas ang kanyang achievement sa kanyang utak. Mga academics, mga pagpasa sa exam, mga grades. However, hindi lang po yun. Kung ang bata naman ay meron siyang sikap, o ba ipapansinin din natin? O di kaya naman ay meron siyang kakaibang sensitivity, nararamdaman niya ang mga pangangailangan na nakapaligid sa kanya. O di kaya naman, very polite or Pwede po ang Diyos siya sumusunod sa ating physical matters na ating bawa diet. Yeah. So, pansinin natin, link up all these areas sa buhay ng ating mga bata. And letter F, ito po. Let's find the strength of the child. Let's find the kanya pong pinaka sabihin nating most interesting, no? Na kanya pong gustong-gusto. And let's support the child there. Kasi malamang, ito ang kanyang gift or talent. Let's not package the child the way that we wanted us to see him. Yun po ay isang dahilan upang maka-apekto rin sa kanilang self-worth. At ayun na nga, tatama na naman sa kanila pong kaisipan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Becerios dito sa Memo ni Mommy.
8: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Nagpapasalamat tayo sa napakagandang musika at siyempre sa mga binahagi ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters ng 702 DCS. John de Milan po. Kasama po si Teo Milan de Lucio. Aroti, say hello po. At kasama ang Lolo Willie Basilio. Mukhang wala pa ang Kuya Willie. Wala pa Lolo Willie. Ha? Tawag ka muna. Lolo Willie. Ha? Tawag mo. Lolo Willie. Ayan.
1: Okay. Andiyan na po.
0: Ayan na. Ayan na. Lolo Willie. Hello po.
1: Hello po.
0: Hello po. Hello po. Ayan. Ayan na si Lolo Willie tinuturo. Ayan. Kami po yung nagbabalik upang patuloy na talakayin natin po ang ating pong tema, Bridging the Gap, the Generational Gap. Kaya kasama natin si Teo para ipaalala na talagang kasama natin nag-i-exist. We co-exist with the next generation. Ito yung tawag natin hindi lamang multi-generational, kundi yung intergenerational. Kaya tayo nagpapasalamat at marami tayong mga taga-subaybay. Pasensya kayo, bila ako nagkaroon ng sombrero.
1: Oo nga, bakit nga?
0: Sinuotan ako ng apo ko.
1: Ayun.
0: Sinuotan ako ng apo. At hinubad ko, sinuotan naman. Talagang bahagi na talaga yan ng buhay natin. Yung next generation. Ito. At nanonood at nakikinig sa atin mga mahabang Kuya Rigo at bigyan natin ng pagkakataon na batiin si Pastor Mon Crisostomo at si Mayan Damian, kaya binati natin sila, si Apriniel Del Yoro ay nanonood at nakikinig din po sa atin si Pastora Edna Hamlid Austria, yan. At nagpapabati ng happy birthday kay Jamie Ren, both kay Pastor Roman, kay Teacher Mark, kay Alex Basobas, at kay Carlito de la Rosa, happy birthday. At wedding anniversary kay Brother Alex and Marlene Auxilio, yan ang aming assistant pastor dyan sa Tugatog. At si Brother Otto and Hazel Garcia. Kahapon din pala ay nagkaroon ng promotion sa aming church ng Phoebus College of Bible. Ng bagong programa tungkol sa counseling. Wow. We are so thankful sa bagong breakthrough ito ng Phoebus. At nanonood ang kinin din po sa atin, si Marian R. Mardo. Ayan. Blessed morning, Dar. Of course, patuloy na nakita natin na kinig ang ate Julie Concepcion Jacinto. Ganun din sila. Ochita Sarmiento, kaya na

0: isichat mga nabati natin. Kaya na patuloy na sumusubaybay sa atin. Maraming maraming salamat po ano po sa inyong pagsubaybay sa amin. Sa araw na ito, ay tayo nagpapasalang. Oh, ito, si Lydia Del Yota ay humabot din ng panunod at pakinig sa atin. At even nagtetext pa. At sa mga nakasubaybay po sa amin kanina pa, ang tema po ay binanggita ng Kuya Willie. Ito po yung bridging the gap. Bridging the gap. May merong pumasok na tanong, pero mamaya natin bigyan ng daan para sagutin Kuya Willie. At mahalaga, makasimula na tayo ng ating family chat.
1: Yeah.
0: Ano po ba mga share nyo sa amin, Kuya Willie, tungkol dito sa bridging the gap, generational gap?
1: Hindi natin maiwasan. In fact, gagamitin natin parang pinaka pambungad, introduction, Kuya Jonel, sa ating papaksain. Yung malinaw ba sa ating mga magulang, yung ating pong papel na ginagampanan? Ano po ba yung tawag natin sa pagmamagulang? What is parenting? Ang una po rito mapapansin natin, Kuya Jonel, ay balanse. Titingnan natin ang kalagayan natin. Hindi lang po yung puro responsibilidad na nagpapabigay ng kabigatan o nakakapagod o nakaka-stress sa atin, kundi sa kabilang banda po, unang-una, ito po yung natatanging pribilehyo na kaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Imagine lang natin, Kuya Jonel, no? Yung pagtatagpo ng isang lalaki at babae, pagkatapos nagkaibigan, nagplano magpakasal, magpamilya, lahat ng ito, may disenyo si Lord. May disenyo si Lord. Kaya po, kailangan malinaw sa kamalayan natin, mga magulang, ano ba yung papel ko bilang magulang? Bakit ba ako nag-asawa? Bakit ba ako nag-aganda magpamilya? Nagsisimula lahat doon, Kuya Jonel.
0: Yes, that's the starting point.
1: Yes. At dahil po dyan, sa gustoy natin o hindi, nakapaloob po yung talagang intentional on our part na may hakbangin tayong gagawin bilang mga magulang. Hindi po pwedeng basta nailabas sa tiyan, sinapupunan ng ating kabiyak, yes, ng ating anak, pagkatapos ay bahala na siyang lumaki, magpalaki sa sarili niya. Hindi po. Kung ang habol po natin ay yung disenyo ng Diyos sa ating pagbubuo ng pamilya, which is yung pong maka-Diyos na supling, maka-Diyos na lipunan, maka-Diyos na tahanan, aba meron po dapat gagawin tayong mga magulang. So, meron tayong mungkahi dito na tatlong bagay na sa ilalim ng mga ito, meron pong mga practical points na pwedeng gagabay sa atin. Una po, sa tatlong bagay na to, sabi niya, as far as our children are concerned, para ma-bridge yung generation gap na yon, hindi yung maglayo pa, maglumaki pa yung agwat, hindi na magkaintindihan, etc., etc., sabi niya,
0: drive away.
1: Give them constant affection. Bigyan daw po natin, pagpahayagan daw po natin yung ating mga anak. Palagian, Kuya Jonel, hindi paminsan-minsan, kundi constant affection. Yakap, pagsasabi na mahal natin sila, siya, kahit na ilan ng ating mga anak, sasabihan natin ng pagmahal na yan sa salita at sa gawa, sabi nga. No? Hindi sasapat yung sabi ay sinasabi lang, kundi in fact, ipaparamdam daw. Ipaparamdam. Ibig sabihin, hindi lang salita, tapos uwi yung pagpaparamdam dun sa gawa. No? Hindi sasapat yung mga bagay na
0: yun, man.
1: kukulangin po pagka ganoon. Constant affection.
0: Yeah. Ayun. Kaya sabi natin lagi na kung tatanungin natin ng mga magulang, lagi na sasabihin, siyempre, mahal ko, anak ko. Pero ang tanong, yung bang pagmamahal na yun na ipapadama mo, yun ang affection.
1: Yun,
0: iba po yung love you, share, iba naman yung constantly share and show affect. So, mahal mo nga. Pero hindi mo naman napapadama. Kaya kailangan ipadadama natin. Pag pinapadama natin lagi ang pagmamahal sa ating mga anak, naliliit yung gap ng mga henerasyon. Kahit magkaibang henerasyon, yung iba-iba na ang lingwahe, iba-iba na ang mga expression, di ba? Pero yung lingwahe ng affection, yun pa rin. Ayun, di ba, Kuya Willie?
1: Oo. At alam niyo po, mga kagapay,
0: yung lingwahe ng affection, yun at yun pa rin. Yeah,
1: yes, yun pa rin.
0: Kailangan na ipadama.
1: At doon, doon makikita ko yun, Junel, yung pagkitid ng pagitan hanggap kikitid yun, no? Salip na lalawak pa, lalaki pa, lalayo pa, maunti-unti na maglalapit at loobin ni Lord, mapapawi po yung gap na yan, no? Pero hanggat meron pong pagkakaiba sa pagitan ni Lolo Junel at saka ni Apong Theo, ay nandun po yung sabi ngay intentional,
0: yes,
1: na gampanin ng isang magulang, lolo, lola, tito, tita sa kanyang anak. So, halimbawa po, pinaka-practical na usapin dito. Kung ginugusto natin na paparamdam natin, papakita natin constant affection, una pong mungkahi para magawa ito, mga kagapay, bigyan po natin sila ng positive affirmation. Positive affirmation. Oo. Kaya doon sa ating talata kanina, negative munang binanggit. Wow.
0: Yung kapangyarihan ng dila.
1: Yan. Oo. Gamitin po natin, 'di ba? Ang ating God Jose Rizal eh. Yung po ang kanyang naging panlaban sa mga sumasakop sa ating bansa. Yung po ang kapangyarihan ng pluma. No? Yung kanyang pagsulat, yung po ang kanyang salita. Eh mapili sa salita. Pero ika nga may talas, no? May talas po yung bawat sasabihin natin. Pwedeng talas para sa opera, doon sa sakit. O kaya po talas para po mas maging pino yung kalalabasan ng ating gamit ng dila o ng salita.
0: Yan, napaka-powerful. At napaka-biblical yan.
1: Totoo.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Ano sabi ng Panginoon sa kapangyarihan ng salita?
1: Abay, sabi po, halimbawa sa mga kawikaan, naalala ko, sinasabi po through Solomon, yung sabi ay makahulugan, matalas na pahayag, nagbibigay ng katalinuhan o ng kahinahunan sa individual. Yan.
0: Yes. Amen. Yan ang gusto ko, yung kahinahunan. Pagka napapadama lagi ang positibong affirmation, talagang assured siya kasi. Dahil assured ang next generation ng pagmamahal, kahit alam niya na mga may ibang mga lengguahe, may ibang mga sets of values, pero yung love na yon, yun ang nag-bind together sa magkaibang henerasyon. Praise the Lord. At sa Biblia, kita rin natin yan mula kay Jesus, kay Apostle Paul, kay Timothy, faithful men, and then to others, di ba? Sa iba-ibang henerasyon yon. Pero makita natin dumaloy ang affection ng ating Panginoon. Praise the Lord. At siguro, dyan papasok yung may tanong sa atin na pumasok ngayon. Sabi niya, listener daw siya, may 30 taon na siya, yung kanyang anak.
1: Mm-hmm.
0: 30 years old na yung kanyang anak at may girlfriend. Kaya lang, ang problema niya, yung anak niya, pag gusto umalis ng bahay, ni Hanihua, alis.
1: Uh-huh.
0: Tapos hindi babalik, kung ni Hanihua, wala lang. Ano. Kaya ang tanong niya ngayon, kailan daw ba, yung sabi niya ay pag umalis po, ay hindi nagpapaalam, hindi umuwi. Ano ba ang dapat sabihin o approach sa anak kapag ganun?
1: Oo nga.
0: Tapos
1: no?
0: tanong din niya dito kanina ay ano ang dapat bagay, ano ang dapat sabihin, eh, meron siyang tanong kanina eh. Ayun, natatanong, anong age po dapat makialam ang parents para pag umalis po, hindi po nagpapaalam. Hindi umuwi, hindi nagpapaalam. Ano ang tamang approach siya? Unang-una, huwag niyong isa-send a signal na hindi niyo na siya mahal. Always remind your son that you love him no matter what. Yun yung una natin topic eh, ano po. Pangalawa, bahagi ng pagmamahal, hindi natin ito tolerate. Kaya sabihin natin, dahil mahal kita, gusto ko na mamonitor kung nasaan ka, kaya pag aalis ka, FYI mo man lang, ang ipapaalam mo, ayan. At dyan kayo magliliwanag ngayon ng expectations. At mula doon sa expectation na ilalay down mo, pakinggan mo ang kanyang mga request para changes ng mga policy. O pang-apat, i-implement niyo yung policy. Ayun.
1: Mm-hmm.
0: At yung pagkasabi dito ay ano ang dapat sabihin o approach sa anak. Mula po doon sa options nyo, bayan siya magbigay ng options. I-deliberate nyo ang bawat option upang kayo ay magka-come up with agreed. Agreed as in agreed na posisyon. At yun ngayon ang inyong ilalapat. At kung hindi pa rin niya i-honor at gusto pa rin niya ay sarili niyang pamahala sa sarili niyang buhay, another option ay bumukod na siya. Ayan.
1: Ma.
0: Baka anak ay kailangan mo na bumukod dahil ayaw mo na rin lang, nire-resist mo na rin lang ang aking leadership sa bahay na ito. Pero hindi ka galit. Pero sabihin mo pa rin, mahal pa rin kita anak. Ano man ang maging decision mo, I will stay loving you. At kaya ako ito gagawin because of love pa rin. Top love. Sapagkat pag hindi ako naging magulang sa iyo, ito ay maaaring ikapahamak mo. Ayun. Eh, importante po yun. Yung mga bata, baka magalit sa una dahil sanay sila. O ano gusto nila. Kaya minsan anak natin, kung makaimbita ng kaibigan sa bahay natin, gano'n na lamang, hindi ba na nagpapaalam sa atin.
1: Oo, diba? Oo.
0: At baka kala nung anak ko siya, pinaparinggan ko yan. Kasi may imbitahan daw siya sa bahay namin. Hindi siya. Kasi nagpaalam siya. Ayun. And it is our joy na i-welcome sila. At dahil yan ang talaga yung kanyang community of disciple. Kaya this is very important. Ano po? Kaya kapag ito ay atin na observe mga kaibigan, lagi pinapadamay affection, wow. We can expect that greater manifestations of God's blessing will flow. Ayan. Ano pa po Kuya Willie?
1: Kalakip noon, Kuya Junel, at bahagi na rin kasagutan doon sa nagtanong ng listener natin, yung idea baga, maging personal tayo dito. Hindi natin pwedeng ipasa kung kanino yung ating gampanin bilang magulang na nagpaparamdam, nagpapakita ng affection. Tayo mismo. Oh. At dito po, may disadvantage somehow yung hindi na nagkakasama yung magulang at anak. Maring maring ang dating ay yung bahay parang ano na lang, parang ano ba, hotel na lang, tulugan na lang, dorm na lang. Samantala halimbawa mga gamit nating moderno ngayon, mga gadgets natin, minsan pagka nalilis tayo ng gamit dito, bunga ng maling kaisipan, sa halip na magpalapit sa atin, naglalayo pa. Nasa kani-kanyang kwarto na tayo sa ating mga tahanan at halos wala nang maramdaman kung ano mang nangyayari sa kani-kanyang silid natin. Eh hindi po magandang payagan yon. Naalala ko ang ating senior pastor ngayon dito sa Marikina Christian Fellowship, Pastor Migs Poha. Abay, meron siyang in-establish na batas habang napag-aaral pa lang niya ang kanyang mga anak, tatlo. Pero graduate na sila. Na-establish na kagad yung meron batas sa pag-ano ng cellphone. Meron siyang parking lot parking lot para sa mga cellphone pagka oras
0: ng
1: pagtulog sa gabi. Dapat nandyan parking lot ng mga cellphones.
0: Ganda. Beautiful. So hindi nasa ulunan.
1: Hindi
0: nasa higaan. Nasa isang lugar sa sala, marahil. Ayan. May common place. E paano kung may inaasahang message na medyo secret?
1: Yun nga eh. Ano ba? Mag-escape po sa lalabas ng kwarto para kunin yung cellphone. May nangyayari daw. Pero madalang kasi na-check.
0: Ayun. Yun ang kagandaan nun. Pagka ginagawa natin yan, mayroong probability na maging accountable.
1: Opo.
0: Ayan pa naman ay napakahalaga ngayon na maging yung accountability sa mga magulang. Ay ma-establish natin at sila ay dapat nag-account. Ay naman, hindi naman tayo parang berdugo, kaya affection. Out of affection, they will love to update us and open up their situations to us. Yun. Maganda.
1: Hindi tayo magiging sentensyador sa isip ng ating mga anak.
0: Pero siyempre, hindi naman natin palalabuin ang what is right and wrong. So kasi, kung gusto ang hindi maging sentensyador, aba hindi ka na kumikibo, mali na, hindi ka na kumikibo. At yung tama, hindi mo sinusuportahan. Nakakabahala yung gayon. At yung nagiging apathetic na tayo. may maliliwanag na tama at mali. Doon, tatayuan natin yun.
1: Tama yun.
0: Malaman nila na the reason why we do that because we are committed to the truth. Sapagkat si Jesu Kristo na ating Panginoon at sinusundan ay hindi lang daan, hindi lang siya buhay, siya din ay katotohanan.
1: Tama. Kaya,
0: praise the Lord. So, meron pa ba kayong susunod po?
1: Sa pangalawa, di ba, tatlo yung ating mumungkahin na paraan, ano, para maging practical at makatotohanan. Bukod doon sa palagian na yung constant affection, pangalawa, minumungkahin natin through the pastorlife.com na source, guard them with constructive correction.
0: Oo, pwede, ano po yun?
1: Bigyan natin ng emphasis yung salitang constructive. Kasi, siyempre, tayong mga magulang, gusto natin lagi nasa tuwid na daan yung ating mga anak. At itinuturo natin yan. At supposedly ay nagiging modelo tayo niyan, no? Yung correction. Nalilis tayo ng landas, no? Hindi naman natin ginugusto na mapahamak yung ating mga anak. Kaya, pero paano natin ginagawa? Sabi, constructive. Hindi
0: yes.
1: po hindi po destructive. Alam mo, sabi ng iba, pagka nakakakita sila ng mga, yung bang parang abandoned, condemned na building, na lumang-luma na, sabi nila, magtatayo ng bago dyan. Ang pagka isipin mo, yung pagitan ng paggiba at pagbubuo, sabi nila, pagka ganyan, mas madali, mas mabilis yung paggigiba ng lumang gusali.
0: That's right.
1: Nangyayari sa pagmamagulang, parang ganun, Kuya Jun. Mas natutunan yung ating atensyon doon sa pag yung destructive ang dating sa ating mga anak. Yung pong nasira, yung nagiba na value system o papaano man, mas mahirap po yung ma-reconstruct ito. Kaya maaga pa po, may correction, pero constructive ba? Makatutulong ba? O makapapahamak pa, magbubuyo ba sa pag-imagsik yung ating mga anak ayon sa talata nating napagbatayan?
0: Yan, kaya talaga mahalaga na talagang ating pahintulutan ng salita ng Diyos na gabayan tayo.
1: Amen.
0: At makikita
1: amen
0: natin na talagang holistic ang kanyang gabay.
1: Mm-hmm.
0: At hindi po pwede kasi when a wrong behavior is tolerated, this is not amount of saying, go ahead, do it, that's right. Kaya kailangan mayroong correction para mag-construct sila, para mag-build up sila. Not just because we want to show them that they are wrong again, or we want to show them that they make a mistake, ano po. O hindi dahil sa gusto natin na talagang ma-correct. At pag na-correct sila, out of love, nako, ikabubuti ng ating anak yon. At yung next generation, they will appreciate the old generation.
1: Yeah.
0: Dahil they will not necessarily impose yung kanilang gusto, but there will be agreement as to the batas sa bahay. At kasi kapag kaya na batas lang ni tatay, naku, hindi naka-agree si nanay at yung anak, problema rin yan. At napakadali yung magkakaroon ng defiance of authority. Kaya importante na tayo ay gumalang. You work alongside with others because after all, it takes a village to raise up our children. Diba?
1: Yeah.
0: At
1: pagka sinabi nating correction, Kuya Junel, ang pinag-uusapan natin dito, humigit kumulang disiplina. No? Ang disiplina ay dinisenyo para sa maayos na buhay at bukas. No? Maayos na buhay at bukas. So yung po yung pinaka-essence ng disiplina. So paano natin gagawin yan? Discipline them promptly.
0: Yeah.
1: Pagka ngayon po yung pagkakamali, ituwid na natin. Pagka ngayon po nangyari ito, wag na po natin pagpabukas yung pag-uusap para po matukoy ano bang nangyari, bakit tinatawag natin ito na parang lihis sa landasin, matuwid na landasin ng pamumuhay, at kagad-agad po, promptly, sabi niya. Kasi po, pagka ipinagpabukas pa natin, halimbawa, dati, no? Yung panahon natin, Kuya Jun, panahon natin ito.
0: Sige na po.
1: Wala,
0: nasa bandang dulo.
1: Wala. Yung idea na sinasabi natin, yung pong kagad-agad, palo, no? Palo.
0: Mm-hmm.
1: Nandun palo. Yung kagad-agad, promptness. Pero, hindi lang po kasi tukoy yung disiplina ng paluan, hindi po sarli.
0: Yes,
1: hindi po yung, sabi nga ay, yung maganda bang pag-uusap ng magulang at anak, at lalo na kung maslit pa yung ating anak, nakakalong pa natin, abay napakaya ng pagkakataon. At meron tayong tinatawag na parang sabi po ay window na edad ng mga anak natin, na kapag ka na-miss natin sa mga edad na ito, yung pagsasanay, pagtuturo, pagdisiplina, pwede pong hindi agad-agad ma-pick up yung mga pamamaraan na ginagawa ng magulang sa kanilang anak, at i-resent po nila yon. Kailangan nakatugma po doon sa panahon na yon, sa age na pag-bracket na yon. Sa pagitan po ng halimbawa, dalawa o bagong silang, dalawa hanggang sa maging apat, anim na taon ang ating anak, doon po tayo tutok na tutok dapat sa ating mga anak.
0: Yes, napakaganda na po. At nawa ito yung naging magandang paalaala po sa ating po lahat, na talagang padawa mo yung affection, tapos huwag ka mangini mag-correct, ano po, at ma-point out po bakit hindi tama, at ano ang pwedeng tama, ayan. Para magiging madali sa bata ang pagsunod. Yung text mo kanina, binanggit, do not exasperate your children. Meaning, make it easier for them to obey you.
1: Yun!
0: Huwag kang sunod-sunod na utos. Di pa na nagagawa yung dalawa na meron ka ng apat agad. At huwag napaka, ikaw nga ay unrealistic ng expectation. Ayan. Ganda, ganda. Praise God. At talagang nawa ito po ay naging pagkapala po sa inyo po lahat. At dalangin namin na ma-apply po natin ito sa ating mga pamilya. Ayan.
1: Meron
0: pa po ba tayo? Patatlo.
1: Ito susunod na mungkahi sa pangalawang punto natin, guarding them with constructive correction. Sabi dito, medyo patanong kong sasabihin ito, Kuya Junel. Bagay ba na sabi, discipline them physically? Eh, hindi na uso yata ngayon ng paluan sa tahanan. Oo, kasi may batas na tayo, di ba? Laban sa pananakit sa ating mga paslit. Pero, sabi po, pwede pa rin ba na discipline them physically? Ang Proverbs 23:13, nagsasabi, do not withhold correction from a child. For if you spank him with the rod, he will not die. Parang direktang-direkta yung pagkapahayag na yung salita ng Panginoon na. Paluin mo, pero hindi naman mamamatay yun eh.
0: Yes, hindi niya. Hindi niya ikakamati. So, pero yung pamamalo doon, sa kahapon na binigyan ko ng DN, hindi mo nagkamali sila papaluin.
1: Oh, nga.
0: Kundi kapag mayroong mga maliwanag na agreement, tapos ay tahasan niyang sinusuway. Tahasan niyang sinusuway. Doon siya kailangan paluin. Sapagkat ang pamamalo is a consequence doon sa pagting defiance of authority. Ay talagang
1: defiance
0: na ang palo. Para, kagaya nung text sa atin dito, yung anak niya umaalis. Walang sagwalang ano, pasabi. At hindi lang yun, kung kailan gusto umuwi. Abay, kailangan mag-usap, anak, mag-usap tayo ng patakaran. Sapag ito ay bahay natin, at dahil ito ay bahay natin, ay tayong lahat ay accountable to each other. Pero kung ayaw natin magpa-account, abay, teka muna. Gusto na natin bumuhod. At pasakit man sa akin, I will be release you if you do not want to submit to whatever we agree here. Yun. And pag-upuan kayo ng iyong anak, mahayin nyo. Pamamahayin nyo yan eh. Pamamahayin nyo, dapat siya matutong gumalang ng pamamahay. Huwag mo masumbatan dahil bahay ko to. Bakit kaya hindi naman? Anak, ito ay bahay natin. Kaya kailangan ay meron tayong malinaw na patakaran. Pagka ikaw ay umuwi, hindi ko alam kaya nakabab. Kaya lahat ng member dito sa pamilya, hindi ilaw ko at kaya kailangan ito ang ating patakaran. Ngayon, baka may gusto ka modification na kayaan. Kaya mo siya mag-modify. E kung wala nang pakialam, pwede pag-usapan na ikaw ba ay magpasakop sa authority ng bahay na ito. Abundance. But dalaw-dalaw ka na lang. Ayun. Kailangan may maliwanag. Marami kasi mga magulang, ayaw nila na magkaroon ng toughness. Ay kailangan yun, yung promptness in correcting our children. Ayan. Beautiful. Napakagandang paalala po niya, Kuya Willie. Nawa ay talagang ito ay maging gabay, magkapaala doon sa nag-text sa atin at maging sa mga iba pa na pero similar
1: at sa sunod
0: bukod
1: na
0: po
1: natin
0: dyan, Kuya Willie,
1: sunod na natin dito sa pangalawang puto
0: ang mga bagay na makatutulong para ang gap natin ay yes, ano po susunod?
1: Ay, sunod na po natin dito sa pangalawang punto natin.
0: Ano po yun?
1: Yung discipline daw with discipline them privately. Sa pagitan lang ninyo at ng inyong anak. Huwag naman sa publiko, pinanagpapaluan
0: yun, yung isa promptly. Ngayon, privately.
1: Privately.
0: Eh, bakit?
1: Kasi nga,
0: bakit baka, po?
1: Kasi nga, baka una, magiging mali yung motibasyon sa pagdidisiplina ng magulang sa kanyang anak. Baka kasi nagtantrum sa publiko, eh palo ka agad. Kasi baka ang motibasyon pagpapalo.
0: Wrongly motivated.
1: Eh kasi nga, eh mapapahiya kasi si tatay o si nanay pagka po nagtantrum, pagka po nagdadabog ang anak sa publiko. Huwag po sa publiko, privately. At nung nagpapalaki tayo ng ating Kuya Junel, eh dumating sa punto na meron ako talagang hinubog na pamalo, no? At ginamit ko sa kanila pareho. Oo. Tapos pinaliwanag ko sa kanila, ito ang lalagyan ko ng pamalo pagka may pagkakailangan dito ko kukunin. Ngayon, kung maayos tayo, eh mananatilihan sa lugar na yan. Ituturo ko lang pagka mangyari na mayroong misbehavior o kung kailangan ng pagtuturo pag sa pagpapalo, ituturo ko lang yan bilang warning. Warning muna. Tuturo ko sa kung saan ko nilagay ang pamalo. Eh, napakaganda naman ang naging epekto ko yun kasi dumating sa punto, turo lang ako ng turo doon sa aking pinaglagyan ng pamalo, hindi ko na kinukuha para gamitin talaga. Dahil nangyari po, nakatulong mabuti, hindi paluan lagi ang disiplina, kundi ito po ay promptly, oo, pero privately, no? Privately. Nakatulong po mabuti yon.
0: Promptly and privately. Ayun. Saka isa pa, Kuya Willie, ay mas kinatatakot ng mga bata po ngayon sa pag-humiliation. At pag na-humiliate natin sila, at ito'y binabao nila hanggang sa kanilang paglaki. Kaya maganda sinabi niyo po, dapat privately done ang anumang correction po. Huwag silang i-humiliate. Huwag silang ipapahiya. At yan yung passage natin. Do not exasperate you.
1: Yeah.
0: Pinapahiya natin sila. Ha? Ay talagang, nako, makalimutan na nga yung naging pagsuway. Pero yung kapahiya sa mga kaibigan, sa mga classmates, napapahiya po yung mga kaibigan. Kaya ang katuwiran natin, ganito kami, dinisiplina ng tatay namin eh. Kaya ganito namin kayo dinisiplinahin. Ayun, samantala ngayon eh, pwede namang pag-usap, pwede may agreement, pwede may pagbawi ng mga privileges kapag merong hindi pag-observe na mga dapat ino-observe. So, meron pa mas makapangyarihan sa palo. At reserve natin ang palo doon sa defiance of authority. Yun. Kaya kasi ang psychology ng mga bata, kapag ka pinalo agad, bayad na ako. I am entitled to do it again. Pero if you allow them to suffer the consequences of ng kanilang ginawa, nakikita nila, hindi sila nakakalusot. Kaya kailangan nilang umayos kasi hindi ka makakalusot sa tinanim mo. ano mang itanim mo, aanihin mo. Whatever a man soweth, he shall also reap. Kaya napakaganda. At tayo nagpapasalamat dahil mga nanonood sa atin, nakikinig, oh, ay may mga text sa atin, mainam po, meron pong regular family matters. Ayun, ito raw ay nakakatulong sa tamang concern po ng mga magulang at mga anak. Ang ama, malaki ang kanyang papel. Galing kay Lohi Dormers ang comment na yan, Kuya Willie. Yeah, si Sister Dorley Merte, nag-good morning kasama ni Julie. Si Emily Manalang, yakap, abak po
1: kay Maya Kayong
0: Adwa.
1: Yeah. Magandang umaga daw
0: tama
1: sa ating
0: yan?
1: Dalawa. Oh, magandang umaga daw sa ating dalawa.
0: Ayun, maayap, maabang po.
1: Mga malalang kapampangan yan, sa Pampangan yan.
0: Kung hindi mo i-interpret eh, ang, kung hindi mo i-interpret ang aking interpretation eh, yung dalawa.
1: Ayan. Okay, yung interpretasyon.
0: Kung hindi mo in-interpret, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi ho katuwir. Okay ba? Okay. So tayo po ay may magagawa para ang gap ng mga generasyon ay ating mailapit muli.
1: Amen.
0: Totoong may mga differences in generation after generation.
1: Oh.
0: Kaya kailangan meron tayong effort para paglapitin ang dalawang generasyon, minsan tatlong generasyon. Kaya katuwa. At ito ay naging posible kung yung mga binahagi ng Kuya Willie, sa nalalabi natin oras.
1: Yeah. Sa panghuli po, Kuya Junel, sa panghuling punto natin, di ba, nasabi natin, give them constant affection, tapos guard them with constructive correction. Sa ikatlo po naman, guide them with consistent direction. Consistent direction. Hindi po marapat na paiba-iba tayo.
0: Consistent.
1: Oo, consistent.
0: Wow.
1: Yung bang, nasasabi na natin palagi yan ito, pero kailangan po, may follow-up lagi po. Pangumustahan man lang. At sinasabi po rito, pwede makatulong, i-model natin yung ating tinuturo. Demonstrate. No? Tayo po bilang magulang, eh, ang pinakamabisang paraan ng pagtuturo, yung demonstrate. Maging modelo po tayo sa kanila. Kung ano gusto natin na matutuwa nila, eh una po, pakita natin.
0: Ipapakita.
1: Opo, opo. Halimbawa na lang, no? Pinakasimple-simple para sa mga Christian homes.
0: Hindi pwede lecture lang?
1: Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi na mas, wala na po masyadong visa yon. Pagka, di ba, by percentage, Kuya Junel, yung pakikinig lang ang iiral, medyo mababa ang porsyento noon kumpara doon sa narinig at nakikita. No? Hindi lang basta narinig, kundi nakikita rin. Mas mataas po ang porsyento ng pagsagap nung natututuhan yung narinig at sabay nakikita rin. So, mahalaga po imo-model natin.
0: Yes.
1: Huwag tayong maghahanap ng
0: Amen.
1: Wala ng wala sa
0: yes.
1: atin na in the first place, wala sa atin.
0: Tama. Tama. Good. Hindi pwede yun. Walang dating yun. Kaya talagang kailangan yung buhay natin maging talagang showcase yung ating
1: Amen.
0: Lecture sa kanila.
1: Amen.
0: Wow! Naku, ang bilis ng oras kayo, Willie. At tayo'y magra-wrap up na. Mga kaibigan, tinalakay po ng Kuya Willie sa atin na yung pong generational gap ay hindi po yan problema. Yan ay realidad. Pero pwede natin ma-bring closer ang anumang gap ng dalawang henerasyon. Kaya talagang kailangan lang tandaan nyo ang mga binahagi ng Kuya Willie sa araw na ito. At nawa, ito'y naging pagkapala po sa inyo pong lahat. At hilingan natin ang Kuya Willie, nawakasan tayo sa isang panalangin.
1: Sige po, mga kagapay, dumulog tayo sa panalangin. Magandang magandang umaga po sa inyo, Ama namin Diyos. We thank you so much na panibago na namang araw ang kalupunin niyo sa amin. Simula ng sanglinggong ito na harapin po namin, with you And we
0: Amen.
1: tatulong po ng media, FEBC Philippines, 702DCIS, sa mga programa na nakahinga
0: yeah.
1: po sa maghapon kasama pong Family Matters. Salamat pong marami. May pagsasalim po, may pag-communicate
0: Amen.
1: Po ng katotohanan batay
0: yes.
1: sa inyong mga salita. Malaking tulong po para sa kapanganan ng pamilya. Napakahalaga po sa inyo o aming ama ang tahanan. Ayaw po ninyo na maging kapahamakan ang dudulot ng mga bagay na
0: yes.
1: dapat sana'y mabuting itaguyod, mabuting pagpatuloy tulad ng ika nga po ay pagsisikap na mapakitid namin yung gap, yung namamagitan sa pagitan po ng mga
0: Amen.
1: henerasyon
0: Amen.
1: Sa ating kahanan. Mapalolo, magulang at anak, Panginoon Diyos, may mangyari
0: Amen.
1: Po ang iyong kalooban sa tahanan.
0: Yes.
1: At maging malinaw po sa aming kaisipan, Ama, patuloy niyong bebendisyonan, pagpapalain ng tahanan, maging matibay na pundasyon po sa iyong salita na pagtatayo ng tahanan. And we thank you, such an honor and privilege na kalugpun niyo sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat magulang sa bawat pamilya at nawa po magampan na naming lahat ang mga papel
0: yes.
1: na itinoka po ninyo sa amin na gawin alang-alang po sa buhay at bukas ng aming mga anak. At ito'y hantong sa katuparan ng iyong kalooban, banal na kalooban sa tahanan, gagamitin po ninyo
0: Amen.
1: Na katibayan ng pagmamahal at patutuo ng iyong katapatan, kabutihan at kaligtasan mula sa aming Panginoon Jesucristo. Sa kanyang pangalan lamang, wala nang iba, dinadalangin po nito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen and amen and amen. Wow, maraming salamat po Kuya Willie.
1: Salamat
0: at maraming
1: po.
0: Salamat po sa inyo lahat na sumama sa amin dito sa Family Matters ngayon July 20, 2026. Nais natin po salamatan ang mga nakaagapay natin. Kuya Willie, sino po? Mga natuwang po natin sa ating broadcast po sa araw na ito, Kuya Willie.
1: At masisipag po lahat yan. Masisipag po lahat yan. Kung wala po sila, hindi tayo masasayang papawid. Si Ate Absidy Ferrer Tabua, si Ate Shaira Gobernes,
0: ang yes.
1: nations natin, ang ating well. Team, broadcast engineers, at doon sa Bukawit Transmitter site.
0: Amen. At syempre pa, tayo nagpapasalamat sa inyo lahat. Nakasama namin ngayon dito sa Family Matters ng 7 ng Lunes at kami nagpapasalamat sapagkat kami ay pinagawa niyo agapay ng inyong pamilya. Sapagkat ito nga po ang 702DCIS, ang agapay ng sambayanan. Kami po ang inyong mga lingkod, Bishop John Amilan kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw na Martes, a 21 ng Hulyo, Awit ni Solomon, chapter 5 verse 2 to chapter 8 verse 14.
3: Babae, kahit na nga sa pangarap, kung ako ay natutulog, naririnig ang mahal ko, sa pinto ay kumakatok. Mangingibig, ako'y iyong papasukin, aking mahal, aking sinta, na tulad ng kalapati, ubod linis at maganda. Basang-basa ang ulo ko nitong hamog sa umaga. Babae, muli pa bang magbibihis gayong ako'y naghubad na? Akin bang dudumhan muli, nahugasan ng mga paa? Nang hawakan ng mahal ko ang susian nitong pinto, damdamin ko ay sumigla, lumundag ang aking puso. Ako ay bumangon upang siya ay pagbuksan. Binasa ko ng mira itong aking mga kamay, at ako ay lumapit sa pinto ng aming bahay. Ngunit nang siya'y pagbuksan ko, hindi ko na inabutan. Hinanap ko ng hinanap, ngunit hindi natagpuan. Sa laki ng pananabik na tinig niya'y mapakinggan, tinawag ko ng tinawag, ngunit walang kasagutan. Ang mahal ko ay hinanap, di tumigil, di naglubay, hanggang ako ay mahuli mga tanod nitong bayan. Hinagupit nila ako, walang awang sinugatan, balabal ko ay hinatak, pinunit pa at ginutay. Mga dilag ng Jerusalem, ipangako ninyo sa akin, kung mahal ko ay makita, sa kanya sana'y sabihin, iyong sintay ng hihina, pag-ibig mo'y hanap niya. Mga babae, o babaeng napakaganda, bakit di mo ilarawan? Inahanap mong lalaki na sabi mo'y iyong mahal. Sa amin ay sabihin mo, kaiba niyang katangian na dahilan ng bilin mo't mahigpit na panambitan. Babae, ang irog ko ay makisig, matipuno ang katawan. Sa sanlibo ay siya lang ang may gayong katangian. Alon-alon ang buhok niya, mahaba at nangingintab. Mahal pa iyon kaysa ginto, kulay uwak ang katulad. Mata niya'y mapupungay, parang ibon sa may batis. Kalapati ang katulad at gatas pa ang panlinis. Ang kanyang mga pisngi, simbango ng isang hardin, mga labi parang liryo, nakasasabik na simsimin. Kamay niya ay maganda o kay inam na pagmasdan. Suot niyang mga singsing, bato nito'y ubod mahal. Wari garing ang katulad ng buo niyang katawan, naliligid ng pahiyas na safirong makikinang. Mga hita niya at binti, marmol ang kabagay. Ang mga patungan ay gintong dalisay, parang bundok ng Lebanon na makapigil hininga, kumbaga sa mga kahoy, mga cedar ang kagaya. Mga labi ay maalab, matamis kung humalik, buo niyang katauhan, sadyang kaakit-akit. Iyan ang ayos at larawan nitong aking iniibig. Mga babae, o babaeng napakaganda, giliw mo'y saan ba nagpunta? Ika'y aming tutulungan sa paghanap mo sa kanya. Babae, ang mahal kong kasintahan ay nagpunta doon sa hardin. Sa hardin na ang halamay mababangong mga tanim, upang kawan ay bantayan at ang liryo ay pitasin. Ang irog ko'y akin lamang at sa kanya naman ako. Sa kanya na nagpapastol ng kawan sa mga liryo. Mangingibig, katulad ng Jerusalem, ang ganda mong tinataglay, tila Tirzang may pang-akit ang iyong kagandahan. Sa aki'y huwag mong ititig ang mata mong mapupungay, pagkat ako'y nabibihag, hindi ako mapalagay. Ang buhok mong anong haba, pagkilos mo'y sumasayaw, parang kawan na naglalaro sa bundok ng Gilead. Ang ngipin mo'y kasimputi, nitong tupang bagong linis, walang kulang kahit isa, maganda ang pagkaparis. Ang ganda mo'y di magawang maitago ng lubusan, nasisinag sa belo mo, kagandahang tinataglay. Ang reyna ko'y 60, ang kalaguyo. Bukod do'y marami pang di mabilang nakasuyo. Ngunit ang tangi kong mahal ay iisa lamang, kalapati ang katulad ng taglay niyang kagandahan. Nag-iisa siyang anak ng ina niyang minamahal, kaya siya'y mahal nito nang higit sa kanino man. Tunay na siya ay mapalad, mga dalagay nagsasabi, mga reyna't kalaguyo sa kanya ay pumupuri. Sino itong sa tingin ko ay tila bukang liwayway? Kasing ganda ng buwan, kasing ningning nitong araw. Ang hardin ng almendra ay akin nang pinuntahan upang tingnan sa libis bagong sibol na halaman. Pati ang mga ubas, baka nais nang magbunga, at saka ang mga puno nitong kahoy na granada. Kay laki ng pananabik na ikaw ay makatalik, katulad ko'y mandirigma, labanan ang siyang nais. Mga babae, magsayaw ka, magsayaw ka, o babaeng sulamita, upang ika'y mapagmasdan, o dalagang sakdal ganda. Babae, ano't inyong ninanais na masdan ang sulamita na tulad ng mananayaw sa panahon noong una? Mangingibig ang paamong makikinis, o babaeng tila reyna, ang hugis ng iyong hita, isang obra maestra. Ang pusod mo'y anong rikit, mabilog na tila kopa, laging puno niyong alak na matamis ang lasa. Balakang mo'y mapangakit, bigkis trigo ang kapara, ang paligid ay tulad ng mga liryong kay gaganda. Ang iyong dibdib o giliw, parang kambal na usa, punong-puno pa ng buhay, malulusog, masisigla. Ang leeg mo ay katulad ng toreng gawa sa marmol, mga mata'y nagniningning, parang bukal sa may Hesbon. Ilong mo ay ubod ganda, parang tore ng Lebanon, mataas na nakabantay sa may lunsod ng Damasco. Para bang bundok ng Carmel, ulo mong napakaganda, ang buhok mong tinirintas, kasing ganda ng purpura. Kaya naman pati hari na bihagmot na halina, kay ganda mo aking mahal, kay ganda mo aking sinta, sa akin ay nagdudulot ka ng galak at ligaya, kay hinhin ng iyong kilos tulad ng punong palmera, ang dibdib mong ubod yaman ay tulad ng buwig niya. Puno niya'y aakyatin upang bunga ay pitasin. Sa tingin ko ang dibdib mo'y buwig ng ubas ang kahambing. Hininga mo ay mabango, mansanas nga ang katuring. Ang tamis ng iyong labi ay katulad ng inumin, dahan-dahang tumatalab habang ito'y sinisimsim. Babae, itong buhay na taglay ko'y sa sinta ko nakalaan, sa akin siya'y nananabik, lagi akong inaasam. Halika na, aking mahal, tayo na ron sa may parang, ang gabi ay palipasing magkasalo sa ubasan. At pagdating ng umaga, isa-isa nating tingnan kung ang puno'y nagsusupling, bulaklak ay lumilitaw. Ganoon din ang granada, tingnan natin ang bulaklak at doon ay lasapin mo ang pag-ibig kong matapat. Ang halaman ng Mondragora ay iyongang masasamyo, bungang kahoy na masarap ay naroon sa ating pinto. Ito'y aking inihanda, inilaan ko sa iyo, at lahat ng kaaliwan maging luma, maging bago. Bakit kaya ika'y hindi naging isa kong kapatid? Inaruga ng ina ko, lumaki sa kanyang dibdib, upang kahit sa lansangan, kung sa iyo ay humalik, ay di tayo papansinin pagkat tayo'y magkapatid. Sa bahay ng aking ina, ikaw ay aking dadalhin upang doon ituro at ipadama ang paggiliw. Dudulutan ka ng alak ng masarap na inumin. Sa kaliwa niyang kamay, ang ulo ko'y nakaunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Ipangako niyo sa akin, mga dalaga sa Jerusalem, ang aming paglalambingan ay di niyo gagambalain. Mga babae, sino itong dumarating na buhat sa kaparangan, hawak-hawak pa ang kamay ng kanyang minamahal? Babae, sa puno ng mansanas, ikaw ay aking ginising doon mismo sa lugar na iyong sinilangan. Kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong, o kay lakas ng pag-ibig, panibughuman ay gayon, sinlakas ng kamatayan, tumutupok parang apoy. Kahit baha ay di kayang pigilin itong paggiliw, buhusan man itong tubig, di makuhang palamigin. Subukin mong ang pag-ibig ay sa yaman mo daanin, baka nga ang mangyari ay ikaw pa ang siyang kutyain. Mga lalaking kapatid ng babae, kami ay mayroong kapatid, dibdib niya ay maliit. Ano kayang dapat gawin kung sa kanya'y may umibig? Kung pader lang sana siya, toreng pilak ay lalagyan. At kung pintuan lamang siya, tablang cedar ay lalagyan. Babae, ako'y isang batong muog, dibdib ko ang siyang tore. Sa piling ng aking mahal ay panatag ang sarili. Mangingibig, may ubasan si Solomon sa dako ng Baal Hamon. Mga taong tumitingin, magsasakang tagaroon. Buwis nila'y 1,000 pilak, bawat isa taon-taon. Kung si Haring Solomon ay mayroong 1,000 pilak at ang mga magsasakay may 200 hawak, ako naman ay mayroong taniman ng mga ubasan. Bawat isang kasama ko'y malaon nang nananabik na magmula ron sa hardin, ang tinig mo ay marinig. Babae, halika na aking sinta, madali aking mahal. Tulad ng pagtakbo ng usa sa kaburulan na punong-puno ng mababangong halaman.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang Unang Salmo dito pa rin po sa Himpilang 702DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta po kayo ngayong araw? Dalangin ko kaagapay na ikaw ay nasa mabuting kalagayan at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. I-share mo na kaagapay ang ating episode for today at sama-sama po tayong mapagpala at mapalakas ng salita ng Diyos.

Kagapay, salamat sa Panginoon, no? Na palaging bago ang kanyang katapatan at kabutihan sa bawat umaga. Yan ang sentro ng usapan natin ngayong araw. Makibukas ka sa akin sa Panaghoy, Kabanata 3, mga talata 22 hanggang 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Habang nameless ang author ng Lamentations o Panaghoy, pero may mga strong evidence na si Jeremiah ang author nito. At main theme ng libro ang judgment ng Diyos at ang kanyang compassion. Naglalaman ito ng panaghoy o malakas na pag-iyak para sa Jerusalem at ang maraming expressions ng galit at sakit. Ngunit sa chapter 3, mababasa natin ang napakagandang passage tungkol sa confidence and hope dahil sa mercy ng Diyos. Mula sa kawalan ng pag-asa, nagbago ang tono tungo sa pagkakaroon ng pag-asa pagdating sa chapter 3 verse 21 dahil ang sabi niya dito, "Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko." Dito ipinapakita sa atin na kahit pa sa madilim na season ng buhay natin, tapat ang Diyos. Na sa bawat bagong araw at sa bawat bagong umaga, palagi niyang ipinapakita ang kanyang mercy and compassion. Makikita natin dito ang dalawang importanteng theme sa verses 22 and 23, na una, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nandyan kahit pa sa gitna ng anumang sitwasyon. Hindi naman natigil ang pag-ibig ng Diyos sa Israel sa kabila ng disiplina. May isang napakagandang Hebrew word na halos 250 times na makikita sa Old Testament. Ito ay ang salitang hesed na ang ibig sabihin ay steadfast, unconditional, loving kindness, compassion, mercy at iba pa. Mahirap nga raw itong matranslate sa English dahil marami itong ibig sabihin. Sa libro ni Michael Card na Inexpressible, Hesed and the Mystery of God's Loving Kindness, dinefine ito bilang when the person from whom I have a right to expect nothing gives me everything. Ikalawa, ang hindi natatapos na compassion at mercy ng Diyos. Sa Biblia, ang mercy ay ang pagpigil ng Diyos sa punishment. Sa Isaiah, Kabanata 63, talata 7, sinasabi dito na aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Hindi natatapos at nagpapabaya ang mercy ng Diyos. Sabi nga ni Charles Spurgeon, tungkol sa unending mercies ng Diyos, God's mercy is so great that you may sooner drain the sea of its water or deprive the sun of its light or make space too narrow than diminish the great mercy of God. Grabe ang mercy and love ng Diyos. Hindi ito nauubos o natatapos. Ito ay napakalawak at napakalalim na hindi maabot ang dulo. Nasa bawat pagsikat ng araw ay ang pagsikat din ng liwanag at pag-ibig ng Diyos, anumang kadiliman ng ating pinagdaraanan o kinalalagyan, na hindi sinasaid ng ating mga pagkakamali o pagsubok ang biyaya at pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pero ngayon, reminded na tayo sa mercy and love ng Diyos sa atin, ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin? Kahit pa may mga pagkakataong tayo ay faithless at nagkakamali, nananatiling faithful ang Diyos. In return, we are to do the same sa mga taong nakakasalamuha natin. Mula sa Juan, Kabanata 15, talata 12, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Madaling basahin at sabihin, no? Yes, pero kung sa ating sariling lakas, hindi natin ito magagawa.
Kaya nga kailangan natin ang sinasabi sa Panaghoy, Kabanata 3, Talata 22. Ito ay regalo sa atin. Dahil yes, kaagapay magkakamali tayo, makakagawa ng kasalanan at makakasakit ng kapwa. Pero palagi nating pakatandaan na ibahagi sa kapwa ang pag-ibig at kapatawaran na naranasan natin mula sa Diyos. At sa bawat pagsikat ng bagong umaga, available din para sa atin ang panibagong mercy, compassion at love ng Diyos. Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Indeed, His mercy is new every morning.

Kaagapay, nawa ay napagpala at na-encourage ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas ha, mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. Dito pa rin po sa programang Unang Salmo over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. I-comment mo naman, Kaagapay, kung paano naging pagpapala sa iyo ang ating programa. Muli ako po si Kayla Escalante at laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, Kaagapay!

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansang.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang morning po ngayong Trusting Tuesday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Diba kahapon, no? Pag-usapan natin ano, yung kahit anumang mga challenges na dumadaan sa ating buhay, yun ay nagpapahayag ng kapangyarihan at karangalan ng Diyos, diba? Kaya we will always have a positive concept, a positive acceptance ng mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. So, ngayon, patuloy yun na nagpapalago ng ating pagtitiwala sa Kanya. O, oh, diba? Ang saya. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito mo yan sa 702 DZS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po yung inyong transistor radio o PM radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at nakikita na gamit niyo

0: rin po ay Transistor Radio at saka PM Radio. Nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung Facebook live stream po ang gamit nyo o kaya yung ating 702 app, maganda noon, meron tayong pwedeng i-download sa ating mga cellphones at pwede natin pakinggan ang programa, di ba? So kung yun po, basta meron kayong magandang internet connection, meron kayong may pambayad sa load, di ba? Yun, sa internet, mapapakinggan natin ang ating programa. Eh lalo na ngayon, makahalo saan ka na pumunta, meron ng internet, may wifi na. So napapakinggan talaga tayo. At lalo na din po sa ating mga kaagapay na nandiyan po sa iba't ibang bansa, 'di ba? Napapakinggan niyo na at alam niyo yung joy na nakikita natin na ano kahit nasa ibang lugar ka, ibang lengguwahe, meron kang pwedeng pakinggan na programa na mag-encourage ang bawat isa na lalong kumapit sa Panginoon on your mother tongue, di ba? Yung sarili nating salita. Yun yung nakakatuwa kasi napakalaking blessing yun sa atin. At hindi lang yun dahil din ang ating Tuesday, di ba? Ay Ministry Partners Day, di ba? So, nagpapasalamat tayo patuloy sa ating mga kaagapay na patuloy po na nananalangin para sa FEBC. Ako po, ginawa ko na po Wednesday po ang aking prayer for FEBC. In the morning, yan po, pinagpipray ko yan. At nakakatuwa po kasi, alam nyo, yung patuloy na sinusuportahan natin ang gawain ng Diyos sa panalangin. At also, sa mga kaagapay din po natin na nagsusupport financially, naku, gawin din po natin yan. Hindi naman po kailangang malaki, di ba? As the Lord equips us, as the Lord gives us the finances, di ganun ang gawin natin. Patuloy nating suportahan dahil kabahagi tayo sa mga naaabot na mga kaluluwa, nakakakilala sa Panginoon, na i-encourage dahil po sa ating pag-support sa gawain ng FEBC. So maging kabahagi lagi, maging active tayo, active participant tayo sa ginagawa ng Diyos through FEBC, di ba? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po tayo ay magpatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon. At huwag kakalimutan ng Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging kumpletong salita ng Diyos. Upang ito ang sa atin ay maglilinang at sa atin ay tunay na gagabay sa buong katotohanan na ito'y magdadala sa ating Panginoong Hesus lamang. Kung kaya't, amen, amen, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin self-care, di ba? Kasi nga po ang July 24 ay International Self-Care Day. At kaya nga po pinili yung 24 kasi dapat po ay 24 hours a day, 7 days a week, iniisip po natin ang self-care, physical, mental, tsaka mga preventive health practices. Okay, so kahapon, pinag-usapan natin yung definition ng self-care mula po sa WHO. At nakita natin, nakasama dito yung mga kahalagahan din ng pag-train sa bawat isa how to be sustainable sa pangangalaga, mga over-the-counter medicines para madaling ma-address ang karamdaman at hindi na lumala. Maraming aspeto yan. So ngayon naman, let's go to the details. Unahin natin yung physical self-care. Ang pag-achieve po ng good physical health ay nangangailangan ng isang holistic approach na balance ang movement o paggalaw, 'di ba? Nutrition at recovery. Sa pag-adapt ng mga sustainable habits, maaring ma-boost ang energy levels, maiwasan ang chronic diseases, at ma-enhance ang overall na kalidad ng ating buhay. So, meron pong mga essential tips para po ma-maintain yung physical health para po sa self-care. Okay. Una, get regular exercise. Nako, ayan na naman tayo, no? Kahit pa ulit-ulit to kasi kailangan talaga. Mag-aim na kahit 150 minutes ng moderate or intensity aerobic activity tulad po ng paglalakad, cycling kada linggo. O samahan pa daw po ito ng activity na nagpapatibay ng ating mga muscles. Pangalawa, eat balanced diet. Magpalakas ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng maraming prutas, gulay, at whole grains. At lean protein habang nagbabawas ng mga processed foods, nagbabawas ng sobrang asukal, nagbabawas din ng sobrang sodium at asin. O yan. Pangatlo, stay hydrated. Uminom lagi ng tubig sa buong araw para masuportahan ang digestion, ma-regulate ang body temperature, at ma-maintain yung ating energy level. Ano pa? Prioritize quality sleep. Maglaan ng 7 to 8 hours ng restful sleep sa bawat gabi upang ang ating katawan ay malayang mag-repair ng tissues, mag-regulate ng hormones, at mapalakas ang ating immune system. Kaya nga napakahalaga ng sleep. Also, manage yung stress levels. Mag-practice ng stress-reducing techniques tulad ng mindfulness, yoga, o meditation dahil ang chronic stress din may matinding panghihinang nagagawa sa ating physical well-being. Also, sabi nga, limitahan ang harmful habits. Iwasan ang smoking at vaping. Nako, talaga totoo yan. Sa vaping, mas malala pa nga yan. So, limitahan din ang pag-inom ng alak upang mabawasan ng risk ng cardiovascular diseases at iba pang serious health condition. At ganun din, schedule regular check-up. So, pumunta sa mga primary care providers tulad ng local health clinic, di ba po, para sa routine exams at preventive screenings upang mahuli at ma-address ang mga serious health conditions. Alam niyo po, napakahalaga talaga ng ating katawan at kalusugan. So, ang physical self-care ang dapat na inuuna dahil kapag nagkasakit tayo, apektado na ang lahat ng aspeto tulad ng mental, emotional, social, at spiritual. Though, kung titingnan mo, magkakaugday po talaga yan sa totoo lang. So kung hindi natin nakikita ang kahalagahan ng maayos na physical self-care, magkakasakit tayo at mawawalan tayo ng pag-asa. Eh dito pa naman po sa ating bansa, bawal ang magkasakit. Diba? Wala tayo, sorry to say, wala tayong maayos na healthcare system. So kapag nagkasakit si Juan, 'di ba? At nadala sa ospital, yung konting naipon ni Juan mawawala parang bula at maaring malubog pa sa utang para lang makalabas sa ospital. Eh lalo na pag namatayan, 'di ba? Naranasan po namin 'yan. Hindi namin mailabas yung katawan dahil kailangan namin bayaran yung napakalaking hospital bill. O, di ba? Kaya anong dapat natin ginagawa? Preventive healthcare. Paano natin maiiwasan ng mga karamdaman? Halimbawa, kung ayaw mong magka-dengue o malaria, edi maglinis ng ating bahay at bakuran para walang tubig na mabubuhay ang mga lamok. Kung ayaw magkasakit sa puso, bawasan ang pagkain ng sobrang maaalat at yung mga matataba na baboy. Kung ayaw magka-gout, iwasan ang laman loob at mga isdang walang kaliskis. Kung ayaw magka-COVID, ay lagi kayong mag-mask, maghugas ng kamay, mga self-preservation at self-habits na pwedeng gawin. So sa totoo lang, ang dami pong mga paraan na magagawa upang mahadlangan ang karamdaman o ang sakit na umabot sa ating tahanan. So unahin nating pangalagaan ang ating physical na pangangatawan. At sa totoo lang, makakaiwas tayo sa maraming mga karamdaman na nagdudulot sa atin ng stress at kahinaang loob. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Good uli, anak. Self-care, pag-iingat sa sarili, pag-train at para ma-stop. Good physical care, exercise, lakad, balanced diet, sobrang sobrang pag-inom ng tubig para ma-maintain ang ating pagsulog, immune system, may limitasyon, dapat walang smoking, walang vaping, check up, ma-address ng self-care, sakit bawal, ubos pera utang, maghugas ng kamay, hadlang sakit, at lahat ng bagay na dapat gawin para sa ganoon, maiwasan ang lahat ng hindi dapat mangyari. Sinasabi sa Bible yung bagay na yan. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. But he prevents us from being proud. Yes, God prevents us from being proud or haughty. Why? Because of His great love, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Wow! Amen, amen! Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Sa 2 Corinthians 12:7, kasi yung paniniwala namin ang guide namin, hindi yung nakikita namin. It is our faith guiding us, not those what we see. It produces glory in us, nagdadala ng luwalhati sa amin. Sa 2 Corinto 4:14, alam namin ang Diyos ang bumubuhay, ang bumuhay sa Panginoong Jesus. At ang bubuhay din sa amin kasama si Jesus. At dadalhin niya tayo sa lugar na naroroon siya. It proves our character. Naglililok ito ng ating tamang pag-uugali. Sa Deuteronomy 8:2, tandaan ninyo kung paano kayo niled ni Lord na inyong Diyos sa desert sa 40 years. Ginawa niya yon para ma-test kayo, gawing humble kayo, at malaman kung ano ang nasa puso ninyo, at kung susunod ba kayo sa mga utos niya, because He purifies us. Nililinang niya tayo. Psalm 66:10, O Lord, tinest mo kami parang silver. Dinaan sa apoy para i-purify. Tiningnan mo nga kung kami ay tunay at tapat. Isaiah 1:25, kaya mabigat na parusa ang gagawin ko sa inyo at tutunawin ko ang karumihan mo gaya ng ginagawa sa metal. Tatanggalin ko ang lahat ng bahid mo. That is why there is test. There is a test our faith. Unang Pedro 1:7. Kailangan yan para mapatunayan ang faith mo. Yung gold kahit hindi nasisira, kailangan niyong idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa ang gold. Mas mahalaga pa sa gold ang faith niyo. Kaya nga kailangang matest yan. Pagkatapos, mabigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pag na-reveal na si Jesus Christ. Salamat po, Panginoong Jesus, na Kristo, aming tanging Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa iyong lubos na pag-iingat at pagkupkup at pagtubos sa amin sa krus ng Kalbaryo. Sa dugo mong nabuhos sa lupang nagkasala, sa pamagitan ng anak mong nagkatawang tao upang maligtas ang matatanggap at magsisisi sa kanilang mga sala. Amen, amen, wow, wow, wow! Diba, anak?
0: Opo, Ama. Sa totoo lang. Ayan lang, sa totoo lang, ha. Ang Panginoon lang po talaga ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Panginoon lang po talaga ang siyang sagot sa ating mga, ang tawag natin ito, kalagayan. Siya lang naman talaga. At dahil nagsimula ang daddy doon sa post niya na, doon sa kanyang sinabi na, God prevents us from being proud because of His great love. Bawal po talaga ang taong mayabang. Totoo yan. Alam mo, Dad, may na-discover ako. Kasi po, kami ng Kuya Nes ngayon, ang aming pong devotion ay judges. Yun yung devotion namin. Meron po kaming personal devotion ni Pastor. Meron kaming personal devotion Tuesday, Thursday, Saturday. Meron po kaming couples devotion Monday, Wednesday, Friday. At ang ginagamit po namin yung sa Scripture Union, hindi ko alam kung anong year yon, pero yun yung ginagamit namin. At nakakatuwa, nasa book po kami ng Judges. At doon sa Judges, kasi dad nung bata ako, nagtataka talaga ako, parang si Samson, hindi ko talaga matake. Yung alam mo yon, yung hindi ko siya maunawaan, ba't ganon, ba't nabulag, ba't ganyan, ganyan. Kanina nagsisimula kami pag-aralan. Halos this week, pinag-aaralan po namin si Samson. Dad, alam mo, mayabang siya. Yun. Abang binabasa ko, tinatawanan nga ako ni Ness. Sabi niya, may bias ka talaga kay Samson. Sabi ko, hindi. Ito kasi yung tanong ko, bakit? Di ba kasi pinili siya? Kagaya, I mean, na-compare ko po kasi siya kay Samuel. At saka siya kasi parehong ang mother nila ay baog, hindi magkakaanak. Pero binigyan ng Lord ng opportunity na magkaanak. So si Samuel, naging prophet din po yan, Judges prophet sa huli. Si Samson din. Kaya lang, kitang-kita mo yung pagiging spoiled brat. Kitang-kita mo talaga lahat. Kaya sabi ko, nasagot na po yung tanong ko. Mayabang talaga sobra si Samson. So, tama. Ito yung sinabi mo, Dad, no? The Lord prevents us from that. So we don't have anything to be proud of. Eh si Samson, may favor ang Lord sa kanya. Binigyan siya, napili siya bilang Nazirite. Binigyan siya ng kalakasan na galing sa Panginoon. Ang natutunan ko lang talaga, in spite of his pride, the Lord still used him. Pero marami siyang mga choices, marami siyang mga decisions na nagkamali. At the end of it, at the end of his life, nanumbalik talaga siya sa Panginoon, di ba po? So, tamang-tama sa pinag-uusapan natin. Mga bilang mga mananampalataya, bawal po at pinagbabawal ang kayabangan. Kasi sa atin po talaga, lahat po ng bagay sa atin, pahiram lang po ng Panginoon. Hanggang kaligtasan, di ba? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Eh kahit nga po yung hangin na hinihinga natin, di ba po? Sa Panginoon yan galing. What if the Lord stopped the air? What's gonna happen to all of us, di ba? So dapat maging focus tayo sa Panginoon, magpasalamat lagi na pinagkatiwalaan niya tayo at maging faithful tayo dun sa ipinagkatiwala niya sa atin. So amen. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi ang ganda ng reminder mo sa amin, Panginoon, na everything is from you. At yung truth na wala dapat Kristiyanong mayabang kasi wala naman pong dapat kaming ipag-iabang. Yun po yung katotohanan. Everything in our lives is from you and you alone. At karamihan dito, pahiram mo po sa amin. And one day we will stand before you to take account of everything na pinahiram mo sa amin. So ang dalangin nga po namin, Lord, may you find us faithful. So Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Si Jeng Sanchez de Castro, si Jing Harkio, si Mary Beth Vergara, Panginoon, salamat po sa kanyang buhay. Si Raquel Ortega, si Joan Enrandio, si GJ Usman, si Laika Nicole, Panginoon. Laika Nicole Iman, salamat po. Salamat po sa kanyang buong pamilya. Ganun din, naalala ko po si James Levickson, si Joanna Calgaliano. At ganun din po yung aking apo, Panginoon, si Luisa Olsen. She's going to be 4 today. So Lord, kahit nasa Norway po sila, alam namin yung grace, yung love, yung sufficiency po nandun din sa kanila. At Lord, salamat din po sa aming kaagapay na si Romil Alberto. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang generosity, sa pagsuporta sa gawain ng FEBC. Salamat po. May you continue to bless him to overflowing. Hindi lang po si Romil, ganun din po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na hindi man namin kilala kung sino sila. Pero alam namin, Panginoon, na sumusuporta sila sa gawain ng FEBC, sa panalangin at ganun din sa pagbibigay. Lord, we declare blessings, overflow sa kanilang mga buhay. Maraming marami pong salamat, Panginoon, kasi alam namin, lahat kami ay all together, working together. Sabi nga, until all have heard. Marami pong salamat.
1: Panginoon, sa mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay, sa pagtubos sa amin sa krus ng Kalbaryo, sa pamagitan ng dugo mong nabuhos upang kami ay iyong patawarin, sa pamagitan ng anak mong nagkatawang tao upang maligtas ang mga tatanggap at magsisisi ang lahat sa kanilang mga kasalanan. Dahil doon, Panginoon, tiyak namin at alam namin hinding-hindi mo kami lalampasan. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, ang magandang tanong yan, kamusta ka na? Kamusta ang iyong relationship sa Panginoon? Kamusta, di ba po? Una, may tunay ka bang kaugnayan? May tunay ba tayong kaugnayan sa Panginoon? O head knowledge lang? Yung kaalaman ba natin sa Panginoon nagtatransform ng ating buhay? Nagbabago from glory to glory. Ang ating bang buhay nagbubunga, 'di ba? Nagbubunga ba ito ng others na makakilala din sila sa Panginoon? 'Yun yung mga katotohanan, 'yun yung mga proofs na tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. So lagi nating sinasabi, hindi na pwede ngayon yung Kristiyanong hayahay. Hindi na rin pwede ngayon ang mga Kristiyanong mediocre. Yung labing joke namin ni Kuya Nes, medyo Kristiyano, medyo hindi. Diba? Hindi na yan pwede. Kailangan talagang solid tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Kasi tulad ng naririnig niyo po sa amin, eh malapit ang bumalik ang Panginoon. So anong amen pagpili mo, kaagapay? Solid ka ba 100% sa Panginoon? O nagbibigay ka pa ng konting leeway para, you know, for yourself? No. Because when God is number one in our lives, everything fall in its proper place. So ganun yung mga katotohanan. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProDtech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Iyan po ay noong

0: taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: 702 DZAS FEBC Radio TV Agap.

Purihin mo ang Panginoon at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Yan po ang sinabi sa Psalm 103 verse 2. Isang magandang umaga po sa ating lahat, kaagapay. Isang Martes na puno ng pag-asa. Salamat sa Panginoon. Sabi nga, every day, every gising is a blessing. Ako po ang inyong plantito ng panalangin, Pastor Eric Cortez, at ikaw ay nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Bahagi po ito ng inyong paboritong 702 DJS FEBC Radio TV. Sumasahimpapawid po mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig, at inyong napapakinggan sa pamagitan po ng inyong radyo, either ito po sa inyong car stereo, ang inyong po mga transistor radios or mga portable missionary radios. Napapakinggan din po tayo online sa Facebook, sa YouTube, at sa ating pong 702 DCAS app. Kapatid, anuman ang mga hamon na inyong kinakaharap sa araw na ito, mabuti ang Diyos. At wag ho tayo mag-atubiling idulog sa ating mahabaging Diyos ang ating po mga pangailangan, sapagkat nakatitiyak po tayo, kakamtin po natin ang abag at kalinga sa panahon na kailangan po natin ito. Sa ating po pagsisimula, tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa muli pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na mamuhay ng buhay na may nakalugod-lugod po sa inyo. Isang buhay na may layunin ng ayon sa inyong kalooban. Purihin po kayo o Diyos sapagkat sa pagsisimula ng araw na ito, masisimulan po namin ito sa pananalangin sa inyo. Kaya po umihingi po ako ng inyong gabay. Nawa, maging pagpapala sa aming mga tagapakinig. Hindi lamang ang pag-aaral ng inyong salita, higit sa lahat ang sama-samang pananalangin sa mga pangangailangan ng aming pong mga tagapakinig. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming oras ng pananalangin at pagbubulay sa inyong salita. Maging mabunga po ito ayon po sa inyong kalooban para sa inyong kaluwalhatian. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kagapay, kung sakali po na meron po tayong mga kinakaharap na suliranin, tandaan po ninyo, kaisa nyo po kami. Mari po ninyong idulog ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa ating pong comment section sa Facebook at sa YouTube, dahil sa biyaya ng Diyos, isasama po natin ito sa pananalangin. At may pagkakataon din po tayo magpuri sa Panginoon. Pakibahagi din po kung may mga naging sagot po sa ating mga dalangin. Malaking encouragement po yun, lagi kong sinasabi, hindi lang po sa amin na bumubuo ng Hardin ng Panalangin, kundi ganun din sa mga ibang taga-subaybay natin na marahil nag-iisip sila, pati ba naman itong, halimbawa po, pangailangan ko ng puhunan sa negosyo, pati ba naman itong aking nilalakad na SSS benefits, pati ba naman ito, gagambalain ko pa ba ang Panginoon sa ganito mga pangailangan? Alam nyo, never naman ho tayo naging istorbo sa Panginoon. At kapag nabasa po nila na ang ganun din pangangailangan nila ay sinagot po ng Panginoon, magkakaroon po sila ng lakas ng loob na ibahagi din ang kanila pong mga kahilingan sa panalangin. Kaya whether it is a prayer request or a testimony of an answered prayer, pakibahagi po sa ating pong comment section. At lagi kong pinapakisuyo, bukod pa sa mga prayer partners ng FEBC, kami po ay nakikiusap, ako po, na sa mga tagapakinig po natin. Pagkatapos po ng programa, paki
scroll uli yung comment section at pakipray po

yung mga gawin po natin personal na ministry, na pakipanalangin po yung iba pang mga naibahagi na mga prayer requests. Alam po ninyo, only eternity will reveal the fruit of our labor. At ang Panginoon po hindi nakakalimot at hindi po nakakaligtas sa kanyang paningin kung tayo po ay nakikibahagi sa gawain ng pananalangin, kahit na hindi po tayo nakaharap sa camera, kahit na wala pong nakakaalam ng ginagawa natin, kundi tayo lang. Ang Diyos po ang bahala na pong magbigay ng gantimpala sa inyo pong pakikibahagi sa gawain ng pananalangin. Isa sa mga talata na nagsilbing hamon sa aking buhay ay ang Esther chapter 4 verse 14. Kung inyo pong maalala ang kwento na ito, ay si Esther po ay isang Hudyo na naging asawa po ng hari. Sa umpisa po ay kanilang itinago ang kanyang pagiging Hudyo. Hindi ho niya ipinaalam, sabihin na rin ng kanyang kamag-anak na si Mordecai. At meron pong naging, kumbaga, para ito yung executive secretary ng hari, na mataas ang posisyon, si Haman. Subalit ang malungkot, ito pong si Haman ay naghahaman sa kapangyarihan. Sapagkat napansin niya, lahat ng mga tao kapag siya'y dumadaan ay yumuyuko. Pero may mga tao hindi yumuyuko sa kanya, napag-alaman niya ito nga yung mga Hudyo. Sapagkat para sa mga Hudyo ay hindi tama na yumuko sa katulad niya. Kung kaya siya po ay nagplano na ipalipol, burhin sa balat ng lupa ang mga Hudyo. At nabalitaan po ito ni Mordecai at nagsumbong nga dito po kay Esther. At si Esther po ay nagpahayag ng kanyang, kumbaga kawalan ng kakayanan na tugunan ito pong problemang ito. Sabi pa niya na walang pwedeng lumapit sa hari, kahit siya yung asawa, nang hindi ipinapatawag, nang walang appointment. Sabi nga niya, nung pagkakataon na yun, 30 araw na siyang hindi ipinapatawag ng hari. Subalit, ganito ang naging sagot ni Mordecai. Huwag mong aakalain dahil nakatira ka sa palasyo, ikaw lang ang makaliligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang-bahala mo ang pangyayari ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. At dahil nga po doon, to cut the long story short, I would encourage you to read the book of Esther in the Old Testament. Ay sa pamamagitan po ni Esther, nahadlangan ang maitim na balak nitong si Mordecai, nitong si Haman. At si Mordecai ang ipinalit pa ng hari sa dating posisyon ni Haman, sapagkat si Haman po ay binitay ng hari. Magandang kwento po itong Esther. Magandang kwento po. Ang isang ang kapansin-pansin sa aklat na ito, kung ating pong pag-aaralan, niminsan sinasabi na hindi hayagang binanggit ang pangalan ng Diyos. Hindi po. Although may mga Bible scholar na nagpo-point out na may mga verses na yung mga salita, pag tinignan mo yung mga umpisa ng salita ay bumubuo po ng pangalang Yahweh. So in a sense, sa akin, ang aking sa aking pag-aaral, lumalabas na, yeah, God may not be at the forefront in the story, but He's actually behind the scenes orchestrating everything. Naalala ko yung narinig kong message nung ako'y nasa Texas noong 2008 sa isang church na aming dinaluhan. At ang sabi po ng tagapangaral, God arranges the events of our lives to draw us closer to Him. Alam po ninyo, kung titingnan po natin, ayon po sa aklat ni Henry Blackaby, Experiencing God, God is at work.
Kumikilos po ang Diyos with or without us. May ginagawa po ang Diyos. Subalit, ang sabi po, tayo'y kanyang iniimbitahan na makibahagi. So, nasa atin po ang pagpapasya. Tayo po ba ay, sabi nga, sabi ni kapatid na Francis Kong, isang leadership guru eh, tatlo daw uri ng tao. Those who make things happen, those who watch things happen, and those who ask, what happened? Sana po tayo po yung nasa una. Na tumugon tayo sa panawagan ng Diyos na makibahagi sa kanyang pagkilos. At dito makikita po natin, no, kumilos man o hindi si Esther, may kaligtasan na nakalaan para sa mga Hudyo. Yun nga lang, si Esther po ang binibigyan ng pagkakataon ngayon. Kung pinalampas niya to, may ibang gagamitin ng Panginoon. Pero sabi nga ni Mordecai sa kanya, eh, ano malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Mga kapatid, ang Diyos ay nag-iimbita sa atin. Makibahagi sa kanyang kaharian dito sa lupa. Ang tanong, tayo po ba manonood lang sa mga nangyayari? Tayo po ba ay mamumuhay ng parabang walang nangyayari? O tayo po ba ay magpapasailali, magpapasakop, susunod sa Panginoon upang tayo po ay kanyang kasangkapanin sa pagtupad ng kanyang kalooban, mapa sa atin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit? Minsan po kinakailangan na tayo po'y humakbang sa pagsunod. Kung may kinakailangan ituwid at nakikita po natin ang pagkakamali, baka tayo po ang tinatawag ng Diyos upang kausapin yung taong ito. Kung tayo po'y may nakikitang pangangailangan, baka tayo po'y binibigyan ng Panginoon, tayo'y nakakita ng pangangailangan, na maging kabahagi ng kanyang sagot sa pamamagitan ng pananalangin para sa taong iyon. Kung tayo po may nakikitang pangangailangan sa church, baka kaya tayo yung nakapansin, hindi para sabihing sana may gumawa nito, kundi baka tayo yung tinatawag ng Diyos na kumilos, at hindi lang sa church, sa ating pamayanan, sa ating lipunan. Kasi nga po, kinakailangan na tayo po, katulad ni Esther, ay tumugon sa pagtawag ng Diyos na tayo'y kanyang maging kasangkapan sa pagkakataon na kanyang ibinubukas sa atin. Hindi ho tayo nabubuhay sa mundong ito para lamang sa ating sarili. Tayo po ay nabubuhay para sa layunin ng Diyos. Alala ko nung funeral service para po sa minamahal na ina ni Pastor Eric Maliwat, na banggit ko po, binigyan tayo ng privilege na mangaral. Una po, life is too precious to waste. Napakahalaga ng buhay na ipinahiram sa atin ng Diyos. Life is too precious to waste. Pangalawa po, life is meant to be maximized. Dapat mamuhay tayo ng buhay na sulit at hindi sayang. And life is maximized by living it according to the purposes of God. Salamat kay Pastor Philip Taroha, ang isa po sa ating mga mentors na nagbahagi sa akin ng mga katotohanan yun. At totoo nga, mamuhay tayo ng buhay na sulit at hindi sayang. Buhay na kinakasangkapan ng Diyos para sa kanyang kaharian. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Kailangan tayo po'y humakbang sa pagsunod. Kailangan nating tumugon upang tayo po'y maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Let us not miss out this opportunity to become a part and not just a spectator in the work of God. Tayo po ay magkaroon ng tapang na manindigan, tumayo para sa Panginoon, para sa tama, para sa katotohanan. Magkaroon tayo ng matapang na paninindigan katulad ni Esther. Marahil may takot, marahil may pag-alala. Pero kapag sabi nga, tinawag tayo ng Diyos, ang kalakasan at ang katapangan
ay manggagaling sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat at alam ko may mga tagapakinig po kami na marahil po may mga kinakaharap na mga hamon. At nawa sa amin po na pag-aralan, nagbigay ito sa kanila ng lakas ng loob na humakbang sa pananampalataya at huwag niyo silang bibiguin, O Diyos. Pakita ninyo na sulit sumunod sa inyo, na ang buhay na sumusunod sa inyo hindi sayang. Purihin po kayo. Tayo po ay dadako na sa mga prayer requests na ipinadala po ng ating mga tagapakinig.

Panginoon, purihin ka. Bagong araw, bagong pag-asa, bagong kalakasan, bagong pagkakataon na makibahagi sa inyong pagkilos. Salamat sa pagkakataon ito na kinakasangkapan nyo hindi lamang po ang inyong lingkod, kundi maging ang aming mga tagapakinig na nakikiisa sa panalangin para po sa mga pangangailangan na ito. Lord, itinatas po namin sa inyo ang ina ni kapatid na Robert De Jesus, Roberto De Jesus, na ngayon po ay bedridden, na mabilis na gumaling ang kanyang fractured foot. At ang panalangin po namin ay bigyan niyo po sila ng guidance kung ano po yung magandang treatment para sa pangailangan ng kanyang ina. We also pray para po kay Belia Ferrer na dadaan po sa whole abdomen CT scan. At humiling po siya, Panginoon, ng negatibong resulta sa diagnostic procedure na ito. Panginoon, I pray that you would grant her heart's desire. Ganon din po si kapatid na Robert. Hiniling din po namin ang kagalingan mula sa scoliosis ni Sister Gloria de Mayuga. Kayo po ang Diyos na may likha ng aming katawan. At ito pong pagbaluktot ng kanyang gulugod. Alam ko po hindi ito yung original na plano nyo sa aming pangangatawan. Kaya niling po namin, Panginoon, ng kagalingan na mula po sa scoliosis ni Sister Gloria de Mayuga, na nawa po ay tumugon ng kanyang katawan sa mga therapy na kanyang pinagdadaanan. Ganon din po, Panginoon, si Sister Ligaya Colina, na mayroon pong karamdaman sa puso at humarap po sa Parkinson's disease. Ang panalangin po namin, Panginoon, that you would sustain her with your grace. Lord, si Mildred Banyares na humarap po sa chronic kidney disease at cancer. Ganun din po si Sister Christina o Sister Bebot. Kausap ko po nung nakaraang linggo na meron din pong chronic kidney disease. Ang panalangin po namin, Panginoon, kung di pa sila nagdadialysis, huwag na pong ninyong hayaang umabot pa doon. At kung sila po ay magdadialysis, hindi lamang po provision for their treatment, kundi iniling din po namin, Panginoon, na kalakasan, kagalingan para po sa kanila. Kasama po ni Brother Luisito Foss na dumadaan po sa dialysis. Sa mga kababayan po namin na nakikinig at nandun po yung pangamba sa lingguhang pagpapadialysis nila. Kadalasan ay hindi lang isang beses sa isang linggo. Panginoon, kung sila po'y naghahanap ng, kung sila'y sinasabi,

sabi ng ospital na qualified for kidney transplant, I pray that they would find a compatible donor. Nawa ang kanila pong mga mahal sa buhay na maaari mag-donate ay bigyan niyo po ng pagmamalasakit sa kanilang may sakit na kamag-anak. At nawa Panginoon, makabangon sila mula sa karamdamang ito. Lord, ganun din, sakit sa puso din ang hinihiling na kagalingan mula sa sakit sa puso ng hinihiling ni Jason Cordero. Ang panalangin po namin na kayo po ang magpatatag ng kanyang puso sa pag-arap po sa pagsubok na ito ng karamdaman. Salamat o Diyos sapagkat hindi kami nag-iisa sa gitna ng hamon sa kalusugan, kundi kaagapay ka namin. Kaya nga po nang sinabi sa Psalm 103, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Purihin ka, O Diyos, sapagkat ang mga karamdamang ito, sa biyaya po ninyo, sa kalooban po ninyo, ang mga tagapakinig po namin may kinakaharap na mga hamon sa kanilang kalusugan, hindi nyo po bibiguin. Kundi umaasa po kami ng sa kanilang kahinaan, ang inyong kalakasan ay magpaging ganap. Lord, salamat po. Salamat sapagkat may Diyos kami na dakilang manggagamot. Lord, we also take this time to pray for Joseph Estacio na humiling ng panalangin para po sa housing loan ng anak niya na si RJ. At si Sister Ruby Nocum na mapabilis ang processing ng kanyang SSS Disability Assistance. Sa mga tagapakinig po namin na nag-aasikaso ng mga requirements na ito upang makaaluwan sa buhay, makatulong sa kanilang pangailangan, o Panginoon, ipagkaloob po ninyo ang kanilang kahilingan. Maging lahat po ng mga kababayan po, tagapakinig po namin, kababayan po namin na may pangangailangan pinansyal. Mabuti na lang, Panginoon, nandiyan ka. Malalapitan namin. Umaasa po ako na kayo sasagot na higit sa aming iniisip at inaasahan. Sapagkat ito'y iniling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 6:30 ng umaga. At ito po pinapakinggan sa radyo, online at sa DZAS 702 DZAS app. Bukas, ang ating pong platito ng panalangin sa Wednesday edition ng Hardin ng Panalangin ay si Pastor Johnny Castillo. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
1: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
2: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes, 21 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, ako ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, hiling ng prosecution na ilabas ang subpoena para sa financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio pinagbigyan ng impeachment court. Senador Rodante Marcoleta humiling na mapasama ang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, panibagong oil price hike ipinatupad ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Hiling ng House Prosecution Panel na maglabas ang impeachment court ng subpoena para sa ilang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial, pinagbigyan ito at ang iba pang mga developments sa impeachment trial sa Senado, sa ulat ni Kayla Escalante.
5: Tinalakay sa ikapitong araw ng impeachment trial ang paglalakay

0: labas ng subpoena para sa ilang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio at asawang si Attorney Manases Carpio. Sa panig ng defense team, paglilinaw ni Attorney Michael Poa na sila ay hindi laban sa accountability at transparency. Ngunit binigyang din ito na hindi naman ito nangangahulugang isasantabi na lamang ang mga karapatan. Anya, sa paghahanap ng katotohanan, pananagutan at kalinawan, kinakailangan pa rin kumilos ng framework. Ibig sabihin ay pagkilos ayon sa kautusan ng konstitusyon, batas at rules of the land. Dagdag pa nito na hindi sila sang-ayon sa mga partikular na dokumento na hinihiling ng prosecution team. Anya, hinihingi halos lahat ng dokumento, ngunit ang tanong nila, alin sa mga dokumentong ito ang relevant sa paglilitis? Nanindigan nito na sa dami ng hinihinging dokumento, para lamang nagtapon ng isang napakalaking lambat sa dagat at umaasang kahit papaano ay mayroong mabibingwit na ebidensya. Habang iginiit naman ni House Impeachment Prosecutor Representative Jose Manuel Tadeo Jokno na ang kanilang hiling ay hindi fishing expedition. Ayon dito, ang kahilingan nila ay may batayan dahil mismong ulat umano ng Anti-Money Laundering Council ang nagsabing 6.7 billion pesos ang dumaan sa mga account ng Vice Presidente mula 2007 hanggang saksalukuyan. Samantala, sa pagtatapos ng trial kahapon, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na granted ang hiling ng paglalabas ng subpoena para sa ilang financial documents na may kaugnayan sa Vice at kanyang asawa, ngunit may ilang limitasyon. Binasa ni Escudero ang ruling ukol sa paglalabas ng subpoena sa bank at AMLAC records ng Vice Presidente, kanyang asawa at 19 na kumpanya na ugnay sa kanila. Ipag-uutos sa mga bangko na isubmit ang mga dokumento sa Clerk of Court sa 30 ng Hulyo, habang mag-i-issue rin ng subpoena para sa tax records na ugnay sa Vice. Denied naman ang motion para sa record ng JTC Group of Companies at Pikimong Fils Corporation dahil umano sa kabiguang makapag-establish ng prima facie relevance. Dagdag pa ni Escudero na ang subpoenas ay para lamang sa peso-denominated accounts at hindi sa foreign currency accounts. Parte ito ng pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o umano'y unexplained wealth. Sinabi naman ng defense team na sila ay susunod sa desisyon ng court. Habang napa-thumbs up na lamang nang hingan ng reaksyon si House Prosecution Lawyer Armando Litugan matapos ang pagpayag ng impeachment court sa kanilang hiling. Magpapatuloy ngayong araw para sa ikawalong araw ng trial at inaasahang iaharap ng House Prosecution si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag bilang testigo ugnay sa Article 4 ng impeachment complaint ukol sa umano'y grave threats ng Vice kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sinabi naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio na inaasahan na nila ang naging desisyon ng impeachment court na maglabas ng subpoena para sa bank at tax records ng pangalawang pangulo. Ayon kay Defense Spokesman Attorney Michael Poa, hindi nila itinuturing na malaking dagok o setback ang naturang desisyon dahil handa na sila sa posibilidad na mangyari ito. Gayunman, sinabi ni Poa na mas mabuti sana kung pinagbigyan ng impeachment court ang kanilang pagtutol sa hiling ng prosecution. Hindi rin muna kinumpirma ni Poa kung dadalhin nila ang usapin sa Korte Suprema. Aniya, pag-uusapan pa ito ng kanilang legal team at ng Vice Presidente mismo. Nilinaw naman Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ang paglalabas ng subpoena ay hindi nangangahulugang otomatikong isusumite o isisiwalat ang mga hinihinging bank at tax records sa paglilitis.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na ulat, hiniling ni Senador Rodante Marcoleta sa impeachment court na isama ang kanyang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kinumpirma ni impeachment court presiding officer Francis Escudero na natanggap nila ang liham ni Marcoleta. Anya, nais ng senador na kilalanin ang kanyang boto at binanggit nito ang naging tuntunin sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ipinasa naman ni Escudero ang kahilingan sa Senado bilang isang lehislatibong kapulungan para pagdesisyonan. Inaasahan itong tatalakayin sa mga susunod na sesyon ng Senado. Sa ngayon, nakakulong si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas matapos arestuhin kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder na may kinalaman sa hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations noong 2025 senatorial elections.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Epektibo na ngayong araw ang panibagong oil price hike. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo matapos ipahayag ng mga oil retailer ang panibagong dagdag presyo dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa abiso ng Shell Pilipinas Petroleum at Sea Oil Philippines, ipinatutupad ang dagdag presyo ng paunti-unti kung saan ngayong araw ay tumaas ng 3 piso at 60 sentimo ang gasolina, 8 piso at 20 sentimo naman ang diesel, at ang kerosene ay may 8 piso at 10 sentimo na dagdag presyo. Samantala, naglunsad ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Transportation o DOTR ng libreng bus ride para sa mga manggagawa upang makatulong sa tumataas na presyo ng gasolina at mga bilihin. Sa ilalim ng programa, maaaring sumakay ng libre ang mga commuter tuwing weekday sa rutang Loton hanggang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Taft Avenue na umalis ng Loton alas 7:30 ng umaga at bumabalik mula PITX alas 9 ng umaga. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, layunin ng programa na mabawasan ang gastusin sa biyahe ng mga manggagawang apektado ng patuloy na tensyon sa Middle East at maaari pa itong palawakin sa tulong ng mga transport group. Dagdag ni Tolentino, may shuttle service na rin ng DOLE para sa kanilang mga empleyado sa rutang Maynila hanggang 13 Martires, Cavite at Marikina hanggang Cainta, Rizal. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 58 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 93 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 70 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 40 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Southwest monsoon o habagat pa rin ang nakakaapekto sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Marm, dala ng habagat. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.7 hanggang 33.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:37 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Navy personnel nagtamo ng head injury matapos ang insidente laban sa Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Paunang investigasyon sa mga kasong plunder at money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez, sisimulan na ng Office of the Ombudsman. At sa palakasan, player lineup ng Philippine Men's Football Team para sa ASEAN Championship, pinangalanan na.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng isang miyembro ng China Coast Guard habang nasa karagatan malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nangyari ang insidente malapit sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng militar na naging marahas ang mga tauhan ng China Coast Guard at gumamit ng kahoy na baton na ikinasugat ng Pilipinong sundalo. Agad naman itong nabigyan ng medical na atensyon. Dahil sa insidente, nasira rin ang isa sa mga bangka ng Philippine Navy. Kinondena ng National Security Council at ng Department of National Defense ang insidente. Anila, isa itong agresibong hakbang ng China na nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Iginiit ng AFP na magpapatuloy ang kanilang mga legal na misyon sa Ayungin Shoal at hindi uurong sa pagprotekta sa soberanya at karapatan ng Pilipinas. Ang insidente ay kasunod ng pagsiglam ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China, kabilang ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa AI-generated video ng China Daily hinggil sa paghahalintulad sa mga Pilipino sa unggoy, bagay na itinuring ng Department of Foreign Affairs na racist.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Magsasampa na ang Office of the Ombudsman ng mga reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, lumabas sa fact-finding investigation na si Romualdez ang pangunahing personalidad sa umano'y paglihis ng pondo para sa mga flood control project. Kasama rin sa mga irereklamo si dating Congress Manzaldi Co. at mahigit 10 iba pa. Nilinaw na ang pagsasampa ng reklamo para sa preliminary investigation ay hindi nangangahulugang nagkasala na ang mga respondent. Layunin lamang umano nito na alamin kung may sapat na ebidensya para ituloy ang formal na investigasyon. Ayon kay Clavano, nagsimula ang investigasyon sa testimonya ng 8 dating bodyguards ni Co. Sinuportahan umano ang mga salaysay ng iba pang ebidensya tulad ng bank records, money transfers at mga shell company na umano'y may kaugnayan kay Romualdez. Samantala, sinabi rin ni Clavano na ilang beses umanong nagtangkang umalis ng bansa si Romualdez kahit may umiiral na precautionary hold departure order mula sa Sandigan Bayan. Dahil dito, nanawagan si Clavano sa mga otoridad na mas higpitan ang pagbabantay upang matiyak ang hindi pagtakas ni Romualdez.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Kaugnay nito, sinimula na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa mga flood control projects sa Taguig City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iniimbestigahan nila ang 11 flood control projects na ipinatupad noong 2022 na umano'y may kaugnayan sa ilan sa pinakamalalaking kontratista sa bansa. Nilinaw naman ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi inutos ng Department of Justice ang naturang investigasyon. Anya, may sariling mandato ang NBI sa pagsasagawa nito. Dagdag pa ni Vida, kung umabot man sa DOJ ang kaso, pagbabatayan nila ang mga ebidensyang iyaharap at susundin ang proseso ng ating batas. Sinabi rin ng DOJ na hindi pa napapaso ang mga posibleng kaso kaugnay ng mga proyekto, kaya maaari pa itong imbestigahan at usigin kung may sapat na ebidensya.
1: Bagong Araw, Balitang Bayan.
2: 53,000 benepisyaryo ng Uplift Program sa Cordillera nakatanggap na ng cash assistance. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Nagsimula na ang Department of Social Welfare and Development Cordillera sa pamamahagi ng tig-2,000 pisong ayuda sa mahigit 53,000 na beneficiaries sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Kabilang dito ang mahigit 35,000 na beneficiaryo ng 4Ps na nakatanggap na ng ayuda sa pamamagitan ng digital wallet at mahigit 17,000 naman na mahihirap at near poor na pamilyang

0: nakalista sa community-based monitoring sistema. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy ang payout sa iba't ibang lalawigan habang tinatapos pa ang registration ng iba pang benepisyaryo. Samantala, patuloy ang forced evacuation sa mahigit 112 pamilya na nakatira sa tabing ilog sa barangay Mapagong, Calambas City, Laguna dahil sa banta ng panibagong flash flood at landslide. Matatandaang noong Linggo, July 19, 2 magkapatid ang tinangay ng rumaragasang baha matapos anurin ang kanilang bahay. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga rescuer mula sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Calamba CDRRMO para sa mga individual. Samantala, pansamantalang nanunuluyan sa isang paaralan ang mga pamilyang nawalan ng tirahan. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 14 na pamilya ang nawalan ng tirahan matapos gumuho ang bahagi ng Davao Bukidnon Road sa Marilog, Davao City. Ayon sa mga otoridad, 5 bahay ang tuluyang gumuho habang 6 na iba pa ang sapilitang inilikas bilang pag-iingat. Isang residente ang nasugatan ngunit nasa maayos namang kalagayan sa ngayon. Sinabi ng DPWH na posibleng sanhi ng pagguho ang pinagsamang epekto ng lindol, tuloy-tuloy na pag-ulan at pagdaan ng mabibigat na sasakyan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Inilabas na ng Philippine Men's National Football Team ang opisyal na lineup para sa 2026 ASEAN Championship. Pangungunahan ng midfielder na si Sandro Reyes ang koponan. Makakaharap ng Pilipinas ang Myanmar sa July 28, Laos sa August 1, Thailand sa August 4, at Malaysia sa August 8. Ang laban kontra Myanmar at Thailand ay gaganapin sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Tanging ang dalawang nangungunang koponan sa bawat grupo ang uusad sa knockout stage ng torneo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Muli namang itinalaga ng National University si Coach Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs para sa UAAP Season 89. Nagbalik sa pwesto si Miguel matapos pamunuan ng NU sa ilang matagumpay na kampanya kabilang ang championship noong Season 86. Papalitan naman ni Miguel si Coach Regine Diego. Target ng Lady Bulldogs na mabawi ang kampyonato matapos matalo sa De La Salle University sa nakaraang UAAP Finals. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, drone attack ng Russia sa Black Sea, ikinasawi ng 2 Pilipinong seafarers. Klase o face-to-face classes sa ilang paaralan sa Metro Manila at ilang lalawigan, sinuspinde dahil sa online threats. At sa ibang bansa, mga nasawi sa bigla ang pagbaha sa Afghanistan, umakyat na sa 20.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: 2 Pilipinong seafarer ang nasawi, 1 ang nawawala at 12 ang nasugatan matapos tamaan ng sunod-sunod na drone attack ng Russia ang mga commercial vessels sa Black Sea. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na 9 na barko na may kabuuang 139 na Pilipinong tripulante ang naapektuhan ng mga pag-atake malapit sa baybayin ng Ukraine makalipas ang 2 linggo. Ayon kay Kakdak, karamihan sa mga barko ay tinamaan habang nakadaong o kararating pa lamang mula sa mga daungan sa Ukraine. 4 na sa 12 sugatang Pilipino ang nakauwi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa nawawalang tripulante at mga pag-uwi sa mga

0: labi ng 2 biktima. Sinabi rin ng DMW na iniimbestigahan nila kung sinunod ng mga manning agency at ng shipping company ang mga itinakdang safety protocol bago ipinadala ang mga seafarers sa lugar na may banta ng digmaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sinuspinde ang klase o face-to-face class sa ilang mga paaralan sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa mga natanggap na online threat kahapon. Kabilang sa mga nakatanggap ng online threat ang ilang paaralan sa lungsod ng Maynila, kabilang ang Araulio High School sa Ermita, Pateros, gayon din sa Bulacan, partikular ang ilang eskwelahan sa Malolos, Katmon at Hagunoy, gayon din sa Bataan, Rizal at Quezon. Sa Valenzuela, tuloy ang klase sa Malinta National High School, Malinta Elementary School at Valenzuela City School of Mathematics and Science sa kabila ng natanggap na pagbabanta. Giniit ng Valenzuela LGU na ang nasabing mga online threat ay hindi beripikado at hindi credible. Sa Pasig, nakikipag-ugnayan ng Pasig Police sa Eastern Police District Anti-Cybercrime Team upang matukoy ang pagkalat ng original source ng mga false information kaugnay ng nasabing online threat. Samantala, sa Cabanatuan City, nagtungo ang mga magulang sa Camtino National High School para sunduin ang kanilang mga anak na estudyante matapos makatanggap ng online threat sa paaralan. Sa Lucena City, sinuspinde ang klase sa local government ng Pateros simula nitong Lunes hanggang ngayong Martes dahil din sa online threat. Habang sa Davao, dineklara ng Davao City Police Office na ligtas ang mga public high school kaugnay sa viral na bomb threat sa Facebook nitong weekend at wala namang nakitang anumang banta ng pampasabog o hazardous materials ang Davao Explosive Ordnance Disposal.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, proactive strategy laban sa mga natatanggap na online threat ng mga paaralan, inilatag ng Manila Police District mga nasa likod ng online crime binalaan. Narito ang ulat ni Lynn Garcia de la Cruz.
2: Inilatag ng Manila Police District o MPD ang mga proactive strategy upang sawatain ang mga online threat na natatanggap ng mga paaralan sa Maynila at iba pang karatig na lungsod. Kinumpirma ni MPD spokesperson Philip Ines ang mga report na online threat kaya't kaagad na nagbigay ng instruction ang mga station commanders sa bawat presinto na ipatupad ang agarang aksyon.
3: At bago pa mangyari yan, meron na tayong mga initial action taken na ginagawa ng mga proactive strategy katulad ng meron na silang mga chat group, yung school administrator, principal, supervisor, kasama yung station commander and PCP commander para mabilis yung communication. At separate yung chat group naman ng mga patrollers, security at saka mga force multiplier ng mga eskwelahan. Ngayon, nakatanggap tayo ng mga ganitong threats sa mga eskwelahan dito using dun sa mga online kung saan nai-report na natin to sa MPD Anti-Cybercrime Unit.
2: Ang tinig ni MPD spokesperson Philip Ines. Kasabay nito, nagbabala ang opisyal laban sa mga nagpapakalat ng banta ng karahasan online na may pananagutan ang mga ito sa batas. Ayon kay MPD spokesperson Philip Ines, posibleng maharap sa kasong kriminal ang sinumang mapapatunayang nasa likod nito, particular ang Anti-Cybercrime Act of 2012.
3: At ito'y babala doon sa mga taong gumagawa nito na meron kayong pananagutan sa batas. Mataas po ang penalty nito. Meron tayong batas na sumasaklaw dito. Ito yung Republic Act 10951. Under dito, in relation ito doon sa ating Anti-Cybercrime Act of 2012.
2: Ang tinig ni MPD spokesperson Philip Ines. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nilinaw naman ng Malacañang na hindi sumasalamin ang mga napabalitang krimen kamakailan sa pangkalahatang sitwasyon ng kriminalidad sa bansa. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi natutuwa ang pamahalaan sa mga insidente ng krimen. Ngunit iginiit na maayos pa rin sa kabuuan ng estado ng peace and order sa bansa. Hindi inalis ni Castro ang katotohanan na may mga krimen na nagiging headline, ngunit kung tutuusin niya, ay mabilis naman itong naaksyonan ng kapulisan. Tinukoy ng Malacanang ang PNP report na nagsasaad na bumaba ang crime rate ng 20.6% kung saan mula sa higit 9,500 noong Enero ay nabawasan ito at naging higit 7,800 nitong Hulyo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Hindi bababa sa 20 ang nasawi at 100 pa ang nawawala matapos ang bigla ang pagbaha sa Nuristan sa hilagang silangang Afghanistan. Ayon sa tala, mahigit 80 ang nasugatan at patuloy ang search and rescue operations sa mga apektadong lugar. Sinabi ng mga otoridad na pinalala ng climate change at pagkalbo ng kagubatan ang matinding pagbaha sa naturang bansa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umabot na sa 735,000 na ektarya ang nasunog na kagubatan sa Ontario, Canada. 190 nasunog pa ang aktibong nilalabanan ng mga bumbero. Dahil sa makapal na usok na apektuhan din ang kalidad ng hangin hanggang sa ilang bahagi ng Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto, mas nagiging madalas ang malalaking wildfire dahil sa mas mainit at mas tuyong klima.
1: Bagong diwa.
0: Mula sa mga awit, 130, talatang 5. Sabi ka kong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 21, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:59.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
4: Teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
5: Narinig mo na ba yung term na bagong luma? Ang ibig sabihin ay isang bagay na luma pero dahil matagal nang hindi ginamit o nakita, kapag inilabas ulit ay para itong bagong muli. Pwede rin namang pre-loved o pre-used items na nabili mo. Bago sa iyo pero luma na sa pinagbilhan mo. Sa trabaho, paano mo mapananatili ang bago at enthusiastic na pakiramdam kahit isa ka sa pinakamatagal o luma dyan sa inyong team? How can you be a brand new vintage who exudes energy and freshness in the workplace? Mayroon akong ilang tips para sa iyo. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at puno ng energy na pagtatrabaho. Tip number one, revisit the past and be open to new seasons to come. Sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23,

0: Mababasa natin ito. The Lord's loving kindness indeed never ceases, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang Diyos ay hindi nagbabago, at ang pag-ibig niya ay hindi maglalaho. Ngunit ang awa at biyaya niya para sa atin ay bago at sariwa araw-araw. Magandang paalala na sa buhay at trabaho, mayroon mang mga bagay na hindi nagbabago, hindi kailangang maging boring ito kung bukas ka sa pagbabago. While enjoying the comfort and steadiness of what you've been used to, provide space for things and experiences that are new. Pangalawang tip, rearrange and redecorate. Hindi mo kailangang magpalit ng opisina o maglipat bahay para magkaroon ka ng fresh environment. May mga kaibigan akong maya't maya ay binabago ang ayos ng furniture sa kanilang bahay para daw hindi nakakasawa. Ang mga mall, pansinin ninyo, kada may okasyon ay nagpapalit ng dekorasyon para mas akma sa panahon. Hindi naman sila lumilipat ng lokasyon, pero sa pagpapalit ng mga palamuti, nagdudulot ito ng bagong pakiramdam at karanasan sa mga mamimili. Maaaring ganyan din ang kailangan mong gawin. To spice up your work life, rearrange your priorities and try to put on additional accessories. Rearrange and redecorate. At pangatlo, recharge your spirit in the Lord daily. Kung ang kailangan mo ay bagong lakas at inspirasyon sa araw-araw, do not neglect your daily time of recharging and refreshing in the Lord's presence. Some call this their quiet time. Para naman sa iba, ito ang kanilang daily devotion and meditation, panahon ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Isaiah 40:31 says, "Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Paulit-ulit man ang iyong ginagawa, hindi ito kailangang mawalan ng saysay at maluma. Pwede kang makaranas ng bagong luma sa iyong buhay. Revisit the past and be open to life's new seasons. Rearrange and redecorate to spice up your work environment and be recharged in God's presence daily. Join our ever-growing ProTips community by visiting and liking the ProTips page and share fresh workplace inspiration to your friends. Para sa ProTips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today! La la la la
1: la la la la. Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, syempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit man siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
5: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
6: GCash biller na ang

0: FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, sa 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
8: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
9: Oras na Pilipinas!

0: Good morning, tanghali na!
1: Kung naman,
0: tanghali
1: alas 7:00 pa lang.
0: Eh, kung alas 8 ang pasok mo, galing ka pa ng QC to South.
1: Oh, kaya to yung South? Mga ano late na sa work from home.
0: Ay, sana all. Oo.
1: Oh, yung anak ko, mas gusto niya i-set up ng work from home.
0: Bakit?
1: Si Jesse, hindi siya namamasahe.
0: Ano yung nature ng work niya?
1: Well, he's writing for a gaming website.
0: Eh, writer naman pala. Oo,
1: tapos,
0: pwede talagang
1: gaming website, hindi gambling website. Gaming website. Oh. Tapos nagre-review siya ng games. Gumagawa sila ng mga parang manual, online manual.
0: Galing.
1: So, doon lang siya.
0: Ang galing naman ng trabaho ng anak mo, may excuse siya mag-games ng mag-games.
1: Oo, minsan talaga sila italaw. Alam mo, nagtatrabaho ko, naglalaro ko
0: pa. Janby, oh, diba? Ganda ng work, di ba? Play and work.
1: Oh, yes.
0: Magkahalo, di ba?
1: Yan ang
0: hello
1: masarap.
0: Sa mga work from home, di ba?
1: Late na kayo.
0: Sarap nga nun eh. Pwedeng no ligo, di ba?
1: Oo, nakapajama siya. Pero may mga hindi pwedeng work from home.
0: Oo naman.
1: Yung embalsamador, hindi pwedeng work from home.
0: Papagalita ka ng asawa mo, may uwi kang mga labi. Joke lang po.
1: O kaya yung mga forensic expert.
0: Huwag naman. Uy, pasintabi sa mga nagaan mo
1: po.
0: Sa likaw talaga. Belated happy birthday, Pastor A!
1: Ay, salamat! Salamat! Uy, nagpapasalamat po ako sa mga bumati. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Pero yung nung bumati ang FABC, ang dami na sa FABC pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po. It's my heart is overflowing. My love tank is full.
0: Mm-hmm.
1: At gusto ko lang sabihin, hindi ko lang birthday.
0: Mm-hmm.
1: Anniversary namin mag-asawa.
0: Talaga?
1: 33 years na kami nung birthday ko.
0: Talaga? Sino yes. namili nun?
1: Ako. Pinakasalan ko siya on my birthday kasi ayoko po makalimutan ng aming anniversary. Kasi ayoko, constant ano yan eh. Running joke yan yung nakalimutan anniversary. Han, may nakakalimutan ka ba? Ano? Parang ayoko ng ganun. Gusto ko maalala.
0: So, hindi mo nakakalimutan.
1: Hindi na nakakalimutan. Yun lang,
0: naman.
1: Pag binabati ng happy birthday, kailangan sabihin na sa ako, anniversary din namin. So, kailangan pag ano.
0: Uy, sayang di ko nabati si Ate Ellen.
1: Uy, salamat. Nagulat ako.
0: O, bakit naman?
1: Kasi yung... Muntik mo lang may spoiler eh. Kasi nag-message ka.
0: Kala ko kasi tapos na.
1: Surprise. Sabi ko, ano yung surprise?
0: Kala ko tapos na. Sorry po.
1: Akala ko, ang tinutukoy mo, yung biglang kumantay yung mga waiter doon sa isang restaurant na kinainan namin ng mga board and spouses ng
0: Alamang
1: The Lord's
0: tira-tira
1: Grace.
0: Tira-tira dyan.
1: So akala ko yun ang tinutukoy mo. So I didn't have any idea. Tapos nung church, pagkatapos ko ng benediction, ng closing song na, sabi ni Ellie, bumalik ka kasi
0: pupunta
1: lang sa office ko.
0: Nasa-surprise pa ba kayo?
1: Eh.
0: Lagi naman kayong sineselebrate.
1: Hindi ko inaasahan. So, nagulat ako. Mabuti na hindi umasa kaysa tas
0: Pilingero.
1: Meron. Kaysa umasa ka tas wala.
0: Ilang taong ka na?
1: Ako po, si Pastor Eric Montes.
0: Para naman yung naghahanap sa'yo ng card.
1: Well,
0: palapit na ng palapit
1: 57.
0: Sa katotohanan. Oh, tatlong 57. Taon pa po, ah.
1: Ay, grabe. Ako, tumingiti na lang ako. Hindi na ako
0: diba?
1: Nagiging defensive. Halimbawa, nagpa-discount si Ellen.
0: Oh.
1: Sasabihin ngayon
0: kasi si Ate Ellen po, PWD.
1: Hindi, senior na rin si Ellen.
0: Tsaka senior na.
1: Yeah.
0: Okay.
1: So ngayon, sasabihin, 10 years older ng wife ko sa akin. Tapos, nung sasabihin niya, sir, isa lang.
0: Ma-offend na ba ako?
1: Okay, sir, may iba mabay
0: hindi
1: pa.
0: Hindi halata kay Ate Ellen na.
1: Eh kasi nga, yung asawa magaling mag-alaga. Ang tanong lang, bakit ako mukhang matanda?
0: Salamat ka, birthday mo. Ayan, happy birthday,
1: ay,
0: Pastor
1: salamat.
0: A.
1: Salamat. Pero
0: salamat
1: yun lang.
0: Salamat din sa dahil, buhay mo.
1: Dahil ngayon lang ako nandito, so lipas na yung blowout.
0: Ay, hindi. Pwede kami dito extended.
1: Parang yung isang umorder na chicken sandwich. Waiter. Una kagat ko, wala akong nakagat na chicken. Sir, kagat pa. Tapos, waiter, bakit? Nakakalahati na ako, wala pa akong nakakagat na chicken. Sir, sige lang. Waiter, naubos ko na, wala akong nalasaan chicken. Sir, nalampasan nyo. So, parang ganun din yung handa.
0: Ganun? Parang di kayang tanggapin.
1: Thank you. Tanong ko, nag-blot na ba
0: si
1: Janby?
0: Ano, nakatikim ako ng kalahating Shanghai.
1: Ah, ganun ba? Si Reggie.
0: Hindi pa.
1: Oh. Eh, ilang kami July?
0: Idamay mo na sila.
1: Again.
0: Si ano din, ka-July mo pala, no?
1: Sino?
0: Si Attorney Chona.
1: Oh, kita mo. Oh,
0: diba?
1: Oh, nga.
0: Oh, si Ate Maloy. Oh. Marami kayong
1: kaya
0: July.
1: Pala nagkamali yung birthday card.
0: Bakit?
1: Nasa picture, happy birthday Maloy, pero picture ni Attorney Chona. Tapos si Attorney Chona binabati.
0: Kailan yan?
1: Noong
0: talaga
1: birthday
0: ba?
1: Nga ni Attorney Chona, nag-message ako kay Ate Jo, tapos napalitan na.
0: Ah.
1: Yung pala, birthday din ni Maloy. Ah, nga no.
0: Oo, birthday ni Ate Maloy. Uy, kailan to? Sabi ni Ante, nagpakain daw sina John B., Reggie at Brian.
1: Ay, ano, nandun yung pangalan ko. Hindi niya nakita. Nandun yung pangalan.
0: Ba't wala ako nalasahan? Sige, pag nagpakain ako, di ko rin kayo papakainin. Ganti-ganti.
1: Parang yun. Sa'yo nalampasan nyo.
0: Sabihin nila baka nasa Senate daw ako. Ay, may excuse.
1: O nga. Kaya nga, ipupunta ka Senate ngayon, di ba?
0: Maraming kasi akong pwedeng puntahan eh.
1: Grabe.
0: So tingnan natin kung anong mananaig.
1: Pero alam nyo, gusto ko lang palakpakan. Sound effect. Gusto ko lang palakpakan.
0: Sino?
1: Ang mga reporters. Kasi bilib ako sa tiyaga nyo talaga.
0: Bakit naman?
1: Ay, naku. Yung una, kita-kita mo yung mga nasa likod eh.
0: Mm.
1: Di ba yung pag yung mga lawyers na papaliwalaga, kita-kita mo yung nasa likod eh.
0: Mm.
1: Bihira lang naman yung gising na gising eh. Kita mo may natutulog parang yung minsan, yung tawagin
0: pero ang mga media.
1: Ay, kailangan gising kayo.
0: Gising yan.
1: Siguro magbubunot kayo ng pilik mata para ano, kaya
0: hindi,
1: naghihiwa.
0: Hindi, nanginginain, Pastor E.
1: Akala ko naghihiwa kayo tapos nagpipiga kayo ng ano, kalamansi o dayap.
0: Hindi, nanginginain. It's either maalat.
1: Uy, bawal kumain doon ah, sa loob.
0: Mga, pwede. Hindi, saan na naman kayo?

0: May press working area.
1: Akala ko nandun kayo sa upuan eh.
0: Tapos may malaking monitor doon.
1: Kasi may nakita akong parang natutulog, tatago ko na lang sa pangalan Bishop Jonel Milan.
0: Uy, grabe ka. Pinaglabanan niya daw yun.
1: Hindi, ay sabi niya nananalangin siya.
0: Ayun naman pala. O, yun. So,
1: biniro lang, bishop ka.
0: Kailangan kasi talaga na bantayan, di ba?
1: Pero isang kilalang abogado eh. Mm-hmm. Tago ko na lang sa pangalang Salpanelo. Parang natutulog eh.
0: No comment.
1: Kitang-kita doon sa likod eh. Doon pa naman sa gallery sa likod ng witness.
0: Oh, VIP gallery.
1: Pero yung sa isang video kapok, kay Chel Jokno yata yun, mm-hmm, sa likod niya, meron talaga tangunang tango eh.
0: Oo.
1: Hindi ko alam ano
0: kung nag-a-agree ba yun.
1: Gising na gising.
0: Diba? Pero yun na, may decision na ang impeachment court.
1: Kaya nga,
0: para
1: tanong
0: dun
1: natin
0: sa request na ipasampina yung mga bank at tax records.
1: Tandaan nyo, sampina, hindi sampuena.
0: Hindi pa tayo nagpapakilala. Ay, ako po pala si Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako po si Pastor Eric Cortez.
0: Ayun yung ating QOTD.
1: Ayan.
0: Kung sang-ayon ba sila? Oo, doon sa pagpapasabina ng impeachment court sa mga bank at tax records ng ating vice-presidente.
1: Ang alam ko, hindi sang-ayon si Robin. Sabi, kung gano'n, buksan na lahat.
0: Oo.
1: Saka si, ano, si Senator Alan.
0: Bakit hindi? Bakit hindi? Diba? Pwede naman din kasing magpa-waiver sila, diba?
1: Bagay.
0: Kung gugustuhin talaga, may paraan. Diba? Kung ayaw, sangkatutak ang dahilan.
1: Oo nga. Pero ako, sige ho, buksan nunin yung bank records ko. Baka maiyak ho kayo.
0: Pero salamat dahil nakapasa ka sa South Korean Embassy.
1: Uy, salamat.
0: Diba? Anyong sa'yo. Papunta po ito sa ano, anyong.
1: Alo sa'yo.
0: Anyong lupa, anyong tubig.
1: Alam ko lang kasi sa Koreano ay samgyupsal.
0: Magpapalipas lang po ito ng sona, tas lilipad na to.
1: Alam mo, diba?
0: Nakalusot yung bank records mo.
1: Hindi, siguro natawa na lang yung ano yung consul eh, nung nakita, natawa, naawa. Hindi, pero ano ah, tiningnan ko talaga kung pwede ako maghardin doon ah.
0: Mm.
1: Sister, 5:30 pa lang, may gawain na kami.
0: Ang aga naman ng event
1: may
0: yun.
1: May dawn prayer. Alam mo naman mga Koreano, may dawn prayer sa program. Sabi ko, nakupo.
0: Eh, prayer naman yung hardin ng
1: bagay,
0: panalangin.
1: Pero hindi nyo, pwede ako makakapag, ano, hindi ko alam kung may internet sa loob ng cubicle. Baka mamaya pagalitan ako doon, you're supposed to pray. I'm praying.
0: With the kaagapays.
1: Tignan natin.
0: Sige, sagot kayo kaagapay. Gamitin niyo yung ating iba't ibang platform. So, mag-shoutout na tayo sa ating mga taga-panood dito sa Facebook Live.
2: Good morning.
0: Sa YouTube channel.
2: Hello po.
0: Of course, sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
2: Hi po.
0: Shout out din sa ating mga kaagapay na gumagamit pa rin ng radio at PM radios.
2: Happy listening.
0: Of course, gayon din naman sa ating mga taga-subaybay sa radio app.
3: Happy listening.
0: Sa mga sasakyan.
2: Take care.
0: Mm-hmm.
1: At kasama po natin si Team Positive. Dinoble check ko na ito. Oo. Tama. Sana lahat na double check ko. Kasama po natin si John B. Baked Potato Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
1: Ayan, John B. in-advertise ko ah. So yung mamaya, alam na this. Si Phil Miracle Boy Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
6: Dagaan din ang
1: ang OG entrepreneur, si Doña Lourdes Desa de Explorer Magtunaw.
7: Kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: At ito, yung nagtimpla po ng aking masarap at matapang na kape. Sa control at production side, si Shaira Sunshine Gabornes.
8: Rise and shine with Shai.
1: Ito, isa po sa mga magigiting namin na nakikibaka sa impeachment coverage. Si Sister Shekinah Pastora Abalon.
9: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: At sa radio, TV side. Ay, ito, na-check ko to si Sister Angelica, Healthy Girl, Kalayag.
10: Aagapayan ka, kaibigan.
1: At syempre, ang ating Bukawe, Tech People.
11: No yan problem. O.
0: Thank you, mga kaagapay. So hanggang 8:25 po tayo dito at samahan nyo kami sa ating pagbubulay ngayon. Galing po dito sa Aklat ng Mga Kawikaan.
12: Ako ay nakatayo.
13: Kawikaan, kayamanan.
14: Kawikaan. Kayamanan.
0: Proverbs 21:10, ito ang ating pag-aaralan ngayon.
1: Hindi naman ito.
0: Isip ng masamay laging sa kalikuan, kahit na kaninoy, walang pakundangan.
1: Lalim ng Tagalog, no? Pero alam mo, pati kalikuan?
0: Kalikuan.
1: Anong ugat?
0: Liko.
1: Liko. Kasi yung tuwid, yun yung katotohanan. Yung liko,
0: katuwiran.
1: Yung baluktot, yun yung, tingnan mo yun, katuwiran, tuwid, tapos kalikuan, liko. Diba? E doon lang ho tayo sa katuwiran, sa tuwid, at hindi po sa liko. Ang malungkot, no, totoo to, ang isip ng masama, laging sa kalikuan. Nung Sunday, sabi ko nga sa church, kasi ang topic namin ay yung tungkol sa James chapter 1 verse 26 to 27. Nang sabi doon, kung sa tingin ng isang tao siya ay religious pero walang control sa kanyang bibig, ay niloloko niya sarili niya. Sabi ko nga, masama na yung taong nanloloko ng kapwa. Mas masama, mas matindi yung taong kahit sarili kayang lokohin.
0: Nako, malala yun.
1: yung napapaniwala sa sariling press release. Diba may sinabi nga si Gobel, kilala mo si Paring Gobel? Hindi ko kumpare yon. Pero si Paring Gobel, siya yung, if I remember it right, yung kumbaga public relations ng ano, ni Hitler. Although hindi yun exact term niya, no? Pero ang exact position niya. Pero si Gobel, ang sabi niya, a lie repeated often will be thought as the truth. So, yun yung problema na minsan yung tao dahil nga noong una nagsisinungali, alam niya kasi sinungalingan. Pagkatapos, paulit-ulit niya, siya na mismo napapaniwala sa sarili yung kasinungalingan. Hindi wala pa kasama nun? Na you're deceiving even yourself. Eh, meron din naman mga tao, akala tama sila pero mali pala. Kaya doon natin makikita yung kahalagahan ng mga tao na nagmamalasakit, na nagsasabi talaga sa atin na, uy, mali ka. Yung nagdi-disagree talaga sa atin.
0: Eh, ngayon yung mga usong-usong mga narratives.
1: Oo.
0: Diba? Delikado yun eh. Diba?
1: Gumagawa ng sariling narrative.
0: It's either may gustong papugiin or pagandahin, o kaya may gustong sirain, at saka... pabahuin.
1: Napansin mo, diba? Na kapag nagsalita in favor of the West Philippine Sea belonging to the Philippines, napansin mo ba na tinitira na sa social media? Yung mga influencers, katulad ng isang kilalang influencer,
0: yes.
1: Ang inaakusa pa, binayaran siya.
0: Ha? Naluha nga ako nung napanood ko yun.
1: Dahil naluha siya, no? Di ba?
0: Tapos yung... Di pati yung kwento nga ng mga kababayan natin, biruin mo, affected talaga yung kanilang livelihood.
1: Totoo.
0: Kung ikukumpara mo yung, wala pa yung presensya nga ng mga ibang bansa doon sa ating katubigan, eh malaya silang nakakapangisda. Pero ngayon parang ikaw pa yung nangingilag, diba? Eh, sa iyo yun.
1: ang malungkot pa, kahapon, diba, napabalita, may nasaktan. Eh, diba may naputulan dati ng daliri? Yan ang problema. Makataniwala na sila sa sarili nilang kasinungalingan. Eh, that's a deceiver, no? Alam nyo, yun ang pangalan ni Satan, eh. Yun ang sabihin ng pangalan, the accuser, the deceiver. Kaya kung ayaw na yung kapanig nyo, ang kaaway, ang demonyo, eh magsabi po tayo ng katotohanan. Diba? Yun yung malungkot. Alam mo, minsan may ganyang condition, eh. Si Steve Jobs, sa kanyang huling biography na, ito lang ang biography na hindi niya inedit. Sabi niya, mababasa ko na lang pag lumabas na.
0: Okay.
1: Kasi nga, dati concern siya sa image niya, eh. Eh, nung time na yung malapit na siyang mamatay, nakita, he has to set the record straight sa buhay niya. Ang tawag sa kanyang ugali, yung may sarili siyang version, reality distortion field. Na meron kang sariling kwento. Eh, alam mo ninyo, totoo, meron tayo iba't ibang pananaw. Lahat naman tayo may bias. Pero dapat willing tayo maging teachable. Para hindi tayo mauwi na ang isip natin, eh, kumbaga, para kang coaching may paling kapag may gasolina, tumupunta agad sa coach, sa gasolina yung kotse. Hindi maganda gano'n na yung first instinct natin kasi kasinungalingan. Diba? Katulad ito, wala nang pakundangan, eh. Wala nang pakilang sino masaktan sa kanilang
0: kung sinong tamaan, sinong sagasaan, sinong apakan.
1: Sana kung katotohanan, okay pa masaktan ng katotohanan. Kesa masaktan ka na, kasinungalingan pa yung nanakit sa'yo.
0: Proverbs 21:10, pag-isipan po natin, ang isip ng masamay laging sa kalikuan, kahit na kaninoy, walang pakundangan. parang malungkot din ang buhay nitong ganitong tao.
1: O, namumuhay ka sa kasinungalingan.
0: At saka, for sure, hate ka ng mga tao around you.
1: At hindi mo nakikita yung
0: tao.

0: ng basura.
1: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
2: Oras na, Pilipinas! Habin ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
3: Metro Manila Development Authority.
2: Ito ang Ronda Kalsada.
4: Good morning, Ma'am Ann Gozon.
5: Good morning.
6: Good morning po, Miss Heidi at Pastor Eric. Sila po nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito. Sa may bansa lang po, moderate traffic po. Paglagpas sa 7.33 bilis ang dahil sa Ken. Masusunod na pagbabagal ito po sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglagpasan po yan, muli po babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, light traffic na po ito. Masusunod na pagbabagal ito po sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. Asahan natin pagbagang galing sa Ken. Masusunod na pagbabagal sa may Bagalianes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli po itong babagal sa may Boni hanggang makarating na po tayo ng Guadix. After po yan, tuloy-tuloy bilis ng dalis sakyan. Masusunod na pagbabagal sa may San Polan hanggang makarating na po tayo ng P12. Paglagpas po yan, light traffic na po yan. Muli na lang po babagal dito lang po sa may Bansalangin. After po Bansalangin, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 north at southbound dito po sa may UP Town Center hanggang makarating na po ng Sevierville Avenue. Moderate traffic po, masusunod na pagbabagal tapos sa may Levis flyover hanggang makarating na po tayo ng Canley Road. After po yan, muli po ito babagal sa may Kalayaan Avenue. After po yan, light traffic na po ito, masusunod na pagbabagal dito lang po sa may Mackinley. Ang ating C5 northbound dito po sa may Pinagsama Village hanggang Upper Mackinley, asahan natin pagbagong dalisakyan. Masusunod na pagbabagal dito lang po sa may Canley Road. After po yan, tuloy-tuloy po bilis ang dalisakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal dito na lamang po sa may Green Meadows. After Green Meadows po, light traffic na po ito. Muli na lamang po babagal dito na lamang po sa may Ateneo Gate 3. Pinapaalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Tuesday na may plaka po nagtatapos sa 3 at 4. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
4: Sa inyo rin, ma'am. Magandang umaga.
5: Salamat
4: rin po.
5: Salamat po.
4: Mula sa MMDA Metro Bay, si Ma'am Ann Gozon. Okay.
5: Sabi ni Ma'am Violeta Doliente.
4: Ano daw?
5: Maging mabuting tagamasid, alamin na nangyayari sa paligid. Mm-hmm. Sabi ng anak ko, with matching tawa, Nanay, di pala masama maging chismoso.
4: Sino yun? Bakit mo nasabi yun?
5: Eh, siguro yung
4: paano
5: sinabi ko
4: na. Paano ka nagkaroon ng ganong conclusion?
5: Sinabi ko, may nakita akong natutulog, tago na lang natin sa pangalan.
4: Lagot ka. O, linawin mo yan.
5: Morning.
4: May batang nakikinig.
5: Uy, kasi naman, kabiroan ko naman yun. Actually, biniro ko talaga siya privately. Uy, nakunang kayo natutulog. Sabi niya, hindi, nagdadasal ako.
4: Ang dami nga daw nagme-message sa kanya. Anyway, punta muna tayo sa pag-asa.
5: Ayan, tingnan natin kung may pag-asa yung weather natin.
4: Meron yatang bagyo eh.
5: Yan na nga.
4: Oh, sige. Andito na si Sir Benny Estareja mula sa pag-asa, DOST. Magandang umaga, Sir Benny.
7: Hello po, good morning po sa inyo. Good morning. Ganyan ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, meron po tayong minomonitor na low pressure area. Sa labas po yan ang PAR. At huling namataan, 1,630 kilometers silangan po ng southeastern Luzon. So this low pressure area ay posible pong pumasok ng PAR either mamaya ng hapon or bukas po ng umaga. And then after niyang pumasok po ng PAR is unti-unti siyang lalapit dito po sa kalupaan ng Luzon. Nandiyan din po yung chance na ito yung maging isang bagyo or tropical depression pagsapit po bukas or sa Thursday. At papangalanan po natin ito na bagyong Quiapo kung sakasakali. At ang nakikita nating scenario is lalapit nga po at posibleng maglandfall dito sa may northern Luzon at posibleng maapektuhan yung malaking bahagi ng northern and central portions directly ng mismong sama ng panahon. Habang ang southern Luzon, kabilang po ang Metro Manila, ngayon din ang Visayas and Mindanao, sa paglapit po nitong potential disturbance ay magkakaroon din po ng mga pagkulan dulot pa rin yan ng hanging habagat or southwest monsoon at posibleng malalakas pa rin po dito sa may western sections from western side ng Mimaropa, down to western Visayas, hanggang sa Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. Kaya paalala po ng pag-asa for this week, magbaon po ng payong at kapote at mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Posible rin tayo magtaas sa mga heavy rainfall warnings po. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po.
5: Thank you, Sir Benny.
7: Salamat po.
4: Mm-hmm. Yan ang ating pag-uulat from Pag-asa DOST. May mga

0: Masagot na ba sa atin?
1: Opo.
0: Ah, talaga?
1: Si Emily Manalang, ang sabi niya, tulad ng sagot ko po kahapon din. Opo. Capital O, capital P, capital O. Opo. Pag-isang pila po lahat, pwede i-attach sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapatuloy na siya'y walang itinatago. Mm. Si Atara Fresnaida Leonida Maborang, good morning po. Ako sang-ayon sa pagpapasampina ng impeachment court sa bank at tax record ni Vice Sara Duterte para mailabas na ang katotohanan. Actually, pabor din kay Vice President yun. Para mapatunayan na, oh, ito, ganito ang... Kasi ang nakita lang parang general eh. Eh sabi nga, meron daw consideration yung labas-masok ba?
0: Ayun nga, yung kausap kong banker. Iba pa rin kasi ang bank records kumpara dun nga sa nakita na ng AMLC.
1: Si Jeric Reforma naman sabi, pabor ako basta dumaan sa tamang proseso. Public funds ang pinag-uusapan kaya may karapatan ng taong bayan na malaman ng katotohanan. Kung relevant ang bank at tax record sa kaso, dapat isampina para sa transparency at accountability, hindi para sa pamumulitika. Kung malinis, ito rin ang magpapatunay sa kanyang pagiging inosente.
0: Si Ronjen, nabasa mo na?
1: Oh, hindi pa, ikaw
0: hindi
1: na.
0: Hindi naman siya pabor. Uh-huh. Kung ito ay gagawin ng walang legal na batayan o ginagamit lang para sa harassment o paglabag sa karapatan at privacy at ang ginagawa nilang fishing expedition.
1: Yan ang ating mamaya pag-uusapan din natin sa ating guest kung
0: kaya
1: ito ba
0: yung
1: fishing expedition.
0: Oo, diba? Tutok na kayo. Tapos silipin ko mamaya yung ating YouTube channel, pero sagot din yung iba pang mga kaagap natin. Malayang tala kaya naman ito, no? Sa loobin natin at kuro-kuro ay iginagalang po natin.
1: Tama. Basta maayos
0: so, sagot lang.
1: Stay reasonable, stay respectful.
0: So submit your essay po. Sang-ayon ba kayo sa pagpapasabina ng impeachment court sa bank at tax record ng ating vice presidente?
1: So, actually, masosolve na sana yan kung doon pa lang sa pag-upo ng mga nahalal. May pipirma na silang waiver. Para tapos na. Pagpapakita
0: matik
1: talaga.
0: Na.
1: Hindi na yung kailangan ka pang pakiusapan.
0: Dumaan sa butas ng karayom.
1: Yeah, kasi, you know, public office is, sabi nga,
0: trust.
1: Accountability, public trust.
0: Yes.
1: Diba?
0: Desa girl muna tayo.
1: Oo, at hinga muna tayo malalim. Kasi papainit na nararamdaman
0: ko. Paubos na yung kape mo eh.
1: Oo, hindi pa. O nga, para matiplaw.
0: Para makakatatlong magka ngayon.
1: This is my third.
0: Talaga, tingnan mo.
1: Bigyan din naman natin. Bigyan tayo po natin ang ating minamahal. Ito talagang, ang lagi kong prayer pa napapakinggan ko, mapuntahan niya mismo para sasabihin niya, this is Desa! Diba?
0: Wow.
1: Ang ating pong OG entrepreneur, si Doña Lourdes Desa the Explorer Magtunaw para po sa kanyang palibago na namang kwento sa likod ng bandila.
2: Mababat, nagsasakay ako sa tamang
3: bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
4: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here. Handa na naman tumuklas, maglakbay at matuto para sa mga bansang feature natin today. Ngayon, may sasagutin tayong tanong. Saan nga ba ang pinakamaraming bilyonaryo sa buong mundo? Ayon sa pinakabagong ulat ng Forbes, may higit 3,200 billionaires sa buong mundo ngayong taon na may kabuuang yaman na humigit kumulang $16.1 trillion. Pero sa dami ng mayayaman, ilan lang ang talagang namumuno sa listahan at narito ang top 10 countries with the most billionaires. Una sa listahan at hindi na nakakagulat, ang United States. Mayroon silang kabuuang 902 billionaires. Sila ang nangunguna. Bit-bit ang kombinasyong yaman na humigit kumulang $6.8 trillion. Kung pera lang ang usapan, sila pa rin ang reyna ng kapitalismo. Pumangalawa naman ang China na may 450 billionaires. Kahit na may mga hamon sa ekonomiya, nananatili itong major player. Habang papalapit na rin sa entablado ang India na may 205 billionaires. Patunay na mabilis ang pag-angat ng bagong henerasyon ng negosyante at tech innovators. Pangatlo ang India na patuloy na humahataw bilang isa sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Mayroong 205 bilyonaryo na may pinagsama-samang yaman na umaabot sa halo.

0: $941 billion ang mabilis na pag-angat ng sektor ng teknolohiya, parmasya at renewable energy ang siyang nagtutulak sa pagdami ng mga bilyonaryong Indian. Pero hindi lang yan, pasok din sa top 10 ang Germany na may 171 billionaires. Sila ang powerhouse ng Europe pagdating sa industrial wealth. Karamihan ay mula sa automotive at engineering sectors. Nandyan rin ang Russia na may 140 billionaires. Malaki ang yaman mula sa energy sector, lalo na sa langis at gas. Ang Canada naman ay may 76 billionaires. Italy, Hong Kong, Brazil at United Kingdom, bawat isa ay may sariling kwento ng tagumpay, tradisyon at transformation. Pero ang million dollar question natin ay nasaan ang Pilipinas? Habang wala pa tayo sa top 10, may ilan tayong billionaires na kilala sa Asia. Ang kanilang mga negosyo, energy at infrastructure ay patuloy na lumalago sa rehiyon. Ayon sa Forbes, ang Pilipinas ay may humigit kumulang 15 to 20 billionaires. Hindi man kasing dami ng ibang bansa, pero malakas ang impact nila sa local economy. Sa likod ng mga mansyon, luxury jets at billion dollar companies, mahalagang tanungin, paano nagagamit ang yaman sa pagbibigay ng oportunidad sa iba? Ang yaman ng iilan ay may potensyal na magbukas ng daan para sa mas marami kung ito'y gagamitin para sa edukasyon, kalikasan at komunidad. Ang mga bilyonaryo sa buong mundo ay hindi lang headline. Ito ay hamon din na para kanino ang kayamanan. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan at kwento ng bandila ng iba't ibang bansa at ng buong mundo.
1: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
2: Ang TAD, sabi ni Guy Santos, ang ganda po ng paliwanag ng guest nyo kahapon na taga Central Bank.
3: Ah, kaya agree siya na ipasabi na ng impeachment court.
2: O, sabi naman ni Paul Mark Lacerna, yes, all bank and tax record must be presented. Thank you FEBC News for excellent coverage.
3: Wow,
2: at sa mga ibang kasama nating magagaling na news networks. Si Bigero Wise, nakita mo yung comment niya?
3: Hindi po ako sang-ayon, sabi niya. Parang pinapakita lang ng presiding team na kulang ang ebidensya nila o baka prosecution, no? Mm-mm.
2: Bakit ito Wise din? Si Aldo Abak Wise. I don't agree dahil magagamit lang ito sa fishing expedition and will breach the due process that BP also deserves. Well, tanungin natin. Ito
3: pero yung impeachment trial, di ba? Due process na rin yun.
2: Oo. At saka tandaan natin nung kay Corona, ang sumuporta pa sa pagre-release ng kanyang bank record, pagsasampina, eh yung mismong kumukontra ngayon. Kaya mag-iisip ka, what changed? Or ano ba pinagkaiba ng dalawa?
3: O yan, ako, nasa Zoom na daw.
2: Yan.
3: Ang ating makakausap patungkol sa mga panibagong developments dyan sa impeachment trial sa Senado. So, dako na tayo sa ating pag-unawa dito sa ating Bantay Impeachment.
1: Pilipinas. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Isa po talaga sa malaking balita kahapon itong pagpayag ng impeachment court na ipasabina yung ilang bank, tax at anti-money laundering council records ng ating Vice Presidente Sara Duterte Carpio kaugnay ng mga alegasyon ng unexplained wealth. Saklaw po na mga record na maaring suriin ang ilang financial documents niya from 2007 hanggang 2021. Pero nilino ng impeachment court na hindi kasama ang pinapasabina yung kanyang foreign currency deposits at ilang kumpanya na hindi nakitang may sapat na kaugnayan sa kaso. Okay.
2: At para mas maunawa nito, makakasama natin ang isang independent policy consultant, constitutionalist at law lecturer, si Attorney Michael Henry Yusinko. Good morning, Attorney Michael.
4: Good morning, Pastor. Good morning, Heidi. And good morning to all the listeners and viewers of Oras na Pilipinas.
2: Attorney, do you see this as a positive development or a setback, itong pagpapasabina ng mga bank records?